0: wrinkles ug folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon og ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata! Amen!
1: Ato balita sa sports, mao'y nagtapos ato mga balita nini mga orasa niya. Happy third birthday gato ni Kisha Faith Hanuba Obrador. Gikan sa iyang Mama Maris, Papa Kinjan, Tatay Loloy, Nanay Mirna, Tatay Fanny, o Nanay Eda Obrador, diri sa may sa Pangdako, Cebu City. At tagi po ninyo karong taon-taon ang pagbalik ni Attorney Rufiel Fernandez Banio para padayon niyo ang mga isyog mga komentaryo human lang sa itong pipila ka mga pahinomdom. O ba na ako deres control kasamang cases many ha? Nems, Quiñones, o Gerald Albios. Ako sa inyo Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:04 na.
3: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
4: Good morning, my dear plants!
5: Didiligan ko kayo, parang di kayo matuyo.
4: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Nasayod ba mo mga kasama? Akong nahunanaan nga importante ang pagpalit og di kalidad. Kanang makingon ka nga quality good, labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre kinabuhi og panlawas na good ang nakasalalay, ana, di ba? Dapat sigurado nga quality good. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga papangguwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Maong dapat ayha ka mopalit, dapat sigurado sa kasa quality mga kasama. Dapat mangutana o sa taaron atong mabantayan ang quality, pangutanon nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Nasudyuhan ba na? Ug maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga kasama, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinunduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab, quality ba na? Sa among pamilya, sukad ka na to, Unilab nami. Ngano kay akong naibawaan nga tanan ng mga tambal, vitamins ug papangguwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality good ay hapa mabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
9: At first I was afraid.

0: hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
10: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
15: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
17: Atong takna, mga kaigsunan, alas sa 8:17 na sa atong pagmanuban karon mga higala ni ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
17: Arita sa tunduga, mga iskutanan ro nga buntaga, mga higala. No, kay porbidang glabihas mga panghitabo, kagahapong adlawa, mga sukintig paminaw, nga angay na tong sundan sa pagkakaroon, mga kahigalaan. Kini nga portion, hatod ka na to, mga higala, sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa imong dugo, magka-function sa pagmayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation na dito sa Amerika, og number one, nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, nga duol sa mga lugar o sa Life Extension Clinic, sa Cebu City nga namutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Doctors Building, ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
16: Straight to the point.
17: Og kinisab nga portion, may gatod ganato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, magkatabang paglimpyo sa itong tinaing o kulon. Kini aroma ni kayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ang mga kulon polyps o naay motubo sud sa itong tinaing o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamakahatag ang kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber, mao number one nga kulon cleansing plada karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-agis pag-inom, magkawalag ka sa kasasay sa Super Fiber, mag-isagol sa kabasong tubig, imong isay kumayo, kutawon o mayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
16: Straight to the point.
17: Now, mga higala, aritas tunduga, mga isgutanan roong buntaga, gumikan mahigala sa mga panghitabo dito sa Senado, no? Okay. Tagantanig, pagtagad, mga kagalaan, unahon ta sa ito, mahigala, ka ang kuan kinini ang Naitabo may dinaganay gud kagahapon eh. Porbida ka stressful mga higala sa mga panghitabo. Si Senator Ronald Bato de la Rosa nga dugay-dugay nang gipangita mga kaigalaan. Dugay-dugay nang na-absent sa iyang pagka-senador kay nakakuha sila mahigalag info o tinuod yun ang info mahigala nga nakuha ni Bato nga dunay warrant of arrest nga nigawas na mahigala ang International Criminal Court. Sumoto nga wa mga higala mutunga si Bato na. Kailalim ka mga kaigalaag, madaka dito, madakop ka, bahala na na, murabag, dakop naan, sa hig ka na magpaliwanag. Bahala na di magkarimaong pagdakop dire mga higala, kay wa na ma-recognize sa atong Philippine Court, kanang warrant of arrest nga nigawas mahigala, gikan sa dahig, kinhanglan pa na sa mahigala, judicial determination, judicial recognition of foreign judgment. Pero kanang ila didritso na. Warrant ni isyo gikan sa dahig. Dakop mga kaigalan, bahala di magkarimaong dakop. Ni ingon lang ka nga, sahig ka na magpaliwanag. Wala ka si Senator Bato de la Rosa, kasabot siya nga, medyo delikado siya. Sunod yung mga info na mga kaigalan. Kinigod mga kaigalaang, dili na to underestimate no, PNP Chief Gunis Batosad. PMIR ni, PNP Chief ni. So, atong ipresyo mahigala nga, o mahisgot tag intelligence, maghisgot ang mahigala ang mga makahatag info, atong ipresyo na nga, kakuha ko sa info na, day. Dayken. Bisan gahapon katos lakson ni Dayken. Katos sa Tito Soto mahigala, kakuha sa itong info nga mura delikado ni atong kwananida. Atong leadership mga kahigalaan sa Senado. Kaya kinibang mga timing, mga sukit di paminaw ba? Dili na ingon nga, nasulagma lang eh. Doon ay mga pag-timing gina na nga kining mga pitsaha, kining pitsaha mo ni atong himuon.
16: Straight to the point.
17: In line sa impeachment case, batok ni Vice President Sara Duterte. Real talk lang ta ba? Muna akong ingon, daan na akong ginalisar ha nga, kung doon ay change of leadership, malagmit si Kaitano, gimabutang niya. Oh, diya sana, tuman ha? Oh. Ako na ang ginalize daan, nga kining duha ka mga villas, malagmit, mabira pa na ispikas. Nga naman, si Mark o si Camille Pulos na dakog utang kabubuto na sa mga Duterte. Eh. O niya, si Lorraine Legarda, tungod kay ang iyang anak dito sa Ubos Balay Balauranan, bisag magkinaunsa dahil kanang inahan, makatanaw balang sa kasimong anak nito ang tikdul-tikdula, nagmaayo mga sukit dikpaminaw.
16: Straight to the point.
17: Muna dahil mga panghitabo. So kung kining tanan nga mga panghitabo, doon na mga plano, iyahay o plano na mga higalang pikas o pikas. Kaya real talk lang ta, kay pulos man doon mga intel yun eh. Kana si Bato, di man mo ma-underestimate ang intel ana. Kay PNP chief lagi na mahigala, senador mga sukit di paminaw, doon na gayon daghan maka-info sa narito. Doon na gayon maka-chat, ana, maka-text niya, bantay ka kay nanay warrant gikan sa ICC. Bisan ka itong kagahapon sa change of leadership dito sa Senate, malagmit mo, posible ito na bulaga si itbulaga mahigalang Senador Soto. Pero posible saad nga, huwag ito totally na itbulaga in the kin. Na ano ito yung mga info daan nga mag-change of leadership ron, ang Senate. Ha? Kay, ang timing ba? Mismo gani, muna akong iyon na daan, mismo ka ng pagka-Domingo, nga nung ang Rage Coalition, anong Domingo man yun? Because pag Lunes, voting na sa plenary. Paghatag na og strong signal nga ayaw mo og kinini ang kiat din na sa inyong pagbuto, kay doon ay support ang mga Duterte sa mga tao. Paghatag po ng strong signal sa Senado, nga ni ami, mga supporters sa mga Duterte. But in the other hand, mga kaigalaan, katupong mga gipanghimo nila mga higalang sa administration, mga sukit di paminaw, labot ining mga panghitabo karon dire sa lower house o dito sa upper house, doon na gyapoy mga buti pasabot mga higala ana. Di na basta-basta nga nainana lana. Doon na yung mga strong signal nga gipanghatag ang pikas o pikas nga habig. Na unsa man ang hitabo agyon? Ha? Si Bato may galang murag nga kumpiyansa na tumugawas kay sigurado na sila og change of leadership day. Murag nga ko na to. Sabot na to daan nga. Change of leadership yun para maprotektahan si Bato dito mahigala sa Senate. Kay og dili mahigala si Tito Soto mo oy president na awa, i-turn over na si Bato din sa NBI day. Ato ning tagagpagtagad ha. Ang dugang panghisgutanan ang standby lang sa human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.25 na.
18: Akoy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
20: Rexido Forte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
23: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: At first, I was afraid. If

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. Bag!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige kagaw, inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong aabot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
7: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
15: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
17: Atong attack na may gala alas 8:30 na sa ato pawan uban karoning atong tulumanon o inyong tulumanon. Now, atong balikan, mahigala itong mga isgutanan karong buntaga makigsunan, pero giagda mga kong Idol Mikey o Pangapi o sa Idol Boyke at o sa nga kapikapi tagamay sa mahigala sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol nini ang rosehip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa manolibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa napakita nga makatabang kini mga higala sa fat loss. Ingon man, i-improve sa nini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
16: Straight to the point.
17: Now, atong balikan mga kagalaan. Kining mga panghitabo, doon na ni mga higalay, mga iahay na ni og maniubra ang pikas og pikas mga kagalaan nga grupo. Kay tungod mga kagalaan, related man eh sa impeachment mga higalan Vice President Sara Duterte.
16: Straight to the point.
17: Kanang gingon ni Soto nga, nagtuo ko related na sa impeachment. Kimao na gida. Real talk ni ato, mga sukit di paminaw. Mao na gina, kay gahapon voting good. So, voting, anticipated na daan, kana laging lower house mga higala, predictable na. Muna kong ingon, predictable ang lower house, ang Senate may dili pa, ma-predict ni mo. Under sa dictate mahigala sa Malacanang manang lower house. Pero at least ang Senate mga higalaan, sa dugay ng katuigan,

0: mga absent na bisag nga iwa makaapil sa impeachment, kinahanglan kag 16 votes aron nga mag-convict ka og usa ka impeachable official.
1: Straight to the point.
0: Mao sa ning kagahapon kay kung tanawon dunay mo ang voting, imagine tanaw ra gud tudong katong may buto og favor og dili favor analysis to ha. Kadio. Mao ni ang in favor ni Peter. 3 sinis sa kabuok. Pila man kabuk ang dili favor dong? Tanaw ra gud, ipakita ra gud. Ang atong video, ang atong pictures. Picture na to sa dili 13 ang in favor. Tanaw ha 10 ang kadio. 9 ang not in favor. Na may duhang ni abstain. Na may duhang ni abstain. Sa to pa kung wa si bato. Dili sa kabuto 13.
1: Straight to the point.
0: Dili ila makuha ang number nga 13. O wa mabot sa bato. Kay simple majority man sa tanan nga members tungod man na sa phrase mahigala diha sa tong constitution. Ha? By a majority vote of all its respective members. Kana sa simple lang kayo nga pagkasumpay sa sentence, ha? Prepositional phrase na nga simple lang pero doon ay dakong ipasabot. So kinahanglan sila og 13 votes. Bahala ang tatong di mo tungas ba ito dahi, pero nibutar pa na GBRC ito panalitan, klaro yun. Nga maka 13 sila, si GB baka may ilang mabunot or si Subiri, kuha niya po ng 13 votes. But sa awag hapon, ugwa si Bato mo to nga, di man ang kuhang 13. Now, kinini ang mo tong ginuknan na yun. Si Bato mahigala, pag suod niya dito, nga gusto niya makaabot dito sa plenary, para nga, ma-declare mahigalang vacant ang tanan positions. Pero, ang kanto pong mga nag-atang dito, doon ay ICC warrant, ang tuyo at to, dakupon niya sa Bato, mga kagalaan, inigdakup at to, ditson to sa plano, lupa sa dahig, bisa pag may bato, isa mo butal sa kona, samot mo na yung tuyo, bitaw, hindi ka makabutal. Kinidnapay, mahigala mo rin magandang eleksyon, bitaw, hindi ka pabutaron na eh. Eh, kidnapan lang itong mga kona dito, labi pag klaro kayo ng eleksyon, mahigala mo, ay, kalainan, ana. Ah, kala iski eleksyon panalitan, kini nga iski, inipanay pila ka iski chairman nga mudagan sa federation. Kanang SK ato na, katong sa SK chairman daily ato, katong sa kidnapan lang to sa. Katong nasignit pa nila sa bato dito sa gawas pa lang, kay doon ay mga taga-NBI nga nag-atang, to Australianis dito, nasignit nila sa bato, dito na to day. Ready na ang aeroplano, lupad sa dahig. Bisag mo kisi-kisi sa bato, ayaw sa akin, mabutal sa ko. Mabita na yung tuyo, bita na mo sa tinuray lang, ang dakupon kay good party kakabutal. Ginugdan na yun. Tawag ginugdan na yun. Asam itong video dong. Bebe ka na. Mone ho. Taglabihang ginugdan na yun. Isos ginoo ko. Sinit na mahigalab. Gukod yun. Bato sa mahigalab. Bisag. Kuhanap. Partisado siguro yun po ni bato din. Okay. PNP chief ko dahil. Pero dakog lawas nga. Kuhan. Pero gukod ba yun. Nagka. Sukamod yun. Bakit bato. Ladagan. Sus ginoo ko. Sindador ka mo. Ano mong na. Danagatan mahigala. Ala. Ladagan. Niya, ano na ako kasi sa bato, mga retired na guna. So, ang edad na rin, mga sa sinta kapinday. Bayo, sa unang ginagana, makikilaan ka na itong bata-bata pa, kay kumbati pa, karon. Pero hing kumbati ka po na, ladagan yun. Aron, makabot yun ka sa plenary. Makabot na ka dito, bastos na sa kayo, na naman tanan, sinitos nga tuwa dito. Necessary, lay mahunong ito sa ito, nakupon ka dito ni Ana, sisyo na. Nakabot yun sa bato, mahigala, kahit nasiko pa to sa ubos, awa na, dili ma-change ang leadership sa Senate. Ewa na, ilupad na nun eh. Nanang aeroplano, ready na. Unya, kini yung mga kaigalaan. Dinaganay yun. So, og maghisgot ta og kanana ang intelligence mga higala. Maingon ta nga, wa katos lang magdahom ngayon na. Pwede nga wa magdahom ang pikas na bulaga sila. Pwede sad nga wa to mabulaga day. Ready na to sila yun. Unsaon ta man eh. Isa iyahay to mga higala o pangitag strategy. Unsaon ta ni. Ang part mahigala sa mga Duterte nga black. Ilan to ipangitag pamaagi. Unsaon nga makalusot si bato. Unsa man nag-agian na bato. Mura man nag... Day, tanawa ko rin. Mag-agian na bato. Mura man nag-fire exit. Dili man ni agi sa mahigala sa agianan nyo sa Senate.

0: So, planado na yung asamang kamuaging, ari agis pikas para makabot yung kasplinary. Kay kanay mga higalang mga tawhana, nganong taga-NBI, nag-atang man niya, inkasog mabot sa bato, dakupon to sa ubos, ano di na makasod? Eh, di na makasod, yan naman may warrant, dakup na ni. Bisag usaw, kisi-kisi ni bato, mga higala, di na yun. Dado na sa iloplano, ngadto na, lupad sa dahig. O nahitabo to, na-outsmarted lang sa gahapon. Nahitabo pa mga higala, nadakpan sa bato dito sa ubos. Ginukdanay mo lang nagdinakpanay o guwan. Eh, kanabitaw, dakup-dakup sa itong pagka-elementary pa bitayin dahil kini. Mura mga higala, dakup o gat, tubig-tubig. So, planado ni sa mga Duterte Black dito sa Senate, nga ari kaagi sa file exit. Pero, pagsugod lang, di maubago ni agian ng Senate, nag-anak ako ng Senate, may di mo agian ng, ikaw mo, oh, file exit niya agi. So, planado ni daan, nga ari mo agi mahigala sa file exit, pala di ka bantay, uban, so, bantayan niya po lang, ginukdan na yung mga sukit di paminaw. Oh. Pero, kini, oh, mabago ni agian ng sa Senate, mahigala, kwan? Oh. Ladagan yun. Sus, ginoo ko, may ganit mga kaigilan kayo, matang-tang liston na eh. Pag-abot sa Senate, dito na mahigala. Ah? Nahitabo ang change of leadership kay padeklarar naman nga vacant ang tanan mahigala nga mga seats, ang tanan mahigala nga positions dito sa Senate. Pero sa pikas bahin, maingon ko ha, planado nilang bato dahi, maunit lang buhaton, manay buhaton, pero sila si Sutosad, nag-andam sa to sila eh. Dito yung niya bulaga, yun niya bulaga. Tingali, pagka-abot na dito, yan, nakalusot man sa bato, nabulaga sa niya, nakalusot man yung ipatangan, tanamunta na dito. Kaya nga naman, nga ay gisulting Amy Marcos, ha? Nga kadtong nagpakaon na ito taga-NBI, si Suto. Si Amy may nasulti, asama itong Amy nga, kwandong? Aman tong video na ay mi dong, be, ato konon kuno. Ah, kini. Sige daw. Mone, or katong usa. Ito, duha man to ka video to akong gipakuan.
1: Ang NBI nag-take over na ng Senate. At ngayon, pilit silang pumapasok dyan sa Senator's Lounge, sa plenary. At nung hinarang ng security ng Senate, kasi may sariling pulis ang Senate, binugbog at sinaktan ang security ng Senate. Talagang hindi na angkop itong nangyayari. Kawawa naman yung security namin.
0: Ay, okay, dong. Pusa dong. Katukos sa ka-video pa dong. Ah, sige, post lang saan eh. Katukos sa ka-video, ay may gapon. Duha ka-video to, no, di ba? Katukos sa ka-video pa yun. Nakoy boot ipasabot dito yun. Nakoy message nga ko dito. Sige, katukos sa ka-video pa. Nga inanay gapon. Sa dilik pa ni, unyat na lang siya. Lahit niya, si palit niya video, si palit tong usa. Na nasend ako tong usa dong. Gamay lang. Okay, kine, mormoon eh. Sige ko, no.
2: Nandito. Anong ginagawa nila? Magsiserve ba sila ng arrest warrant? Meron ba silang court order? Ano bang ginagawa nila? Sila na ba ngayon ang sheriff ng ICC? Yan ba ang papel na ginagampanan nila? Dito sinaktan pa ang Senador Bato. Tapos, hindi namin talaga maintindihan. Andito pa rin, nakatambay pa rin. Pati yung bossing nila, yan si Attorney Matibag, na galing sa PDP. Ano mang papel niyan dito? Anong ginagawa nila? Magsiserve ba sila ng arrest warrant? Meron ba silang court order? Ano bang ginagawa nila? Sila na ba ngayon? Yun, ang sheriff ng ICC, yan na ba ang papel na ginagampanan nila? Etong masaklap. Di nagkakagulo kami rito. Bakit yung NBI, pinaligiran kami? Tapos sasaktan yung mga kapwa senador. Ang akin ngayon, may nagbabalita dyan sa itaas, sa opisina ni Senate President Tito Soto na sila ang nagpakain dyan sa mga NBI. Pinapasok nila,
0: pinakain nila. Si Soto may nagpakaon sa NBI day. Kanto Soto nag-anticipate sa itong ato ginharangon, kaya otherwise, matang-tang ko pagka-presidente yan eh. Kani, kuna ha? Dilito yung niya bulagaan yun itong kuna. Pulos nito na idea. Si Bato mahigala PNP chief na dilito mo ma-underestimate ang iyang intel, anak. But dilito mo ma-underestimate si Soto sa kinaas Lacson. Lacson pa imo dahi. Ang intel anang Lacson, grabe, sad. So, parihatos na nakakuhag info nga naa si Bato. Muabot si Bato, change of leadership ni. So, bantayan ta ni Sad niya, dili makalusot si Bato, patangin ito yung NBI dito daan. Muna nga nagpakaon sa NBI si Soto. Ah, muna yung mahigala yung nakita dito sa Senate, o muna yung report ni Amy. inana mahigala ang mga nahitabo. Ha? Kay si Soto, gudi ko, gusto sa mga kagalang manaog. Matakin TV, mga nito gamay. Kinsa may nagsulti ni, gawas ka doon tayo source mahigala sa Senate. Si Amy Marcos, nga dito mahigala. Kaya nga naman, pangutanan ako, nga nung ang NBI mo abot man sa Senado? Nga ka ng Senate mahigala, lahi man na nga branch of government, legislative branch man na. Ang NBI mahigala, executive branch man, nga nung abot man mo dito sa Senate? Unsa ba yung rason? Ikaduha, kung doon ang ICC warrant mahigala, ang NBI may mo serve sa ICC warrant, illegal kayo. Wa pa ma-recognize sa ato mahigalang Philippine Court. Daduunin mo dito. Wa ganit kahibawa mahigala na si kung butuno naon ba, wa maagi sa Philippine Court. Kada ganit mga kahigalang magkakrimin ka, pasakaan ka kaso, kasabot magka naamang gigi-produce process diya. Kasabot ka nga mugawas ang imong warrant. Ba't kininan eh? Bunaan sa mga intel. So, kadto mga kahigalaan, change of leadership, mulusot kayo sa bato, raman doon ang change of leadership, kasabot sa sila nga, saan tamo yung pamaagit, hindi lang ito pulutson. Sumuto nga ang NBI, ang nag-invitar atong NBI, matod pa, si Tito Soto.
3: Straight to the point.
0: Ah, kana mahigala mo o'y nakuha nga info, kana mo'y gireport ni Amy. Balik ato sa Amy ka rin. Ah, kini-kini. Sige.
2: NBI, anong papel nila? Sino nagpahintulot sa kanila? Sinabi ba nila kung ano yung pakay nila talaga? Bakit sila nagtatambay dito, sinaktan pa ang Senador Bato? Tapos, hindi namin talaga maintindihan. Andito pa rin, nakatambay pa rin. Pati yung bossing nila, yan si Attorney Matibag, na galing sa PDP. Ano mang papel niyan dito? Anong ginagawa nila? Magsiserve ba sila ng arrest warrant? Meron ba silang court order? Ano mang ginagawa nila? Sila na ba ngayon ang sheriff ng ICC? Yan na ba ang papel na ginagampanan nila? Etong masaklap. Di nagkakagulo kami rito. Bakit yung NBI pinaligiran kami? Tapos sasaktan yung mga kapwa senador. Ang akin ngayon, may nagbabalita dyan sa itaas sa opisina ni Senate President Tito Soto na sila ang nagpakain dyan sa mga NBI.
0: Kala, post. Ah, iba ka na eh? Planado ning tanan. Ang usang grupo gusto na makalusot si Bato. Ang usang grupo harangon gusto Bato. Aron nga di kabutar. At ipa na yun, standby, human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 9:05 na.
3: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Wala si Mom!
2: Don't worry, Dad's got this.
1: Wow! Fries with dip!
3: Egg sandwich! And mac salad!
4: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
0: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
5: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
6: Wala kayo sa baon ko.
7: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
8: Lady's Choice Ham Spread.
7: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
8: Patikim!
5: Mmm!
8: Wow!
5: Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread.
8: 66 omega 3 and 6.
7: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may galasa 9-8 na sa atong paguban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Bida kahilab gastian kagahapon mga higala. Depende kung asa kadapit nga side na kapusta. Ah? Depende kung asa kadapit na side ni dapig. Ah? Murag pangulbaan mga sukit ng paminaw motong ang uban. Ningon nga da, paspaskin dagas bato da, nakaabot yung sa plenary. Pakpak ni bato, ha? Ang uban salbingon, oh, abin ako, katong suko po ni bato, kay doon may, kung gano'n eh, doon ay lipay ni bato, because very material ang boto ni bato. Very material. Ako nga explain ha, kinahanan og 13 votes. O wala, si bato, dili, kakuhag 13 votes. Pero, ito nga mas bato, sumanang very material ang iyang boto. So, lipay ang katong mga dumadapig sa mga Duterte. But katong, dili dumadapig sa Duterte, suko sa bato, balikason nga ni bato, bisag, abi no isog sa bato talawan man puti man dagana. Pero kato numadapig sa mga Duterte, mudagan niyo siya mga kaabot sa plenary para makabuto siya. Eh kato man, harangon niyo kang di kabutan. Kaya kato may galag, naharang pas bato ato, ah, yahay, sutulog niya po yung presidente. Ha? O niya naharang sa NBI, interview, yun na to nga, kasi may waran kasi sa ICC, so... Nakalusot yun. O samang giagian ni Bato, fire exit. Dito agis fire exit. Because anticipated niya nga muagis sa mga higala dito sa kananaang normal yun agianan sa sinit day. Sikop siya dayon. So kasabot si Bato, iyan ang anticipitan. Ari ka agis fire exit. Pwede sa kabantay. Ang importante, makaabot ka sa plenary. Makaabot ka sa session hall. Mo'y importante. So katong taga NBI, ila tong gigwardiyahan na nitong Senate mahigalaga, civilian lang ko, taga-NBI. Pero kanyang taga-NBI, in fairness nila, may narapan na nato sila. Paminawan mo na ito ni mga higala. Okay rin yung taga-NBI. Kaya masuguan lang sa gina sila. Pagkap lang kang pag-estorya, mga higala. Kaya yung taga-NBI, kasabot sa ko ng mga abogado ko na naa. Kasabot sa sila yung maipit sa taning kalakihan. Pero suguon sa ko ka, mga kaigalaan, di ba naging kakabalibad sa lagi? Kaya mo man ng klasiya sa trabaho niyo, obey first, masagyo ka, anak. So in fairness, yung taga-NBI, mga higala, sugo rin sa din sila. Ha? Kaya ilang tuyo at to, ano suto kasabot na to na idaan day. Ah, kamuna yung bahala niya. Nga, kay very crucial gahapon o ma-dunay change of leadership o wak ba? Kung sa may implication ano sa impeachment? O sa may mahitabo ano eh? Dako kayo ang implications mahigala kung kinsa ang Senate President. Log, ginukdan na yung taman sa ginawa. Mura lagi nagdakop-dakop eh. Mura nagduwag tubig-tubig. Naingkamot si Bato nga makalusot. O sa may kinahanan itong pagkadaganan ng Bato dahi, iya una-una o tulabaw pa ito, dagan ito ka una-una ka gigukod ka Rottweiler si Ero. Ang una-una o ni Bato ito nga mo, dagan siya kusog o dagan yun, bahalag kinaunsa, number one, makabot siya sa session hall, makabutar siya. O makabutar siya, doon na change of leadership. Kung doon na change of leadership, protected siya. Nga naman, under man sa Senate, protective custody. Kay og dili ma-change ang leadership sa Senate mahigala awa ay og si Soto may Senate President, i-turn over na sa NBIO. Di aray, di aray. Wala na yung Senate Protective Custody. So, kanto si Bato, unahunaon ni Bato, kinahalan gukod dagan kayo. Muras Bato, mahigalag. Nabalik natin yung subject sa unas PMA nga, kwan, escape and evasion. Kanabitong dagan yung ka mahigala nga, di ka masakpan. Unahunaon ni Bato, labaw pag nahunahuna sa na inigukod niya nga German Shepherd. Ang unahunaon ni Bato, number one, kinahanglan yun, dagan yun ko nga makabot ko sa session hall. Aron nga ma change ang leadership. Nya, kung ma-change ang leadership na, protektado na siya sa Senate. Kay kung madakpan siya, delikado, adto sa dahig. Alimang kanak niya, si Bato Mahigala, mga 64 years old na niron. Kay ni-retire na gano'n sa PNP. Pag-retire sa PNP, pila may edad, mo-retire ka, mga 56 years old ay. Nadugay-dugay na ni-retire, gano'n. Nya, nasinador na. So, senior citizen na niya, pero dagan tamang sa ginawa. Ha? Nagkanto po mga taga-NBI, nga ni, gukod po niya, ang ilang pong tumungat nga, ilang yung gukod sa Bato, madakpan yun. Kaya gisugo na sagot sila mga higala. Labi pa ang taga-NBI, mga batay, suko-suto ng ipakaon na rabata. Maning kamot saan sila mga higala to, suko ni Bato, mga higalaan. Number one, kinahanan maharang sa Bato, mada si Bato sa dahig. Strong signal na nga ay mong sukol-sukol yun kaya kaya mo na mong kung sa'yo mong gustong buhaton. Ika tulo o ika upat, di na siya kabutar. Di siya kabutar. So why change of leadership? Sutog yung paglingkod taron. So kaabot man ito. Mutong katusutog na bulaga to. May kailangan kabulaga to. Hey, ano man kaabot man ito. Hindi patangan ko naman talito. Nalipat siguro ng atang-atang dahil dito man atang-atang sa Mindor. Dito man agis Bato Mahigala sa fire exit. Pero ginukdanay ha. Puting ginukdanay Mahigala ka. Pandol-pandol ko sa Bato mga sukit ng Paminaw. So nakaabot dito giyon sa session hall. Pag-abot sa session hall, na dito na Mahigala. Kaya kini yung taga-NBI. O di na sa sugo na po nilagay. Mga kong giingon in fairness ng taga-NBI Mahigala. Igo na po na sa gimanduan. Eh, sugot na po sugo. Kay OB first pa po na sila lagi. Kay mo na oni mo kasabot sila mga abogado sa nang naa nagoy mga agents dili lawyers pero na kana ilang mga leaders mga lawyers na kasabot na di ka basta-basta musod nang Senate because kuha na siya kana na ang separate branch of government na ayo pag appeal ikaw taga executive department ka ngano mo adto magka sa legislative department ang kanang NBI Mahigala dili na sa under ka sa executive department ngano mo sod magka dito sa legislative department sa may business nimo dito. Unya unsa may basis ninyo? On the basis sa ICC warrant? Kana Mahigala, equivalent lagi ng Y warrant. So inyong dakpon si Bato nga warrantless arrest. Ewan man na ma-recognize po sa Philippine Court. O kana mga taga-NBI kasabot sila ana, but suguan lang lagi. O suguon lang sa ka, nga ikaw taga-NBI ka musugod na magagsugo. Part ba na sa imong trabaho? Obey first before you complain. Ayaw complain, ubi lang. Niya sabi, pag ipakaon na mong daan, busog na mong daan. Ginugdanay, pag-abot nito sa plenary, pag-abot session hall, sus, nakaabot mas Bato nito dyan, wak na. Murag wak na. Kasabot na, suto wak na. Mauna ni. So, unsay ni tabo, pag-ingon pa Mahigala, pag-abot nito session hall, ingon si Peter Caetano, naan namin number. Mauti ginunday. Mauti manifest, I would like to make a manifestation nga naan namin number 13. Mga laman na importante, number 13 naman. Sa moto nga, ingon si Joel Villanueva, Mr. President, akong ipadeklarar ang tanan nga mga positions vacant. Adiha na, ato paminawon si Joel Villanueva day. Morning, naitabo kagahapon. Adong anim sa samang tunong. Ato balikan ha, balikan ito mahigala. Mauna ni, nga nahitabo, nag-ipadeklare nga vacant ang tanan nga mga positions. Kaneo? Ah, sige.
6: Sige. Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President?
10: Tensyonado eh. Tensyonadong sinit.
11: What does the majority leader say? There is a motion to declare all positions vacant in the Senate.
12: Mr. President, under our rules that takes precedence, we'll have to vote on it. We'll ask for a roll call vote for the motion of Senator Joel Villanueva.
11: So a roll call vote is in order. The Secretary will conduct a roll call. Senator Francis Pangilinan is recognized before.
10: Okay, pause, pause.
11: Because once we...
10: Pause. Wala na, kasabot na suto, ani. Pagtanaw ni abot is ba to? Wala na, kasabot na siya, humana ko, ani. Muna ni. Masig niya itong yun, unsa ba mga magkabantay ng taga-NBI, ipamantay, ipakaon, na mamunihanaan. Nakaabot mo yun. Pagkaabot niya na, dito sa bato, kasukamod-sukamod. Nagipaningot may galagahangos. Pero nakaabot niyo si Shunhol. Pagkaabot niya bato si Shunhol, dahil sabot na suto, ayay. Human ako. E kantong tatuntuyo at nga dakop, dili ito kaabot si Shunhol. Pagkaabot si Shunhol, manifest na kay Tano na yun, Your Honor, nanami 13, nanami number. May pagkaabot ni bato, hap, manifest na kay Tano, nanami number. Moto, pag human, ingon si Joel Villanueva, I move. I humbly move. Ha? To declare all positions vacant. Mga naman, nasi, si Soto, kasabot na siya, maon na yun eh. Humantika, Ana. Ano ba, oh? Oh, ato balik ang Joel Villanueva dong. Abe, abe. Human na si Peter, ano mingon? Human na si Peter kay Tano, may manifest niya, naan namin number, naan namin number 13. Sa pag-ingon ni Peter Kitano na namin number 13, nisumpay na dahil si Joel Villanueva mahigala. Okay, balik. Sige dong.
11: Joel Villanueva is recognized.
6: Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President?
11: What does the majority leader say? There is a motion to declare all positions vacant in the Senate.
12: Mr. President, under our rules that takes precedence, we'll have to vote on it. We'll ask for a roll call vote for the motion of Senator Joel Villanueva.
11: So a roll call vote is in order. The Secretary will conduct a roll call. Senator Francis Pangilinan is recognized before. Because once we start the vote, we cannot recognize anyone.
13: Yes, Mr. President. Just a clarification as to seats. Or positions, are we speaking of all positions?
11: The motion is all positions vacant. By
13: which positions, just for the record, Mr. President? All positions of elected, of the leadership? Okay.
10: You, pause. Ato explain ha. Nga naman yung importante man yung mahigalang change of leadership sa Senate. Nga ihay mahigalang pikas o pikas nga habi nga nung pertiman ka dakong butang ni nila. Because, karon ang change of leadership, pulihan si Tito Soto, pulihan si Lacson as pre-tempore leader, kisay puli si Legarda na. Ang kuyaw ani, ibalik si Marcolita as Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon Committee Chairman, diha humantika ang yun. Muna ni ang kwan, kita mo sa mga implications, ana? Change of leadership na, ni change of leadership, ang second in command mahigala si Lorin Legarda na, dili na si Lacson. Ang paita na lon, change of leadership dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Di kanti, si Marcolita may magkada. Tanawa na ito ha, wapamano. O ibalik si Marcolita niya, kantong 18 Marines, mapaminaw gito. O Gutisa, mapaminaw gito. Kantong ipatawag ni Lacson, tawag itong Marcolita. Diha na ang madugo ron. Ha? Kaya mabalik mapla, flood control, ani. Mura mag ni lihay na Lacson sa flood control project. Wa magani matiwas ng Senate Blue Ribbon Committee nga investigation. In fact, partial report na kalon, wa mamirma ang mga senador. Kinsa lamay na mirma, pito ra. Wa mo pirma tanan. Kaya wa man mahuman inyang report. Si Marcolita may mutiwas ani. Ipatawag to balik. Di man niya ipatawag to 18 Marines. Delikado si Marcolita umay mo puli. O di si kinsa lang ipuli diya. Kinsa may lang makapuli ka. O dili si Marcolita. Patanaw na ko si Marcolita siguro ibutang ni kay Tano ni day. Nag si Marcolita may ibutang, malagmit mapatawag to ang 18 Marines. Mauni ang problema ron. Muna nga kadtong kang bato gahapon nga dinaganay, dakong butang to. Kinahanglan madakop kito sa bato, masuod to sa aeroplano, mabutang to sa dahig para di na maka, kwan. Inana lang ang kang bato nga kwan gahapon, murag hangos mahigala ang uban. Pero ang implication, dako kayo because ang change of leadership nagpasabot na nga ang direksyon sa Senate under na sa direksyon mahigala karon ni Senator Alan Peter Kitano og labaos tanan ang blue ribbon. Dako ng butang ang blue ribbon nun. Kaya yung style ni Lacson, dili na mo style ni Marculita.
9: Straight to the point.
10: Ha? So sige na yung kuna ni. Pero gubuta in town sa itong nasod mga higala. Eh, ginoo ko. Medyo pertig yung kuna, no? Pertig yung gubuta in town mga sukit ni Paminaw. So atong padayon si Kwanong. Sige, balik to si Joel Villanueva. Padayon ta sa pag-kuna. Kinini ang nahitabo kagahapon.
11: Right. The secretary will conduct a roll call vote. And the motion is to declare all positions vacant. A vote in agreement is a yes and a no for the other side.
10: All positions vacant. Stand by ha, gamay lang. Okay, gamay lang. Post names. So all positions vacant, meaning ang president, Senate president, ang pro tempore position, ang Senate Blue Ribbon Committee, importante kayo. Muna, all positions sa leadership, vacant. Diha na ang laay ron, kasamang kay. Ari ka sa mga habig ni, sa mga Duterte, man, diha ng Alegre. O ari ka habig, mahigala sa kunta, man, diha ng laay. Ate Padayon, standby, humalabang sa pipila kapahinomdom. Alasan 9.24 na.
14: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Ang oras atod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
16: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
17: Food's here, guys.
16: And feel the vibe.
18: Best concert ever!
16: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Armor up for adventure with Biogenic.
20: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog, nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
22: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
23: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
25: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
26: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
27: Ako pud, usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
25: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
26: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
27: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
25: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
27: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
28: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
29: Kaming dati ay sa
0: University pa no? Barato ang tuition fee.
1: May 100,000 pesos ka scholarship agyon ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: Og libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
0: O sige pa, di

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na migala sa 928 na makigalaan sa atubawan uban karoning atong tulumanon o ginyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Now, atong balikan, mahigala. Kini nga portion sa matod ka na to sa DTX 500. Taas bang presyon sa mong dugo? Ikaw ba dunay hypertension? Basin taas mong sugar? Basin may diabetes ka? O niyawa ra ka mahibaw? Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagay sa arterial walls o mo na hinungdan mahigala nga naka... pa... medyo ma... dunay kakulian mahigala diha sa atong dugo. E kining taas ng level sa blood sugar, kining glucose mahigala mauni ang maka... hatag og kakulian sa atong arterial walls og makahimo ni mahigala nga rason ngano nga dunay hypertension o dunay pagtaas sa atong dugo. Kining diabetic hypertension mo resulta kinis pagkabuta, pagkadaot sa atong kidneys og daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na gulat pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenging gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot sa mantulog, magkapugong sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, aguban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Straight to the point.
4: Atong attack na alas 9:30 na, bidahang usa mahigalas, gihimong batog hapon. Unya, natuog siya mahigala, andi naman sa Senate Protective Custody. Kinahalan sa disa sa bugawas sa sinitron. Kaya bugawas sa sinit, mahigala, delikado, dakupon siya. Pero ang sa ADG ro, naghatag, muhatag og subpina day. So palugwaon ko sa sinit, palugwaon ko siya. Eglugwa na ato ng sikop. Hinoon, doon na yung mga moves. Kalon, mahigala, ang abogado sa pikas nga habig, ilang abogado ni Bato, nga ilang gi-question ni Kalon. Kining ICC warrant. Kaya na naman, igawas naman, mahigala. Nga doon na ICC warrant. Pero dili pa mahigala kay murag stressful kay ni. Dunay confirmation hanya ngano man ang ICC mga higala warrant si Trillianes may nagda. At ang tagal pagtagal dili pa dahil lalaki nga ni saka og boarding house og nangawat og cellphone nasikop. Aron sa tsong nga police report na kagalan pa kuan sa tagamay ha. Palahi sa tagamay mga sukit ni paminaw kay para di tamo padayon sa kay murag hangos pa kay tong ginugdanay sa Senate. Niya ang change of leadership na kagahapon balikan to si Joel Villanueva to sa gi-prepare ang mga videos mga higala labi na katong sa voting sad no at sa gi-prepare mga higala para sa atong dugang mga explanations karon nga tutaod before ana ato sa dawaton ang report ni kasamang Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane
3: DYHP RMN report.
5: Sir Rajaman na ni Rufil, wa ni ka dayon og ikyas ang kining 28 anyos nga lalaki nga na ilhan lang sa panganang Rinon na taga-kwan siya ato ni Rufil, baga S. Gilia Street, Barangay Tipa Dilia, dini sa Dakbayan, sa Sugbo. Base sa inisal nga investigasyon na sa ato ang kapulisan sa Parian Police, na pag-uli sa mga biktima ato ni Rufil, mag-uyab ni ang biktima, ni uli sila sa ilahang boarding house, dini sa Mighty Del Rosario Street, Barangay San Antonio, Dakbayan, sa Sugbo. Natinga sila ato ni Rufil na abri na, niya, na ang ilahang lock sa ilahang boarding house kay ni Kang Ana. Pag-sodil ato ni Rufil, ilang nasugatan ni ang kining maong suspect na si Rinon na nagdana sa shoulder bag na doon na ni Sud niya cellphone na nagkandidado o 8,000 pesos. Diyang nagkatagbo ng biktima o kining maong suspect, dali ni nga nidagan ang suspect ni Rufil ni ikyas ni siya, apan ang biktima.

0: yung sa ato ang kapulisan na tenero Felino sa may barang sa may Tipadilla. So naabtan ko din sa ato ang mga kapulisan ang kining mga suspect kapan sa wapan ni nila naabtan na tenero Felino ang bak ni sa sapa na iyahang agyan nung yan nga nabali inabali noon ni iyahang tiil at tenero Felino daghan on kaayo ni siya o mga bundog kay ikis pa siya sa atong mga kapulisan ato sa atong pagpakiginabi ni ining maurinon kining suspect at tenero Felino hugot kayo siya nga mihimakak na siya ang nikawat ni ining maong cellphone sulod sa shoulder bag. Ginangatarungan ni siya ito ni Rufil nga doon na siya ay laing kuyog na mautulak ng nguha. Yan natingan na lang siya nga gibinilan siya ni ining cellphone di inyan ra siya matod pa ni ato iyang kauban nga guniti na bay kay sabuan ng ating ya lobat matod pa ang cellphone. Iyarap nga gidawat ato ni Rufil kay matod na padung lagi doon tadi ni sila uli, gikan sila internetan.
1: Ano sa ulas sa mga ito kasaman, Jane?
0: Muta ko ni Ate Nero Phil, mga alas J sa imidya sa gabi. Taw-taw dyan, ang gabi na gina Ate Nero Phil. Now, iyahang pangatarungan, or depensa niya sa ang kagalingon, mang iyahang nakasabay yung uli, gikan sa internet, o sa kalaki, maoy matod pa ang nanguha. Nagipasara niya ang cellphone, kaya matod pa ang katukunong nga nagkuha Ate Nero Phil, gipasa na lang niya ang maong cellphone. Iyara po niya gidawat Ate Nero Phil, pero wala siya ay kalibutan na kinawat dahil ni diyang naginokdanay na Ate Nero Phil ang kining si Rinon nga suspect, kanina dakpan ron sa atong mga kapulisan sa Parian, kaya natingara siya nga na ay nagbukod niya, abin niya curfew. So nga ni Dapa niya Ate Nero Phil. So ni Dapa siya, pero siya man di ay ang nakita na sa mga biktima diod na nagkuha sa maong bag. Pasangil ragedi Ate Nero Phil nga dili siya ang nagkuha. Balay sige, pasahan ra siya sa iyahang kaila. Pero kay ang biktima hugot man diod nga isa-isay sa ato ang mga kapulisan na nga ilahag diod nga naabdan na sa ilahang boarding house. Kaning si Rinon na maugid ang nanguha sa shoulder bag na dunay sud na cellphone na Ate Nero Phil. May nalang gani kay naabdan ni nila ang maong suspitsado o na-recovera nila ang kining maong cellphone nga pag-utsumila o kining shoulder bag na nagkantidad po dahil usa ka libo Ate Nero Phil. So sa pagkakaroon, balog na ni si Rinon sa Parian Police Station pero di makakagid niya nga dili siya maoy gakawat damay o napasanginlan lang siya matod pa Ate Nero Phil. Napaila na ni siya o kasong Ate Nero Phil sa ato ang mga kapulisan kay desidido manggid ni pasaka o kaso ang kining mong biktima kaya basin maka biktima pa kung niglain Ate Nero Phil kung dili ni nila pinudon na. So far, mauna ang atong nakuha Ate Nero Phil, gikan din niya sa May Parian Police Station. Kauban gihapon ako sa tong Armament Patrol at Speed Pilot Idol Double D. Ako sabang inyo, Rajman Jane Galliardo, DYHP. Kata, Armand.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Balik tayo may galas tong duga mga isgutanan dito sa Senado, mga sukit di paminaw. At umalikan tong kan Joel Villanueva mahigala nga pag-declare na stanang positions vacant. Nga tuloy-tuloy na mga sukit di paminaw kini nga portion sa batod kanato sa Sugar Troll. Daghan na kalon na dunay mga gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Mapalit ni sa mga butika mga kagalan ha. Ang Sugar Troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gihimo mahigala isip herbal medicine. Munang epektibo nga makatabang mga higala sa mga naglisod pagkatulog sa maining insomnia, ingon man constipation o makatabang nga makapugong pagsaka sa blood sugar level nga may mamahimong hinungdan ining diabetes. Munang sama ka nato matag adlaw nag Sugar Troll.
2: Straight to the point.
1: Alas 9:37 na mga kaigalaan sa uban-uban kaloning atong tulumanon og inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Atong balikan may gala si Senator Joel Villanueva. Atong nahitabo may gamurag ni TV gamay tos Vicente Soto gahapon. Katong pagkalusot mahigalang bato, paglusot dito sa

0: session hall, wa na. Nakalusot man yun. Mo to importante. Kay dadako pa to, higala mo itong taga NBI, mga kagalan, wa, makag-apas, ginugdanay ni bato. Number one, murag nalipat siguro sila dahil kay ang ilang gibatayan ng entrance man. Dili man agis bato, mahigala sa fire exit. Posible nalipat or posible po mahigalang busog lagi kayo kay gipakaon sa uto na. Ginigong busog ka mahigala yung dinaganay mo rag maapitaran imong dinaganan sa busog. Anay sulti mahigala Senator Amy Marcos na dito gipakaon mahigalaan sa opisina ni Soto, ha? Stilan mga sukintig paminaw. Pero kining taga NBI, lagi sa ako nangingon, in fairness ano nila, gisugo na po din taon. Ha? Nasuguan na sad mga kagalaan, sugot na sad kay, suguan man. Pero ato nga balikan, may gala tong pag-declare na ni Joel Villanueva, hasta Joel Villanueva mahigal, tensionado kay Senate, eh. Hasta Joel Villanueva mahigal, emotional sad kayo nga ni move mga higala, mihimo sa motion, nga ipadeclare ang tanang position sa mga kagalaan vacant. Si Kiko Pangilinan, magkalitan sa siya. Ah, vacant. Moto iyang giklaro sa panit sa may vacant. Ang leadership. Kaya ang kuya-kuya, lagi nga posisyon, may gala ka ng Senate Blue Ribbon Committee. At yung panayon, mga sukintig paminaw. Kaya, ang Senate Blue Ribbon Committee, kabantay mo, wala naman lakson mo tarong sa iyang pagdumala sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala naman to, may galang katos gutisa, katong 18 marines, so ana. Katong yung gipanganlan, indekin nga, doon ay si Bersamin, si Pangandaman, doon ay mga kurakot na sa Malacanang, wala man patawag. Ha? Dapat gipatawag niya to sa Pangandaman. Ha? Puwa man. Gipangilisa na to sa Bersamin, may gala, pero wag yung mapatawag ito sa Senate. Na, ambot ka si may tabo, and is Marcolita na imodag balik. Panalitan ko sa Marcolita. Depende na kung kinsa ilang itudlo, ha? Pero ito sa tagag-pagtagad, mga higala, kay dako naman og gaho mahigala si kay tanog kinsa ing itudlo ano ron. Pero dili pa to balikan kadto si Joel Villanueva sa mga panghitabo gahapon. Sige, dong play ko no dong.
1: All fellow members, honorable Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Gatchalian.
2: Excuse me. We cannot hear the votes of the people. Please rise and say your vote.
1: Yes, sir.
2: Oh,
1: yes.
2: Litimo.
1: Roll call of members. Senator Aquino.
3: No.
1: Senator Cayetano Alan.
3: Yes.
1: Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa.
3: Yes.
1: Senator De Hercito.
0: Kusugan ba ito? Yes. Pinanag yung
1: kusugan. Senator Escudero.
2: What? Abstain.
1: Senator Estrada. Senator Gatchalian.
3: No.
1: Senator Go. Senator Hontiveros.
3: Hey.
1: Senator Lacson.
3: No.
1: Senator Lapid.
3: No.
1: Senator Ligarda.
3: Yes.
1: Senator Marcoleta.
3: Yes.
1: Senator Marcos.
3: Yes.
1: Senator Padilla.
3: Yes.
1: Senator Pangilinan.
3: No.
1: Senator Tulfo Irwin.
3: No.
1: Senator Tulfo Rafi.
3: No.
1: Senator Villanueva.
3: Yes.
1: Senator Villar Camille.
3: Yes.
1: Senator Villar Mark. Senator Subiri.
3: No.
1: Senator President Soto.
2: No.
0: No, eh. Mula si Soto na. Kwan, eh. Wasa siya unang-una. Tawa, God. Balik-balik ka na ko doon. Mula si Senator Soto. Wasa katingong na yun. Mula na blanco suto na huna yung pinag ipakaon mo na yung NBI waman yung brakpe. Balik-balik daw may i-rewind ko nung gamay nung. Mula na, kwan si suto, mula gwa sa una huna po eh. Eh sige, balik ako nung roll call, ang roll call lang.
1: Tulfo Irwin. Senator Tulfo Rafi.
3: No.
1: Senator Villanueva.
3: Yes.
1: Senator Villar Camille.
3: Yes.
1: Senator Villar Mark. Senator Subiri.
3: No.
1: Senator President Soto.
2: No.
0: Wa makatubag dayon, wa katubag dayon suto dai. Murag na blanco suto kada dai. Oh na siguro gi plasis pa niya bigda kanon kalusot pin sa bato in town. Atol na lagi kato katawa may kala. Rewind gyud may dami. Wa katingog suto gud. Nawa, katingog na yun, ha? Nawa.
1: Senator Villar Mark. Senator Subiri. Senator President Soto.
0: No?
2: No.
0: Oh, tama. Dugay, dugay. May gala na kakuan. Dugay na katingog. Ah, liwayin, liwayin sa gamay doon. Diyaman eh, taman eh, ha? Ang tanan mo yun, ha? Senator Villar. Yes, Senator Kwan, ha? Nga, ibikant ba? Suto ang katingog na yun? Kumantay ka? Nawa. Dahil sige ko no, dong.
1: Senator Subiri. Senator President Soto.
2: No.
0: Mula nawa sa ikaw galingon kadali. Ay! Standby sa may gala. Una to ha, ang primerong motion to, nga gimove mga higala nga vacant. Ang sunod na, ang voting, ang katunang pag-nominate na. Atong tiwasog isgot. Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinomdanong pahinomdong. Alas 9.44 na.
4: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
5: Zed Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
7: Namagong ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang permintin kung madunlan ay nagkaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, di na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Zed Health Testimonies.
5: Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka potuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan doon sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masid nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
16: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
15: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
16: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
15: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti!
17: Future,
0: isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob si pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
0: Atong takna mahigala alas 9:49 na sa atong pamanuban karon ing atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the
0: point. Kining a portion atong gato mahigala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement. Duna kini nagkadaiyang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa panglawas ug inguman sa atong immune system. Duna kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients niini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ingon man ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company Oga. Gi-distribute kini sa Belgian marketing ug FDA approved. Bisan sa bagong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos ug 50 centavos lang ang matag usa ka kapsula. Mo nang barato na, epektibo pa. Kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
17: Straight to the point.
0: Now atong balik-balikan mga kaigsunan ang atong duga mga issues. Alas 9:50 na mga sukid tig paminaw. Ang vacancy una. Gipavikan una usa to ka motion. Pag vacant na, nomination na mahigala magpili na ta karon og kinsay atong bag-ong mga leaders. Sumota nga ni nominate na dayon si Senator Aimee. Ato ipadayon na dong kay angyo po suto nga kwani. Bro na wa suto kadali da nga. Suto wa sa katingog dayon. Pagtingog pa no, pinasuko nga pagkano. Pero na, wag ko baka, kung ano yun, ka-respondi na yun na, okay. Pagtawag sa iya nga apelido, mga sukitin pa minun, nabaguhan sa mga, kung ako na siguro siya nga, kita, nga ano, nagkalusot, manis bato din niya. At ang nagiging ikataw-katawa talaga ng mga sukid di paminaw, forbida, perteng katriling sa mga panghitabo, kagahapong adlawa, mga kagalaan, ha? O niya, ay si Soto ba yan, atat na atat, naghay ganahan ni Soto, katunang suko sa mga Duterte, ganahan gusto lakit, atat na atat na mga Soto. Ingon mga Soto nga, inigsaka sa articles of impeachment, diritso-ritso na ta. Di na maglangan-langan, ikaugma na yun, mag-convene na yun. Iha mga higala, pero dili pa ito sa i-check nalil ang report ng Idol Twitter kaya na may nang scam o hapit 1 million pesos ng balor sa alahas na dakpan. Paminawon tang report o ba ni Idol Twitter? Yes, Idol Twitter.
17: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
18: Journey to feel at kapingi sa kamilyones ng balor sa alahas yung nakuha pinagi sa online scam. Mo'y hinungdan na Tony Rufiel nga nasikop ning usa ka 28 anyos nga babae sa gipahigayon nga entrapment operation na sa mga kapolisan din sa May Carbon na police station dinhi dito ni nahitabo atong ni Rufiel ang entrapment operation sa may barangay Mambaling Dakbayan. Bu ang kini nga maong suspect ka Tony Rufiel mao si alias Janet og residente ni siya sa may barangay Inayawan. Ang kini pagkasikop na gumikan ni siya sa reklamo nga gisangat sa iya sa usa ka jewelry store at Tenero Phil nga nahimutang sa may barangay Pahina Asensyal. Base sa investigasyon nga dunay usa ka tawo at Tenero Phil nga nagamit sa nga nga Maven Tidor ang giingong nakig-transaction online sa tindahan sa alahas uga nakuha ang mga butang alahas pinaagi sa malingbong po dito ni Rufin na paagi. Pagkahumain na dipost ang mga butang aron ibaligya sa Facebook. Gingon sa kapulisan ang contact pag-usap ni si Janet ang nagreklamo misulay pagpalit og dugang pang mga butang alahas online na tinirofil kinaaghat man ni CS mga otoridad sa paghimo na gyud og entrapment operation na pasado alas 5:30 gabi atay ni Rufil nasikop ni mong suspect dinhi sa may barangay Mambaling kaninga dako nga park dinhi atay ni Rufil ba kumanggingong personal nga nakadawat gyud sa mga alahas ang kining reklamante ni atol pa sa itong pagkiginabi at umanin na kininabi kaganina ang kinimong dinakpan na nagkanayon kining nga wala siya makabaw nga scam ang ihang nasudlan nga trabaho sanglit igura siyang gisugo sa ihang kanihi amo at ni Rufil kaya nagpakatabang man siya sa una at ni Rufil na himo siyang maida ni ihang amo nga maoya mode hinungdan nga kung nasikop siya niya wapod siya kabaw at ni Rufil na peki po di eya ang kining iyahang gidalang at cheque. Niya day nang iyaha pong pakignit up sa iyahang palitan unta sa alahas. Wapod siya masayo dang nga usan na day entrapment operation na ito ni Rufil. Mutang nga karoon na at wasay kay Nabi, naglakilak po ganin niya ito ni Rufil. Kaya lagi, wag yun siya masayo nga. Kanyang iyahang gisugan niya trabaho kay na-scam na po. Diya po daw ito ni Rufil. Na-scam po da. Labaw na nga naapa siya ay 2 months old nga anak. Baguhay pa mi siya ng anak at ni Rufil niya. Gika ni siya sa kauluhan, matod pa. Matod pa niya. Kaya karoon, nakasantangan na nga gikustudiyan na din sa Corbin Police Station, lock-up siya ng kining mong suspect o magatubang o kasong estafa ubo sa Article 315 sa Revised Penal Code in relation to conspiracy ubo sa Article 8 o Section 6 sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012, Attorney Rufil.
0: Okay.
18: So far, naman ito nakuha din sa Carbon Police Station. Kinin nyo nga, Idol Philly Saya sa 93.9 of BYHP, RMN, Cebu Tatak R, MN.
17: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN, Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Kini nga portion to galata may gala sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailahan nga kadunan dahil mga toksin sa imong lawas. Maundili ka regular nga makapagawa sa imong hugaw. Dugay kang mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa imong insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo. Panakit sa kalawasan o lutalutahan. Dilihamis ang kutis. Poor memory. Excess weight. Chronic respiratory or sinus problems. O ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas. Ano maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
17: Straight to the point.
0: Atong balik-balikan mahigala ha katong dinaganay gihapon ni Bato mga sukit di paminaw mo nang lipay ka ito mahigalang dumadapig sa mga Duterte tungod sa change of leadership. Katong dili dumadapig sa mga Duterte suko sa gig Bato. Ha? Kay mo'y nakaamong ano nga na si Soto ron mahigala din na mo ay president. Ikaduha ma-change ang leadership mabalik tas flood control ng kalakiha. Daghay ganahan day. Nga ayay, salamat. Ugsmal kulita na muda, balik ta kay paminawon tatong 18 Marines. Paminawon tatong sigutisa, paminawon tatong ipatawag na to sa si pangandaman sa si kwan, Bersamin, ha? Og daghan pa to mahigala. Pero kana lipay itong mga dumadapig mahigala sa mga Duterte, kato sang dili dumadapig, ingon sa tong pida. Di may musugot kay maapil niya si BBM aning kalakiha si Martin. Kanya malangan sa ni, kaya ibutan tayo mag-impeachment tayo. Ingon na sige, impeachment. Kami may magbuot sa kwan. Kaya ang leadership na naman ni kay Tano, ibutan tayo lang. O mukunvin ba ang Senate for Impeachment Court? That's a big question. Number two, kung mukunvin galing, idungan po mga kagalam. Ingon na sige, inigabuntag, flood control atong hearing. Inigahapon, impeachment ang hearing. Or ilaktaw-laktaw na to. So mga tao, makaingon niya, kisa may angay silutan, ano nga, kining flood control kadakong kwarta ni? Ha? So mo ni mahitabo may gala nga dako kay butang gyud no katong pag dagan-dagan ni bato kagahapon may gala para makaabot si Sionol dako kay tong butanga o dako sa kay butanga nga atangan gyud ato siya pero dili patampadayon sundugan discussion may gala na isunog sa may Bulacan dak ba install sa ito sa check ang report o ba ni Radio Man Paul Lauro. Yes Paul
17: RMN Blast Report.
19: At yung mga na-Tony Robil, nakapagpapag-refile sa Barangay Bulaco, Cebu City. O nakapaganda yung dali ang fire truck sa Barangay Bulaco sa Talisay City. Yung mga fire truck ang nakapot ngayon in sunog na medyo dali sa Sityo Kabanayan, Barangay Bulaco, Talisay City na niya nakapag-Tony Robil. Arini ay yun sa Kista Grande, no? Alang sa Wangawa ato din in Sityo Kabanayan. Arini ay yun sa Kista Grande. Diha pa lang sa Mindit sa Kista Grande. Na istina diha patuo. O na imong sublon, naani diri ang mga kabalayan doon ato ni Rupil. Napagkayon niya gilamoy sa kayo ni ining niya mga oras sa karon. Working fire ba ni siya? O niya mga mini-engine ba? Kagag mayroon mga fire truck sa kabaranggayan na makasudirin na pisa radyo man ato ni Rupil, no? Ang titi-titi kaming linya sa kuryente diri, sumining, wapa ni mapaong sa atong kagabi ko, no? Ang linya diri na pisa, hopefully na pinagi sa atong live coverage karon. Then nakita mo sa social media ang fire scene. Kapadayon pa nagkayo ng building type na panimay ato ni Rupil. Kanyari, titi-titi na sa biron ang linya sa kuryente, no? At yung mga balay sa dito, siyang ganas, sa luyo amin, hindi kauna pag-ayos sa kayo, no? Mabelay tayo sa dito, barangay Tabunok, ni mini-engine siya sa barangay Tabunok, no? Ang niabot ka ron, nila nagsunod pa ni ang barangay Tardok, at lasun Tardok, sa fire truck, no? Mas pabor ng gabi siya, Tony Rupil, ang taga Cebu City, mao'y unang makadagla, no? Ining sa Poblacion Pardo, Bulacao, sa Cebu City, ay kinigong Vista Grande, uluwak lang sa aling daytayan na nag-boundary sa Cebu City o Bulacao City. Doon rin kayo siya. Huwag atong itandi sa mga fire trucks sa kabumbiyohan na gusag palisay. Ito pa man sa Poblacion ang fire truck sa palisay. So, layo pa ang ilang travel ato ni Rupil ba? So, nagbuto-buto pa ni Dari ato ni Rupil, madungo sa atong audio sa atong coverage sa pagkakaroon magbuto-buto kay buhay pa man ang linya doon sa kuryente, no? Makita pa nato ang makita pa nato yung balay ron, yung building type na balay na maulay kisuto niya. Dari sa ikasabi po ng alay sa serials ko ni ang ikaona sa kayo mga sulit kumbati po sa uban ng mga firefighters, no? Siguro na to, maputol na ng linya sa kuryente. Ako ni padulandulan ang gamay, no? Kay wala sa kay kumupadol kay pagsisipagpititi ang linya sa kuryente at ni Rupil na basit muli lagpik niya ng mga wire din na live pagilikado sa pagkorintihan pa noon. So, kini ato makita rin sa itong live video, mga pa niya ang pagkayon pagkaroon pagkulbo at ni Rupil, no? Pagkayon pa niya ang pagkulbo sa kayon. Oda. Naitaw.
0: Uy!
19: Asa man? Dahil hason?
0: Naitaw na trapol?
19: Uy, ato ni Klaro, no? Wala ako na ikibuan na kasod in Indus Andanas na panimahay at ni Rupil.
0: Uy, Jesus, ginuko!
19: Na nag-ulbo pa ng mga oras sa karon. Sila hindi pa verify o baon sa kasinood din baon sa report. No? Kaya dikado pa kayo, nag-stationary lang una po din sa kung ay matangan at bandit kayo po in mga balay ron niya nakasunog. Stationary lang po kayo niya. Nagsitututo ka man ang linya sa kalinti. Kututututo ka man sa kalinti. So, ang nakuha na. Kuha na tutuha ko
0: ron. Nakuha na. Okay, okay, mayo. Good news.
19: Nakuha na. Ako ni Pabil na gamay ko rin ako ni Rupil, no? Puto po gini ito ni Rupil, no? Buhi sa gugayo ang linya sa kuryente. Hindi nga mga orasa. Hali ato magkita ron sa itong igul ay. Ano yan?
0: Napangay kayo din. Kusog pa man kayo din, Paul.
19: O, kasi na kusuga ito ni Rupil. Ang control pa ni, ang control. Working fire niya. Na ang linya sa kuryente karon. Doon man sa ligpus din yung mga palay niya. Ang sunog karon ni orasa. Ang control pa rin siya ron, nagkadakko kanilin tayo ay ining mga orasa, no? O niya, doon ay Dos Andanas na building type na balay ang kumbati na ining mga orasa kay socialist tayo ron. Pakita niya, Atty. Rupil, kayo pa, Atty. Rupil, kay ako lang ipuli akong isang kamot din sa atong kamera.
0: Suga pa rin kayo, hari po, Loy.
19: Suga pa rin lang, hari.
0: Okay? Sige, kuso kayo, kayo ha. Standby, Paul. Ako kamalikan ka na, Paul. Standby lang una. Human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdum. Atong balikan sa Radio 1 Pula, Ulo, Karong, atong taon. Ingon man mahigala to sa balikan. Padayo nun to sa ning sa Senate hearing mahigala or Senate incidents kagahapon. Human lamang sa pipila ka mga mahinundanong. Alas sa Jess Tres na.
20: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. TTX 500.
21: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayogin, duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
22: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
23: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
24: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
23: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
25: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
26: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
27: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
28: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
29: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
30: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
28: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
29: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
30: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
28: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
31: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy ug magkasakit. Sagan sip unon ko tungod sa kakapoy ug sa pagbag-bag-o nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig ug ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasag dan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importanteng sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kinidayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon nako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Corphenamine Malate, Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. At
1: Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
0: Atong takna alas sa 10:08 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kining a portion mahigalatong-gilato sa G-Detox Plus Herbal Capsule, mga timailhan niya kayo doon ng mga toksin sa imong kalawasan, maong dili ka regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinat isabog insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas, ano maangkon ang maing panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: At sa balikan, kadali mahigala, no? Kining hisgutanan labot sa Senado, mga sukid di paminaw. Labi na ang pagpili ng bagong Senate President. But before ana, ato sa itsik, pabalik si Radyo Man Pulauro sa sunog dire sa may Talisay City, Bulacau, Talisay. Kumusta na, Paul? O sa latest?
1: D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
19: Radyo Man, Antonio Rufiel, balik ka dire sa sityo sa Banayan, Barangay Bulacau, Talisay City. Parini agiron sa Pista Grande Subdivision sa may buhol sa gate, Katuhoka. Tudlo na ni mong asfaltado brandi ha, muabot ka ini mga balay nga nakasunog ba di ini nga mga oras sa karon.
0: Naay Adventist, naay kwan sa 7th day Adventist niya, Paul? Nasa unahan na o wapak abot?
19: Wapak abot dito na pita ako ni Rupin. Ano, tapas ka sa 7th day Adventist, alam nga sa division niya ato ni Rupin. Tunod ka na, kanang Vista Grande.
0: Dili pag-abot, dili pag-abot sa gate, dili pag-abot sa gate sa Vista Grande, pero naara.
19: Vista Grande. So, di mo dyan Vista Grande, dili rin sa kamusod sa ilang gate. Naay to diha nga eskina, asfaltado, manay mo sudlo na to ni Rupil, mauna na diri, padong na diri sa Sisto, Kabanayan, Barangay Bulacau, Talisay City. So, kanayo na firefighting operation doon, para ito marasakop sa kabubiruhan, ay ang kubandere, wanay shooting ilang host, sila naman lang ni, oy, usta naman lang ni Kahog, agas, no? Duha. So, yun lang yung kumbate ron, yun yung mga oras, ato ni Rupin, kining building type na, dos ang danas na panimahay, kaya kayo pa ni ang sud, ano ron, ilan yung bitilahan ron, yun yung gayo na, diigo nila ang bintana ron, kaya hindi man ako makita ang pagpanggawas pa sa kayo, no? Kining mga tapat ng mga light materials ng mga panimahay, tapos nang pungka namin nila ang kayo, kay, ugdaw naman sad, no? Nangaugdaw naman sa pero kinirong building type na doon ang danas nga panimay kani ang ikumbati nila laing landmark kami alam sa tagadirin sa may kabanayan kapilya doon sa ilang kapilya na niya nung no kapilya sa ilang sityo kabanayan San Vicente Ferrer no nilang atape laadod habig din ni kining mga balay nga nangasunog karon. Buntag at Tony Rufiel, no? Imbati pa rin sa ato manasakop sa kabumbiruan. Ang kining second floor, inindos ang danas na building type na panimay. Hindi na tigyan ang balaya doon, kanang building doon. Amo idea? Ha?
2: Teresa Gomez?
19: Ilan ang balaya? Nakagawas na sila?
2: Nakagawas na noon.
19: Why noon? Okay, nakagawas na. Kaya sige pa naman kayo ang second floor at Tony Rufiel. Makita sa atong eagle eye niya, oh, nagkaang bintana. At sige pag ulbo ang kayo ni ining mga oras. So makasood rin dyan diri nga madali-dali kasood mga mini-engine rin dyan sa kabarangayan na Tony Rufiel. Ako nagigay yun, naguna ang fire truck sa Bulacau, sa Talisay, niya gisundan ni sa Bulacau po niya fire truck sa Cebu City kay dool-dool raman yun din siya diri at Tony Rufiel. No? Igluwa ka Tony Rufiel sa Taytayan, right side ng Vista Grande. So kasood lang dahil ka niya. Ngayon, mapinitrate sa yun mo kining sityo kabanayan, Barangay Bulacau, sakop sa sudad sa Talisay. So, akong tanaw na ito ni Rupin, napinitrate sa ninila, ni kalma na ang kayo, so meaning napinitrate sa ninila, kunya, nituloy na ron ang puti ng aso, sa ganiha, pirtig ituma pas aso, sa nagsigipag ulbo-ulbo, sa pag-abot na ito, tayon sa ganiha, kaya nasundan man ngayon na ito ang ikaduhang fire truck na nakasuot na yun din napita at Tony Rupin, no? Ato na lang ni Ipon, o kailan ni ka mga balay, ang naindod, kung mga sunog yun, meaning sunog karong buntag, diri sa Sityo Kabanayan, Barangay Bulacau, Talisay City. Live ko diri sa fire scene, ako inyong radyoman, Paul Lauro, BYHP,
3: sa Top RNN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RNN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Boy Nationwide.
0: Okay, salamat. Radyo Man po, Lauro, sa imong report. Alas sa 10:13 na mahigala. Ato sa ipadayon, kadali itong hitabo sa Senate Bay. Katotoang humans pag-declare sa vacancy. May galaon sa sunod nga hitabo. Ang voting na mga sukitig paminaw. Okay, proceed kasamang ni Muel. Okay.
6: Senator Subiri. Senator President Soto.
7: No.
0: Wa magkabantay Soto na yun. Mar na blanco sa inyo na no? Dugay sa naka tubag mga higala. Di po lalim po. Bitaw sa iyang kabahin po niya. Senate President ka na dali na labot ato siya. May gala nga kwan. Niya mo nini tabo niya mga sukitig paminaw. Mar na sa bagay. Nabaka sa gitiksan o sa bagay ni kwan na?
7: Hello.
0: Okay. So mo ni may higala na hitabo kagahapon ato nang mula sa may higala ga okay
7: with 13 affirmative votes, 10 negative votes and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant.
0: So usala ni abstain sa pagbikan vacancy.
8: President, may I move therefore to nominate Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President.
7: Are you designating me as the presiding officer? Because I am the position is already vacant. I think you must elect somebody to take the position. I am no longer the presiding officer. So you designate a presiding officer. In the meantime, I suspend sir. Session.
0: Suspend session. Eh, nakasuko eh, nahinay lang. sige, human sa suspensisyon. Sige ka na. Saan mo to? Sige, Dong. Amo na balik ni Dong? Or saan mo ni? Ipadayo nila to. Saan mo yung asumpay ato? Suspensisyon man to. Katong ipadayon na lang sa unahan na lang katong na lang kang nominate na, pag-nominate na ni Kuan Amy Marcos ngadto ni Senator Alan Peter Cayetano unya ko na dayon natada atong usa ka video dong names padayon na lang ta sa katong subuting na asa man to sige ko no gamay lang kay may galakay ato sang giandam kadali ni atong video kay aron niya ato ma-explain sa dugang ha. Okay, sa pagkuman, pag-declare man nga vacancy sa tanan ng mga positions, no? Okay, katong sa kabidyo, katong sa voting na dong, katotoang kwan dong, kanin pag-nominate na nga kwan. Sige, kanin ko no, be. Unsa man nga video, sige, ikwan ko no. Okay, sige daw.
6: Senator De La Rosa. Senator Escudero. Senator Escudero. Senator Estrada, Senator Cayetano Pia.
0: Asa man to, asa posa dong, posa dong. Posa, katong pag-nominate ni Kuan kadali ni Amy Marcos na bata to, katong iyang ginominate si Peter Cayetano, niya ginominate po si Tito Soto. Nga to tamo sugod ko no. Nata di ha, natay Kuan video, asa tong ko no nagkadali ha. Kay primero ang unang motion katong pag-declare nga vacancy sa tanan mahigala nga positions. Unya, di ba ni Kuan man to kay ginominate ni Amy Marcos si Alan Peter Cayetano pero gibalik kay kanana ang nasuspend o sa Senate kadali kay ingon si Soto nga di na siya mo preside kay di naman siya mahigala mo oy vacant naman no? Pagbalik ato niya dong tanawa ko dong kato pagsugod yung nominate nila si Peter ginominate o niya dayon si Soto niya dayon gipangtawag ang mga senators sa ilang mga buto na sige. Ato sa tagapagtagad ka mga kahigalaan ha kay aron niya makuanta ni. Niya dayon doon na ni mga higala kay aron niya makuanta ni. Duha kabuok ang mi-abstain ani wa mabutar. wa mabutar ni Soto, wa pun mabutar mahigala ni Cayetano, sila si JB Ejercito o si Mig Subiri, silang duha mga higala. So anhi palang daan, ato nang ma tanaw kinsa ang mga senador nga dapig or kontra, no? Karon pa lang mga sukit di paminaw. Okay, so gamay lang kayo mga kaisunan ha, para nga atong ma suta ni mga sukit di paminaw. So katong ganina mo to ang permiro, ang motion to declare all positions vacant. Okay, so naay voting nga nahitabuad to, nga laing voting pod sa pag-nominate na ni Peter Cayetano, pero ilang ginominate sa ugbalik mahigala si Tito Soto, nga maoy mo kuan Japon, bangga mahigala ni Cayetano. Nunyan, anad yun ang Senate, ana. Tradisyon na sa Senate, mga kaigalaan, nga mubutar ka o panalitan si Cayetano o si Soto, sila may nagbangga mahigala isip presidente sa Senate. Naanad yun na dahil ang Senate dahil kanadto pa na dahil why try duray na so far, ha? Sa una pa na, nga si Soto o si Cayetano, isip sila na kontra, si Cayetano mabutan ni Soto. Si Soto sad mabutan mahigala ni Cayetano. Statesmanship lang, no? Nga diin na preserve ni nga tradisyon diha mahigala sa Senado. Kanadto pa na, kuryabuyag lang, dili ingon niya ka ng imong try duron, dahil ba nga, butal ko sung kulingon. So, ang gibutaran ni Cayetano, kinsa iyang presidente mahigala, si Soto, Soto sa dibutar ni Cayetano. Mauni mahigala ang dugay na nga tradisyon diha makigalaan sa Senate ang pagpili o kwan. Mauna ba ni Dong? Sige ko no. Or maupan ni ang ganina? Okay, niya sumpay ang sumpay.
7: Are you designating me as the presiding officer? Because I am, the position is already vacant. I think you must elect somebody to take the position. I'm no longer the presiding officer. So you designate a presiding officer. In the meantime, I suspend session.
0: Nahinay lang, ilaga ako. Maka-ma-stress ka ng kalakihan mo na guol magkaikang gagawin.
3: Mr. President, there was a nomination by Senator Aimee Marcos to elect Senator Alan Peter Cayetano to be our Senate President. And I don't think, Mr. President, that there's no objection, Mr. President. And so I move that we close the period of nomination, Mr. President.
9: Is there an objection? There being none, the period... Yes, is that an objection, Senator Pangilinan?
10: We do not object because we do not have the numbers, but we would like to manifest our serious reservations, Mr. President, for the record.
9: Noted, Senator Pangilinan. There is a pending motion by Senator Villanueva to
0: numbers game yun, ha? Wala yung numbers nomination. Sila. Nayon,
9: is there any objection?
0: Pangilinan, no? What may numbers?
9: There being none, motion is hereby approved.
0: So si Jinggoy may temporarily nag-preside.
9: Majority Leader.
3: May we ask, Mr. President, the newly elected Senate President to take his oath, Mr. President?
0: Wala pa itong voting, dong?
3: And suspend the session.
9: Session is hereby suspended.
0: Ay, isa, ang voting, katong voting ba? Ato sa ikuan kadali, katong kuan yun? Pagsugod, pag-nominate niya dayon, katuntagstagsa nga voting, nabatay ko na to? Sige ko no. Gitawag to silang tagstagsa, bitaw niya pagbuto na. Katong ganina nga voting, katong to sa vacancy. Okay. Okay, sige ko no. Sige ko no. Pero natunay. Dili, nag-booting sila, nakita ko. Nag-booting yun. Si Soto o si Cayetano ang kontra. Ang uban ni butar ni Soto, ang uban ni butar ni Cayetano. Muna nga, 13 ang kang Soto, siyam ang kang Cayetano, duha ang ni abstain. Muna sa day, tanawala ko day. Ato lang sa i-prepare kadali mga kagalaan ha. Ang katong sa vacancy, usa lang ang ni abstain. Ang sa, kini ang booting na yun, duha ang ni abstain. Ang abstain sa voting na gyud si Subiri o si JB Ejercito. Atong balikan gamay, atong kuanday, katotoang nahitabo sa Senate kagahapon. Kay suspend man, pag suspend ato, katong pag-nominate ni Aimee Marcos, ila po ginominate si Soto? Katong porsyon na ko no, ato lang kunon kadali mga sukit di Puminaw. Gabay lang kay mga higala ha, para nga atong ma hatagan og pagtaga dugang mga diskusyon mga higala labot ani. Kini voting naman eh. Katong pagkuan pa, katotoang pag dominate ni Amy, unya tuloy-tuloy na to. Sige. Unya gitawag sa tagsa-tagsa kinsay ila mga higala, suto ana ang uban kay Tano. Unya katong nga portion dayon ditso-ditso na mga kagilaan ngadto na sa pagpanumpa ni Kaitano.
8: Yes, with the session resumed.
0: Oh, kana, kana.
8: May I herewith move and nominate Senator Jinggoy Estrada as the temporary presiding officer.
11: Any objection? There being none, the motion of Senator Amy Marcos is hereby approved.
0: Okay, so si Jinggoy maoy temporary presiding officer.
12: Sir President, may we also nominate Senator Joel as the temporary or acting majority leader?
11: There is a motion by Senator Alan Peter Cayetano that Senator Joel Villanueva be made an acting majority floor leader. Is there any objection? There being none, the motion is approved.
0: Okay, sumana na yung mahigala.
3: Mr. President, there was a nomination by Senator Amy Marcos to elect Senator Alan Peter Cayetano to be our Senate President. And I don't think, Mr. President, that there's no objection, Mr. President. And so I move that we close the period of nomination, Mr. President.
11: Is there an objection? There being none, the period, yes. Is that an objection, Senator Pangilinan?
10: We do not object because we do not have the numbers, but we would like to manifest our serious reservations, Mr. President, for the record.
11: Senator
0: voting, nai?
11: There is
0: a
11: motion by Senator Villanueva to close the period of nomination. Is there any objection? There being none, motion is hereby approved. Majority Leader.
3: May we ask, Mr. President, the newly elected Senate President to take his oath, Mr. President?
0: And it's all again.
3: And suspend the session.
11: Mr. Session is hereby suspended.
0: Nani sa buting yun. Tingali sa kwan na. Ato lang kuha online mga higala ang kwan na ni. Sige lang, ato lang i-prepare ang video mga kaigsunan. Kaya aromat, nagtagsagis lang eh, nominal voting mo gini. Pero sige lang, no? Ato lang tagay-pagtagad mga higala ang ato ungong oras sa nag-hipot na sa kaayo mga sugit ng Paminaw. Magtiwas ang taumapuhon. Kay kinini ang murag taas-taas na itong oras mga higala alas 10:25 naman. Atangin na ninyo ang atong sunod niya tulumanon kung ako pasultiyon o ba ni Alan Guliat na Kurda o Ate Priscilla Raganas. O niyang gabi atangin sa mga lang sincerely Ate Arlene o alas 10 ngayon sa 12 ang taknas kagabion ang tulumanon Street to the Point Evening Edition mga kasamang Binji Tanghian. Ugma mga higala magtiwas ta sa itong dugang pa mga isgutanan labot ani o dugang pa mga implications ani mga higala mga panghitabo karon dito sa Senado mga sukinti Paminaw porbida di ka makaingon nga murag na unsa naman yung kalakiha taon atong iampo mga higala atong nasod nga unta tagaantag kalinaw mga higala e mura man yung kalakiha o watay pahuway ining kalakiha. Oh, nya daghan pa kay mga problema unta nga angay mahigalang hatagag pagtagad pero moro na focus sa kaayutan ining mga problemang away mahigala diha in town sa politika. Okay, so magtiwas ang taubang adlaw sa nga na lang skinitibo kan puwersa sa DYHP RM Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyuk manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay gud ang Dios. Maayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
13: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
14: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
15: Tata RMN!
16: All the time, RMN kami!
15: Tata RMN!
14: One radio is favored by all.
15: Tata RMN! All the way!
16: Loyal kami sa RMN!
15: Tata RMN!
14: One radio network conquers all.
16: Number one!
18: in the latest KBP Kantar official survey, Rajomo Nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po. Makakarating pa rin sa iyo.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
21: RMN Drama presents Kuin Ako Ang Pasul Tihon. Kuin Ako'y Pasul Tihon, ako mo ingon. Nga kun adunay aso, adunay kuy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
22: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
21: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni bus, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagan salam sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o ganambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, Oro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ibon nga, ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga, hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangup nang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
5: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapuig ayo sir. Bago akong trabaho na kapuig ayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Iyangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa. Magyuni ka kapoy ma.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension

0: body. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
2: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higo sa aton nga colon pwede nga maga-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrof Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrof Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
11: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
10: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
14: Hi! Hello mga kasama! Kinigap po ng inyong Kuya Joel Vince, ikaw ba sa kong partner? Randy Taya at bang umusta ka ninyong tanan? O gusto na lang mga kaigsuna ng mga kasama, awagong kamo nga magamit good sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Gloria. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay kalaan nga tumutatampo si Gloria.

0: og tao ang maong barangay. Ug kun nganong na problema ko, ingon magud ini ang mga paghitabo.
1: I must be crazy now. Maybe I dream too much. But when I think of you, I long to feel your touch. To whisper in your ear words that are old as time.
2: Julia, hoy, paminaw tarong ang kanta da kay Ibangga ta ka.
0: Asa ko ni may bangga yon?
2: Ibangga ta ka pare.
3: Huh?

0: Taba ay, pangilaw mo ay. Salig lang mo nga, wami video kay ha? Wami karaoke ha? Awa niya makapalit o karaoke oh. Di ba makaingon mo nga, hala na rin, nag-concert di rin o?
1: Huh? Practice good Gloria ha? Kay happy termo fiesta din ito ah. Naara ba tayo singing contest? Paya sa una ba, ang champions maging fiesta, katung kusok ay mo birit, taat kay tingog. Karuno, lala sa bumbiro nagtrabaho.
0: Ha?
1: Tas bumbiruhan.
0: Katusaling?
1: Oo. Oh.
0: Babae man to. Pwede na yung babae sa bumbiruhan?
1: Pwede, oy. Ano ko tang dili?
0: Ano sa'yo ang trabaho? Tigipo sa host, no? Tigulit sa host.
1: Dili, oy. Nasa sa office.
0: Oh, nindot eh. Kaayo, oy. Kaya nasa opisina. Ano sa'yo trabaho niya sa opisina?
1: Siya may take siya agit kung doon ay sunog.
2: Huh?
0: Ano sa?
1: Mubirit mo na siya ba ayaw sa doon ay sunog. O sahay o guba ang sirin sa trucks bombero. Kuhaon siya. Simuhin mo ang sirin.
0: Alam nyo? Kagrabi, good. Ingon gud ana kataas ang iyang tingog di ay.
1: Sa una raman sa to, karon wala sa bombero kay mirisay naman siya.
0: Ngano man?
1: Nabugtuan na og 30 ka buok ugat.
2: Ha?
0: 30 ka nagkansad gud.
1: Oh, ang 25 karon gud ka buok ang nabugto niya, gi-reserve na lang nang 5. Naapilo ka bugto ang reserba. Uy, mao na 30 ka buok ang nabugto.
2: Ha?
1: Karon musulti siya no? Buro pero para nalang buro hagaw haw.
2: Ha?
0: Ano kaluoy po no?
1: Nakaroon ba may grumpy? Uy, kay hina. Dito kayo niyang tingog. Buro gradyo nga gubaon ang volume ito.
0: Sige
1: nga rin. May bawa kaya sa kanang mag-jurja sila sa iyang uyab, no? Sa iyang anams. Gusto siyang bana nga makadungog siyang ago. Para ganahan ko na siya. Una kay hina na magkaya iyang tingog. Dili na makadungog iyang bana.
0: Unya giunsa naman lang.
1: Aw, kung mag-jer-jer sila, magamit na lang sir megaphone.
0: Kitort na saan, ano?
1: Oo, pero mauta online na nabulagan nila. Uy, kanang megaphone.
0: Ang nabulagan?
1: Oo.
0: Nga naman yan.
1: Kaysa dihang nag-jer-jer sila, nakadungog mo siya nga laingan ang gilitok siyang bana.
0: Hala ka.
1: Oo, imbis siya nga taling ang gilitok siyang bana kay Daisy Man.
0: Laka noon niya.
1: Iyang giingnan iyang bana, oy. Usay disi, usay disi. Bisag nasak pa na, mulusot niya po ng iyang bana.
0: Giyon sa mapaglusot sa iyang bana sa diay.
1: Mingo niyang bana, ay. Dili, day, oy. Ang giingon nga disi, wala ka klaro nga size. Disi size. Na, disi size. Disi siete, disi otso, disi noybe. Nag-i-half good ko kada huyan.
0: Unya?
1: Huwag mong tuos taling, oy! Mahot ako tungkol sa kalagot. Gipuspusin niya sa iyang bana sa megaphone. Naguba lagi!
0: Ang naong sa iyang bana?
1: Ang megaphone!
2: Huh?
0: Oh, maayo kayo maguba ang naong sa iyang bana, di ay!
1: Away noon, maunsa! Iguro na lumping!
2: Huh?
0: Ay, ginoo ko na yung mabayot. Uy, mabuang! Tsukuan na yung istorya! Murag lahap na sa kagisanan!
1: Ayaw, anak, iyan sa ayaw, anak, kay... Kuan na ba? Kuyaw kayo na! Tagsara ang mga guwapa, maoy mabuang!
0: Mas ikaw ang kuyaw bayot. Kaya wapak ko kakitag bayot nga na buang kasagaran bayot ng ang laki.
1: Ay, manenood lagi ka man.

0: Ay, si Ñang. Yan, ikaw ba? Lain kaya ni mo. Ay, lain kay ka.
1: Saan? Ano ka niya ba yun?
0: Ikaw ba? Gitawag ta ka gani, ha? Diha ka sa inyong may pultahan. Wadyo ka nuduol na mo.
1: Day, ay nalang ta ni mo bayot. Ibao bayag kaha nga, wa mi magtingog anang usadiha. Nga imo kay kaburikin sa gwapa, ha?
0: Ha? Kinsa si Gloria?
1: Day, kay gwapa din na siya.
0: Ha? Huh? Oh, no. Nagdako ako din inyong awayans, no? Ay, usad din yung awayan, ha? Usad inong din yung away. Laki yung awayan, day. Eh!

0: Kabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bivers Sandal! Bivers!

0: sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabi na bisita.

0: Kado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o basta utan og makamatay ng sakit. Ang hugaw ng colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung atuubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: kaawayan ninyo yan.
1: Dan, naglagutan ko. Kanihutan ako. Nutan ako niya on sa inilis sa kalbasang puwa. Gingnan eh, noong kong ngayilos kwas.
0: Oo nga.
1: Gabuguan, tingalis yan ako. Nagtutingalis yan, hindi ko makamaong mininglis. Naday kalbasang puwa, unyang inilis, yellow squash. Sakto din na.
0: Sa tiya inilis ang kalabasang puwa yan?
1: Beso ma, ikaw. Sa inilis sa puwa?
0: Red.
1: Sa kalbasa?
0: Squash.
1: Oh, unya. Nga nung yellow squash man, be, red squash unta. Ha? Kaya sa kita mahitabo, nga ang red mahimong yellow.
2: Ha?
0: Mausad no?
1: Unya, karon, sa may bugo na mo, ako o siya.
0: Akuan ka ng...
1: Sa sulte. Sulte yot. Ha? Kasi bugo na mo, sulte. Oy, gipas na krabati ka ha. Dako na rabay kang gugasto ni mga mawa ka. Dako na rabay kang glamoy.
0: Siya mo ay bugo.
1: O mo na di ha. Nga karon, ako yung ingnon nga bugo. Ha? Hilas niya.
0: Oh, mauna yot, mauna. Hilas kasi yan, no? Kanang, napay panbagbaho diha, day. Napakay panbagbaho.
1: Nahurot ang lima kabuok.
0: Gagmay raman sa tuyan.
1: Kusa ko tayo gagmay gutaon. Di man ganito makumkum na ako.
0: Ay, ang gamay sa kagkamot yan.
1: Gagmay gutaon. Nga nung makumkum malagay na ako ang kapidot, be.
0: Huh? Ay, gamay man to kang pidot.
1: Oo? Nga nung nahibaw man ka?
0: Ha?
1: Nga nung nahibaw ka?
0: Kuan,
1: giunsan mo pagkahibaw, nga gamay ang kampidot. Da, nakakumkum ka?
0: Ha? Ako, ha?
1: Diyan, nakatilaw ka sa kumbana? Mabanabot magpasabot, ha?
0: Sa ako raman tong damong goyans.
1: Sinusin mo mata? Iluwa to, bahog-bahog! Iluwa to!
0: Joy! Natuon naman ako yan, Trey. Ulian lang to na ako.
1: Iluwa to!

0: Ikaw rin itong gisagitan niya? Madungog man dayang iyang tingog, abin akong nag-away silang iyang bana.
1: Da, naglakot bitaw ko yan. Oy, gipakaon man to kong pan bahog-bahog. Pero pagkasuko niya na ko, gingnan ko, iluwa!
0: Ah, murag ikaw.
1: Salbahin.
0: Murag ikaw ba?
1: Salbahin ba may ano?
0: Salbahis mo lang, murag ikaw. Unya, wala rin mo sukli di ay. Mag-anad na.
1: Nagpugong ang dugo, nagpugong ang dugo. Hapit na dugo mo in kreatoy kayo na yan. Gamay na lang yun. Gamay na lang yung kurang. May kanik na kapugong pa ko. Wa pa ay, na, wa pa. Mahimog yun ako sa gayo na mahimog na Incredible Hulk. Kakita-kita siya ako, bayot ka Incredible Hulk.
0: Huh? Ang sasaligawayan ninyo, uy, nga tanaw na ko, suod mang kay Musuna. Kay Papa, dagod ang inyong bay, di ba?
1: Da, may andar. Yung kaspa. Lalim ka, Yads. Ikaw may iyang gitsika.
0: Huh?
1: Kaya kung saan pungta na ako, nga nung wasya mo dool na ito, kagahapon.
0: Anya?
1: Uy, ikaw kayo hinungdan, uy! Kaya nga nung wasya mo dool, ikaw ko din nakaingon. Kaya wadik mang maulit, wadik ko nung mo magtingog.
0: Ang angyad, feeling bright, masad kayo na siya.
1: Maulag kayo, uy! Bugo mo na gusto, uy, bugo. Wala pa lang ko pakanas pan bahog-bahog. Uy, asa ko tako magdugay istorya niya? Naibaw kayads, di diyok ko mo dool ng babihana. Naglakot ko, uy!
0: Nga nung naglakot, masad uri ka?
1: Pwerte na konti ko ka dito, kaya ipasukad ko niya, kaya yung ipaluwa ang bahog ako na kaon. Salbohis! Tugatugang hatag! Nga! Bawion man sa di ay! Kabaos na ko niya ko ng babayahan, ba?
0: Ay, dapos sagdiin na lang na, uy, alam mo siyang tagdagwin?
1: Uy, yats, yats! Ayun, tiyo ko piyansa, ha? Kaya ka na siya, may tigkuha sa inyong lamaw.
2: Huh?
0: Ha?
1: Siya may tigkawat anang inyong lamaw, kaya yung ibaligya dito siyang miga nga namuhi o baboy. Kaya mahalagi ko nung lahog, maunang namalit na lang ko noong lamaw, maung nagkitaan man ako na siya. Akita ko, gabiin na ko, siya may nagkuha sa inyong lamaw.
0: Pantog lang wa na mag-anhian katong taga-iskina, nga tigkuhaan sa among lamaw? Abi na kong... Hala, uy... See ya, di ay!

0: grabe ha sa dana.
1: Lagi mo manasulti sa bayot good. Nasakpa niya nga mo'y nikuha sa atong lamaw.
0: Ha? Grabe, suro na sa panahuro. Orti mo lamang kuwaton pa. Ha? Kaya tinuod ka na? Basi tumutuwa mo na sa nagsulti sa bayot.
1: Tinuod lagi. Kaya naglagod sa ang bayot anang babayhan niya. Laliman ka, gipakaon og pan bahog-bahog. Unya, kaya naglagot man niya kalit, gipasuka ang pan bahog-bahog.
0: Ah, grabe. Basi doon na sa na-diferensya sa tingaling tawa na. Samot siguro nga, nakayabag ang utok siguro anang kaoglam mo.
1: Ano man dong?
0: Eh, naputlan sila kurit eh.
1: Naputlan? Tamos alang.
0: Gilaputan? Utong gayaw-yaw yung banda nga si Pidot ba? Wala siya ni bayad sa kurinti taon. Para bayad sa kurinti, wala niya bayad.
1: Uy, lito, lito.
0: Ano ba?
1: Moduol ganun na sila ni mo. O niya muhangyo nga mutap sa tong kurinti. Ayaw sugot ha?
0: Ah.
1: Kaysa una ba yung naputlan na sila, diri na nihangyo na to. Ah. Pero sa dihang kita'y naputlan, wa mo sugot ang mga kanahan. Maong karon! Ha! Kita na sa di mo sugot ha? Bahala na sila, maunsa na sila diha, bahala na!
0: Gloria Lavandera!
1: Tungod sa kalagot na ako, ako gud silang bantayan nga muduol sa kumbana. Kay kini kumbana raba buutan kaayo, musugot lang ngisingisihan. Unya ka nang bayhana raba plastic kaayo, may kay mungisingisi basta mangayo pabor. Unya to?
2: Gloria. Ang yung bill sa suga ba? Dito lang ibilin sa barangay hall. Kay sira man ang inyo.
1: Ay kanang lakaw mong gud biganina, dro. Unya salamat kay dro ha sa pagpahibaw, dro.
2: Ah, sige nang, ari na ko nang kay kurabe gibilin dito sa barangay. Ah, basig madtul, naay mo adto.
1: Ah, sige daw, salamat. Yun na. Sige na lang gining ni as among tapad. Naputla naman ta ni sila. Pero nagsiga na di eh. Uy, ginuo ko. Maon, hala, mo ni bayra na nako sa suga? Sa usa ka buwan? Kadakog ba ini, uy? Binuang naman ni. Binuang gyud ni.

0: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisa yun, gisiwayan ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsi ra kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa inahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nashock gid ko sa bills among suga, kay sagad gud sa among bill, libo ra gid kapin. Usahay, di gani kaabot og 1,000. Pero kaninga bill ron, adi ko makatuo, kay niabot og 5,000 kapin. Mao nagduda ko. Unya?
1: Ano?
0: Ano? Ano mo lang? Mauna. Di ko makatuo nga mauna itong bill. Nagduda ko.
1: Nagduda ka unsa?
0: Nga kanang tapad na to, kanang babae nga nagbawag lang suwang, naputla na sila, di ba? Nahibong ko nga nung nagsiga ng ila, maunang nausa akong huna-huna, nga nitap na sila sa atong kuryente, nga wa magpahibong!
1: Hangad ko na!
0: Hangad,
1: Puti dyan ni Magdi, dili, tigali na, basi na sayop lang ka!
0: Sabay, sayop ko taon, ay kaklaro, anak! Huwag ko na sila yung kuryente kay naputlan, kanyang nga nagsigaw na, di mo na sila yung kuryente! Kita naman na yung kuryente silang duol! Ha? Ang tapad nila speakers, wa naman sa si kuryente. Kita naman. So diin sila ni Tap, ha? Karuhon ko ni. Wait,
1: karuhon ba?
0: Mapamatud-an ko gani kami Tap sila, isumbong ko na sila sa barangay, kay bawal lang ilang gibuhat. Dini ka lang, ha? Mutawag ko ni mo. Muingon gani ko, nga pag nga ang plangka, i-off gina yun, ha? Aron mahibaw-an ako kung tinuod bang ni Tap sila na to.
1: Saan mo yung pahibaw ni Tap na sila, be?
0: Inig-off ni mo sa tong plangka, syempre, paong ang ato, ah.
1: Oh.
0: Di ba?
1: Oh.
0: So, kun paong ang atua, unya mapaong po ng ilaha, buot ipasabot nakatap sila sa tong kuryente. O kana mo ay pinaka-illegal, illegal tapping na mapriso sila, ano?
1: Unsa?

0: hindi anak ko sa ilang tugkaran. Nanirado pa. Nagtungting ulit sila nga di sila masakpan. Tuktokon ako. Da, eko. Mayo! Sinyang! Hoy, gawas diha sabi! Magsulti ta!
1: Oh. Oh. Nanong ka? Ha? Nanong ka na kong away?
0: Uy, babay. Nahibaw kung naputlan mo sa kuryente. O nahibong taayo ko kung nanong dako kay migdila sa suga. Taruhin lang ko no ko. Diri mo ni tap na mo no. Illegal tapping ng inyong gihimo ha. Ipapriso ta mo.
1: Unsa-unsa? Nayabag ka?
0: Nayabag bitaw! Kaklaro ana, bantay bitaw kasi nayabag na to ron.
1: Unsa man ko na ebidensya ni mga mitap bis inyo habi?
0: Ah, ngita kag ebidensya. Niya ay, pakitunta kag unsa kaligo ng ebidensya. Kadiyot!
1: Oo. Oh, unsa man na ni mo yung cellphone?
0: Bidyuhan na to para ligo ng ebidensya. Mm. Dong Lito! I-off ang atong plangka dong!
2: Oo, wow na!
0: Ha?
2: Napaw na yun pala akong plangka!
1: Oo niya, napaong nga mo.
0: Oh,
1: oh napaong ba?
0: Nga nung kasigain niyo.
1: Oh?
0: Di hindi ka nikuha o kuryente.
1: Oy, Gloria. Nagpalitaon mig solar, no? Solar in town ng among gigamit.
3: Huh?
0: Sa? Pero, dako lagi kayo ang bill sa suga na mo.
1: Ang butan ninyo. Oh. Ayaw yung pamasangil ako ng inyong problema. Kay makihabi ta mo, anak.
0: Oh, nganong dako kay migbil sa suga?
2: Ay, nadita no, dadana sa barangay na.
1: Oh, Mayo. Mayo kay na ka, Pedro. Pedro, sexy ka ha. Nga gipakawawan mo ani babayana. Oh. Gipasangilan mi aning animal.
0: Pinahibaw na ikaw nagpalit pag solar. Isulti unta mo, aron dili mo mapasanginlan.
1: Ay, kihata ka. Sexy ka hata nun. Hoy, hoy, Pedro. Oh. Ikaw ha, sexy ka.
4: Ayaw pag sulusula, oy. Kay naglagot ko. Kinsay nagpaw sa suga. Wa na may suga sa barangay hall.
3: Huh?
0: Ha? Wa may suga?
2: Dahil, iyon, nagbalik ang suga, ha? Unsa man, iyon?
0: Iyon, nagbalik! Pedro, brown out dahil mo sa barangay? Iyon na dong! Mana!
2: Oh, nai, ah!
4: Yay!
0: Yay! Yay! Yay! Yay!
2: Yay!
0: Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay!

mo na mong problema. Kaya ang barangay hall dito di ay mo ay ni Taap sa mua. Ano wao kay bao ang kapitan? Why ni angkon kinsa ni Taap? Ano ako sad? Gikiha sa kuan ning sinyang kay gipasanginlan ko no namo siya, gipapauwawan. Kung saan ko niyo siya kung buhaton mo atubang ko? Kung saan manog ka mo ang basaltiyon? Gloria!

0: pagmamahal sa inyong pagpalit. Pirmi og Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy pirmi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ogum-ogum sa dagyong Mundiema o BM Special. Palit kay Lami ang Tasty Fish Cracker o ang Paulito's Macaroni Crunch.
1: Okay, Lami, kayo isuwaan ang gipalit ni... Kisa to? Ni Dagway? Dagway, salamat kayo. May coronado sa imuhang pagpa... pagpa-snack na mo dire. Thank you kayo. Salamat kayo. Salamat, me. Thank you kayo. Nya, sa tanan na itong mga bata, ha? Inom yun mo doon pipitablia. The best kayo natin yung noon. Oy, labi na yun ka ng padulong tayo eskwilahan. Hindot kayo. Mainitan atong tiyan. Inom tayo. Kung baglakaw ta o masakit ang tricycle. Hindi ka mo ito yung eskwilahan. Kondisyon kita. Lami kayo itong pamati sa itong maestra. Ma-absorb. Musood sa itong utok ang mga klase na ito. Ang lesson sa itong maestra. O nya, sa tanan po na itong mga dagko. Ugum-ugum sa mga OBMA special o Diamond Yema special, labi na yun o magchat-chat mo Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker may atong imnon nya sa happy you kay di kadiha o sa tanang mga kaisunan na to adto ta sa Pimart mag happy happy ta dito kay barato sulba ng krisis na to dito sa kalisod sa panahon karon nga grabe na yun kayo mahal ang tanang panlilitong pero sa Pimart barato sulba ng krisis na to dito sa tanang natong mga paginhanglan sa to ang palawas patong sa patasapot kabataan sapot sa kadagkuhan o kung sapo na ni ha basta adto lang mo sa Happy Mart doon na pa'y doon at saras kilid sa Happy Mart maktan unya napagyod sa Banilad doon na tayo doon at saras niya unya sa tanan ng mga tao ni former kapitan Jun Ramos kung nabuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer good morning ng Muria Cup o sa tanan ng mga tao ni Kuya Nick Pipito doon ng GR Pipito basta tulido Kuya Nick Pipito o labi na yun sa mga tao ni Inday Shin Sabro Mitzvets. Kung utsa nyo yung problema, tawagal nyo ang Buro Mitzvets in type link sa Facebook. Makita na ninyo diya kung utsa yung buhaton sa Buro Mitzvets Cleaning Services sa inyuhang mga panimay. O sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araraw, Kujal Lester Dano, Gigun Man, Dong Francis, Kujal Francis Paris. Nga ilang mga tao, ang ilang gipainom, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang said panyawan, coffee mix, kaya nasa yun magita. Nga ka ng said panyawan, coffee mix, makatabang nga sa itong mga trabaho sa opisina, bisag asa ka, mo trabaho, mo drive ka, di ka magduka, kung makainom ka sa ito ang Sid Panyawan Coffee Mix, the best kind na nato imnon. Ati Pres!
2: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas sa sugar, ingon man kaya ng bukul-bukul nato sa itong lawas, ato ng imnanog said panyawan herbal capsule kada adlaw, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan ng usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Ilipadiuto ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule, imong imnon o nakamukaon si mong paniudto. Mausad sa di pa kamukaon si mong panihapon, inom na po daan o sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na na makatambal, anak. Kinimaw ang kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
1: Okay, salamat at impre sa ato po mga kaisunan. Kita nasayon, kita kaning ato mga, kaning atong lawas, yun, musakit, yun, ilabi nagdagan kang mga pamaol, panuhot, kaning ato ang mga katul-katul, unya, kutos, kabataan, unya, kanang mga, kuyaw kay dinggihon ka, kay, di ka manghapla sa ato ang tinuod nga mga tabang haplas ang sedle ni Mito Will. Kabudugay naman yun mo na sayon nga to. Sedle ni Mito Will, tinuod yun mo tabang na to. Muwagtang sa ato ang panohot, panakit sa likod, ganun panakit sa ato ang dapi-dapi, bagtak na to, gabikugan, ato ang mga kabot, ang ato ang mga kabot nga magbanhod, o yun man nga ato ang mga tiil nga magbanhod. Haplasan na na to sa ato ang sedle ni Mito Will nga, tinuod mo tabang na to. Pero sabot ha, ang naratas butika, di ba, Edwin?
3: Tinuod na, sa butika kita makapalit, pero naging Facebook page, ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilang lang itahip ang Panyawan Herbal, yun yung makita lang ng produkto sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugo Herbal Capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap. Labi ng Panyawan ko, Femix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee!
1: Shopee na lang para klaro pa, ihatun pa sa inyo, abang!
4: Hello! Kumusta rin mo niya, Madam Analia Alindaha? Okay, diha sa Hiluktog Bariling. Kumusap niya, Ana Maria Enhambre, diha sa Dumanhog. Kumusta ka mo? Salamat kayo sa inyo nga pag-atang upagwat sa ato ang talumanan ko na ko pasultihon sa ba't pa na itong mga drama diri. Ingon man, sa ato ang mga kaigsunan din ha, labi na sa ato ang mga kabata. Wala mo rin klase, no? Matabang ta sa ato mga ginikanan, o sa iyong buntag, karura ba kayo mura niya, tas tinghuaw na inyong karuma panahon ha, inanglan katunaan sa probinsya, kung lagyo kong mga tubod, sa iyong mumata, kay mga ligo, kay mo mahutdan tas tubig katong mga naay tubod kuway mga gripo sa ilaha sa iyo pangaligo ang damadan ang kabo sabon o Celebrity Cosmetic Beauty Soap alang sa itong pangaligo alang sa itong skincare o beauty care Celebrity Cosmetic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Samtang maggamit kita na ini, magpabilin kitang batanon, younger looking cutis artista, cutis porcelana. Doon ay mga apap mga katulgun, sa doon ay mga itom-itom diyan si mong panit, labinadapit si mong naong, said Celebrity Kojic Beauty Soap. Manguta na lamang sa butika, ha, para original na itong mapalit. Mas maayo nga magkita ni mo diyan siyang sudlanan, doon ay silyo na kabutang said marketing. Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you.
1: Kaya salamat kay ba mo niya sa atong mga kaigsunan. Kita, nasayon kita nga kanin toksin, grabe kanin mo daot sa ato ang lawas, sa ato ang blood cells. Sa ato blood cells, importante. Tigatod sa oxygen, nutrients, yung tubig sa atong kalawasan. O niya, ang daot na ni toksin, ang ato ang cover o puto sa atong blood cells. Hindi ka daot na mas sticky, mulapot atong lugo, mauna nga mga sakit, major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, kung bamban na itong balatian, constipated ta, o gingon man ka itong kidney problem. O nga, kinalag yung kaminom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usaka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients ng mga kapaligon sa itong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto ka, mawagtang ka mga toksin sa iyong kalawasan ng mayinong dati sa iyong balatian o karoon ligon kanuna yung atong vital organs inom yuta matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog ang number one nga mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press,
2: okay ang sendo dato karoon adlaw
1: si Iday Gloria. Ate Press
2: Gloria, Gloria. Mm-hmm.
1: Simple rin yung Iday Gloria. Ate Press pero lisod sa niyo kaya nagtuo siya nga ilang silingan mo ni bada kaingon kay dako mo kayo nabayaran ng suga. Ate Press nagtuo niya giadto niya doong pawang suga doon kay gisabot mo niya yung banas lito pagpawang lito suga o man siya ano nagtuo kang napalit mo may solar niya ang mga tao nagyaw-yaw suswa na may sugang barangay. Wakay baos Gloria nga ang yaw-yaw di ay mauna di ay ito ni yun siya doon yaw nagbalik suga pagun suslipa yung tiga barangay. Ate Press yeah nanay sugang barangay so sa ito pang barangay na mo yung nagtapla mo.
2: Magkanto.
1: Barangay mo yung nagtapla. Grabihaling klakihay.
2: No? Uway budget ang barangay?
1: Na, ay budget. Kwarta yun yung barangay. Binda, no? Tagsaura na yung barangay nga. Barangay mo nga kawat-kawat ang kuwan ba? Na ay igo sa mga tao nga na asay ang palibot. Porbida. Ang sadin yung ginimayo. Madaot yung barangay it sumbog na DLJ day di ba dito sa Ubotsman nga mauna nahitabo din ha Hadiha kagi din ang mga taon, ang tao sa barangay or barangay hall na mutap sa inyo, ha? Nakuha, nagkaso at impreso. Ay, grabe ka na eh.
2: Mauna.
1: Matana niya tayo sa Francisco
2: Paris. Yeah, sabi, ang manubaga niya, barangay kapitan.
1: Oo, oh, manakot yung kapitan na eh. Wala siguro kay baong kapitan ni Ate Bres. Ambot lang, no? Ay, sa mga kutsihal, madakot, ana. Ay, Pedro, madaga na mga kutsihal sa tupan. Ay, ayaw yun ang buhata niya, Pedro, ha? Kaya na, ana, dong?
5: Hindi kong tap, ay.
1: Oh, kanang tap-tapi lang ilahang mga bulsa si mong kwarta.
5: Ano, wag mong kwarta, ay. Madagan ko, wag mong kwarta yata.
1: Bam! Utsa ba yato, mayaw-yaw, ani mo, Bi? Kali ko, Bam.
4: Kani mo na, nag-involve ni kanang legal. Ari ta magsugod sa Old Testament, Levitico 19, versikulo 17. Kun may kasilu kamo sa inyong isikatao, prangkahi siya aron dili kamo makasala. Ne prangka siya. Prangka siya. Iyan yung gisusi dito ang Korinte. O, kanang na ang tinuod ba nga si, kasi nga na itong role nga gidani Ate Fres, pura gloria mo siguro.
2: Woman.
4: Oo nga, ni tape. Karon, kaya iyang mangiprangkahan. So, ang iyang kasilo, murag nahayagan, ug nabuking kinsa ang nangawat sa kurente. Nga mga ang barangay. Ha? Huh? O, ari po ta diri sa New Testament, ari ka diri sa Mateo, kadit sa, ha? Mateo 7, versikulo 12. Buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Na dire. Karon. Kaning imong sakon ang gingon sa Old Testament katong nga prangkahe gibuhat ato nimo. Kay na may sumpay dire nga ato pumabasa nga sa in English nga gingon that truth will set you free. So karon nagawas ang kamatuuran nga ang barangay di ay maoy nagkunit sa imuha. Apan wa madetali og kinsa. Apan kanalagay kung sa barangay hulgikan ang pagkunik diha sa inyohang metro, sa ato pa, og kinsa'y nagkunik dito, mutubag yapon ang kapitan kay siya man ang command responsibility. Sakto ba na pagkasultilan?
1: Oo.
4: Siya may command responsibility. Siya may labaw dito. So iya po nang imbestigahon. Unya, ang kanina po diri sa imuhang kuan kaso kaning imong silingan nga imong giadto gisuong nimo kay abeg ni tap ninyo ang ako ani nga pangayo nagpasaylo mabot mong gyud mo barangay pangayo nagpasaylo tungod kay imong ang kunon nga nasayop ka kay gingon ra ba diri nga ayo buhata sa uban ang dili gusto mo. Pangayo nagpasaylo aron mabalik ang inyohang maayong relasyon isip silingan. Ingon nimo nga, pasaylo alang ko dai kaysa akong gibuhat no, doon na ba pwede ko natabang kay wa pa kana ko sunga, wa pa kana ko di ari ah, di na tuma ibawaan nga atong barangay hall mao di nagbinuang nato din eh, labi na sa ko ang linya, labi na sa ko metros. So, pangayo lang magpasaylo, aron matunhay na, apan siguro apod nga to, ang katung ni tap sa imuhang kuryente nga gikan dito sa barangay hall. Kay dako po na siya nga problema. Kay nga no, imbis na lang may mutabang ninyo, ikanuan mo'y na problema ane, no? Aron sa ingon, mahusay ninyo pagpuyo. Unya, labaw sa tanan, atong hinumduman, niya naman si Jesus ni Armand takaroon sa pagsaulog sa Semana Santa na itong pagsidya. O man naman siguro inig-air ane. Apan mo, may giingon lagi nga, ako ang dalan, ang kinabuhi, ang kamatuuran o ang kinabuhi. Para wala na mo yung kontra sa usap ko sa adilin. Ay, natog. Namsa to'y bayot sing sol-sol nga marito.
1: Nabi daw.
4: Ano lang tagda. Kay kanang naangin mo lang dyan. Buhat lang ka din at imo ha. So, dahil na lang mo silingan. At least nga, wa ka na sayo. Ang problema ni Goliath, kung siya mo initap.
1: Kana.
4: Kasi ako lang naibawaan, Goliath, we back mga 7 years na nga nakalabay, nabukin mo lang mong silingan din ang anitap. Guliat na itong panahon na ipabayad sila og 30 mil.
1: Kanako. Diba?
4: Dako ba ang bayro nung kanong mong
1: kunik? Kanawa ta manangit?
4: Kanong mong kunik ka ko rin di.
2: Kanika, dako bayad.
4: May mong, wako kibawa, ang gikunikan ba mo ipabayad ron o kanto bang nikunik? Ya, wa mo kuy appliances na kung kaming radio, mutingo ko lang mag-abot ko. Tinga ko nga, kada ko nang bayaran na abot mag 500.
1: Diba?
4: O ya, ako para wala ko problema, kada buwan, mabayad lang ko dito tag 300 kada buwan. Kada buwan, isang tanawa sa mong cellphone, mag-click. Ay, di mo ko kumamukuit ko, hit. May man to, kung sakit mo ko hit, sa goy po, buhim na yun. Salamat sa pinaka dito naman to.
2: Kada ko ay puzzle, tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Mao nga naka-decide po nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong ati manon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Hmm? Usa di ibang giampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para na kang duha.
7: Unsa?
8: Angel, duke na kay kung na-inlove ni mo.
7: Hmm?
8: Will you...
7: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao.

0: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nikayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: DTX 500! Pabalik sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Igala, nakakape na ka?
5: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
6: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa atoang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang super fiber, mapalit sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
7: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nangglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil nagyong paglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
11: Kidney care time.
12: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kung pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabala kagyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action man sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone. O karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Right now it's just the two
17: of us. Let's look at what's ahead. Kung maingon siya nga dili na siya nako, wala gyud ko mahimo ana.
18: Sa ato palagi, maguhat pa ka nga siya'y makigbuwag nimo? Ha?
17: Oo.
18: Oh. Asa mo tanong napit imong utok, Irene, uy? Nasa imong ilok?
17: Oh.
18: Mahay blood mo sa dani mo?
17: Uy.
18: No, isang taong ka, uy. Wala gyud kay pagmahal sa imong kaugalingon? Imo nang gihurot atong tampalasan nga Ryan? Hoy, Angel! Aw, Irene, di ay. Ako man si Angel. Pagmata, oy!
17: Angel,
18: kung nagtuo ka, ha? Nga makasa ka tungod ana imong giingon nga panumpa. Mas makasa ka kung dili nimo mahalon ang imong kaugalingon.
17: Angel, tagaan siyang time.
18: Tagaan time ba, oy? High blood ako, ha? Tagaan siyang time? Or tagaan og time tong hayop nga Ryan? Lagot ako, ha? Ikaw, Irene, ha?
17: Sabta lang gud una ko, Angel.
18: O sa umatika sa pagsabot?
17: Dili ko makisulti niya nga ako, ra. Kinahanglan niya na ako.

0: Ozzy? Namahaw na lang ta. May nahitabo ba? May miani ba kagahapon para i-confronta? Nigabiin na lang yan. Nibuntag na lang. Why Angel ug Irene nga ni Anhi din ni. Meaning, dili tinuod nga may hidden CCTV camera din hi sa akong quarter nga may access si Angel. O sa mansion, tingali doon na, pero din hiwa.
1: Gikabuang nga nagrita itong Angel. Ug si Irene, ang tanga na kong asawa, ito orasan.
0: Ay! Sir!
1: Niyana sila?

0: Wow! Kamu yung duha ang migawas, no? Ala, no? Feeling mo ti ayaw na gidiay mo?
1: Oh, usa? Judge na saga, ha, Angel?
0: Wow! Wow! Wag ko kasaga nga to, da, Irene!
2: May nasa ba, da, Irene? Ngayon mo nagisagpa ang akong igagaw!
0: Da!
1: Han! Naong samangga!
3: Han! Ayaw kong taugaghan!
2: Madamplin ako, ha? Maragkaya raw na ni mo, Irene.
1: Huh. Ikaw na sa'yo nasul-sul ining Irene, oh!
2: Monitor, Irene. Para klaro na lang, diba?
1: Utsay.
2: Monitor sa CCTV ang ako ni pasabot. Kana, kung wa gihapon mo makagets, o kung wa lang gihapon mo mutuo nga may mga hidden cameras ini sa servant's quarter. Nga naman mo? Ha? Luspag mong wait ninyo. Ya, sa may niyo'y kasulti anang naasa CCTV footage.
3: Huh? No! Oh, no! Mga hayop mo! Mga hayop mo!

0: Ay, bayas, kitintal!
1: Kitintal ka? Nga nung nagpatintal man sad ka?
2: Uy, wako ba nintala na niya, oy! Siya ay nanguyab na ako! Nagpatuo pa na siya! Pagpirmiro ay gaulitaw ko na siya!
3: Dali! Di na tinungalan! Siya ang naguna-una! Siya ay nanintal na ako! Og... Pasaylong ako nga nagpatintal ko, Han. Pasaylong ako. Promise, di na kumusap. Di na kumusap, Han.
4: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ahoy! Kidney Care time!
6: Perhesyon ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
14: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
17: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
4: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Promise, Han! Di na kumusap! Di na gyud, Han! Muli kay na kuha na niya, sugod ka ron! Oh, kuha ka nang... Papahuaw na lang ito siya din, eh!
0: Uy, ngano? Ikay iyang amo?
3: Oh.
2: Oh, saan naman ginayin ang imo yan, tinun? Ano yun, anak?

0: Ding.
1: Sebring. Oh, anko. Ako beding.
0: Kisa di ay ako. Ako, lain sa kag ako. O ikaw, ang aang kami.
2: Beding si Beding si Raya?
1: Ya ba ga Angel? Oh. Oh, babaero ko. Pero di ko beding oi.
0: Ikay sulti ni mong bana o sa inestoryahan na tungtulo ni attorney.
1: Oh, attorney. Si attorney? Naibaw si attorney ni?
0: Ang-ang!
3: No!
0: Sagoy no! Yes, oy!
4: Naibaw na si attorney ning tanan. Nakakita siya sa CCTV footage ninyong duha.
2: Oh, my God!
0: Ma, pag-uros na lang di arayan! Kay the end na sa imong pagpuyo sa mansyon.
1: Honey. Ang iwa si attorney.
0: Pagkaag yun imong naong Ryan, uy.
1: Angel. Marie.
0: Ha?
1: Ang iwa si attorney, B.
0: Nga nagkamari ko taon ta. Ha? Tampalungong tanungong ka?
4: Panghipo sa imong mga biste.
1: Ako?
4: Ang-ang na mag-ako.
1: Han, malungay yung taon ka na ako. Mag-unsa na lang kung kumuha ka.
4: Naaman na, Srona. Pagtipon mo. Panglayas mo.
0: Kana!
1: Di nalagay ko anak niya, Han. Makigbuwag na ko anak niya.
4: Bas, dili na na ako problema. Basta kay dili na ko gustong makakitaan ang imong dagway.
1: Magmaskara lang ko, Han. Tama mo nun.
0: Pare! Pare, magmaskara yun ka? Ha? Dapa man, pre?
4: Pahawa na din, Ryan. Dili na ko gustong maminaw pa ni mo. Pahawa na!
1: Honey!
2: Huh? Yan! Honey! Yan, mamahawa na lang to yan. Kinasakpa naman to.
1: Hindi ko mabuyog ni mo. Di na ko ni mo.
2: Bantay, mami taw, ha?
1: Oh.
2: Bantay yun!
5: Ayo kay may pahawa na din si Luna.
0: Oh, pero si Ryan, pagkagitignaong. Sige, pagpakiluoy ni Angel. Ya, Angel, unay nasag ko ni Irene.
5: Ano niya?
0: Oo.
5: Oh. Uy, unsa to?
0: Na may malitang nilupad gikan sa taas.
5: Ha?
0: Mag-istorya yan at tumali ka. Babay una.
1: Honey!
2: Layas na! Layas!
0: Saan naman, Ryan? Di pa layas naman kasi mo asawa.
1: Oh.
0: Layas na dayon.
1: Marie.
0: Saman, ay marimari riya. Wa kay pamliti, ha? Tagaan ta ka. Bye-bye. Bye-bye.
1: Kiman anko ding adlawa, Angel.
0: Oh.
1: Ayaw pagtuo nga palabyo na ko, tanan ni mo gibuhat.
0: Oh, uy. Ngano ba taong marag ako may sadan ining tanan?
1: Kaya ikaw, bito? Kisa pa mandayain? Ha? Sukad nga may abot ka sa mong kinabuhi ni Irene. Nagkalitsi-litsi na may. Mau nga bantay ka. Bantay ka lang, babayhana ka!
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ay, balo na

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka potuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapag yun po nabihi. Dahil magpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayaw gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay. This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Namagusilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
11: Wow.
10: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko ani niya.
9: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Guantapa.
12: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: Tonight we're younger.
15: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
17: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
18: Uguay mo siyagin! Tama! Lahat dyan ang gwata sa bangko! Patali! Ang gwardiya! Grip! Ha!
17: Nidagsang ang tulisan.
19: Mami! Ayaw! Ayaw! Inapyan ang mga anak! Ayaw!
17: Kidnapping. Kahilayan.
20: Joy! Joy!
11: kit ami sa hupo mong lawas. Kuno! Yes! Oh, yes!
20: Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kisoy! Hula!
21: Down the master!
22: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Iliaga Espares. Musical score Randy Nakurda Taya. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
23: Bit din si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
24: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
25: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
24: Ay, malabo.
25: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
24: Para malinaw.
26: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
27: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
28: Ganyan ang Pinoy!
29: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
30: Be extraordinary with MX3.
31: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
32: Tosiran Forte.
33: Unilab quality yan.
34: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Ubong makulit? Just stop it.
36: Protection?
37: Yaku!
36: With 8 billion live LCS?
37: Yaku!
36: That may reach the intestines alive!
37: Yaku!
36: Helps improve digestion and boost immunity!
37: Yaku!
36: With proper diet and exercise?
37: Yaku!
36: Kaya panalo ka dyan!
37: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
38: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
39: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Trabaho ka itong hinampak. Oras naman na mo nga disgasolina. Oh, uy. Si Bebel. Ano niya siya? Why you getting duty down? Bahala na. Tignan ko siya talaga doon. Oh, nagkikawa na yung professor mate ay.
2: Good morning, Ibig Butikol.
1: Oh! Oh my God! Nag-lipstick o nag-makeup na ka!
2: Siyo di Abbas.
1: Bangas ka! Ano? Oh, okay.
2: Okay.
1: Asa ba ka?
2: Di akaw na. Mupansop ako.
1: Uy, nasa oy! Tak na! Uy! Wapang ka mo! Tak na! Uy! Nagtuko ka siyo di. Kuminti ba di ane?

0: Uy, si Inting man ni. Nanawag sa messenger. Inting!
1: Oh, day, iunin mong kami rabi.
0: Kadiyat sa... Oh, wait sa wait. Oh, okay na.
1: Okay, good. Kana, kita ante ka.
0: Ano nanawag ka, uy? Nag-duty ka sa kasulinahan?
1: Duty na?
0: Ano nanawag lagi ka?
1: Doon ko ipakita niyo.
0: Unsa man?
1: Naya, tanawa ha. Kadiyat ha. Tanawa. Tanawa. Tanawa na.
0: Hala? Si Abel mala.
1: Oh, bitaw.
0: Naunsa na siya?
1: Niladlad na.
0: Siya niladlad?
1: Niladlad siya ang kaparay. Awa, na. Nigawas ang natural taon.
0: Natural na unsa?
1: Nag-lipstick taon niya. Nag-makeup ha.
0: Kinuo ko in town. Uy.
1: Bayot ka din ni Abel dahi. Bayot.
0: My God. Bayot ka din ay.
1: Oh, mausukod ka ron. Aray na ka na ako ha. Ugno na tayo paglao no, no? Ugno no?
0: Nga no, mataw na siya, uy.
1: Ipakita niyo sa mga bilis matuon yung bulok.
0: Picture ni B, is that na ako?
1: Ah, sure, sure. Sige, sige. Babay, babay.
0: Nalatlan na kiti ay. Ilay masuko ko, pero...

0: kini. Ini pelestan saja. Picuran aku.
1: Sama di posing ko.
0: Aha.
1: Picture kena ako no.
0: Usah. Kuan kini.
1: Emang limuting. Picture kena ako no.
0: Picuran tiga. No unsa ang taon kay?
1: Ang ano? Ako ra bang naingon ani nga mo nakita.
0: Bida, ano ang taon ka? Ha?
1: Feel ko lang.
0: Boy, bida eh. Yung nataon ko ulit, ikaw na taon ko aning style mo eh.
1: I'm serious, Ting. Kung sa'yo mo nakita, mauna na ako. Ang taong nga gusto kalinaw. Ang taong nga gusto kagubot. Kasabot ka.
0: Oo, yung kusin. May hiling mo may gawang itlog ako rambukan. May kusin. Pero may dasa din mo eh.
1: Ay, Ting, excuse us. Nay, customer. Ikal.
2: Kilakalitro.
0: Gwapo si Ercon. Bangas ka. Nilikay. Wala. Nikiay yung bayo ay. Tweh! Ano

0: Paddy?
1: Oh, Federico, also kenamal sa.
0: Want to go casino, Daddy? Dahil ko kwarta.
1: Palagi kinahanglan ni mo.
0: 300,000 lang. Kamantay ka natin?
1: Okay, kariyo na. Okay, isiwan ti kang chiki. Ikaw na lang ang mawidraw. Hmm?
0: Oh, thank you, Daddy.
1: Oh, sige, paabot ako.
0: Oh, magpaabot ko, Daddy.

0: Mulakaw ka nga sa maran ka man, iho. Hmm?
1: Madana kini, Daddy. Kabantay ka? Ha? Arin ako. Bye-bye, Daddy. Bye-bye. Daddy, bye-bye. Kabantay ka? Ito
0: ikaw balibaran, Federico. Pero, nagsakit nga kong dughan. Ni mong kalaki. Ni mong pagbadlungon. Oh, Marga.
2: Maya ng prangkahante ka.
0: Hmm? Sa unsa?
2: Dili magtukay. Mapurtoy ka.
0: Marga, usay.
2: Kung mapadayon ang imong kipakita ang kinaiya, sabisan unsay pangayoon ni Federico, unya imo ding hatagan, mapurtoy kita. O kung mapadayon kag ingon ana, kung dili ka mapatuon ako, mubiya ko ni mo.
0: Oh. Marga, darling.
2: Wa ko mag-iaw. Diretsahan tayo. Dili ko gusto mo tan-aw ni mo. Sa higayon, nga mahisama ka sa uban nga ang tanang kabtangan gipaligya. Tungod kay nahurot sa kasino ang kwarta.
0: Marga, darling, ang akong...
2: Kung dili ka makadisiplina ang imong anak sa ambisyo, mubiya ko ni mo.
0: Marga!

Shit! Ang 300,000! Kurot man tayo! Kabantay ko! Ah! Wadang tigdo ka oras! Hurot na yun! Wisit!

0: Imo cellphone, niring.
1: Well, you go, darling.
0: Si Federico. Ang pinangga mong anak.
1: Ambi. Hello, Federico. Nanawag ka man.
2: Dari. Madad ikog laing 300,000 pesos.
1: Ano man?
2: Napildi. Kabantay ka na di? Gusto kong makamuwi.
1: Sa?
2: Ipanto di Ola, Dari Espesino. Kabantay ka na di? Ang motor na lang siya.
1: Dili lang una sa pagkakaroon, Federico.
2: Ha? Masa dili lang una?
1: Kundi malas ka, ayaw una panugal.
2: Agalitse, di ka muhatag?
1: Ugma na lang, iho.
2: Buset! Kibalibaran ko ni mo dali. Kumantay ka. Lagot ni mo dali. Ma!
1: Hello, iho. Ugma, hello. Uy, gi-off na niya.
0: Ngayon, ang si problema?
1: Nangayog additional nga 300,000 pesos kay napildi kuno siya.
0: Uy niya? Uy. Muhatag na sad ka?
1: Kung gibalibaran, uy.
0: Good. Ayaw lagi padaan ng imong anak? Laliman ka? Pildi? Uy, mangayog na sad? Unsa man, nagbina ka kwarta?
1: Marka.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man tong pills sa medicine cabinet?
3: Wa na ko magpills kay gusto na ko pamilya.
2: Di na mahimo.
3: O sa dili mahimo.
2: Di pa ko andam mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost.
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggod ni sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung waha ka.
3: Nagkinahanglan kong kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinutanay nga nahigugman ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw, mahal ko nimo.

0: Mas ay room number ni. Oh. Niya ka?
1: Akong gihato din sa hospital si Nikki. Bye.
0: Unsa?
1: Kay. Unsa bay Renz? Ano? Anong imo kong gisukmag?
2: Unsa ka Renz? Oy, nagkalitan man imo sukmag si Joren.
0: Naglaom pagyabo ka? Nga maluoy si Nikki nimo?
1: Nasayop ka bay Renz? Imo na si Nikki. Igo na kong bitabang niya. Nila, kay ako may dunay sa kinan.
2: Oo, oo. Maasabi mo, Renz, oy.
0: Sorry. Sorry, Bajurin. Di kalikayan nga magsilos ko nino. Sorry.
2: Gunner, sorry lang.
0: Ate Tiray.

0: May ganadyo rin kay wa kamo boss dang gisumbag kaning rents.
1: Ah, wa lang diray.
0: Kalabaya na akong ba.
1: Kaya nga naman eh, kiray.
0: Ay, dahil akong nagdudang. Pag-ingon sa wafan akong niece nga, basig makitaan ka ni Renz, Juren, ni magselos siya. Oh, di ba, wako masayop, nagselos, Jud!
1: Nakasabot ko siyang gibati, kiray. Naigugma siya ni Nikki. Og, nadlog siguro siya nga mabalhin ang pagbati ni Nikki diray ako. Pero, dili na mahitabo. Kay si Nikki, in love kang Renz.

0: Unsa? Nasumbagan ni mo si Joren Renz?
1: Uwan ako tayo ah. Nagsailos ko nga, nakakita niya nga naa siya gawa sa ospital.
0: Ano man in town, uy! Si Joren ba'y ang nitabang na mo nga makaanidayan ko sa ospital? Dahil naibaw ko sa naitabo ni Mama Miting.
1: Sorry, Nikki. Ambot, ano, magsailos pag-iabon kong kung makita na ko si Joren. Nagbasol ko nga ako siyang gisukmag.
2: Ay, kinsay imong gisumbag, Renz?
0: Uwa man, ma.
1: Kumusta naman ka, ma?
2: Okay, raman ko. Pansakit lang gyapon ang akong kalawasan. Salamat kay ni Aka, Renz.

0: Unsa? Ah, grabiha ko ni Byrins.
1: Grabe mo lang?
0: Namay na sila ni Nikki. Klaro na nga makasal na sila. Unya, silusan pagyapon niya si Bayag Jorin?
1: Lagi? Luoy chukong Jorin.
0: Nagsumbagay sila?
1: Waoy, umanibaw sa sumbag si Jorin kang Renz. Nakapugong pa in town siya.
0: Kaluoy, nakakao nakatiray kabuhi ko.
1: Kaman na, nangapit may kananan si Jorin.
0: Umsa? Nangaon mong duha?
1: Oo, nga no ka?
0: Nagsilos ko tiray.
1: Hmm?
0: Nagsilos kong bay Jorin.
1: Pagkaway angay, bayani mo magsilos, Gab. Pagpuyoy! Pagpuyoy!

0: gisumbag kang rents?
1: Ay, o lagi. Isulti na ko na yung gisumbag ko, balikon pag yun.
0: Ala, uy. Kalukoy sa nimo ba yung rent? Uy.
1: Sagti lang, Dolpo. Pamagod na himo kay nagsilos man siya.
0: Ay, gisilos na day kang rents?
1: Yeah, sa to, Dolpo. Ah, sige, sige. Kaya mapahaway sa ko.
0: Daw, eh. Kaluoy ni Bay Jorin, eh. Kaslono na sila si Renz og Nikki. Unya, madapatan siya kay gisilosan?

0: Ah, nagpalit ko pagkaon sa gawas. Na may fast food chain sa unahan. Nagpalit ko ini. Mga unsa ta?
1: Unsa man na, Renz?
0: Imong paborito. Manok. Mm.
1: Kalaim bigbaho ana, Renz. Uy!
0: Ha? Unsa, kahumot sa manok, oh? Di ba maom na yung imong paborito? Ang manok? Love! Nikki! Oh, nagsukam si Nikki sa manok na humot ka na. Iyan ko ding paborito. Dili ka mabdus si Nikki?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Ang oras atod ka ninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta right med, kay gusto namong maulian ka mo. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: Love, gano'n sige mo kagsuka?
1: Kalait sa kukipate.
0: Oh, gano'n mo ka? Naglain mong lawas?
1: Renz, nalipong ko.
0: Ginugo! Nakuyapan si Nikki!

0: A Fikiko.
1: Terence, gigakus ko nimo. Ahain ko.
0: Naka sa emergency room. Nakuyapan ka. Og. Mabdus na ka, Nikki.
1: Daan pagaliki ko. Wala ko tungahi sa binuwan akong sakit.
0: Happy kiko, Nikki. Happy kiko. okay na ka? May barog mo ka? Wala ka malipong?
1: Wala na. Mabalik na

0: Diin man mong duha. May miani nga nurse. Matod niya, nipirma na ang doktor nga makagawas na ko.
1: Mami Ding, amahan ako ma.
0: Ha? Unsay?
2: Mabdus ko, Mami Ding.
0: Wow, maayo kayo, anak. Makakita na ko sa akong apo.
1: Magamping ka, Iki. Ay gaguang imulawas. Malipay na ini sila sa mama o papa na ko.
0: Kanindot ini. Doon na angil nga naasa imong sabakan, Iki. Natuman na ang akong gipangandoy. Nga dili ninyo pugnan ang angil nga makakita unsa kanindot sa kalibutan. Congratulations ninyang duha, Renz. Nikki, anak.
2: Salamat, ma.

0: Hello, Ofa. Di ko ka na sa ospital kay doon ako'y dagang buhato nun diris bay.
1: Okay, Rati Uy. Mahimo namang makagawa si Mama.
0: Ay, mo ba, Ofa? Ay, okay na kiday si Manang.
1: Naapa ang lagom sa iyang kilid, te, pero okay naman siya. Matod sa doktor, kung musakit ko nun eh, tumaral lang ko ng pain reliever.
0: Oh, okay. Maayoy noon nga, nagkapahibaw ka nga muli ras Manang, kay limpiyan ako iyang kwarto.
1: Titiray, pwede mamalihog?
0: Oh, pwede kayo, Ofa. O sa mana?

0: Sir Gatirain nga, pantuan ko ni Nikki sa ospital.
1: Ola gi Juren. Wala kay angay kabalakan kay mibalik na sa ilaha Sir Rance.
0: Ah, mau ba?
1: Sige na Juren, mauban man ko nimo didto aron pagkuha ni manang miding. Sige na ba?

0: tiray kabuhi ko. Asa man ka? Nga misakay man ka sa sakyanan ni Bayjurin.
1: Dali, gab, sakay diri. Aron di ka magselos.
0: Asa man lagi mo?
1: Sa ospital. Kuhaon na mo sa manang meding.
0: Kay?
2: Maot na sa ospital. Okay naman siya, gab.
0: Oh, kanay is good. God is good all the time.

0: Ay, dukayo sang mitubag ni mama, uy. Busy na sa ni siya sige makeup, ha? Malipay yun silang kumahibaw nga, mabdos na si Nikki.
1: Renz?
0: Ah, hello, ma!
1: Ano? Kamalipay yun ba?
0: Lipay yun kayo, ma.
1: Nga duman, usabay dungdan sa ibong kalipay.
0: Ma, may umaabot na mong apo si Papa.
1: Unsa? Pag-sure ba?
0: Lagi, ma. Kuan, nagpalit ko kanang pagkaon sa fast food chain do sa ospital. Nga, manok, ma. Kay paborito mo ng Nikki. Unya, pag-abli na ko sa gisudlan sa manok, ma, gibahuan siya. Unya, huwag kagwantan. Nisuka, nidagan pa ingon sa CR. Akong gato, kay nabalakam ako. Paggawas ni Nikki, gikan nagsuka, nakuyapan bitaw na siya, ma. Dali na yun siya da sa mga nurse, sa emergency room. Dito na, may bawaan, nahibawaan na ako nga mabdos din siya.
1: Oh my God! Kanindot ang nagbalita, anak.
0: Nagsakay na kong bus, ma, kay mabalik na ko sa ato. Happy kay ko rin, ma. Lipay kay ko. Woo! Papa na ko! Sorry kayo ninyo. Nalipay na ko kay mahimo na kong amahan. Mabdus na nga akong pangasaw ko nun, guys.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese and crunch. Mulami po ng break nimo. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit. That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Sa gunso ng OT, ay buhi.
11: Kaya pa na ako.
10: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
12: Kaya pa na ako.
10: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
13: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
14: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxFit Kargado!
7: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: ta.
1: Mga kasama at ang mga sumpay ning atong sukilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Writer-director, Baby Farida Salgado. Musical

0: Marime News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa itong mga balitang lokal, Cebu City Councilor Alvin Arcilia, nagtingwa ka matamnan o mga kahoy nga nara dinhi sa Dakbayan. Driver sa usa ka nasundong ahensya sa gobyerno na kuhaan kinig 3.4 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drogas. Samtang mga nurses i-deploy, dugang mga nurses higit sa DOH, i-deploy din sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kani Mayor Michael Rama mo pahigayon og moatubang sa media para ipasabot ang boto sa iyahang pagumangkot nga si South District Representative Edo Rama sa impeachment complaint batong ni Vice President Sara Duterte. Samtang Senador Ronald Bato de la Rosa ni butyag nga ilang buhaton ang tarang nga mga pamaaging malikayan nga iaresto kini sa ICC. Kini ang headline sa ato mga balita.
0: RMA News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by ang nailanimong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiil.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun na yun.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
10: tulo pod ka capsules sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
11: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
12: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
13: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town.

0: ko na bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
5: When you love, you caress.
6: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at orihinal.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: Balita! Diba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
13: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
12: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Walipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
12: Oh, ani mo plenty? Ay, galimti!
11: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
16: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
17: The right hydration matters.
18: To perform.
19: To win.
17: To rise above challenges.
20: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
17: Fuel your peak.
19: With the right hydration.
17: With the right minerals.
16: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
17: Summit Natural Drinking Water.
21: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
22: GZiest, our best idol cheese dog ever.
23: Versus previous formulation, our GZiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
22: Ito ang idol ko.
24: At oras karon alas
0: 12:44 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, taas pang presyon si Budugoy, kabadunay, hypertension. Basin ta si mo sugar og basin may diabetes kanyo ara kabay baw. Antas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial wall sa mapalapot si mong dugo o sa rekarason. Nganong magka-hypertension ka o mutaas sa imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagkadaon si mong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad. Pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotence sa mga lalaki. Musi nagpabutang ang mograbe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kini charantin gikan sa paliya, ang nagsuhid sa insulin na function. Kun mubo ang imong blood sugar, kutulado sa mag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katulog, magkapugong pag-in sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Bistaw sa Magklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakini mi mutang diri sa Maydia Consulem Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. O garo sa detalye na sa atong mga balita. Cebu City Councilor Alvin Arcilia nga gihuwag matamnan og mga kahoy nga nara ang dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, ato na ito sa Life Extension, Vitamin D3. Gitinguha ni Cebu City, Councilor Alvin Arcilia, nga matamnan o mga kahoy nga nara ang dakbayan. Gusto sa kumsihal nga citywide program alang ini, mahimong kabahin sa flood mitigation, environmental protection, beautification, o tourism development initiative sa syudad. Pipila ka mga buhatan sa kagamahan at dakbayan, ang isogyot ni Arcilia, mahimong o comprehensive plan alang ini. Kining lakip sa Cicero, DPS, DPW, o CPDO, pinagis magpag-alayon sa Department of Tourism o sa mga hinsa sa nasundong kagamahanan. Ang kabarangayan sa dakbayan mao niya itahasan pagtudlo malapit sa ilang lugar nga haumtamnan sa nasundong kahoy sa nasod. Kinisamtang idasig usab na Arcilia ang pribadong sektor o grupo pagsuporta sa mass production o pagtanom sa narrow tree sa syudad. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musood sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nesbitang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin yung mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
18: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
24: Radyo Mo Nationwide.
25: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
26: The wonderful supplement.
27: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
28: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita, hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga mudagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay!
7: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
29: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Mga kasama, ako si Radyoman Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibawa na. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Ato nga oras karon, alas 12:52 na. Ang musulod na balita atong kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw, adunay daghang toksin si Mulawas, mundili ka regular, nga magpagawa si Muhugaw, doon ka may lisan, mabuto ni Muntian, makasinati kag insomnia, karunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan o glutahan. Dili paginhamin sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ikaw man ang pagkaluya si Muntibok Lawas, busa. Huwag tagay ka ng mga toksin si Mulawas para imong maangkon ng maayang panlawas. Pagin naman tagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lalain ng mga butika din sa Sugbo, Ingmanosab, sa uban pa ng mga lalawigan sa Kabisayan og Mindanao. Madayon ta sa tong mga balita, driver sa DSWD7, nakuhaan kinig 3.4 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drogas. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
5: DYHP, Tatak! RMN Report.
31: Katamang Ken, Madam Puson, nga nanagpan sa mga sakop sa City Intelligence Unit sa Mandawi City Police Office. Kaya sa kukurante 8 anyos nga driver sa Department of DP o sa kining driver ni siya Katamang Ken sa DSWD, kining Department of Social Welfare and Development Region 7. Humani mabaybasta niya itong alas 6:18 ang takna sa gabi kagahapon dito sa Mantawi Drive Extension sa barangay Subangdako sa Dakbayan sa Mandawi. Ang resikop na karon sa Mandawi City Police Office mo si Alias Midel, 48 anyos nga residente sa Tihiro 2, barangay Tihiro sa Sudet sa Sugbo. Ang mga takop sa CIU sa pagpangulo ni Police Captain Noel Nungkob ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit, ang hepe sa CIU, nilo sa sampay pa sa operasyon nga resulta sa pagkasikop sa suspitsado. Nagkuhar sa mga operatiba ang kito ka pakete sa gitong Cebu nga motimbang sa 500 gramos nga dunay estimated average market value nga 3.4 million pesos. Matod pa sa himong nga background investigation sa kapulisan sa Rakbayan sa Mandawi nga si Bedel usa ka classified high value individual. Binabutang siya sa regional level o gingong nga makabaligya siya o illegal nga drugas nga usa ka kilo matag simana. Ang ihag source sa ihag illegal nga drugas gikan kang alias Jumel nga nakaroon sa Cebu City Jail na Bilanggo o gila siya nga usa ka budigero o makakabayo gikan na itong Enero 2026. Hangkod ganun na sa iyang network siya makabaligya sa ihang illegal nga drugas sa gikan sa Dakbayan sa Mandawi o sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Doon ay sa mga handler ng mga illegal o mga drug pusher usab sa maong mga dapita. Ang pamagi sa pagbayad sa illegal nga drugas ipagi kini sa GCash o magkaha good time o direkta kini nga mabot nga to sa account sa ilahang nga boss o kini ilahang amo na mo itagiya sa illegal nga drugas gidugang ni Sukalit nga ang maong nga suspitsado ni gawas na ang pangalan o man sinasunod-sunod ng mga pagkasikop sa mga drug personality sa Dakbayan sa Mandawi. Din siya ang tinubdan sa illegal nga drugas. Tapos na ilang ipaubos sa validation o case build-up o ilahang nga gitransak o bito gipahigayon ang bypass operation sa Mandawi Drive Extension sa Barangay Sumangdako sa Sudan sa Mandawi. Kanapasan sa Section 5 o 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso sa suspitsado. Kasama mo sa Mandawi City Police Office ang inyong radyo man, Arbus Man, DYHP, Tatak, RMN.
11: Radyo mo nationwide.
18: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Radyo mo nationwide.
14: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
16: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
17: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
20: United Home. Unilabian.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
32: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
33: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
34: United Home. Unilabian.
35: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
36: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3. Dito ako, believe.
37: Kung moingon si mama nga,
38: sige kagaw, imnanani mong tambal.
39: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
37: Ang iyang buot ipasabot.
39: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
0: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protect Chan?
3: Yaku!
2: With 8 billion live LCS?
3: Yaku!
2: That may reach the intestines alive!
3: Yaku!
2: Helps improve digestion and boost immunity!
3: Yaku!
2: With proper diet and exercise?
3: Yaku!
2: Kaya panalo ka Chan!
4: At oras karon untop ng alauna. Ang musulod ng balita tong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani ang imna mo ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga matagbaw kas kalami nining maong kape o gamot sa aroma niini, makakuha pagikagduga nga mga health benefit gumikan sa mga sagol nining Vita D Plus Coffee Mix. Matag sa strain niini, dunay 200 ayo nga vitamin D3. Mo na makakapina ka maka vitamin D3 pagyud. Plus dunay kini Rishi Mushroom Extract kadto mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polis sa karides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pag kini og mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, o kini dali ka pagdaot sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang na free radical sa itong lawas. Mo na mga piga nita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, pinausap din na ha, sa Life Extension Clinic. Naminar to karon si Luming Berame. Mugrit ni Bastian, kabalhog diya sa Turil, Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Chacha Boyles, mugrit ni Nanay Eri, Vanessa Peralta Buslon, Emery Van, Nicolette Ula, og Minik Boyles from Ubay, Bohol. Si Vicky Hiraldes Laurente, naminaw sa Dato Karon, diya sa Maytaga, Gimit, Naga, Gikandiris Kabulihan, Danao. Og ingon man, si Miko Ismael, og Evie Laos, dinha sa Ginsay, Danao City. Dahil sa itong mga balita, launa-uno na skapo nun, gisugit ka ron ni Cebu City Councilor Alvin Arcilia. O yung ipadang at yung plano nga muduso kinig o sa ka-ordinansa hon alang sa paghatag o ga financial assistance sa mga board exam takers. Dinis takpayan sa Sugbo. Mato ni Arcilia nga kun makakitag pondo alang ni ini ang iyang gitinguha nga paghatag o ga financial assistance alas sa mga board exam takers makabinipisyo sa 17,000 ka mga graduates na ang iyang proposal nga amount mao nga 15,000 alas sa pag-review o ingon man sa uban pag mga galasuhan alas sa board exam. Mato ni Arcilia nga ang syudad doon na scholarship program o iyahang nakita ang usas sa mga siliran. Labi na kadtong wala gyoy ikakaya sa ilahang pamilya maglisod sa pag-take og board exam gumikan sa daghan nga mga bayranan ni ini. Kini mo hinungdan matter ni Arcilia nga iyang nahuna-hunaan nga ang paghatag og financial assistance alang sa mga board exam takers diri sa Dakbayan sa Sugbo. Puro galing kini maaprubahan ang iyang itinguha nga maong paghatag og dugang tabang ngadto sa maong mga board exam takers. Samtang sa Pikas gabay ni kalipay karon ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ang pagbisita ni DOHS7 Regional Director Dr. Joshua Berliantes noon man ang team niini ngadto sa iyang buhatan. Kaubad usab nga niatubang mao ang ilang City Health Officer sa Lapu-Lapu nga si Dr. Nelmir Umos. Mato ni Chan malipayon kini nga dunay sa plano sa Department of Health sa Central Visayas nga mag-deploy og 15 ka mga nurses sa syudad. Ngadto sa lain-lain nga mga health barangay sa mga dakbayan para maoy mututok sa mga community level nga pagatiman og sa medical nga paginanglon sa mga residente ingon man ang pag-prioritize sa health education, maternal og child health. Apila usab nini ang paghatag og mga bakuna sa mga kabataan, pagpasabot ngadto sa mga ginikanan kun unsa kini ka importante ug ang pagmonitor sa mga non-communicable diseases. Para pagsiguro nga dunay maabot nga sama nini nga mga serbisyo alang sa mga residente sa lain-lain nga barangay sa maong syudad. Subay nini matod ni Chan nga dako niya pagpasalamat sa DOH labot sa pag-appeal sa ilang syudad sa maong programa nga mag-deploy og dugang nurses alang sa ilang dakbayan. samtang sa pikas gabahin. Si kani si Busiri Mayor Michael Rama dunay plano karon nga watubang ato sa mga tigbalita kauban ang iyahang pagumangkod nga si Cebu City South District Representative Edu Rama human ang maong kongresista o bagba balaod ni nagdumili sa paghatag sa iyahang pagverbalize o paghatag sa iyahang pagpabati sa iyahang posisyon atol sa House Plenary Voting kagahapon sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Si Rama, si kanhi Mayor Mike Rama nga usa ka taon-taon na nga alay o kaalyado sa mga Duterte na mahayag nga ilang plano karon sa iyang pagumangkon nga i-address ang issue labot sa paghatag sa boto pabor ngadto sa impeachment sa Vice President. Naglaom si Mayor kanhi Mayor Rama nga iyang pagumangkon nga si Kongresista Edu Rama uban usab kaniya sa pagatubang ngadto sa media. Mato ni Rama iyang ipasabot usab ang posisyon sa iyang pagumangkod lakip na usab. Ang iyang baruganan tungod kay usa siya ka dugay ng kaalyado sa mga Duterte. Si Edu Rama, Kongresista Edu Rama nasakop sa mga grupo sa mga Sugboanon nga mga magbabalaod nga nagpabilin sa ilahang kahilom dihang ang ilang mga pangang gitawag atol sa nominal voting sa articles of impeachment batok ni Duterte kagahapon. Samtang sa dugang pag mga balita gikan sa kaulohan, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kun CBCP nag-auhag karon sa Senado nga mapadayon ang impeachment nga proseso diha sa Senado humanusab na aprubahan na o gipaboran sa 257 ka mga kongresista ang reklamo batok kang Vice President Sara Duterte. Nag-issue ga statement ang CBCP kalabot ni ini nga naghinaut usab nga matuki dayon sa Senado isip impeachment court ang mao nga reklamo batok kang Vice President Sara Duterte. Katapos ang balita gikan sa kaulohan, gipahayag karon ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga ilang buhaton ang tanan para mapugngan ang pagpaaresto kaniya sa International Criminal Court kon ICC. Namahayag nini si De La Rosa human dunay warrant of arrest na nga giserve ang ICC bato kaniya nga may kalabutan usab sa mga kasong giatubang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa The Hague sa Netherlands. Mato ni De La Rosa ilang paimuslan ang tanang legal nga mga pamaagi aron makahimog lakang labot usab sa iyang giatubang nga kaso. Nanawagan usab kini nga to kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga unta dili siya ipadala ngadto sa ICC sa The Hague, Netherlands. Tungod kay kun do na may mga kaso bato kaniya, andam niya kining atubangon sa mga lokal nga korte o dinhi lang sa Pilipinas.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon, alauna, size na. Naminaw na to karon si Zaria Derecho, dina si unya kauban po niya iyang mama nga si Julieta Abani sa Santikan, Darao City nga always ginaminaw sa DYHP sa ilang radio niya. Mo view sa itong Facebook Live. Salamat kaayo. Imelda Cabalquinto, Vicky Monteverde o Cherry Perlay Masyo, Mercy Belicario di sa Bai, Sibunga, Cebu nga naminaw sa dato karon. O si Merlinda Lapos nga taga Naga City. O man si Tony Toledo, Barangay Hingosuan, Tumas Upo, Southern Leyte. Samtang ang musunod nga bahin sa itong mga balita to sa perato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension, pag-inom ninig 2 to 3 soft gels a day, Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo ang atong mga immune cells, maka-function usab kini umayo, maka-produce kini ang mga panagang mupatay kini sa mga viruses na dili pa kini makasulod sa itong mga cell wall. Munang kanalaw, ginapag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended usab kini sa mga medical doctors. 100% gini mo sa America sa Life Extension Foundation og number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkilanan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic ay mohatag kini libre og quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na ani may mutang diri sa Usmania Boulevard. Buyod ka na sa may Cebu Doc o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion, doon na po yung Life Extension Clinic. Kaya namin muntang sa may ADM building sa may Kansaga, dias sa Consolacion at bangka na sa Jollibee. O niya, dias, Dumaguete City, may House of Taft building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo kontakot ang mga hotline sa Life Extension Clinic ang 4161655 o ang 0917-318-1161. Yay, kalimot ha, kay karon aning Mayo 18 adlaw nga Lunes. Sa Lunes pohon. Kay mao na pud kana ang mid-month sale sa mga Life Extension Medical Clinic, maka-avail kag 10% nga discount sa tanang Life Extension product. Labi na gyud ang atong gigamit o giinom nga Life Extension Vitamin D3 sa Cebu City o Consolacion nga mga branches. Dunay libre nga ECG alang sa 30 ka mga pasyente nga makaabot sa Cebu City nga Life Extension. O niya, libre sa nga sugar testing alang sa 20 ka mga pasyente nga makaabot sa Consolacion branch karong Mayo 18, May 18. Atul ka na sa mid-month sale sa Life Extension. Pwede niyo makontak gihapon ako ibalik ang hotline ha para magkapagutana mo dito 4161655 ang 0917-318-1161. Samtang sa Picas, gabay na ikaw ba kadunay nga makonstipated? Pagino maning super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. O niya, sir po kayong andamo ng super fiber kay usama ni siya ka mani siya kasa siya nga powder ang sulod. Imura gini siyang i-ready. Pinagis pag anda mo sa kabaso nga tubig o niya imong isagol dito ang super fiber. Pwede kag mo inom ani kunari sa buntag ka na before ka makapamahaw. Kunari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. Para mas nindot ang pag-inom ni mo sa super fiber, idungan ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinic.
6: Radyo mo nationwide.
4: At oras ka ron, alauna, onsi na.
6: TYHP, abroad, ngayon.
7: Kini nga balita, atod ka na sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Gikondinar sa Presidential Blue House sa South Korea pag-atake sa usa ka cargo ship nga gi-operate sa usa ka Korean shipper karong buwana sa Strait of Hormuz. Tungod ini ni hulga ang South Korea nga plano nila motubag kun mailhan na nila ang tinubdan sa maong pagpangatake. Sigon sa usa ka official sa Blue House sa South Korea, muhimo ang mga eksperto initial forensic analysis sa danyo sa maong cargo ship nga may resulta sa pagkasunog sa engine room sa maong barko. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP tataka Armen.
8: Katong maong balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang naila ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto. SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: At oras karon alauna 13 na diro tay i-greet kay Nabinaw sa nato karon, Just Borja dinas sa Muabog sa Pilar Islas Camotes. Unya si Berlinda Lapos dinas Naga City, ingon man Trisha Azia Abanid nga naminaw sa dato karon, o Julieta Abanid sa Santikan, Danau City. Bernardita Aitamante nga o si Vicky Hiraldes Laurente. Kanil lang una ha, kanya una tay i-greet sad. Gitchat ni kaganina kay nag-birthday karong adlawa. Manaday ato na nag-greet ni ay. Unya ni ay dugang sad nato nga panawagan before tamo end Gipaybaw karon ang GJFS batch 28 batch 88 kay duna ra silay umaabot nga reunion karong Mayo 16 sa dog Sabado na sa Huban Garden Resort and Flores sa Katmon, Cebu. Alas 8 buntag ato sa alas 8 gabi dunay san dunay Thanksgiving mass sa San Guillermo Parish Katmon alas 5 imedia sa kadlawon sa yung kabuntago ni nya mosunod dayon ang inyohang mga kalihukan. Paliuglag kontak ni Armin Huring o Grenante Brilata sa 0953-2231-866 alang sa inyong dugang pang pangutana. Bahin na ng inyohang kalihukan karon. Happy birthday nga ito ni Mama Sipin sa Nuknukan Island, gika ni Mona Cabrera and family sa San Roque, Talisay City. Naminaw sa dato karon diya sa Bosco, ang Bosco Management Staff sa Uslub, Charlie Rizon, Jana Miniao, Ludi Hinaniban, Judy Luz Rendon, Tina Insinares ug Engineer Pablo Othor nga naminaw sa DYHP kanunay, labi na gyud sa programa ni Attorney Rufiel. Wala man tayo nga oras, uban ako diri sa control kasama ang Nestor Homesilio oga Gerald Alvius. Ako siya, may Radio Man Ken Galinea. Salamat kay sa inyohang pagpaminaw. Unya atangi kay musulod na po karong taon-taon ng atong drama. Kini ang akong suliran.
9: Radyo mo nationwide.
10: DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
4: Atong oras karon, alauna 16 na.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
13: Dr.
12: ni
13: Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
14: Dili sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
16: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulandag si mong unahuna. Ug tungod niini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahumna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
17: Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
18: Kaninyo kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
17: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
18: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
19: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
17: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti.
20: Me! mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
22: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
23: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
24: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500.
23: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
24: duwa sa gabi.
23: 2 weeks pa lang,
24: may alibyo na.
23: Pag 1 month kape.
24: Naayo na ako.
22: DTX 500!
25: Mabali sa mga butika.
26: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 248454 Series of 2026.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Said Health Report.
5: Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Pa, sugar ko gusto, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Said Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Said Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay itulog na ko mo hupong mo sa gmayo. Hindi yun naman po na ko Said Panyawan with magusin dadlan o mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay na kong sugod ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur 40.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: Mura dark spots siya, anak.
9: Mm-hmm.
8: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose. Tapi karon wala na kay. Wala namang puntiya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
14: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
15: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
13: Life extension, vitamin D3. For longer life.
16: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, anak.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
21: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ka kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulog.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
6: Sa sagin na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertig yung nindota.
5: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
7: Bayutro Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bayutro Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Bayutro Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Bayutro Herbal Capsule.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy man gugko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
13: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
12: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
14: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
12: Oh! Ani mo, Preeti?

0: Mayong itlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Oprah o attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong suwat suliran, ako si Melay, 55 anyos, byuda o may duha ka mga anak. Itago na lang ang akong address diri sa Mindanao. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong ipamati sa akong lawas. Doon ang magod ko isakit sa akong pagkababay. Dugay na nako ning ipamati. Aron inyong hisaptan, sugdon ko niya itong 2014, dihang magsigip akong trabaho o bugat. Ingon ni ining mga panghita po. Asa naman itong mga laki din his tindahan? Hina, punalay Elsa ning kinarton eh. Paabot itong mga customers. Ikabugat ba di ani eh? Muro magmatagak akong kinatao.
1: Uy, hala, pati Milay. Pinoy ka may Elsa na. Ako na lang di.
0: Ay, ako na lang ani Brian. Uy, kato na lang uban sa budikang ang sahabi palihog dong. Aron ta madali.
1: Sure ka nga kaya rin ni Mati?
0: O lagi dong. Ay, kung pakisulti hibig kay mag-isod ko, bugat kayo.

0: kaulit na kit ka spy. Makapahuay na kit taon ko. Ay, kapuyan ng single mom to eh. Ako ang tanang trabaho. Mamantay pa na. Pero bahala na lang kapoy. Kay mag-unsa naman lang taon ng akong mga anak. Uy, wala pa muna yung mauli. Wala. Pasig, mapawang na po ning tubig ron. Eh, manawad sa akong dali-dali tubig, pi. Na, kinay na gituod ang aga sa grade ko daw. Pero hapit na hinoon mapunong sa kapalpi. Ako na ning asahon, pi. Ipadaplin ako. Aron isaw na po nila akong laing balde. Oops. Ay, kapagat. Ay, tuwan na sa... Mura na sa matagat kang akong kinatao. Naunsam ka nini. Ganun mo pati naman ko ani. Matagalsan akong bugat. Ako niyan yung tanawon.
1: Pa! Yan ako pa! Asam ka?
0: Di ako sa banyo!
1: Oh, ikaw lang yung nanawang tubig, ma.
0: Nah, doon kayo. Magkayo mo mauli. Ako pa'y nauna ninyo. Langay lang nga, isad mo eh. Sige na, pag-ilis na dito. Aron tiwason rin akong gibuhat. Kaya doon na pa ko'y tanawod.

0: nga anong kit ka ning... Hala, sa mga akong hikapan ilam, dapit sa akong kinatao? Oh, mura lagi na yung unad nga ni Kawas. Hala, naon sa man niya?
1: Sidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
2: Kaninto kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pagyud ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
1: Ug libre pagyud ang senior high school sa ACT.
2: Gawas ka advance ug pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyud ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo, Pretty? Ay, kalimti!
3: Bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine, gagapa mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: Sa pinabulong yung matigas sa yung gan.
3: DTX 500
5: Kulay si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar.

0: kayo yung BP, na kayo sa DTX 500.
1: Duha ka capsule, buntag sa gabi.
0: After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pabali sa mga butika.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Jeritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
10: Set Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
10: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
12: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
10: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangalan.
9: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
10: Said. Health Report.
11: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
1: Put na big Marty, pa-check up, bas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya og to mapag-inom na pod ko. 3 times ini kapi jud ko nga. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay.
2: Pwede na. Makasak.
1: Ano ka? 90 na ka.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Balita! Di pa sinunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
5: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Natingagit ko sa akong nahikapan dapit sa akong kinataw. Kay murag na ay mikawas nga murag unod. Waraman hinon ko ilaing kipamati. Kawas lang kon makaalsa ko bugat nga murag batiun ako nga murag may matakak. Hangtod nga, sa siginan akong panarbaho pangalsa bugat, midako kini. Unya?
9: Unsa? Unsa naman nakadaka?
8: Mura nakadaka ko mo sa bata nga bagunggi anak.
9: Uwa ka magpa-check up, anak.
8: Ay, kay kinilagi pong pertitang apikihas kwarta. O, dili pwede nga mo absent ko sa trabaho, eh. Kinsao na lang ang mga panginahanglan sa kong mga anak, day.
9: Uy, unahan ang panlawas ni mo, uy. Kay lawas ang puhunan. O, saan pa man ni mo pagpanarabaho alam si mo mga anak kung mapaliar ng lawas ni mo? Di pa check up ang tanak ni mo, uy.
8: Ay, madlok masad kumian, uy.
9: Nay, sus. Ay, pagadlok-hadlok. Usama ni mo pagkaayo ko, magsihik ka ko na huna, anak.
8: Saan ka kung upirahan ka ni?
9: Oh, posible. Kay tangtangon ha. Mama siguro na igitawag o buwa.
8: Tako niya. Pila masam kahit gastuhon ani no?
9: Napacheck up gani, aro may baw ka. Ang doktor agay may baw, anak, kung unsao na milay. Lihok ka na sa dili pa uwahi ang tanan.
8: May ani.

Iyay. Sakit man akong puso na. Huwag naman ang takurigla, ha? Ganong sakit man ang akong puso na. Muato na usapan niyo, bigay kay hiunsap ko.

0: may dukok maning ako underwear. Dirigla ko balik. Pero dukay naman kung warigla ha. Gano man ka ni?
1: Unsa?
0: Abi na ko kirigla ko balik mayan. Pero ako na-discoverhan nga ang ako manding buwa ang nagdugo, uy.
1: Walo. Uy, delikado na na milay. Magpa-check up na taon.

0: Mahadlok kit ko magpa-check up. O nagunahon na asab ko sa kwarta tungod sa mong kawad-on. Sukad nga ako ning nabantayan sa pagsugod sa 2014 hangtod karon, wagit ko makapa-check up bisan makausa. Pero magsakit og magngulngul naman gid hinuon siya. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, may migawas akong kinataw nga mura og unod nga nagkadako. Mura na ni ron og kadakon og kumo sa bata nga bag-ong nataw. Mao ba ni gitawag og buwa? Ikaduhang pangutana, unsa ni kadelikado ang buwa sa babay? Kay magsakit na ba ang akong puson og magmulmul og magdugo na sabsiya? Posible ba ning makanseros? Ikatulong pangutana, wa ko kapacheck up ani sukad sa pagsugod ani sa 2014 pa. Kung magpacheck up ko, maoperahan ba ni? Nabay libreng operasyon ani? Asa masab ko pwede mo duol? Ikaw pa to katapusan, mahadlok sab kong magpa-opera. Sa gidakon ini nga mura na og kumo sa bata nga bag-ong nataw, madapag ka ani og tumaran lang unta og tambal pahilis? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Melay.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Anay na sabi ko, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa iyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related yung mga problema. Kaya usapan ako ka medical doctor, o sa psychiatrist, o usap ka drug addiction specialist. Klasik-klasik pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account kini nga kong suliran official writer's page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Husiar Martinez Building Usminya Boulevard Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa mao kini nga you are only poor. You are only a poor person if you are not happy with what you have. Akong balikon, you are only a poor person if you are not happy with what you have. O pobre lang ka kung dili ka thankful, dili ka kontento, dili ka malipayon kung unsa may gihatag sa Ginoo nimo. Gaysang pag napakay pila ka malita nga kwarta, nga dili pa ka kontento, pobre pagyapong kamay. Pero kanang sakto-sakto lang kwarta niya, makatubag sa itong mga problema sa kinabuhi, lipay ka, salamat kasi Ginoo, gitagaan ka, dato na ka. So, may nga, ikaw, Dr. Obra, dato na ka. Ikaw, dato na ka. Pero, bisagawa ko yung mga daghang kwarta. Wala, may kwarta, pero nilidagan. Okay. Ang ato magtatampo ko ng kalawa, si Milay, 55 years old, widow di siya, may duha ka mga anak, taga Mindanao. Ang mga vaginal discharge man itong ingon ni Milay ganina. Basta man nila pis Mindanao ng ila. Musta naman nila si Leo, Leo Ramirez diya sa Bukidnon. Ang mga daghang kayong mga doktor diya sa Mindanao, ako mga kailangan. So sa kadaghan, limot ako sa mga ngan. Maot nga, okay ra. Si Mama Juliet o si Frank Kamingi diya sa Siargao Island. Marajaw karajaw, hamok bang piskong isda sa Tiangian. Diya sa Puktoy, sabi kaila na kudas Puktoy ha. Ito yung mga kaila na kudas Puktoy, nalimot naman kung kinsato sila. Si Kuan, si Janet, naana sila diyan na puyo sa Puktoy. Okay, so Janet Mundaya, diya sa Puktoy, Surigao City. Okay, so going back to our sender, si Milay. Punto medical ang problema ni Milay, no? Ubigay ni, mayo mo tubag ano ta, si Doktora Lourdes de los Reyes Atok, Doktora Saruna, no? Uy, mag-medical mission dahil media, Doktor Andrew Crumpido, no? Iris, Doktor Ruiz Saruna, diya sa Crumpido Hospital, no? Karong June, una yung mga doktors na to, ng anak diha, gikan sa New Jersey, Amerika. Libre ang mga tambal nga panghatag ug naay mga minor operation naot nga di mo magpanuko pagduol walay bayad ha walay bayad libre la libre gud walay bayad. So amo ni pagahimuon diha karong maabot hunyo size diha sa Crumpido Hospital sa Sugod Southern Leyte no na ako pohon kita-kita ta diha okay ubigay ni kuan niya kaso ni Unang pangutana, may nigawa sa akong ginatao nga mura og unod, kadako. Mura na ni Ron kadako kumo sa bata nga bagong nataw. Mao ba ni gitawag og buwa? Sumo siguro na'y buwa or buwa by term ana. Mo nay ichmol, mo tingali na no? Kukakuan na ning buwa, ma'am. Milay, akong nibalan hayda ti di formal nga murag bata nga mudako dia. Na man puy daghang mga pwedeng may tabo diha sa inyong internal sex organ, na ay pwedeng na yeast infection. Ang inungdan na na irritation, overgrowth of kining mga kagaw, no? Mga fungal, bacterial. So, kung infection man gani na, I'm recommending mag-take yung kag-antibiotic, no? Fungal infection. So, may mga anti-fungal nga mga ubigay ni mga expert ano eh, natin mga anti-fungal, ha? Miconazole. Wala na kami nunuman. Huwag ka ng terconazole, basta mga sol. Mga anti-fungal na siya. Wala na yung panghatag sa mga ubigay ni nga na ay fungal infection ng ilang mga pasyente, no? So, daghang kayong posibleng mahimong hinungdan nga nung naamang kay kanang itawag niyo mong buwa, no? Parang mga infection dia. I doubt kung bacterial, fungal, or yeast infection. Kung naitikining na, dapita, sibili na siyang yeast infection. Kung naay murag huga sa isda, pudig bacterial, simba ko lang, o sexually transmitted, no? Di ta makaroll that out completely. Sunod nga pangutan na, unsa di kakadelikado ang buwa sa babae? Kaya sakit na baya ang akong pusoon magngulngol o magdugo na sa posible ba ni nga ma-canceros? Mindanao mang kamilayo. Pagkita ang ubigay ni, niya ma-biopsy ni siya, makuha example, tissue, niya ma-examine. Ngayon ka, posible ba ni siya ma-canceros? Depende na sa resulta sa biopsy result. Biopsy examination. Sa result sa biopsy examination. Karoon pa sa kumra ka-encounter ang term nga buwa. Akong pagtuo lang, ni hubag or murag ichmol or murag naadihay improtrod, no? Noona akong pagsabot, ha? Ubigay niyang duulo ni mo, ma'am, ha? Diya sa Mindanao. I do not know where in Mindanao maka nagpuyo. Katulong pakutana, wala ko kapat check up ani sukad sa pagsugod ani sa 2014 pa. Bugaya na di ay. Kung pa-check up ko, maoperahan ba ni? Depende. Naabay libreng operasyon ini. Yes, diya sa mga government hospital. Asa mong kopili mo doon? Government hospital, ubigay ni ma'am, ubigay ni ecologist. Duula dito. Kung wag yung kay budget, pagpatabang sa DSWD. Malasakit program na anak sila ni ana. Ha? Tabangan kiniani. Kiningingon ni mong buwa, posible ni siya kumbalikon, yeast infection, bacterial, or simbakulag sexually transmitted, or hydrated deformal, mo na siya. So, mangatol ng uban niya, mag-redis, murag na ay sakit, na murag di kakasabot, mukuan, mamuwa o niya, muswil, murabag, mugawas ang imong bulba, ang imong internal sex organ, imong parts, imong cervix, no? Irritated na katol. So, these are mga possible reasons. Balikon ako sa makausap pa, possibly nag-bacterial, yes, or karang sexually transmitted disease, no? O, wako magingon nga, papila na ba edad mo? 55. So, nag-menopause na ka, ma'am, no? Because the menopausal age is late 40s and early 50s with a mean age of 52. So, at 55, expected na ko, nag-menopause na ka. So, part na niya sa inunta ka ng pagkausap sa level sa hormone, estrogen, progesterone sa lawa sa babae. Katulong man naman ko sa busab. Pag minark, meaning pagkadalaga na, may mga panahon nga magbuntis na, huwag na panahon nga mag-minark na. Nag-minark. Nag-menopause na. No? Nag-minark, nagbuntis, nag-menopause. These are the three stages sa life sa babae nga expected mausab ang level sa estrogen o progesterone. Other than that, posibleng na ay mga abnormalidad. Okay? Ubigay ni ecologist in a government hospital, kung walay budget, dool sa DSWD, para matabangan. Alright, yun ang nakasabot kasing speaker mo, Milay, dahil sa Mindanao. Huwag nga sa libuan, millions na naminaw sa itong programa, kining akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, with Atty. Eileen Batan, sa inyong mga legal mga problema. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa itong mga programa sa Armen, taas na greeting din sa itong lugar. So, hangtod sa sunod higayon, hasta la vista. Bye-bye!

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

0: presents Hundu Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? No kining usa ka babae nga taga Moabug Tabugon Cebu. Nga to matatampo digtas sa nga Angeli.
1: RMN Newsbreak.
2: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipaligon sa Department of Agriculture kung DA ang ilang mga preparasyon alang sa incoming El Nino, sanglit ang mga weather phenomenon, naghulga na nga makapiktar kini sa mga umahan o basakan, ingon man supply karong tuiga. Si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ni mando na sa DA pagpaligon sa mga programa nga musuporta sa lokal nga mga mag-uuma og consumer alang sa gihulagway nga Strong El Nino event. Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak.
3: Para sa malimpyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
3: TTX 500. Mapali sa mga butika.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte.
8: Mas paspas, banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Life extension vitamin D3.
12: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
13: Kaya sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
11: Life extension vitamin D3.
14: Ang life extension vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
15: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
4: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang ko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas.
8: Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon.
7: Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
10: Set Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Sakit na yun sa ayo akong kilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one way. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Eh, wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na bista.

0: Ha? Mangita ka kaabangan, Day Angeli?
1: O, Day, kanang dool din sa atong trabahoan ba? Kailayo mangkod kayo itong akong gipuyan, uy. Dako kay kasto sa pliti.
0: Nakoy kaila, Day. Nga dool din sa atong trabahoan.
1: Tuduoy ko, Day, pe. Kaya ato na lang kumangabang dito.

0: Ay, nako ibakante nga kwarto, pero ay maulagi. Eh. Guba ang pultahan.
1: Mau ba, ate?
2: Say, problema, ate Imogen?
0: Uy, dong gari. Ikaw manggo di ay na, dong. Ay, di amanggo yung mga bang speakas kwarto. Ang problema, ini, kay guba ra ba ang pultahan?
2: Oh, ako nalang ayaw, ate. Inigulin ako.
0: Sure ka?
2: Ulagi, ate. Mahikog ta kay dagabi ang nga bang. Pero saan talaga mo balhinday?
1: Kuen mahimo karon unta. Dali raman to pagbalhin ang akong mga gamit kay gamay ra magudto.
2: Ah, dali lang to daan ang imong mga gamit. Kay iniguloy na ko ako ning trabaho ng imong kwarto. Napamang ko'y lakton kaniyot.
1: Salamat bigo ha. Ti, mudaon lang kong daan.

0: Kumusta man imong trabaho, Miko?
1: Ah, magdipadili mahuman ako ang trabaho, Miko.
0: Hala nga naman.
1: Kapiin naman, good. Niya, Juan, huwag na nila ko natiwason, ha?
0: Sige.
2: Kanina rin kita sige istorya, pero huwag ka musulti na ako sa mong pangan.
0: Huwag sa kamangutan, ha?
2: O sila imong name ka?
0: Anjali.
2: Ah, ako na si...
0: Gary.
2: Nakilagaling ka lang ko lagi.
0: Nakalimot ka, nagilitok pa ng imong pangani ati Mary Jane pag dool ni mo ganina.
2: Oh, uri, no?
0: Anya, anya na lang na nimutiwasan pag-ayo ang pultahan.
2: Oh, ugma na lang kay gabi inuman good. Maikog ta sa mga borders din eh. Maikog ta, manukdok ta.
0: Mausad.
2: Kwan day, kining nabalakang kunin mo eh.
0: Nga naman.
2: Wapang mga ni lakang imong pultahan. Si Bako ba, masigsudlon ka din eh. Narabay, daghang mga laki nga nangabang din eh. ako lang kang kuyog ka din eh.
0: Unya, asa mang kamatog?
2: Dere ko subos. Una, ikaw, analas ka tri.
0: Sige.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Daghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na Extra Strong Beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
3: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
5: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Uy, huy, naon sa mga ditapad, malagig ka na ako. Ingon ka at tukas upos matuog.
1: Matapad lang kunin mo din sa kwarto eh. Namang ko'y ok-ok dito, kamang-kamang gud.
0: Di mata masood ni, huy, gamay ka ni Katri.
1: Masood rin lagi ni.
0: Huy, gigakus mong kukunin mo.
1: Gagsunta lang ka aron masood na din sa Katri.
0: Kali yung sumunay mong gipuhat na ako.
1: Pasag din lang kukus kong buhatan ni mo.
0: Kali pa. Salpahisa ni mo, uy. Pagkupagalit ay nagkaila, di pa kita uyak. Nakuha na ko niyo mo.
1: Sige lang, good. Nalipay mo sa tando, ha?
0: Unyo, ano sa may status na ito, ini?
1: Oh, may nahitabo naman na ito. Di uyab na ta.
0: Katawa lang ko niyo mo, day.
2: Isa ba din yung magkatawa mag-una-una niyo, uy? Nahilabtan kag lalaki nga dili niyo uyab.
0: Maula kita, uy. Pero, okay naman. Uyab naman, Meron. Ha? Magbinyo ta?
1: Magbinyo lang ta. Total, may naitabo naman na to.
0: Ikaw? Sige. O, pangatubang sa kong mga ginikanan, Gary.

0: Day, taw-tawod na magyudsukad ta nga nakasal. Wa pa yung kamumabdos?
1: Wa pa mangyudong.
0: Gusto na kita ko nga magkakita sa itong liwat, day.
1: Sige lang, gudong. Mag-aabot lang ta. Basin pa di ay hatagan tag-anak sa Ginoo.

0: Ha? Di ka mo pa uli, Ruin?
1: Oo, di na siya kong pa uli.
0: Kaya nga naman.
1: Juan, aray lang kong matuhog sa kong amigo kay mag-inom eh.
2: Binuang naman yung imuha, Gary. Happy naman di ka mo pa uli, Miss Bay. Kung mapauli ka di ka mo, lakaw na yun ka. Ano naman ka?
1: Usap siya kung uli-un din. Hinga, wala man tayo anak. Paula kayo sige, tanaw ng naong ni mo eh. Madugay, magkailis na natong naong. Magsigitag at tubang din eh.
0: Carrie!

0: Ay, naglilak-lak di hapi. Agontahin na. Ang saon, imo naman ang bana.
1: Sakit na mukod kayo sa manulti na ako, day.
0: Naingon anak lang tingali na si Gary, day. Kay, wa pa mangod mo yung anak. Maulian na na, uy. Kung makabato na mong anak.

Nganong i-cancel man ni Gary ang akong tawag? Hain magigahan ng tawa niya? Salamat kay ni Chat ay. Ayaw na ko pangitaa kay may gipulin ako ni mo. Kinuho ko. May laing babae nga gipuli si Gary na ko.

0: Kumusta naman ka, Day?
1: Okay na ko, Day. Dili maayo nga magpa-apikto ko sa hitabot ni mong Gary.
0: Maayog yun. Mamugos makaanang tao nga. Wali gusto ni mo, eh. Pasag dito siya, eh.

0: kumain. Eh, kaluan sa kong ginawaan. Humano to ako'y gikaon nga kontra sa kong ginawaan. Pero nga naman eh, anong kiluot man ko? Hala. Hala pa si Maptus ko. Magpalit ko pregnancy test, B. Hala positive. Maptus ko. Salamat, Lord, kay Maptus ko. Pagkabato na gin kong anak. Salamat. At imanon ko ning bata nga ni asa ko sa pakan. Bahala na ugwa siya'y ilhon nga amahan. Kinsa man na nuktok? Ay, basig ang ako rong kaubas trabaho. Kadiot lang, Day!
1: Anjali.
0: Ikaw? Ano ni amang ka? Unsa may mong gibalikan? Lako nito si mong babae?
1: Nagbaso lang kasong gibuhat, Day. Magbalik, Day.
0: O gano'ng makibalik man ka nako? Nga naman, gibuwagan ka si mong babae?
1: Ako inibuwag niya, Day. Kay Minyo umlay to siya.
0: Sa?
1: Nasugam makugo sa kababaeng Minyo. Pasiluan lang ko, Angeli. Magbalik lang ko ta.
0: Sa pagkatinood lang no, Gary, wala ko makinahanglan ni mo. Kaya kayo na kong buhion ang bata nga niya sa kuntian.
1: Kung sa'y bata, Mabdus ka?
0: O taon, Mabdus ko. Ug kon matao ni bata, dili ko ni ipaila ni mo.
1: Dili na mahimo. Bahala nagbasuko ka na ko. Magbalik ta, aron magdako ang bata ang may ilhon siyang amahan.
0: Gary! Gary!
2: Day!
0: Agay!
2: Kamusta ka?
0: Sakit akong tiyan! Agay!
2: Basig mga anak na ka, Day! Dalaw ka na sa ospital!

0: Kalingaw ba ini naghagwas iyang anak?
1: Lipalagay ko na eh. Nakaanak na ta. Og, salamat ay kayo nga. Imo kong napasaylo sa sahang akong nabuhat ni mo.
0: Isaad lang kita ko ha. Adi na ka magbinuang.
1: Promise na ako ni mo day. Kamahin mo na kong buutan ng bana. Og amahan sa itong anak. Day, malakaw sa ko ha.
0: Asa ka?
1: Ni-chat nga kong mga barkada. Patuon ko sa ilas danaw kay pista.
0: Hala, mag-inom na sad mo? Ayaw paglakaw kay magmotora ba ka? Tingalig maunsak ka.
1: Matunan ko na eh. Kay may kong sikos akong mga amigo eh. Ay kabala ka, di lagi kong maghubog.

0: buntag to mende ay umunay mo ulit si Gary kapi ay hain mo kundi matog. Oh, ang kauban man ni Gary ang nanawak sa messenger. Hello, Dong. Hello?
1: Hello, Dianjali.
0: Oh.
1: Diba, ano bakas balita?
0: Saan sa man?
1: Nabanggang motor ni Gary, o patay na siya.
0: Huh? Unsa?

0: ang imo bigibiyaan. Kari! Kamu! Kamu mga barkada ni Kari! Anong inyo mo siya gipasag? Nagpapauli ka na himbaw man mo nakainom!
1: Adli, di mo siya patuo. Di siya maminaw na mo. Among giin na nga, ayaw lang pagpauli kayo kaibigan siya. Musupak mo yun. Mauto nga among nahibawaan nga nabangga ang iyong motor nga gida. Namatay siya.
0: Mag-usa na pala ko inindo nga wa naman ka. Gamay pa kay ang atong anak. Ang

July 17, 2024, namatay si Gary nga akong bana. Ingon og salidat og nako ang kalibutan na itong hikayuna, pero ako'y mahimo. Igo na lang ko sa paghilak og pagdawat kapatay na gid ang akong bana. Sa pagkakaroon, ikinusara kong nag-atima ni Ryan nga akong anak. Og sa kinsa tong ganahan nga makikigala na ako, mao ni akong FB page, Angelie Kimke Tambago. Di na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN.

0: Kung moingon si mama nga,
1: sige ka, Gawp! Imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
0: Ang iyang buot ipasabot.
1: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
3: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
6: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
5: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, murag taas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. OG. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five. Brought to you by Panduway. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
8: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
16: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
17: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
18: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
23: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Salamat, Andre Martin. Gihangop ko ang pagmugna mo kanako.
1: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw. Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan! Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nagunubong ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
2: Iko na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong ignalieni! Hatagi akong higayon nga magpabilin! Buot ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao! Buot ko may kugma! Ug mahal na ko si Fiona!
3: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
2: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makakuha ka ni mong gikan ka na ako! Wala!
4: Si Andre ug si Ethan. Si Andre ug si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kun dili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matud pa sa mga batid sa Natal sa Siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kun mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre ug si Ethan. Namugna ug gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Cabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo, akong cholesterol level nasa 200+. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kihalos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: DTX 500!
9: Mabali sa mga butika.
10: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic, o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol.
11: Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
12: SED Health Report.
13: Health Report.
14: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
15: Dr. Limuel Espedal, Dumitres, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL COVID-19 17-in-1. So akong itry. Genitino siya sa tiyan, di siya acidic. Diginahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
16: May buhay sa makabuhay!

0: Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bispa.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: O karon, ano yung aming sumpay sa atong sugilanon, si Andre o si Ethan?
1: O gulay si bisan kinsa nga makakuha kanya gikan kanako.
0: Ingon sa pagkahitungkan ko pa ang kanhiyang pamunga.
1: Mahal ko si Fiona Andre. Mahal ko siya. Nakabati ka ba? Mahal ko si Fiona Andre. Mahal ko siya.
0: Ustula! Ustula! May nagbusina. May sakit ang nabiyabot. Kinsa makaan.
2: Ikasubo ko, Andre, nga tingali galingugugan ka sa pagsigi og busina sa driver sa mobile patrol. Klaro na lang nga naisturbo ka gayod. Ang ako nga nagtuo ko nga nakagayod sa suhod sa laboratory, ug nga naniguro ko nga mabati nimo nga ana-ana kami miabot na.
3: Ay kinagunaw na, Major Suarez, sir. Gusto lang nga may busina mo aron mabati na kung may miabot. Kay focus sa bagyugay ko dito sa suhod.
2: Sa pagkatinood, may sagoon ganoon ta kung usas ako mga sakop nga muanhin mo aron mapasabot sa importante na kong tuyo. But nahuna na ako nga ako na lang ang muanhin aron mapaniguro gina ako nga muabot ka nimo ang mensahe. Alam na kay may request ang atong kanagkuang opisyal sa syudad.
3: Ito, mas mayo nga ikaw gud mismo ang musulti na kuha na, sir. Kung unsa gyud importante. Most probably, bahin yung tingali na kang Ethan, di ba?
2: Oh, gusto ka, Andre. Bahin ni Ethan, og bahin usap sa imong hinigog mga si Fiona nga still na-confined sa ospital.
3: Oh, mau ba?
2: Yes, yes, Andre.
3: Bastilan, kaikog kubayan ni mo, Major Sir. Nga lakip ang bahin ni Fiona. Ikaw pagin ang mupabot ka rin ako.
2: Oh, it's okay, Andre. Kay nakasulti mi si Police Officer Gomez. I mean, si Candice, labot ni Fiona. Nga namugos giyod nga mugawas na sa ospital. Bisan wa pa matagi o clearance sa attending physician niya.
3: Pastilan. Sorry giyod kayo, Major. Sir.
2: Usbon ko, it's okay, Andre. Nakasabot ko sa sitwasyon. Kay lagi dili niya mag-contact sa imong phone ang iyang tuyo, and I understand nga imo kining gituyo kay dili ka gustong madisturbo. So, manin akong gihimo karon nga nakasamok ka nimo.
3: Ikaw, sir.
2: Bitaw.
3: Wag kang yun mag-disturbo na ko, sir. Wag yun.
2: Okay, okay. Hindi na lang tayo mag-isugot pa niya na. O kung sa tuyo ni Fiona ni mo mismo, inyo na ka na ang duha, wag kulabot pa. Mao nga personally, nang taka nga, hatagi siya kigayon nga magkasulti mo through phone. Aron kung noon sa may buot niyang ipaabot, diha ni mo. Kung doon na ba'y problema o sama, at least direkta nga magkasulti ka mo.
3: Oh, salamat, sir. Right after sa mo pagkasulti, tawagan ko siya aron magkasulti mi.
2: Good.
3: About sa line mong tuyo na ko, sir.
2: Well, about na kini ni Ethan sa imong imbensyon. Mipaabot na gyud o kamanduan ang ato mga opisyal sa kagamhanan nga may desisyon sila nga wag tango na lang gyud sa hingpit si Ethan.
3: Sir.
2: Well, I know deep inside ni mo. Sa imo lang sinultihan, si Ethan para ni mo is more than a man, more than a friend or a brother. But, your very own self, sama sa imong giingon, nga si Ethan mao ikaw, ug ikaw mao sad si Ethan. And even if, nga, nakadesisyon ka na, I know, diligha po sa'yo lalang gani mo ang paghimo sa ingon.
3: Peter Suarez.
2: Ug hisabtan ko ikaw, Andre. Dili lang sa mga memories ni Ethan tali kanimo o kaniya, ni Fiona. But nahimo na siyang kabahin sa inyo kinabuhi. ukli soda kining papason pa. Kay tao ang pag-ilan ninyo kaniya. Og napatik na kini sa inyo mga kasing-kasing.

0: Kung sa may rason ni Andre nga dili man siya makontak, dili na siya buot makiksulti pa na ako, Candice. Mauba.
1: Oo, wagi ko'y ikasagin mo bahay ni Anna Fiona. Si Andre Rigid ang makatubag ni Mariana. Pero ang ilang tingali nga mo sabot ka sa sitwasyon karon ni Andre. Kahit sayo kita nga nasubo o nadismayagid ka ayos siya sa kausapan ni Ethan. Nga may resulta kini, dili lang sa pagpangharas ni ini din sa syudad. Dagang pag yung mga inusinting tao nga iyang nabiktima.
0: Oh, tinuod na, Candice. Pero dili ka itong kapubuto ni Ethan. Kahit sayod ka kung unsa siya kaayo, di ba? Di alang siya na himong bangis. Nautan o guway kaluoy tungod sa kasalbahis ni Professor Charles nga mo ay miguba ka niya.
1: Sayot ang tanan ni Anna Fiona.
0: May mitawag.
1: Tingali si Andre na ka na, Fiona.
0: Si Andre, kid. Si Andre. Hello? Andre? Andre?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatuda ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Sino kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir? May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Diabetes, usaka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctor. Mapalit sa mga butika.
5: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Fiona, I'm sorry. Unsa ba imong gilakan?
1: Nagudadagagot siya kung gilakan. Suma, wa kagin mabalik dali. Ganihara ko nagpaabot ni mo.
0: Usbang ko, sorry. Mangay kong dispensary mo. May nungdanon kong gyatiman. Fiona.
1: Naibaw kung unsa imong buhaton niya. Utang buot, Andre. Nahimo nang gabahin sa atong kinabuhi si Elsan. Makahimo ka sa pagbalik sa iyang kinaiyang na usap tungod ni Professor Charles, dili ba? Ayaw siya kung saa. Ibalik si Elsan sa kanini ang pagkasiya. Nagpakiluoy ako kanimo, Andre.
0: God.
1: Namati ka ba na ako, Andre? Ha? Andre, tumag ako. Namati ka ba na ako?
0: Mubalik ko din sa ospital. Ano tabag sulti?

0: po si Andre Cantis. Matod niya, muanay na siya.
1: May nalanga na lang tingali siya, Fiona. Pero may pasalig siya kanimo nga mubalik din sa ospital, dili ba?
0: Oh, pero hapit na mo sa kaoras. Wa pa siya.
1: Sabta si Andre, Fiona. Ana, usap siya sa risgo. Labi na kay hangtod ng mga higayuna. Wapag yung madakpi sila si Colonel BG o Professor Charles nga may miguba kang Ethan.
0: Salpahis nga Professor Charles. Siya ang miguba kang Ethan. Siya ang nakaimun sa tanang kadaot nga nahimo ni Ethan. Salpahis siya sa tanang mga salpahis. Dili lang kay daghan ang naamong sa iyang kasalpahis. Lakip usab ako. Ug mismo si Andre. Iya usab nga nabiktima tungod sa iyang kahakog sa dungog.
1: Igo na, Fiona. Medyo... misikita nga akong mga samad o bunog. Bisan may mga bindahin na kini. Tunog bang good ini sa gawas ospital. May mo ba nga mubalik na lang kita dito sa suod? Sa imo kwarto? At wala na to, paabutan si Andre dito. Maabutan na lang ito siya. Mahimo ba, Fiona? Fiona?

nakatawag rin si Fiona o pinaabot kang Andre. Pero yun na. Ginawa pa man sad mo abot si Andre. Sa kaya ang nadugayan sa pagbalik din eh. Oh, tawagan ko unta siya pero after sila nagkasulti ni Fiona, dili na usap magkontak ang iyang phone. Tuhod ning papakiluin ni Fiona kaniya, na dili totally i-condemn si Ethan, na dili kiniwad on sa hingpit. Kapisan siya, supak sa pagkawagtang kang Ethan. Kigipakasama niya ang tao, ulabaw pagani sa igsuon si Ethan. O kabahin kini sa iyang kinabuhi, na may konsepto pagani siya sa iyang pag-imbinto ni ini, na si Ethan mao siya o si Andre. Mauusap si Ethan.

0: Shit! Gadong Ethan, may nakaingon kon nga nung naingon kita ng ini, Colonel. Kay kung wa palang unta, mutulibagbag ang mga robot. Ugwa niya kita makontrol at itong mga higayon na. Dili kita maingon ini. Nanaisama sa mga iro ng way tagiya, uglibod suroy.
1: Kalma. Relax lang, Professor Charles. Nausak ba? Nahitabo lang nitabo. Wala kita mahimo pa. Suma. Wala ko ikaw basula gaway na himo sa pagkontrolar ni Ethan ka na to. Dili ba?
0: Di lang tingali ko makahimo sa iyo po. O kumpiyansa kayo ko, Colonel. Lakip ka usab.
1: Usaw ka nang ipanultin mo, Profesor. Magbinasulay ba kita?
0: Nagmahay ko. Pili ang nagigayon na nakuha na to si Fiona. Ug sayo na lang ang dagayo na to ang pagkuha ni Andre aron siya mapatay. Apan huwag kita maggamit sa to mga utok. Wa!
1: Ugol sa'yo na simula-hula, Profesor. Ha? Usa!
2: Niyamaday ko makatuwag sa labi niya ng ospital sa pagpinaabot ni Andre.
3: Kumusta, Fiona?
2: Oh, Ethan, ikaw ba kining ako nakita? Nganong imo ni anang imo itsura? Kasi nga itapon ni mo? Naulian og nabalik ka na sa imang kahintang? Di ba, nakuha og gidaka ni Andre sa iyang laboratory na totally... Wa na mo trabaho ang tibuok ni mong system?
3: Naka-revive ko og Miss Capo. Og ni ako. Aron ko haon og dadon ko ikaw.
2: Asa?
3: Dali! Uban ka na ko, Pira. Uban ka na ko!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Mga kasama, atangi ang sunod na sumpa ning ato sa ginanon. Si Andre o si Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bambina. Musical scoring, Engineer Ariel Mangao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Sound man, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauba ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok ako.
3: Di lagi. Kaon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni Oji Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpaminod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulog ng butikis sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
10: tulo pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Said Health Report.
14: Health Report.
15: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
12: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
18: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
17: Hindi po kayo gumaling?
18: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.

Ang miyagi ato na sayran, nagduda sila si Puldo ug ang ilang tiya Alicia, nga duna gyud sekreto nga gibilin si Pilo kang Johnny. Samtang sila si Johnny, kumtento ra nga mipundo sa payag duol sa menteryo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning bag-otang sugilanon. Pobreng dato!

0: suka na gusto pa ni hapo na. May mura madi nga anhi na lang tas payag.
1: Maugi na bay. Ako na yung nakita daan. Nindot man ang kinabuhi sa ungo. Way magsamuk-samuk.
0: Aw, oh, maugi yun.
1: Mao nga, ay kabala ka nga kauban ni mo ang ungo abay. Kay, way ungo nga mangunay og silingan.
0: Mauba? Sige. Ungo man ka. Patakti na lang sa kus pagkaungo, pi. Aron duha na tang manglupad.
1: Ay, unya na akong makumplito ng akong balhibo sa pako.
0: Bantay bitaw ka, bay. Himuha biyagit kong ungo, ha?
1: Unagi! Pero, tiba, nabugoy ungo nga tumboy?
0: No. Ako na na. Oh, tuod, ugma, bay. Mangita kong trabaho sa lungsod, bay.
1: Bay, tininuod na ginang imo nga ubanan ko rin mo din sa probinsya.
0: Oh, lagi. Ako pa.
1: Ah, sige. Alita magsugod o pangitag diskarte. Kung way ilubong, mang sideline ko sa lungsod.
0: Unya, mang lista sab ko sa pista din, he?
1: Ah, gigi. Gana, gana. Wala yung ganahan mo. Pero, tempa. Da, nga tong kustyum. Kustyum na to sayaw ba? Nabilin mo siyudad.
0: Ay, problema ba ko na? Manguktay!
1: Agi. Shhh! Ayaw na bagsapa, abay.
0: May taos kawas?
1: Di nilagas na asa. Ako'y manawag. Pagka ng pamilya ni Lulong. Di ka lang.
0: Yay! Kitsam kay naniit?

0: Araw kayo madunay na niid ng muling ispaya. Oh, ito aras yan. Kuk, doon ko. Oh, nasuod siya sminti rayo. Oh, no. Mga asas ibabaw sa mga pancho na dagandagan. Hindi ko akibi. Liputon ako.
1: Huwag pa man magpaliks, Johnny. Ano na dukay man siya? Ako kang apaso niya. Hamingaw naman din sa kawas. Pero hayag pa ang mga sugas minteryo. Oh, may naglihok sa minteryo.
0: Karoon ka dama na ka. Ako gandang imo hagitong binagani. Pero may kumukadaon ka. Tora siya. Oh, oh, oops! Sakpan ka! Sakpan ka!
2: Ayaw! Ayaw ko kukuha! Ayaw!
0: Ha? Unguuntagid ka. Kung di ka musulti, nga nung naabot ka din sa kumpayag.
2: Ay, gisugur ko.
0: Ha? Kinsa? Kinsa ng sugo na mo?
2: Okay na. Pinay pa ako kung asa siya nagpuyo.
0: Asa siya magpuyo?
2: Nagkumpayan sa ungo.
0: Ha? Si Puldo ang nagsugo ni mo?
2: Oo, mao na yung pangan.
0: Unsa may gipabanidaan ni Puldo nako? Ha?
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni-aprobar ang Land Bank of the Philippines ug nagbalor 908.77 bilyones pesos nga loans kadto sa agriculture, fisheries and rural development. Sukad nito Marso, samtang ipalig-on sa mga lakang pag-advance sa food security. Ang maong kandidat accounted kini alang sa 58.4% sa total loan portfolio sa maong lender. Ngagipadagan sa gobyerno din sa nasod. Ang Land Bank padayong minduso alang sa value chain based initiatives nga nag-cover sa post-harvest, storage, processing, logistics o market access. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney. Og ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi ibiktimong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, aran sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
3: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
8: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Mas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabihi. Dahil magpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
10: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
0: Tugan! Tugan! Unsa yung gisugo ni mo, ha? Kundi ka gusto nga akong titito ng imuli.
2: Iyaw! Iyaw kong uwa! Kwan! Iyaw lang iyaw kang ipapalitan kung may mo ba yung kagungo.
0: Ha? Unga, may sugot, sir, ka? Lo, huwag ka mahalok nga ako kang kanun.
2: Tam ko'y dagros! Tawa ang mga panuway! Tawa!
0: Di na makadot na kong imong cross. Ambi na. Hmm? O glayas na. Kung di ka gusto nga, ako gigang umuun.
2: Oh.
0: Hoy! Ay napakita ni Poldo, ha? Kasawot! Pirigod!
11: Hoy! Ngano kang gipapanid anon hinuong ko ni Kau Poldo?
1: Aw, oh, klaro na lang yun, bay. Nga doon nagipagduda ni mong imong ikakaw.
0: Nagduda siya kung tinuod bang maungo ko?
1: Gali!
0: Ako naman hinuon ilang pangigihan nga gamay ramang kong bahin sa kabili ni Lulu.
1: Mao na diyang pangutan na. Nga ano? Ang tubag, bay, maoni, bay. Ikaw sabi ni sir masag kang abinan kagpayag o gamayin kwarta.
0: Ang someday ang ngayon akong buhato na, bay.
1: Ang imo kitang tangi buhat bay, pasuko-suko ka, reklamo ka. Pero wa man, dawat merong payag. Dayon, ni ana ta matug karon.
0: Ana dina. Ah, unya. Reklamo lang ko ini.
1: Nay, wa nay.
0: Reklamo ko.
1: Wa hina noon. Mingisi na hinuon ka nga maron ni imong dawat.

Ah, ina man yung bata, ah. Opo man mabalik. Kadlaw na hapit. Pero, wapit din siya mabalik. Huwag man na ako sa sihang bata sa ila.

0: Hello? Oo. Ni ako karon sa mong probinsya. Ay, nagpabugnaw na ako. Medyo init pa diha. Kinanglan nga magpabugnaw na ako dire. Oh, sige, sige. May giplano ko, pero ako pang konsultahon ang akong apuhan. Oh, sige, sige. Oh, sige, bye.
1: Ganahan ko mula ang karun.
0: Aw, lag.
1: Dili lang ko niya maubanan.
0: May importante kong atiman nun. Ikaw lang si Suroy. Magpili lang. Mag-auto ba ka o mag-motor?
1: Mag-motor po.

0: Ay.
1: Tía. Gao. Muy soltita.
2: Un sabana, ¿ah?
1: Kamu ng doha ba? Mapati mo. Why special nga butang o bahandi nga gibilin ako ang atong apuhan? Ha, Puldo, gaw? Mao nga, ayaw panugo og bata nga maniid na ako eh. Maluoy gas bata. Kuya kun ako ning masukmagan.
2: Gaw. Ayaw na yun pagduda.
1: Kamu ang nagduda na ako kay mudawat tayong ko sa gibilin sa atong apuhan. O ikaw, Puldo, gaw, nagduda ka nga ihungungan ko ni Lulupilo o bandi, di ba? Pes, istoryada ni Tarong. O kinalang muto o manako, ha? Tia, Puldo.
0: Sige, unsa man na, sultina.
1: Ang gibili ni Lulo na ko, tulo ragyod. Ang iyang pagkaungo, ang iyang payag sa kilid sa menteryo o iyang pagkasipultorero. Maurang doon na. Ha? Wala'y lain ba? Sige. Baing butag.
0: Nahibaw git siya. Bahin sa tong plano.
2: Abtik sabi nga ko'y agaw na.
0: Uldo, dili mahimo nga kontrahon mo si Johnny.
2: Di sa mahimo nga, ako isang dapigan tiya. Nagtuon na ang uban na itong mga silingan nga si Johnny may nakasunod sa pagkaungo ni Lulo. Kaya ako kinahang maapil pa.
0: Pero, kinahang lang pinuhon nimo ang imong lihok.

mayo kay wa dinis abay mikmik. Ako matanaw kung unsa yun ang ipakumkum ni lulun ako. Oh, ay naman itong akong karsunis nga isod lang ako panyo ah. Nga ipakumkum ni lulun. Ah, tira, tira. Oh, nga rin panyo. Gamay nga panyo. Sama ning iyang giputus.

0: Si Nanay Sean Alcuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, kung saan man mong kasinatianay, katong wala pa kagamit sa itong kape?
2: Katahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagay sa, ang bukid doon eh. Gani ay, nag...
1: Ha, sa kulian?
2: O kato ganing, ama nga mo rin na.
1: Abukid sa...
2: Ganing.
1: Sundan?
2: Oo. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
1: Taka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
2: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
1: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
2: Makakat ka to, ah.
1: Tanong mo yung
2: sa mga marahin. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Na ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
1: Pili pa ka na ni Mulay?
2: Sion.
1: Pilido?
2: Alberto.
1: Pili mo idad?
2: Ah, anak ko, binta na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
4: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. It's a

0: Music narrator, Randy Padaya Usason. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Bangis Garing. Kining tanan, galit sa RMN Production Center.
1: Kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamino og minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oras, hatad ka na to sa Kremel Soy Sauce.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
1: 10 years kay kan karon. Pabutong yapon ko nimo.
2: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
3: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday di mo. Balik na namo.
1: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipangita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na akong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
2: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o gag-atong kagkahapon. Sama sa usa ka ninong nga dili mo biya karako. Maunia. Gipaabot pagyapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
0: at the door. Anino sa kagahapon. Muto ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores. Direktor John Caracapuhanes. Speder Joel Bense. Recording editor.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Zed Celebrity Beauty Soap.
2: Zed Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Zed Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Zed Celebrity Beauty Soap na.
1: Zed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Zed Marketing.
5: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with biogenic.
8: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: In that way, masayo na lang unyang mabalin ang kaluoy. Nyanto sa gupa.
1: Ha?
0: Kaluyin ako. Please.
1: Tubag ka ba? Sige na.
0: For a while, ang sekretary na nako. Huwag naman ko mabalik sa opisina kaganina. Kay milahos ko ni mo. Awal. O sa pabituyo ni mo nako, ha?
2: Josh! Diyos na bangi ko! Pag-ausa ko kay Kandere sa prisuhan!
0: Oh, unsa? You're where?
2: Sige, salamat, sir.
3: Dali na. Sa unang balik sa Zelda.

0: Your hand is cold.
1: Gani, boy ina.
0: Do I make you nervous?
1: Si Dave, itanaw na mga anak ikaw. Anong nakapaman na sa'yo?
0: Baby?
1: Ha? Huh?
0: Let me hold this hand forever.
1: Wag ani forever. Putol ni mong kamot. Ayaw, uy, mapungkol ko. Wanan niyo ko gamitin para i-inject sa mga pasyente kung mga na.
0: Then let me inject you.
1: Hmm? Green joke to?
0: Ha? Hmm? No. Dili, uy. Ang buhat na ko ipasabot nga. Let me do it for you.
1: Hmm? Really?
0: Oh. You're still here.
2: Oh. Oh.
0: Nagpaabot ka nga, mahumani?
1: Dave.
2: Why? Nagpaabot ko nga, mawa akong duka. Layan kayo mag-drive. Nya, duka ko. Balis ka siya, niya ko.
1: Josh, niya naman si Dave. Niya na lang ko masabay ha, or makaulit na lang ko uglahos.
2: Kung ano, dali na, Jenny.
0: No. No.
1: Yugot ang iyong pagkupot sa akong kamot. Josh.
0: Oh, sorry. Did I hurt you?
1: Wa.
0: Oh. Okay ka nga. Di ta ka mahatod.
1: Okay na, Lucky. Sige na, kikabiin na. May mahinungdanon ka pang ati manunon, di ba?
0: Sorry.
1: Okay ra. Sige na. Una na usakay si Simon sa kinan. Amo kang lantawin.
0: No. Mas gusto kong mulantawin ni mo.
1: Duhaman mi. Way ko daw na mo. Mga sige na.
0: I insist.
1: Josh. Sige. Pero pag-amping ha. Ito na mi. Tingaling magduka ka sa biyahe ha.
0: I could drive all night and never tire.
1: Pero mas maayog yung mag-amping. Sige, muuna na mi ha. Dave.
2: Tsaka na.
0: Oh, baby, wait.
2: Kalitan kibira si Jenny o gigakos o gihakan.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
9: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at original.
12: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Sa gunso ng OT, ay buhi.
16: Kaya pa na ako.
15: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
16: Kaya pa na ako.
15: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay bilde.
17: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
18: Kung RiteMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
19: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
20: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
25: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko.
26: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
27: Puyawang Danoy.
26: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw,
28: pinakalami nga black coffee.
29: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
30: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
31: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
32: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
33: United Home. Unilab yan.
34: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
35: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
36: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
38: Kargado.
39: MaxVit Kargado.
40: Unilab quality yan.
37: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
41: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
42: Dagag na kaon nga oily food, maka-acid na.
43: Pag may acid, Supracid.
44: United Home Supracid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
45: United Home.
46: Unilab yan.
47: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy?
1: Happy? Ano di ay?
0: Oh, wala lang. Kita mas ayun noon nga nalipay ka. Nga gigakusugihag ka na itong Diyos. Nga, di pa dugay ni mong gikaila.
1: Di pa dugay nga gikaila, pero dugay naming suod.
0: Suod mo lang? Pagkakusgakus pa. Pahawk ka, good.
1: Huwag mo ka ingong kaghawk ba? Murad yung asa ko niya gihagkan sa aping labar. Sa aping lagyan in town. Smack pag yun.
0: Ah, garaa. Mura maglagmahay nga smack ra. Gusto ka? Gukdo na ito yung gisakyan?
1: Time pa, uy. Nasuko ka?
0: Suko!
1: Ano naman?
0: Kanaglagot ko ni mo!
1: Nga naman?
0: Anong yun si Maga?
1: Nga no di ay?
0: Glagot ko!
1: Nga no gani? Nga no naglagot mo ka?
0: Ano? Anong katawa man ka nga naglagot ko?
1: Kaya mo naman kakakong uyab ka nagselos na gibuhat sila ang laki din rin ako. Ay! Wait! Ayaw kong ina nga nagselos ka. Ay! Dave! Kalagak ako! Nung...
0: Gusto kang tubagong tika sa imong pangutana? Kung nagsilos pa ko?
1: Ha? Nagselos ka?
0: Oo!
1: Nagselos bitaw ka, tinuod? Nagselos ka?
0: Tinuod! Isiloso ko nga pagkahigala, Jeannie.
2: Mapalit ka may bawa na. Sa kadugay na natong bisplit. Sumagod! Gusto natin kang protektahan!
1: Ay, ambot ni mailarga na, be.
2: Suko ka?
1: Suko.
2: Ang suko mag ka?
1: Kanaglagot na ko ni mo.
2: Anong lagot mag ka?
1: Eh, di ko gustong protektahan ni mo. Tak, larga na. Ano katawa mo, sag ka?
2: Ganon suko masag ka?
1: Ambot ni mo. Magbungol ta.

0: 달라 먹지니? 비셋, 비셋가 떨면서 꿈빠니. 무슨 말을 했어? 그래도 오빠가 아픈 거 아니야, 네 주시. 뭐 아니, 박아지야? 뭐 박이다, 박아지야, 나고. Oh God, 뭐 아니지야, 뭐 아니지야. 그까부요 칼이 뭐 어디니? 딜리코 마히모 막두가 디니 사수다 파수와나 딜리코 마칸토스 디니 그니 아빠랑 언타 스티브 언타 언타 니 안다시야 카룬 낙다간 낙가부앙 사 팍팡히탁 파아게 아룬 마카가와스 다다윤 코기켄 디니 Dili siya makatugot ka mag-inosara ko ni mausok. Dave! Josh! Josh, di aka! Salamat! Salamat! Huwag ka rin ko masayop! Dili ka rin ko ni mamaantos! Salamat!
1: Why did you do it?
0: Josh!
1: Pero may pugos kas pagsuot sa iyong unit.
0: Babe! Nadesperado lang ko! Please! May sumangi ko! Pag-usa kong ika din eh! Dili ko din eh, babe! Baho! Alimuot! Hugaw! Please, sumangi ko!
1: Sige. On the contrary, tabangan ta rin ka. Ubus sa usa ka kondisyon.
0: Ha? Unsa ka na? Bisan unsa, sulti lang ko. Buhaton na ko ang tanin. Magkagawas lang ko gikan din eh. Ingna lang ko, babe.
1: I want you totally out of my life.
0: Ha? Usa po, di may pasabot.
1: Tabangan ta rin kang magkagawas gikan din eh. Kung musaad ka, nga dili ko na makita pa bisan kanusa ang imong panagway dinhi sa syudad.
0: Unsa?
1: Balik sa dapit din ka mahiangay.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Ayo gabung dengan saya, cuma Joseph Bush, Jiki Kamu, setelah Jus, berikan aku dalam satu Sa 500, pilih kong matanong ang naanidad, mag-Data X sa 500 ka. Ang Data X sa 500 na Bustabiyol, at yung stance, kabawi kapatid ka sa Masilyo, lapin mas cancels, batong sa naranos ka free early hours, hindi pa namin sa polusyon, yung risk mabisyo sa mas paglumos sa alcohol, o ang pagpanlako. Sa balita na isa ka lalaki gi abis gali og niyo gan ang hold na gida sa tama na makinig gi abis iag dasungis katulong na nag-inom dito sa Makisitso Kabataan Barangay Maigang sa lungsod sa Barili ag biktima nila sa Balang Romeo Baritua at besa sa inyo sa Barigon na Lifin Palter na dito sa Makisitso Kalabihan sa Maugya Pudya Barangay samtang ang itong bukas sospek nilahan nga si Jun Ali Hangdabi kung agapi kundo sa inyo sa Barigon o nagpulga po sa niskutan na Barangay sigun sa Bisisun sa Kabilisan sa Barili Police aning tug agrinduan ya tug ni sa ka birthday party sa silingan nilang sitio sa Aniskutad ga barangay og diang nangaon og maso pangaon sa duwag yung nagidom kini nagpagay og diang na kainom na nagkasungi nagkaalalis ka misampo kayo kini sa pag-abi sa liog sa maoga biktima kaysa kita karon sa tambalan kagini suspek na dakpara sa kini sa kausan dito sa lungsod sa balikin sa gitanggong na karon dito sa Barili Police Station. Matalong news, balik karo ka pula, hatog ka po sa Data Extra 500.
4: ang dating sa fire balita ko sa purma sa 300 residents ng mga ilang sa mga sinila pero mas kinsulis balog sa labas sa fire at ikaw sa oxidations. Ang dating sa 500 kampiyon na tiksyon ay 1.3 million orak units sa antioxidants, epektibo gano'ng pangtala sa mga free radical sugar oxidation. Sa TEDx, sa 5-alinda, ang atong panit pabataon, internal organ ayon, ang TEDx sa 5-alinda, digibalas diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, calcium formation, LPCDT, insomnia, acute paralysis cured. Ang TEDx, 5-alinda, ang sekreto, sumagagwapo.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Rise to the summit, drink up. Rise to the
5: summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
7: With the right hydration.
5: With the right minerals.
9: Drink up.
5: Summit Natural Drinking Water.
10: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
11: CDOI Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
12: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
11: Ito ang idol ko.
13: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni Jun Caracapuanes. Spenner Jewel Betse. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kung maglantaw ni Ine. Pero, imo nang giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ayisa! Kinahanglan mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahanglan bayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatag din siyang kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga karintan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran.
8: Tusiran Forte.
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema. Manako sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
13: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
14: duha sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month ka pin,
14: naayo na ako.
12: DTX 500.
15: Mapalit sa mga butika. It's a belly

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
2: Tunay Natural at Renal.
1: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Seth, health testimonies. Health testimonies. DJ Papasam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papasam of Masbate.
3: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Long have we waited. Panduay First Five. Zach Tabudlo. Koji. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduay First Five. Brought to you by Panduay. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduay products in participating outlets. Visit the Panduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
7: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdunggitan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
17: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
18: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
19: Wow.
18: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
17: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Guwanta pa!
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
20: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
22: Come, come, go!
19: Sa mga bisdat na musagubang sa hagit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargado.
22: MaxVit Kargado.
14: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
23: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Sa gunso ng OT, ay buhi.
25: Kaya pa nako.
24: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
26: Kaya pa nako.
24: Patong-patong ang projects, sige lang.
25: Kaya pa nako.
24: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
27: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
28: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
29: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta RightMed.
30: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
19: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hagit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargado.
22: MaxVit Kargado.
14: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
23: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
33: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
33: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
34: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Oh, kagwapas mga papay nga nanaog sa van.
2: Uy, ayasa!
1: Niyasap ang maldita?
2: Tabagi ko kabuas akong maleta, Pi.
1: Anong niya manisiya? Unya, nagdapag yung maleta?
2: Uy, ayasa! Mura ba ka na kitang abat, uy? Tabangi ko, Pi, please.
3: Wow, can I see, please?
2: Oy, hoy, huwag mag-iat, ha?
1: Hain man ng imong maleta, Ma'am Claire.
2: Kaya na, Pig.
1: Kada ko guday ni Mugbag. Mubiay kaglayo, Ma'am?
2: Dili, uy. Mo trabaho mi din hi. Mo ni among location sa mong shooting. Kuan di ay. Sorry ha, sangilad na kong sinultihan ni mo sa una ha.
1: Ha?
2: Sorry kid kaayo nga na insulto ta ka.
1: Wala di kaso, Ma'am Uy. Makasabot raman sad ko. Nagsalos mong good ka, pero abi ni mo, Ma'am, huwag kay angay sa losa na mo. Kay dili mong kit mi uyab si Ken.
2: Nakasabot bitaw ko. Okay na ko.
1: Hala, murag, dili mo ko makadaog ini, Ma'am.
2: Lamang ko na'y ligid, oh, kana ba? Pabarugan ng maleta, inikahuman, ipaligid na siya, guruyo na na'ni mo.
1: Husto, huwag mo gabi sa amo. Uy, hala, kahumok na mo na'y ipaligid ini.
2: Pwede ka na rin mong sakyan?
1: Ha? Pero ba sino magkupa ni?
2: Di na magkupa, oy. Sige, suway yung lingkod. Go!
1: Aha, ayaw lang, Ma'am, oy. Ako lang yung ipaligid.
2: Sige. Unya, sasala na lang sa naitapok ang akong mga butang, okay?
1: Okay.
2: Sige, thank you. Shit. Kaya nang itukmod sa panuway. Pero kung mauni ang last akong paagi nga makapaduol ko ni Kent, kinahanglan ipalabas na ako matrabaho ni ako.

0: Nalipay kayo sila, ha? Ngayon na sila dili.
1: My girls, dili mag-iang
0: habi. Pag-shooting din sila dili.
1: Ah, by the way, naay rooftop ining baya. Pwede ta dito. Dito taagi. Kato dito, oh. Ay, naku, kiat-kit kaayos sila. Ay, ayasa. Doon ako ihangyo ni Mubi.
0: Ha? Ay, unsa man na? Hangyo lang.
2: Ayaw lang una pagsapa ni Kent, ha? Nga appeal ko sa model ining maong project, ha? Kay masuko niya to. Basig mo atras. Makiha siya kay nakapirma na baya siya og kontrata.
0: Oh, ingon ana, Dina?
2: Ingon ana. Kung dili ka mo tuman sa nasuwat sa kontrata, syempre makabayad ka.
0: Uy, kaluoy ko din ni Kent.
2: Mao nga ayaw lang sexultihi, ha? Nga dinhi ko karuin. Miga, ha?
0: Oh, oo, miga, uy. Uy, problema. Ato lang una ning isikreto.
2: Ay, thank you. Abi na kong ligit ang magkasabwit. Buutan man di ay ka, niya. Guwapa pa, gyud.
0: Na, mas guwapa, gyud ka. O niya, nindi pag ikaglawas.
2: Thank you. sige, ha. Ako sa silang apason sa rooftop, ha. Ang ako mga kauban ba? O niya, mamauli mi karong taod-taod sad. Excuse, ha?
0: Buutan naman di siya. Niga na ganyan isang pit na ako. Sila mong kitsikent ang parison.
3: Gusto na kong magawas din, Hikent.
4: Mag-agadas, Doktor, Kuya.
3: Kuya, himpitan na lang ang pagpagkaayod din sa ospital. Tuwad, si man ang imang, siya lang una ang mabantay ni mo din, Hugma. Kaya magsugo na ugma ang shooting sa komersyal sa atong kakahuyan sa Pangpa.
5: Pabalik ka din sa isa.
3: Mas makaayo ni mo kung dilit lang una siya magpaduol ni mo.
5: Gusto kong adto ko magpakaayos bahay sa kong tiil.
3: Magpalit una kong wheelchair ni mo.
5: Anong palitan ko na mag-wheelchair? Di ko ganahan ang wheelchair. Kaya di pa ko inutil.
3: Crutches lang. Kana lang, malayo paliton. Pero ang doktor ang atong parisisyonon.
5: Ikapoyan ko din sa ospital.
3: Busa, kuya. Ayaw pagkabadlo ni ng imang, ha? Kaya maluoy ta.
5: Kung manulti ka, huwag ikaw rin doon ay utok.
3: Kadita. Si Ayisa ang maning nanawag.
6: Pirmi kapoy, nanluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na.
7: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. na. Tungod ang kaning alaksan, extra galing na. New alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis, kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works.

0: Buster versus Alaxan FR, New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampore is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereta!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadere!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
12: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy.

0: Uguban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Lagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
3: Pag may acid, Supra-Sid.
2: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
4: United Home.
5: Unilab yan.
6: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay IU Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silga in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silga with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best
13: all while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Armor up for adventure with Biogenic.
17: Happy Fiesta!
18: Kinahanglan, extra ang anda.
17: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
18: Naana mga bisita? Kajut lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
23: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
24: Kargado!
25: MaxFit Kargado!
1: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
26: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
27: Good morning, my dear plants.
28: Didiligan ko kayo. Paano di kayo matuyo?
27: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
29: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
30: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
31: Unsa man kay tuyo niya ning isa?
32: Kinsa man nanawag? Nanawag man ni mo tubaga?
31: Melo, Frank. Oh, nga na nawag mo nga?
33: Nga nang Frank pa ni mong dingan ako. Nakasaduol sa'yo, Kuya Hans, no? Hello? Kent, napakadiha?
31: Niya pa ko, yes. May gawas lang ko sa kwarto ni Kuya Hans. Anyway, nga nang nanawag mo nga?
33: Duha kong tuyo ni mo.
31: Unsa may una? Si Kuya Hans na yun ang imong butuan.
33: Oh, apil ako, oy, syempre. Kitang tanan ba? Oy niya, ako lang ihato diha.
31: Pagluto na lang. Kaya ba akong kuhaon diha, maluto na.
33: Aw, sige.
31: Mia, unsa may kadawang tuyo ni mo?
33: Kuan, may abot man
31: sa kwarto sa mga bisita lang. Kailang kita huwag guest room. Kailang tupad sa akong kwarto.
33: Okay. Sige, mora na akong toyo.
31: Kumusta mo ka diha?
33: Okay naman.
31: Ayaw pagkutom ha. Naidagang makaon sa ref. Kaon yun.
33: Sige, mukaon yun ko. Ikaw sad, kaon yun. Kay, mas gwapo na ba katanaan ko ni himsog ka?
31: Ikaw sab, kaon diha. Gusto ko nga mapunan ka gamayong unod. Bisag, gamay lang yun.
33: Sige, mukaon ako. Sige na, bye-bye.
31: Bye.
33: Amping?
31: Oh, give off na niyang phone. Nga naman ta ni. Mugaan yun ang akong pamati ko. Makabati ko sa tingog niya, yes ha. Malipay ko siyang sinultihan.

0: Samkason, kuma usi ni kamhilak ay.
1: Kaysa may dili makahilak ini nga, huwag magin ako makitis ay sa in town. Buhi pa ka in town tong akong anak. Ang ako lang bagi tagod-tagod na ron siya o gisood sa sako. Mao nga, huwag yun siya sa mga ospital nga among giantong tata.
0: Pag-ilak-ilak niya, eh. Imob sa nagsa. Kung anong gilayas siya ang kasmong anak.
1: Tiyo Puloy, tiyo. Hasta mag-itaon ako pangitaon si Aiza, tiyo.
0: Panawag siya ang cellphone.
1: Nah, gikapoy na kong tinawag, anak Joy. Unya, musaka ang akong dugo kung lalaki ang muting og speakers linya.
0: May noon masigil kagtawag. Siya rugi mapulaan ang kidnapper og tinubag.
2: Humot na nga kong linotong tinola. Hain naman ito nagtingog ng cellphone. Muna manog ni alas akong doon lang tingog. Hain man niya. Oh. Sama na sa iba pa. Uy, hala. Murag na sa iba pa sa mitikan ang tingog. Maukap raman din yung kisami. Hala! Ang akog yung cellphone! Uwa din ni Madani si Ryan sa din na disgrasya siya. Oh, hala! Si Mama man niya nawag. Ako ba kaning tubag ko na o dili? Ay, tubag ko na lang, uy. Uwa bitaw si Ryan sa din eh.
3: Hoy, kidnapper! Uy, maluhin tao ka kidnapper! Ha? Patubagain tao ng akong anak. Giusa na ba tao ni Musa Isa in town? Papaulihan na yung tao ng akong anak, oy. Ayaw yung tao nag-unsa ang akong anak. Hoy, tingo, panuway! Panuwaya ka, matingbak, palta ka, panuwaya ka!
2: Hilo, maoy!

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kinimapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Tas bang imo blood sugar?
3: Ato na ka may diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500!
2: Ato na ka ni anti-diabetic properties?
3: Sama sa
2: Charantine,
3: gagapa mo po sa glucose,
2: visine,
3: controls blood sugar,
2: o polypeptide,
3: gapanehong epekto sa insulin.
2: DTX 500!
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto!
3: Sabihin na bulong ipotigil sa sugar!
2: DTX 500!
4: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
5: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
4: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX
2: 500. DGX 500.
3: Pumali sa mga butika.
6: Sukad pa sa una. Kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrols Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
13: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrols Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
13: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan ato bangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
16: Igala, nakakape na ka?
17: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
18: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ako si Cherry.
20: Usa ka full-time nga virtual assistant.
19: Halos 24/7 ko sa trabaho.
20: Mao nga walay tulog og stress
19: kada adlaw bisan sa balay.
20: Kay bawaan ako nga tungod sa stress.
19: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
20: Mao nga
19: stress tabs akong giinom.
20: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
19: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka focus bisan ko nga usa ka VA mabug-an.
20: Busa, sulay usab ang stress tabs.
21: The bottom of stress iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Happy fiesta!
24: Kinahanglan, extra ang handa.
23: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
24: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
25: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
24: Wow! Mas maayo pa?
25: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
24: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
26: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadereta!
25: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
27: Unilab quality yan!
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
29: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
18: Oras sa DYHP, alas 5.12 sa kahaponon.
30: Headlines.
18: Uluhan sa ato mga balita, mga kasama. Ari una ta sa good news, gumikan kay 50 ka mga sugbong-anon na himong top-notchers sa teacher's licensure examination elementary level, samtang sa secondary level, 16 usab ka sugbong-anon ang nag-top. Atol ni sa bagong ipagawas lang ang resulta sa teacher's licensure examination karong adlawa mga kasama. Karong taon-taon na tuloy sa taon, asa ni nga mga tunghaan o universidad ang nag-top sa baguhay lang yun yung ipahigayon ng teacher's licensure examination. Samtang Cebu City Mayor Nestor Archival ni awag usab sa mga sugbuanon nga magdaginot sa paggamit sa kuryente. Cebu Governor Pamela Baniquatro may pasidaan sa mga mikatap nga fake news. Kabahin sa giingong pamahayag din nga batok siya sa impeachment sa trial. O kabahin sa giingong pamahayag ni ini batok sa impeachment sa trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Samtang Labor Party List Group nanawagan alang sa pagduso sa articles of impeachment ngadto sa Senado. Mao kato mga headline. Sugbo kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Martes, mga kasama, Mayo 12, 2026. Uy, kumusta man yung kahaponon karon mga kasama? Nakagit over na ba ang uban sa mga kasikas dito sa kauluhan, mga kasama? Update sa impeachment, ingon man, change of leadership sa Senado. Karong hapon na dito sa kauluhan, nagkainitay na usab ang mga supporters tali sa kampo ni Pangulong Ferdinand Marcos, ingon man sa mga Duterte, o mga DDS dito sa Senado, mga kasama. Pagpakita sa ilang suporta, silang tagsa-tagsa ka mga gisuportahan nga mga leader. Naminaw sila mga radio karon 612. Mayong hapon ninyong tanan, mga kasama, gikan sa lagiting nga kainit na ganina, medyo nikusdom. Nikisdom makadali ang kalangitan apan karon. Paingon nasab nga musawp ang atong adlaw. Kumusta man na inyong adlaw nga Martes, mga kasama. Naminaw sila mga radio. Mayong hapon ninyong tanan, labi na diya sa barangay Lahog, diya sa Sitio Kamagong. Kumusta mo dihang tanan, mayong hapon? O diya sa barangay Cugon Pardo. O sa atong ang digital platform, DYHP, Revensivo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka muna himutang, naglanog-lanog kanunay ang DYHP. O karon sa detalye na sa atong mga balita, si Cebu Governor Pamela Baniquatro may pasidaan sa mga mipakatap o mga fake news kabahin sa giyong stand ni ini. Mahayag ni Batok sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
29: CYHP Tatak RMN Report.
1: Gipasidan ani Cebu Governor Pamela Barikuatro ang publiko nga magbinantayon sa mga nikatap nga impormasyon kabahin sa giingong pamahayag niini labot sa nagpadayang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Gipahibaw sa Kapitolyo nga dunay nikatap nga dili mao nga impormasyon nga giingong migamit og mga hulagway nga nagpakita ni Barikuatro nga miabiba kini sa mga kongresista nga mibutar atol sa impeachment trial. Ang nikatap nga hulagway duna kini mga pulong nga great job Cebu congressman butang nga gimakak sa gobernador. Subay niini giawhag sa Kapitolyo ang publiko nga mahimong responsable og susihon daan ang maimpormasyon sa dili pa kini i-share o baka mo komento ilabi na diha sa social media. Sukad sa pagbalik sa impeachment trial, wala pa kini pamahayag sa Barikuatro labot niini. Apan una nang nasayran nga sukad sa pagsugod sa political journey sa gobernador, dayag ang iyang suporta sa mga Duterte, lakip na ang panawagan sa pagpapauli ni kani Presidente Rodrigo Duterte gikan sa pagkapriso niini sa The Hague sa Netherlands. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Rajuman, RV Velocity Way HP Tatak RMN.
2: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix!
29: Radyo mo nationwide!
18: At oras sila 5:18 na sa kahaponon, magkasama samtang sa dugang pang mga balita. Atong i-check karon update sa baguhay lang gipagawas nga resulta sa Teacher's Licensure Examination, elementary o secondary level. Uy, congratulations sa mga Subuanon. Lakip ba niini inyong mga pariente, mga anak bakaha, or mga higala nga nakapasar. Congratulations na mga nakapasar ha sa Teacher's Licensure Examination. Oh, labi na sa mga nag-top. Ato i-check karon gumikan kay 50 ka mga Subuanon, pero buyag ha. Nag-top notcher sa Teacher's Licensure Examination elementary level. Samtang decisive usab ang mga nag-top sa secondary level. Asa ning mga tunghaan? Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
29: CYHP Tatak RMN Report.
3: Yes, kasama nga Rajuman Aida, good news. Usa ka mapisagarubuhon nga kahaponon kasama Rajuman Aida tungod kay sa pagpagawa sa Professional Regulation Commission kon PRC sa resulta kasama Rajuman Aida ni kabat sa 50 ka mga Subuanon ang nag-top notch sa 2026 licensure examination for professional teachers kon let kasama Rajuman Aida sa elementary level lang ni base sa gipagawas nga resulta sa PRC karong hapon. Kasama ang Aida, tulo sa mga Subuanon ang nag-top 1 sa maong licensure exam nga gilangkuban nila ni Jade Vine Ikot og Mark Andre Quizon Sabiron gikan sa Cebu Technological University kung si Tio Danao Campus.
18: Uy, congratulations!
3: Og ingon man si Linhart Masamayor Luad gikan sa Cebu Technological University kung si Tio Main Campus. Human sila makaangkon og 95% nga passing rate ka sa mga Rajuman Aida. So tulog yun ni sila kabuo ka sa mga Rajuman Aida ang nag-top 1. Oo, gikan diri sa Sugbo, duha sa City of Danao, samtang usa sa main campus. Ang uban pang mga top notchers ka sa mga Aida, nagikan sa uban pang mga campuses no sa CTU. Sama sa CTU Mualbual, CTU Barili, CTU Carmen, CTU Tuburan, CTU Daan Bantayan o doon na po ang mga top-notcher na nagikan sa University of Lapu-Lapu and Mandawi campus kasama ang Rajuman Aida. Doon na po ang pipilasab kasama ang Rajuman Aida ang nag-top-notcher, nagikan sab sa Talisay City College kung TCC, Cebu Eastern College kung CSC. Doon na po kasama ang Rajuman Aida nagikan sa Cebu nga Community College, University of San Carlos o sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges. Sa kinatibukan ka sa mga AIDA, 37 karapnatures ang nagikan sa nagkadaiyang mga kampus sa CTU. 5 sa Talisay City College, 3 sa Cebu Eastern College, 2 sa University of Cebu Lapu-Lapu and Mandaue, unya usa sa University of San Carlos, usa sab sa Cebu nga Community College o laing usapod sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges kasamang Radyoman AIDA. Manako atong isumatotal na naagid ko sa mga Radyoman AIDA sa 50 ka mga subuanon sa elementary level lang niha. So kaganina atong nahinganlan na ang mga nagtapuan katong silang tulog sa mga Radyoman AIDA, si Jade Ikot, si Lynn Luad, si Mark Andre Sabiron nga nagikan sa CTU Danau o CTU Main Campus. Kasi mga Radyoman AIDA naapod sa third place or top 3 kini si Azmar Labuca Iladora gikan sa Talisay City College nga nakakuha og 94.40% na passing rate. Kauban sab niya sa top 3 kasama Radyoman AIDA si Jessa Junio gikan sa Cebu Eastern College 94.40%. Ingon man si Lady Lynn Ann Sabalya Lapis 94.40% sab kasama Radyoman AIDA. Unya top 3 gihapon si Jay Suarez gikan sa CTU Mualbual. Ingon man si Harry Luonabia sa Cebu nga Community College ug si Christine Marie Vinluan gikan sa CTU Danau. Unya kasama ang AIDA naapod sa top 5 or fifth place si Ainiza Arellano gikan sa CTU Mualbual. Nakakuha ni silag 93.80% kasama ang Radyoman AIDA. Kauban sab niya si K. Kabatingan gikan sa CTU Danau. Inguman si Generous Abari Daro sa CSC kasamang Radyoman AIDA. Ingon man si Angeline Isiki gikan sa CTU Main Campus kasamang Radyoman AIDA. Lain pang nakapwesto sa top 5 mao si Jean Mayet Haka nga nagikan sa CTU Barili. Ingon man si Lindy Ariha Javilles nga nagikan sa CTU Carmen. Grabe ang CTU Carmen kasa ang CTU
18: kasama Radyoman AIDA. Nang haros giyod, nang haros giyod kasama Remard.
3: Inood kasama Radyoman AIDA. Lain pang top 5 kini si Hershin Lumbaw nagikan sa CTU Main. Ingon man si Alan Magalso CTU Main. Gihapon kasama ang AIDA si Mary Grace Mahusay CTU Mualbual. Lain pang top 5 na si Kimberly Napoles gikan sa CTU Daan Bantayan. Ingon man si Hasmin Pason CTU Main Campus. Unya naapod kasama ang Radyoman AIDA si Ninya Nanet Ariando gikan sa CTU Danau. Samtang sa laing bahin kasama ang Radyoman AIDA ani nata sa top 6 sa elementary level, nakuha ni Hanika Agbon gikan sa CTU Main Campus. Nakakuha ni silag 93.60% ka passing rate. Lain pang top notcher nag top 7 kasama ang Radyoman AIDA si Amor Baricuatro gikan sa CTU Main Campus. Nakakuha ni silag 93.40%. Kauban ni Baricuatro si Princess Dacumos gikan sa University of San Carlos 93.40%. Lain pang top 7 ni si Jeanine Ferrarin gikan sa CTU Main Campus. Si Chael Gasangan gikan sa CTU Tuburan. Si Starly Masong gikan sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges. Ingon man si Raya Talaugon gikan sa CTU Main. Si Aprilin Tordos gikan sa CTU Mualbual. Si Maril Umbay gikan sa CTU Main. Uniya ani nata sa top 8 kasama Radyoman AIDA nakuha ni Yulaila Dispoes gikan sa Talisay City College. Si Jinmay Punay Diamos gikan sa CTU Daan Bantayan. Si Apple Jean Entera gikan sa Talisay City College. Si Isabel Gabuya gikan sa CTU Main. Si Angeli Hortelano gikan sa CTU Main. Si Lord Jane Indoy gikan sa CTU Main gihapon kasama ang Radyoman AIDA. Lain top 8 si Rochelle Linabog gikan gihapon sa CTU kasama ang Radyoman AIDA CTU Daan Bantayan Campus. Unya lain pa si Mary Margaret Sabiliano CTU Main Campus gihapon. Si Sweeney Tito gikan sa CTU Danau. Unya arita sa top 9 kasama ang Radyoman AIDA, nakatungtong sa top 9 si Melody Alpuerto Canoy gikan sa CTU Mualbual. Ingon man si Jerisa Canyas gikan sa CTU Main Campus. Top 10 kasama ang Radyoman AIDA, nasa top 10 si Senetke Candia gikan sa CTU Main. Ingon man si Kerry Fernandez sa City of Mualbual, o ni si Jeric Formentera gikan sa Talisay City College, si Eureka Iconas Labapis gikan sa Cebu Eastern College, o niya si Gia Angela Urungan na gikan sa Talisay City College. Ingon man si Sina Marie Rinco gikan sa City of Mualbual, si Alisa Violeta gikan sa City of Maine, si Ninia Riando gikan sa City of Danao, si Jamaica Tabo-Tabo gikan sa University of Cebu Lapu-Lapu in Mandawi Campus, si Janica Martulias Agbon gikan sa City of Maine, o ni Amor Bariquatro gikan sa City of Maine kasama ng Radyo Manaida. O mauna ato ang mga top notchers kasama ng Radyo Manaida sa elementary level sa LET examination or licensure examination for professional teachers. Samtang kasama ng Radyo Manaida ato gyaponing lakbitan kay this is size food ka mga Sugbuano no ang nag-top notchers sa secondary level kasama ng Radyo Manaida. Una ana ang nag-top 3 nga si Ramil Garano Jr. gikan sa University of the Visayas, Cebu City, 94.60% nga passing rate. Ingon man si Bernardito Laurente gikan sa University of San Jose Recoleta, si USJR, 93.20%. O niya lain pang top 3 si Michelle Shalana gikan sa City of Maine Campus kasama ng Radyo Manaida. Naapod sa ika-limang pwesto si Bless Arcede gikan sa City of Maine. Ubay-ubay gapon kasama ng Radyo Manaida sa CTO sa mga secondary level na ni. Si Aaron Arador gikan sa City of Maine, top 5 sub. Unia laing top 5 si Mimi Navarro gikan sa City of Maine Campus. Ingoman si Arvin Ruiz gikan sa City of Maine Campus. Unia si Pelia Sehas gikan sa University of the Visayas Cebu City, unya top 6 kasama ng Radyo Manaida si Raziel Hugan gikan sa City of Danao, nakakuha ni silag 94% ng passing rate. Unya nasa top 7 or ika 7 pwesto si Faith Andre Daal gikan sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges kasama ng Radyo Manaida, nakakuha ni silag 93.80%. Samtang si Mart Hermes Gunoy Jr. naapod sa top 7 gikan sa Cebu Technological University San Francisco Campus kasama ng Radyo Manaida. Unya si Sheila Marie Mabanat sa University of the Philippines Cebu sa UP 93.80%. Si Mika Mendoza sa UV Cebu City. Si Sina Carla Mignoza sa City of Tuburan. O di ba kani ang bata ni kasamang Jennifer Mignoza kasamang Radyo Manaida. O okay, education po to. Unya kini si Sina May Liorin gikan sa CTU Daan Bantayan, unya si Leian Antiporda gikan sa CTU Maine, unya mao to so far kasamang Radyo Manaida ang decide.
4: Pero buyan
3: mga nag-top notchers gikan man kasamang Radyo Manaida giharos jud sa mga Sugbuanon sa LET result, no? Elementary o secondary level kasama ang Radyo Manaida. Grabe yun.
4: Overwhelming ang performance sa CTU o sa uban pa nga mga state universities.
3: Yes, kasama ang Radyo Manaida, kaning CTU, Talisay City College, kaning University of Cebu o uban pang mga campus Radyo Manaida. Pero so far, grabe ang CTU karong gihakot yun, karong tuiga kasama ang Radyo Manaida. So mga to, congratulations sa ato ang tanang mga licensed professional teachers o mga LET passers sa 2026 licensure examination for professional teachers. So kini na lang si Radyoman Raymer Fugoy, DYHP, Tatak, RMN.
5: Kadtong balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
18: Ang Life Extension Vitamin D3 gina-recommendar sa mga medical doctor, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Kung nagpadayo ng libreng medical consultation sa Life Extension Vitamin D3 sa mga clinics ni Inios Minya Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, naman sa Kansaga ADM Building, diya sa Consolacion, alang sa Taga-Norte. Ito ni Pahimuslan, ha? Sabi na, karong mga panahon na, importante nga, ang kapiskay sa panglawas ato ibintina. Life Extension Vitamin D3 for longer live. Sa Pigas Bahin, mga kasama sa laing balita, sa Cebu City Mayor Nestor Archival, niyawag usab sa mga sugmoanon nga magtaginot paggamit sa kuryente. Kasama mo sa Balita Radio Man, Kali Bulono.
29: DYHP Tatak RMN Report.
6: Giawhag usab ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga Cebuanon nga magdaginot paggamit sa kuryente. Kini labi na nining panahona nga nagpadayon ang kainit sa panahon. Dilibot ang mayor nga magkuang ang supply sa kuryente labi na sa syudad. Ang gigablakan ni Archival mao nga ang tunga-tunga nga bisayan nga ingong way standby nga power nga magamit panahon sa emerhensya.
7: Wala tay standby nga power sa Central Visayan. Sa the moment gani magkuang ang supply, sentid gyud ka. So that's why in the household and all our offices we need to use our energy efficient legal. Bako ginangangin ninyo tanan.
6: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor una na nanawagan sa mga sugmoanon nga managilot paggamit sa tubig tungod sa nakaminos na nga tinubdan niini. Ilabi na sa bukid ng mga barangay sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyo Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
29: Radio mo, nationwide.
18: At oras sa 5.32 sa kahaponon, o kining nga portion dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw doon na ba'y gihambin nga sakit karong panahuna? Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Doon na ka ni Charantini kasi sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang na ang makapanindot si muntulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyper acidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia, o gaban pa. DTX 500 best choice against diabetes-induced hypertension. Iyong pagpaminaw, maying hapon, pakigreet ka sa mga Aida, akong Papa Rogelio Pedro, Mama Helen, Kuya Mando Dominguez, Manang Cecilia Arvin, Irene, o tanan nako kapag umangkon from Buaya Lapu-Lapu, dahil salamat sa pagbasa. Congratulations! Tanang ni Pasar sa Teacher's Licensure Examination. Congratulations tuod no sa mga nakapasar. Ang kato in town nga wala pa kayo maswertehe karo paro nga mga pasulit. Sige lang next time, bawi lang next time. Nag-greet na ni Eri Boyles o ga Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles o Ola Boyles. Ay magpahapon kasamang Aida. Huwag mayo kahapon sa ngayon ni Minik Boyles from Cha-Cha Boyles. Salamat sa iyong pagpaminaw din ha. At oras sa 5.34 sa kahaponon, mga kasama, isip usa ka nanay, sa'yo magsugod ang adlaw, gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata, usahay, dili malikayan nga makasinati og kakapoy og magkasakit, diba, tinuod gid ni. Sa gansip unon, tungod sa kakapoy og sa pagawbag-o nga panahon. Sa una, og asa ko ang personal, iman lang nakog tubig og ipahuway ko lang una, pero karon mainom na dayon ko, Newzep Z Plus Forte, sa unang simptomas pa lang sa sipon, nakabantay magod ko, nga kung pasagdan lang, mas dugay og kung padayon, yan no nato, mas mudagan pa ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Maong muhinay atong resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon o virus, tambalan kini dayon aron mas muubos ang chance nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon ako with Newzep Z Plus Forte With zinc ni siya versus previous formulation. Ipaligo ng immunity para sa tabang mas bilis galing sa sipon. Symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himuong pag-inom from every 6 hours. Muzeb Z Plus Forte, mga kasama. Phenylephrine HCL, curcuminamine maleate, paracetamol, and zinc. The generic name ng Muzeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:36, nadud nga pambalita. Kapin sa kagatos ka mga suspitsado sa lain-laing krimen, nadakpan sa kapulisan sa lalawigan sa Subo na pulo. Tulnisa, gipahigayon nga anti-criminality operations. Og 6,000 ang naisuhan og citation ticket sa Safer Cities Initiative. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
29: DYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Mabot nga to sa 124 ka mga suspitsado ang nadakpan sa kapulisan sa probinsya sa Subo at sa napulo kaadlaw nga pagpatuman sa simultaneous anti-criminality law enforcement operations ko sa CLEO. Gikan Mayo 1 nga to na sa GIST 2026 o kapin sa 6,000 ka mga manapason sa mga lokal nga ordinansa ang naisyuhan o citation ticket sa napulo kaadlaw nga hugot nga operasyon gikan sa alas 12:01 sa buntag nga to Mayo 1 hangtod sa alas 11:59 sa tungang gabi sa Mayo GIST. Nakalusad sila o 111 ka mga operations batok sa illegal nga drugas, illegal gambling, wanted persons, pahingusog sa kampanya batok loose firearms, o ang subsum nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative sa gobyerno. Sa kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga drugas, ang CPPO, nakalusad og 23 ka mga operations kay resulta sa makasikaw sa 28 ka mga drug personalities, din 25 niini, ilang nga mga drug pushers og tulo ang drug users. Sa mga operations nakasakmit ang kapulisan og 20.31 gramos ka shabu, nga doon standard drug price nga 138,000 pesos. Gipakusgan usab sa kapulisan sa lalawigan ang ilhaga pagukod sa mga pinangita sa Manaon. Di nakaserve sila og 38 ka mga warrant of arrest nga may resulta sa makasikop sa 35 ka mga wanted persons. Lagit na niini ang 7 nga giilang ang mga most wanted person at sa 35 ka managlaheng operation sa tibok probinsya sa Sugbo. Samtang 7 usab ang ganaposasan sa kapulisan silang kampanya batok loose firearms sa 16 ka mga operations nga naglangkob sa bypass o plangkatok og ang pag-implementar sa mga search warrant. Batok sa mga tao nga nagkupot og armas ka wala lisensya. Mabotosab sa 54 ka mga sugarol ang naganakpan sa kampanya batok illegal gambling o pagkasakmit sa 15,000 pesos nga kwarta gikan sa sugal. Gipahiba usab sa Cebu Police Provincial Office nga nakatala sila og 6,000 ka mga tao nga nakalapas sa mga ordinansa sa matag local government units at sa 2,049 ka mga operations subay sa hugot nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative. Sa data nga gipahiba sa kapulisan, 1,388 nini nasita tungo sa pag-inom sa ilimnon nga makahubog sa publikong lugar, 420 ang nilapas sa smoking ordinance, 340 ang walay mga sinina, 1,001 ka mga minors ang na-rescue, humang na milapas sa balaod sa curfew, 60 ang nakalapas sa noise ordinance sama sa karaoke video key, samtang 2,639 ang nilapas sa balaod sa trapiko. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office.

0: Lansing pinangis pagpasar sa anti-political dynasty bill. Paglihok sa napending nga 200 peso nga wage hike bill ingon man ang pagwagtan sa provincial wage rate nga maghatag og dugang benepisyo alang sa mga mamumuo dinhi sa nasod. Kasama mo sa balita ni Radio Man Ken Galinea Tatak Arlimen.
1: Radyo mo nationwide.
2: At oras sila 5:40 na ang pagpaminaw diha sa taga Barangay Sudlon 2 sa Cebu City. Diya sa City o Kalubihan, uy, mga Moreno family nga nagpaminaw sa kumusta mo diha? Ni Sir Dan Ryan Campos and family o sa iyong mga kaparintihan diha, Campos family. Diya sa Sudlon 2 sa Cebu City, mga Moreno family, kumusta maing hapon? City o Kalubihan, naglanog-lanog ang DYHP kanunay. Uni ako magkaubanan nga lupon diya sa Barangay Sudlon 2. Uy, sa mga miyembro sa League of Lupong Tagapamayapa, doon na upcoming seminar. Unya, gumikan sa kadaghan na to, unya, 300 ra ka mga lupon ang ma-accommodate sa Osaka venue. At tag-upat lang una ka mga lupon members ang ato ang i-invite atol sa atong upcoming seminar karong Mayo 23. Ang maong seminar, Alternative Dispute Resolution, Panguluhan sa Divina Law Firm, usa sa mga nag-una na law firm dinhi sa Pilipinas. Maghatag o mga practices Alternative Dispute Resolution aron mas hapsay o mas aduna pay katakos ang mga lupong dili sa dakbayan sa Sugbo sa paghusay sa mga disputes nga nasang-at diha sa barangay. No, Mayo 23, alas 8 sa buntag nga to sa alas 12 sa udto, half day lang, nga 9th floor. Diha sa Executive Hall, Executive Building sa Cebu City Hall. Mayo 23, sa mga nagpaminaw karon na mga kaubanan o mga lupon na Cebu City, nagpahibaw sa inyong lupon president o sa inyong barangay o punong barangay, nagkabayan sa mga seminar, although doon namin hindi pa dala, no, nga mga invitation letters or suwat, kabahin sa maong seminar, karong Mayo 23, adlong Sabado. Lamang kay Sir Dan Ryan Campos, diya sa Barangay Sudlon 2.
1: YHP, una sa lahat. Traffic update.
2: Ato sa taon karon itong kadalanan, nining oras sa kahaponon sa adlaw Martes, murkuwi ubay sa bang nakapag gas na karong mga orasa, labi na kayo doon ay rollback sa diesel. Ato i-check ko sa mga sitwasyon sa itong kadalanan karon. Radiman Joseph Osquijano, JQ.
1: TYHP, Tatak. RMN Report.
3: Well, salamat ka sa mga radyo malayda sa pagpapaganin na din sa kawas kabayag karmagarasa sa kapuloy ng Andalog Martes sa pagpapaganin din sa may North Recognition Area going to Batawi muli to heavy traffic karmagarasa pagpapaganin sa may Swilix Street pagpapaganin sa may Uwalo Avenue Lahos din sa may Tagungdan sa Tayod no, sa Construction pagpapaganin sa may Barangay Pagla samtang ang MGK Co. Avenue Kamarasa sa may New Imus Road na mahimuhin na ilang andan sa mga second and lapit akong abot rin sa may Axis Road sa Ayala palagi sa may Mabulo Church o alas rin sa may Sumalako o Tipulo samtang ang palagdait Kamarasa moderate to heavy traffic sa palagi sa may Hernan Cortez o left turn palawasan sa o right turn palawasan sa may lugar tapos sa sumang na ko Mandawi ang governor Quinco ang Manila Dug Talamban Road dito sa may Bishop Rias o dito sa may tinagapain sa flyover sa may DIR nagkasinabi sa Miguel sa taga sa mga second hand palawasan sa may ubus katahin sa may Bumjan Policy Grant sa may ID Park o dito sa may Foodland o rin sa may Talamban proper. Samtang ang ayala sa Seoul, wala ka parang ang gawin ng mga dati na pita, as well as ito na isgutan ka kanina. Samtang ang Gorondo, dito rin sa may UP Lahog, kalo sa may iskina Mago Avenue o Chavez, hindi sa malaga sa masakalan, kalo rin sa may Chavez. Samtang ang Mago Avenue, dito sa Quinte, muna rin ito hindi sa pangdala sa masakalan, kalo rin sa may Isuriano, lasa may North Recognition Area rin sa may Terra Area. Samtang ang Rodriguez, kika rin sa may Fintios Pina, slow moving ang mga sakinan, talaga rin sa may Verama Avenue. At Osmia Boulevard, kika sa Pinti Pervis sa Cebu Provincial Capital, po rin ka sa mga sakinan, abanay po rin sa may Iscario,

0: moving. Dalam biasa mai skina Gordo Avenue dapat terasa ini anda in Villas. Dalam biasa mai skina Barawa Angkara mai kedau. Mudah tanda sama sekian sementang in bagasu. Ikan sesaat pas terminal belum sa mai pasar Palu Highway. Kau bagian ini akan juga mampaling dengan sesuatu sudah sudah sama sekian. Belum bisa mai ISRP, belum bisa mai bulakau, sebelum bulakau talisai. Agak ISRP both side, boleh ke belakang ke sini, sebelum kita bisa mai Plaza Independencia. Ang downtown area, boleh ke belakang nak ke Barasa, murid anda ke sama sekian di depita, sama sedalam kolon, Pilai, Sakosalim, Ligaspi, Pangaliban, Oga, Mabini. Samtang ang gas station katulad ng mga petrol, no? Ang nakasato ka doon ay mga nagpatubil ka lang nga di natin magkuhan na more than 10 lang o na sobra na pura o gaban mga gas station normal ang nakagato na kita araw ka sa pagdaran sa Naida kita lang may bato-bato ang nagkaragposisyo karong nga nagpatubil sa kasi sa mga sakyanan. Ika na rin si Kawal sa Onward sa Patrol Alas Traffic Update ang yung Radyo Man Joseph Oscar DY XP Tabaga RMS.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: At oras alas 5.46 na dugang pa mga balita baga sama DYHP News Update sa itong pagbalik ko man sa mga pahinomdom.
1: Radyo Mo DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo Mo Nationwide.
2: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himso kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
6: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Welcome to our reunion!
9: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber.
11: Unsa?
10: Super Fiber!
12: Super Fiber! Super Fiber! My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
14: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
11: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Mga kasama, pabag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka na bag-o. Naana na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing. Apan pasagdan lang tungod sa sobra ka busy. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya ug pwede ta magatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NuZip Z Plus Forte. Mag NuZip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalugan ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maltate Paracetamol and Zinc ang generic name ng NuZip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
16: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na naog-agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Maukan niya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
17: May buhay sa makabuhay!
13: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
18: The original Koi Herbal Capsule.
19: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
18: The original Koi Herbal Capsule.
20: Sa opisina, kini ba kang nag-atubang sa computer?
21: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagit sa screen.
22: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
23: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
21: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
22: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
23: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
24: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oras sa DYHP, 5 minuto sa di pa mag-alasay sa ang kagabihon. Mga kasama diri sa DYHP sumbunganan karong gabi una, hatagan tamong updates ato ang hatagan o pagtagad kagabi sa panawagan sa usa ka 19 years old nga estudyante taga Talisay City atong Gerald Anthony Layar ang iyahang panawagan mao nga matabangan sila while padayon na admit pa sa usa ka private hospital diri sa Dakbayan sa Sugbo. Lumikan kay stroke patient ang iyang papa o niya moabot na og usa ka milyon kapin ang ilang hospital bill. Baguhay lang po na kagawas gikan sa ICU o niya na sila nabalhin sa room. Apan kinahang nalagyan kada adlaw dunay ma initial og bayad alang sa continuous niya nga medication o recovery. Una nga, wa ikasarang in town ng maong pamilya, gumikan kay aling nabuhi nila, isip messenger, maumay na ospital, breadwinner sa ilang pamilya, utong sa ilang tulo ka magsuon, ananawagan nato si Gerald, o si Gerald, maoy nihatag og higayon, no, nga makapanawagan din kaghapon sa ato ang program. Tuod man sa inyong pagsanong mga kasama, ato na turnover, kagabi right away, humantan sa atong program. Nagpaabot sa mga dugang pangana paapas, ato na turnover ang kantidad nga 11,200 pesos. Dakong pasalamat gani Gerald, gumikan kay sa kaapiki sa panahon, sa daghan nga mga giatubang nato nga mga suliran, apan mas daghan gud gihapon ang nipili nga magmangihatagon og nisabot sa mga problema nga sayod ta, yes, problema sa laing tao, problema sa nianhidri nga nagpatabang apan sayod ta, pero galing kita po na nasa ilang posisyon, di po lalim. Mas mawadaan po ta, asa mo adto. Kunay ang ato ang takos nga hunahunaon, ang uban nga bisita nato ang mudangop diri sa DYHP, ang ilang pagpakaligon o ang ilang paglaom nga matabangan maginagmayman nga mga pamaagi. Unang pinaagi sa inyong tabang, ako kay tagpasalamat, matag higayon nga manawagan ta nga waagid mo kahot di diha. Managingon nga amazing grace, umikan kay padayon ang grasya nagtubod sa matag usa ka panimalay nga nagpaminaw karon. Abaw sa tanan, sa matagkasing-kasing nga nagpaminaw karon mga kasama. Sa inyong pagpadayon, sa mga bisita nga mudangop din sa DYHP nga sayod, walang-wala silang kinabuhi, kundi libugtong nga paglaom ang kadasig lang yun nga mulo mo labay o mulo lang raang tanan. Atong paminawon si Gerald Anthony Layar sa iyong pagpasalamat, kagabi sa diyang ato na turnover ang maong kantidad.
5: Mayong adlaw sa tanan. Oh, na day. Magpasalamat ko sa DYHP. Ninyo ninyo, ma'am. Thank you kaya ninyo sa mga tanang nitabang. Lamo. Pasalamat sa gusto akong kuan. Katong unap mo, mga nitabang sa mga tamat na sa akong mga maestro na bisag. Masabot sila sa kuan na nag-eskwila ko. Mga yun po na maliit ko, sir. Okay, salamat kayo rin, sir. Huwag salamat sa mga karong nitabang. Ako kaya ninyo mo, tama. Bisag kuan lang. Minagmay mga galit ako na kayo. Salamat kayo. Sanan, balik na ko. Dili man may, please makabalik sa inyo ha. Huwag kami kaya ninyo. Please, punta. Ang Ginoo, tabangan taon mo na magbalik sa inyo. Hindi ko tabang na. Huwag ka na ang pulo. Thank you, Raya.
6: Sabi niyo, 11,200 pesos.
5: So, ma'am, thank you kayo ninyo, ma'am, sa DYHP. Salamat kayo. Thank you, ma'am.
4: Mga Magkasama na emotional tao, no? Ang maong tinunan Gerald Anthony Liar sa diyang na turnover na ito ang maong kantidad, no? Sa iyang lingkod nga pagidaron, sa iyang sitwasyon karon, sa iyang posisyon. Grabe nga akapait ang ilang nasinati sa ilang pamilya apan matud pa niya samtang naapay mga ginikanan, samtang doon na pa'y mga pamaagi nga kaya niya o kaya sa iyang pamilya mo na iyang gihimo. O ito nga nagpakatakos nga man here is the way HP o salamat kaayo sa inyong pagsanay. At oras, undop ng alasay sa kagabihon mga kasama. Anita, padayon ta sa atong panerbisyo o pagpangalagan mga kasama. Huwag mayong tagad-adlaw ang mudangop din sa DYHP. Ubay-ubay yun. Gikan pa sa iyong kabuntagon. Lakip na sa mga panawagan nato diri sa atong tulawanon sa DYHP sa bunganan, atong ma-entertain on air, off air, way pili kutob sa ato ang mahatagaga pagtagad diri sa ato ang panag-uban. Kunya, subo lang gumikan kay karong hapuna ang ato untang tabanganan mga kasama, mo'y purpose sa iyang schedule karon kasama ni store nga mapanawagan, matabangan nga makapag og tabang para sa iyang medication, gumikan kay na-diagnose o brain tumor. Apan sa dihang atong gihinabi una kining iyang igsuon nga maoy manawagan. Sus ningon man in taon nga baguhay lang gyud, no, namatay ang iyang igsuon nga maoy pasyente in taon. Wa na kaabtigali karong adlaw apan mao lagi na sa kawad-on, sa kalisod sa panahon o sa ilahang kalisdanan sa pamilya. Ultimo gali ang pagkautang-utang sa ospital. Pag utang-utang o magkapalit og tambal, hangtod sa iyang kamatayon nga kinahanglan in taon og tabang financially gawas sa ato mga pag-ampong alang sa ilahang kapahulayang dayon sa namatay sa maong pasyente o kani in taon iyang nahibiling pamilya og mga igsuon kabanay na nagbangutan sa pagpanaw sa maong pasyente. Ito ang hinabion taga Bulacau sa Cebu City. Ayong hapon, padol sa microphone, welcome sa DYHP.
7: Si Marites Babon. Mm-hmm.
4: Oo. Ngayon, pila yung pangidaro ni Marites?
7: Kuan, 36.
4: 36, oo. So, ang pasyente, imong magwang or
7: magwang? Magwang na ko.
4: Oo, pila yung pangidaro?
7: 55.
4: 55, oo. So, sa man ni Minyo or?
7: Minyo siya, pandili ka sa sasawa.
4: Kisa yung pangalan?
7: Rene Ababon.
4: Rene Ababon. Na ospital ni Sun sa pila man kasimana?
7: Na ospital siya dito sa district. Dahil yung gida sa Soto. Nga, di naman sa matabang kay nipirma naman kwens kong igsoon nga, di na kaya sa mga doktor ba?
4: Uy, oo.
7: Cancer man.
4: Sa ito pa, pila man to siya kabungan or naamtan magtuig ang iyan diagnosis?
7: Wala.
4: So, wala kaabot. Paspas kaayo. Oo. Unta ito, sa inyuhang pag, anhidiri sa ito initial nga pag-assess, mga man to, no, nga, kinahal ng pagtambal while na siya sa ospital, pero karon sus mga pahasubo gikan na mo diri sa DYHP. Sa unta man sayod ko sa imong paningkamot, no, katong ni anhi mo na kay kauban atong pag-anhi nimo
7: also
4: imo igsuon sad kamo nga nagtinabay nga mga magsuon para pud sa inyong igsuon
7: para itabang so nga di naman matabang.
4: Sa to pa usumay katapusan nga panagsulti ay ninyo
7: di naman siya ka istorya.
4: Oo, so pero kuan pa, makabuka pa yung mga mata.
7: Yung mata nagbuka.
4: Oo. So, inyo halang ang murag pagsulti lang, adahong-hong, ato niya, no?
7: Ma-origin.
4: Silan po. Mga pasubo na mo din sa DYHP, no? Condolence sa imuhang, inyuhang pamilya. Maulagin eh, usa pa may mga nag-unang panginahanglan ninyo karon.
7: Sa lungo niya, 18,000. Yan, pagkasa dito sa kuan, 8,000
4: sa
7: minteryo. Ni Kalubong ba?
4: Oo. So, maoni, unta ito atong panawagan karon, tambal, no, para sa iyahang medication, pero sus mauman ni tao ni nahitabo. Uy, unya, sa'yo dito mga kasama, sa pila ka buwan o pila ka simana nga pagka-ospital, wala may laing kadampan. Ingunan na ba nga, nahurot na good, unsa may naglisod manggali, no, bisag asa mangita, pero samot na nga kan in ani nga sitwasyon.
3: So inyuhan lang matabang-tabangan mo labi na kay mato nakapangutang-utang labi na gyud kani iyang sa boreal. No, siguro mangitag paagi ang labaw makagahom sa mga tao nga himoong instrumento nga matabang-tabangan pud mo no sa mga pamaagi sa ubang silingan, mga paryente pero may na lang kita diri sa DYHP mga kasama kamudiha nga nagpaminaw karon sa dalim ning sitwasyon. Una nga mga yugtabang si Marites Babon para sa igsuon. Mayo 7 namatay so atong Huibis.
7: Atong Huibis. Pizza City.
3: Oo, sa Pizza City. So karon asa man gihaya?
7: Nasa Bulacau.
3: Oo,
7: sa Kapilya.
3: Di sa Barangay Bulacau. Oo. O sa nga sitio?
7: Sa Bilabusita.
3: Bilabusita. Oo. Sa Sintawan po. So, gusto ko beta niya. Di kami naminaw di sa DYHP. No, yung mga kasilinganan. Ayong pagpaminaw, maingabiin niyong tanan. Sige mga kasama. Ito nga tagagigayon si Marites nga magkapanawagan o tabang para sa pagpahipos sa iyahang igsuon in town. Sige, go ahead sa mga panawagan.
7: May kugtabang nga akong igsuon mahipos nga ma kabayad sa ilang kuan, mga problema. Sa ginagmay lang. Marato.
3: Magkasama inyo nadungog si Marites untato sa ilang pagpanawagan din sa ila to ang initial na interview. Wala ilang schedule karong adlawa. Unta ang ilang tinguha agad nga matabangan, ang ilang igsuon. Sila'y naglakaw sa mga papeles, mga assistants nga maadtuan. O lakip kita diri sa DYHP, labi na kamodya ato mga listeners na ni-reach out ning ato ang bisita karon. Pan maulagi na ang tanan na may katapusan o ang kinuumoy na sayod sa tanan. Iyahala in taon nga labi na kay schedule man yaron. Ito nga lang po siya pagpahibaw aning update. O sa higayon nga kinabuhi ang wala po, mausan ni nga ni Dangop din sa ato ang sibiyaanan. Mga kasama para sa inyong tabang, yawat naman lang po, no? Doon ay ginagmay-gagmay na ato ang mapaambit. Sa ato mga numero, gapon, atong gigamit karon GCash number 0991-207-9880. Ato balik ko na 0991-207-9880 na si Marites Dere. Pastila no, nasa Kapilya ang paghaya o niya. Ani nga ang mga igsuon walang-wala pod sa ilahang sitwasyon ang naara pod nila kundi ang ilahang kakugi lang pod sa pagpangitag pamaagi nga makatabang sila bisan hangtod sa kamatayon sa ilahang igsuon. Rin naman to'y pangalan no so, maoing taon eh lang sa inyong tabang mga kasama. Di takapuyon sa pagpaambit sa tuang grasya na ito na dawat. Naot nga sa mga pamaagi na doon natay higayon or kapasidad sa pagtabang ilang gihapon na ito ihikaw. Ato numero karon ron, atong giflash diri sa tuang screen 0991-207-9880. Dili biya agad lalimsan na mawadan tayong sakop sa pamilya. Isan pamantuod sa mga higayon nga kamo na himo mag-emotional kay grabe ang kondisyon sa iyong igsuon. No, halos kada adlaw, magsudong mo, diligilalim. Oo. Pero, bisan pa man ni Ana, ikaw siguro sa imong personal nga kapasidad, nanikamot ka nga, makapangitan kumaagi nga, doon na pa'y tambal nga iyahang mainom. Oo, so, bisang asa lang ka naabot nga, ato kag DSWD. O sa uban pa nga, ahensya sa gobyerno, mga kasama, stilan po. Nagingon lagi, diri sa DYHP, sayod ba mo nga kada adlaw, lain-lain nga mga experiences, lain-lain kalisdanan, atong nasugatan kada adlaw, ang atong gidigest, ang atong giprocess kada adlaw, emotionally, mentally, diri sa atong sibianan, mudangop diri sa ato ang opisina, atong buhatan. Mauna, pinagi sa atong pagpaminaw, pinagi sa atong pag-refer, pinagi sa atong pagpangitag pamaagi nga, unsa pa magkaha, asa man ta pwede nga makaduol, asa man ta pwede nga makapangitag pamaagi, mauna nga kami, mo reach out me sa atong mga sukinting paminaw, yawat naman lang sa atong kapasidad, sa inyong kapasidad din ha, bisan sa ginagmay nga mga paagi, inyong mapaambit inyong grasya, usa po na ka blessing para nato. No nga, makakontinue ta. Bisan pa malibingon ta, glisod ang panahon, glisod pa malit o bugas, pero makaspare gihapon sa pagtabang 5, 10, 20, 100, 300 pesos. So, ako na kayo nagkahimuan para sa uban nga nagpatabang. Ayun, tato, o kaya lang sa pamilya. Ilas na yun paningkamutan sa ilang kapasidad, pero ingon ani, mudangop na to. Ang ato din sa DYHP, ang makarunayon nga pagpaminaw o pagpadangat sa mga problema nga isandig din sa atong sibiyaanan o sa inyong pagsanong, sa inyong pagresponde, sa inyong pagrespond. Dahil kayong salamat. Katulad ba makagagahom na, no? Maoy, muhatag. Balik di akan ninyo sa mga napaambit ninyo nga grasya. Kapilo-piloon pa, pinagi sa mayong panglawas, pinagi sa paghatag na to, giya, peace of mind, labaw sa tanan, ang atong malinawon nga pagpuyo. At kabalik ko na, atong ang GCash number, 0991-207-9880. Sayog yun ta. Mga muduol diri, in return, di mo gini maka-comeback nga. O sige, ako ang ibalik pinagi sa mga sa kwarta sa kundili sa ilang pagampo alang sa pagpadayon nato nga pagpangalagad kamudi ha akong bansad in town atong mga manuwagan diri sa atong mga previous nga mga bisita moingon nga sige lang ma'am sa mga higayon nga kaya sad namo ang pagtabang og maka-recover pohon sa ilang mga problema mahatagan sa silag higayon nga makatabang murag na lang pud nga give and take. Ayan kayong salamat inyong tanan sa iyong kanunay nga pagsabot no, sa mga bisita nga budangop diri sa DYHP nga. Wasag mo di akahot di og mga panalangin. Ato malikon, ato ang GCash number 0991-207-9880. Ato malikon 0991-207-9880. Walay sitar nga pilay kantidad ang inyohang ipadangat kung dili sa iyong kresing-kasing nga pagtabang. Ipaabot ninyo mga kasama. Dako kayo nagbili para sa mga manawagan diri. Ingan kayong salamat sa mga nipaabot sa tabang. Iyay 200 pesos ikan sa 2853. Thank you kaayo. Lagi kan sa 2013. 300 pesos. Thank you kaayo ninyo sir or ma'am. Salamat. Atong GCash number, karon nga atong gigamit 0991-207-9880. So, galing, makahulog po mo sa 0918-554-2071. Active pa ato ang number. Ito lang po nga gicharge makadali. Para sa iyong tabang ha, ato ang balikon, ato ang numero karon nga atong gigamit 0991-207-9880. Ang balintaon nga nagamaneho pa karong orasa na minaw while nagbiyahe mayong pagpaminaw ninyo din ha. Padayon lang mo no, sa pagpadangat sa inyong tabang. Kung ugaling mo ay most preferred din nyo pinagi sa GCash at ang numero 0991-207-9880 or kung walk-in padangat diri Capitol Central Hotel at opisina Capitol Central Hotel Escario Street Capitol Site Dakbayan sa Sugbo. Inga salamat, 100 pesos ikan sa 5273 from Luway Bohol with prayer. Salamat kayo ninyo di sa Luway Bohol. Sa kakatos ka pesos 5552 Papoy o Galea. Salamat kayo ninyo sir ma'am. Inga 200 pesos ikan sa 2486 para kay Rene from Leona. Salamat kayo ma'am Leona. Salamat kasi yung tabang yung iksuon karon mo'y nanawagan diri sa DYHP. While gihaya karon ang pasyente matay in town diya sa Bulacau Villa Bolsita diya sa Bulacau sa Dakbayan sa Sugbo mga kasama at oras sila size 14 na yan kami nang karon sila si Roselito Bintoy maing hapon nag happy Martes Day kasi mga ano pag shout out Rick Bintoy and family Papa Rick Bintoy o sa talang naminaw sa DYHP diya sa Dungguan Basak Mandawi City from Michael Bintoy. Ato oras sila size 14 na para yun mo sa pagpadangat sa inyong tabang. Kami na unatag mga pahinomdom, mga kasama.
8: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Dito ako believe.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa lumang uri ng sakit.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
17: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa lumang uri ng sakit.
3: Balik sa panag-uban dinhi gihapon sa DYHP Sumbunganan. Magkasama ato ang gitabangan kining usa ka igsuon nga sa dihang ato ang gi-assess o gi-evaluate iyang problema sa dihang dirini sa DYHP. Ato gidintaw gihatag og konsiderasyon bigkan kay iyang igsuon nag-diagnose og brain tumor. Apan, sad to say, instead of takarong hapuna, mo higayon nga manawagan ta para sa medication, para sa tambal sa igsuon og dugang pangpaginhalan na while naa sa ospital, ipahibaw ta karon ni Marites nga namatay ay igsuon unya. Lisod kay sila karon asa man sila mukuha gali sa pagpalubong, uban pa nga nahurot-hurot naman ang ilahang usay naa nila nga nautang sa diha nga nagkasakit pa napa sa ospital ang igsuon mo na nga susilan. Makaingon ta sus, makasalamin ta sus sa may suliran sa ato mga kaigsuunan, yan o kabus nga mga kaigsuunan nung sayod gita asa mga gikan kung sa may mga kasagmuyoan ni nila. Doon na may tabang of course ang gobyerno apan gumikan sa kadaghan nga nag-apas o tabang umigan sa daghang tabangunon wala nga malimitado. Madangop yun diri sa atong sibianan diri sa DYHP. Pinagi sa itong mga listeners nga para sa manawagan na naghatag nila noog paglao maghigayunan nga matabangan. So, sa pagdangop ba ni mo, Mrs. Marites, makaingon ka nga bisan na lang pamasin din sa DYHP, maubo na inyong huna-huna sa dihan ni dangop mo. So, nagpaminaw gid mo dito sa inyo ha sa DYHP po.
7: Sige, paminaw.
3: Kapaminaw mo sa atong program kani sa pagtabang.
7: Oo, wala na, ni Ariko.
3: So, wala lang ka nagtuo nga. Maabot ng higayon na nga usasad mo sa makanhi diri o makapanawagan. Sige, magkasama. At oras sa lasay sa 20, mapupos man itong tulumanon. Apan, pwede po mong kapaapas sa iyong hatabang. Ha, ito balikon 0991-207-9880 or sa 0918-554-2071. Ma-update sa ito ang panag-uban o mapuhon sa itong katibukan nga na tigom. At so far, karong gabi una, naka-generate pa.

0: Thank you, salamat mga kasama sa inyong kasing-kasing nasab nga tabang. Kasing-kasing nga tabang, karong gabi una sa ato ang panawagan. Unya, ay kalimot ha, alang sa taga Lower Mohon, o ya diya sa Talisay. Doon na ipahigayon nga Misa Mayo 13, o mga adlaw na ni, alang sa kapistahan ni Santa Rita, mga kasama. Praise and thanksgiving to God for the gift of 40 years of love, prayer, service, and friendship. Pagayon nga Misa, Mayo 13, alas 6:30 sa buntag, alas 4 sa hapon. Kunya, alas 8:30 sa buntag, alas 4 sa hapon, no, sa Sunday. Kunya, ingon man ang May 21 procession o man sa misa niya May 22 feast na Giyod of Santa Rita, alas 6:30 sa buntag ang schedule sa misa, alas 8:30 o alas 10:30 o niya alas 2:30 sa untog, alas 4 sa hapon pontifical mass, alas 7 sa gabi lain nga misa o 6:30 a.m. Thanksgiving mass sa kapi Mayo 23 na naadlong Sabado, 6:30 a.m. Thanksgiving mass para ng kafiestahan May 22 feast of Santa Rita. Dunay pontifical mass alas 12:30 sa udto, alas 4 sa hapon. Dalay misa pa sa kapistahan alas 7 sa gabi. Paibaw, gikan sa Agustinian Monastery of Santo Niño de Cebu. Man si gikan ni Mother Floricita R. Neri, OSA Prioress. Lagi po na ni Ma'am Baby Abelianosa. May gabi ni Ma'am Baby. Kaya sa Talisay. Pero panahon na magkasama, importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok kay Aedes aegypti sama sa dengue. Maong ani ana, EXL All-in-One Skincare Oil kaaban nato pakigbato kontra dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, di lang kiniba sa skincare massage oil, ginamakini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot, na mga natural anti-repellent property. Ito mga protection sa tibuok pamilya. Sa natural ingredients na ini, magkasiguro kaluwas, efektibo ang protection alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa itong pagpangapi, itong sugreduhon, ang kape, nga lamian na, ang kape, nga doon ay nagkakabang mga benepisyo. Gumikan kay EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan, gluten-free. Kung recommended kayo sa mga healthy coffee lovers karong panahuna, na binakarong adlawan, na kompleto na ba inyong adlaw? Of course, ikompleto na na, pinagi sa kape. Sabi na sa mahiligog kape, nakuwang pa ang adlaw kung diligin makakape. EXL Coffee Mix 17-in-1, natag kini o brain health, immune function, blood sugar control, maka-increase sab sa energy level. EXL Coffee Mix 17-in-1, palit na sa mamutika dool ka ninyo, ma-order sab sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, add to cart na. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ato partner sa Master Control, kasamang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasamang Nemol James Quinones, Gerard Albios, Transmitter Side, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, na may hapon ay ni Ma'am Marie Fat. Nagpaminaw karon always ni nga, nagpaminaw sa DYHP o IFM. Always nga nagsuporta karon ay salamat kay Modiha, ni Modiha. Maanyag nga si Ma'am Marie Fat. Mayang gabi ni Modiha, Ma'am. Salamat sa pagpaminaw. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw. Mga aso ni Kuya Gulyat, musunod niya.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai maong makahatag dayon kini kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Katawa kay masundan og lango ang inyong baba.
3: Asuina ni Kuya Bulya.
2: Oh, sige, panglingkod mo paliog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Bigo! Kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa man yung hatag na kumigo.
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: O dito nagkasuod o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun. O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod. Ah, agma!

0: mga aso'y nakaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya Goliath. Dalit ka ninyo sa

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Happy
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500!
8: Mapali sa mga butika.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotrof Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
15: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: kumusta kabutaran? Oy, di asal kita sumpay sa kung aso ninyo. Ermeta nyong diwende. O nya, si mga gigasuatan ya. Okay, mga bata, di na lang kita bersulti. Eh, Bartis, mga roon, daghan kay kita bangan si Ma'am Aida Tampos sa iyahang sumbunganan. Okay, andi a kita sumpay sa kung aso ninyo ning si Manaw ng Aguluhan. Ermeta nyong diwende.
1: Ay, pagkadali gyud managhan aning mga dahon nga tagak sa punuan santol. Uy. Ay, noon, may exercise po ko sa sigig panili, ginis tugkaran. Ay, kadaghang sagbot. Agay, kasakit sa hawak, sa sigig doko. Agoy. Ah. Ni ko to isa dang akong tiyanda. Medyo gutom na. Mainom lang kong tupik sa, wapaman mauli si Jose.
2: Agay! Angge!
1: Si Jose!
2: Woo! Sugat ako!
1: Hala, dali! Pasugat ko na siya. Hangano ka, ha? Oo, Jose! Naan ako! Huwat ako!
2: Pagdag tubig!
1: Uy, magpada pagtubig. Oh, sige ka diyot, magkuha ko! Pabutaon ako kay maghuhas akong tubig!

0: Kahoy mo diha! Rinahan nga kahoy, mga suki! Oh, diyan lang kahoy ni Jose!
1: Kahoy!
0: Kahoy, kahoy!
1: Kahoy mo!
2: Pinagukos!
0: Oh. Ah, tag-20 lang. Ah, nindot ka ni kahoya. Dali!
2: Eh, palit ako, bay.
0: Pilaman ka bugkos?
2: 5 lang.
0: Dighana, good.
2: Ah, tingin mo palit kay basirong. Taon-taon lang siya kang di magkapanuroy sa amin ng kahoya, good.
0: Ay, mausad. Ay, nindot kayo ni isugnod kahoya. Oh, pakyawan na lang ni.
3: Sa dili ba kong padayon, mga bata, painumdum sa ta.
4: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
10: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
9: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa atong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
14: Kanindot ay sa ACT pa no? Bara

0: tuition fee?
1: May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business.
2: Og libre pagyod ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka advance upang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
3: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
2: Oh! Ani mo plenty!

0: Ang karunan niya sa paisa kung asoy kaninyo.
1: Yay! Salamat tatay, nanay. Nakabayad na yun ko sa among project.
2: Ni tatay ka rin umupasalamat. Kaya daghan siya nakuha ang kahoy ron. Maong nakahalin yung arang-arang, nakapalitag bugas o sudanunun. Buwad, itlog, kape. Yan napatay daghang mga pandisal.
3: Oh, ngano ako raman anggi? Angay kasab nga pasalamatan. Kay kitang duhagol ang naning kamot. Di ba na?
1: Correct ka, tatay.
2: Yeah, sige tayo na. Namuhi naman mo. Mamauli na ta. Aron makahikay tas panihapon.
1: Tana?
3: Okay.

0: Jose, birthday na si mong anak ugma.
1: Maulagi. Paspas kay pagdagan sa panahon, no?
0: Manimbata ugma, ha. May kinatiming og Domingo iyang birthday. Wa siya'y klase. Managkot sad ta. Ato siyang isinuog. Pasalamat ta sa Ginoo sa laing tuig ngayang gihatag sa atong anak.
1: Oo, Angge. Ay.
0: Naunsa. Kalahong ba itong panghupawa?
1: Nagdako lang ang akong hanahuna nga mahikayan untang atong anak. Makatilaw sa tsaghikay bisan gamay lang. Sukang taon, huwag itaon siya makasuway tungod sa itong kawadon.
0: Nindot og nakadaay ko sa imong pangandoy alang sa itong anak, Jose. Pero, di na lang ta mangandoy, ana. Maglisod mang ganit as inadlaw-adlaw na itong pangonsumo. Hikay-hikay na banoon. Igo na good nga makapasalamat sa Ginoo. Manimba ta.
1: Oo, Angge. Sige na, mga taon na ta. Kay mga ahoy na sa kumat.

0: Jose!
1: Oh, Paklay! Mayo buntag ni mo diha.
0: Oh, mayo buntag, Seb. Mula mag... mga hoy ka paingon.
1: Aw, asa pa mo diha ay. Napabakoylain nga atuan. Manginabuhi na, sad. Saon, pagpangahoy lang magitaw ni akong panginabuhian.
0: Mo na diha. Gingan tabitaw ka nga swag tayaan ni Swertris. Ah, Swertris, ha? Basi ni sultihon ka ni, sultihon ka. Budao kag dako. Sama ni, wala ba? Wawa gapon, kailangan wawa.
1: Wawa?
0: Dao jismil!
1: Isong wiwi.
0: Okay, oo, oo.
1: Jismil? Dako agun.
0: Lagi, suway ba?
1: Ay, wala tayong pano. Maamayo ka, ha? Birthday ra baron sa kong anak. Nindot ka ano kung mukha daog ko?
0: O, nindot mo lang? Suway tayo karun!
1: Ay, di lang ko paklayo eh. Paas lang ikuan ng sugal. Malason, ikuan ng numero good. Ah, sige, aris ako.

May buntag. Nialasag ko mga higala. Oh, kanindot sa hangin. Please ko kayo. Mayon tag ubay-ubay na sa kugang kahoy ang adlawa. Perder pa sa kong anak. Oh. Kanding. Nay kanding sa unahan. Agon doon. Lusangit mo din niya tiil. Kalo isi taon. Napiit. Mo din yung mihilak yung taon eh. Ding. Mi. Kalo isa din mo mi. Ika dyan sa ha. Buhi antika. Mi. Pagtangon ako ang nakasangit sa imong tiil. Oh. Kala ijawro sa hangin na may dapat sa kumpanit. Nanglimbaw at ang akong balibok.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: It's Mele Francisco.

0: batang inyo, huwag mga batang supay sa kong aso ninyo ning simnaon na nga naguluhan. Ermitanyong diwede, dinilang sa mga aso ni Kuya Guli at kinintanan, dalit ka na to sa Arime and Drama.
1: Itatay mo tuman.
0: Ang putang nga bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi eh, kiniyo Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka sa said marketing, ang tingamaw, tinga para po sa said panyawan, herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nakigalayon ang Philippine Competition Commission, BRC, nga ito sa Korea Fair Trade Commission, aron mapalig-on pa ang operasyon sa pagpatuman sa competition laws, ang maong memorandum of understanding naghatag og framework alang sa hugot ng bilateral coordination o consultation talit sa Pilipinas o South Korea kabahin sa competition law. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one, ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic o 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
6: Napagi ko na rin ba? Pahit ko kayo pagdiri.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naano'y tinigong lab?
7: Sure ka?
6: Pagkasalataan.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting awa. isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Boy Robocop, Simi, Bibo, og Barato.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: May, mata na. April, mata na mo. Sige na, tabangin ko ninyo kasi kaso. Kay mo sayo ra ba ko ron sa kong amo. Dagag og trabahoon, dagag labanan. O niya, manglimpyo pa yung kusbay. Dako ra ba kayo ng ilang bay? Ayaw na mo pagreklamo, good. Pag-anad-anad na mong ingon-ana, ha? Kinanarbaho na sad ko. Kinahanglan nga tabangan ko ninyo aron madali ta. Ikaw, April, pag-andam ng tubig para kaligo. Tuwa naman ko'y gipabukalan nga tubig. Ibubo na lang to sa baril aron dili bugnaw ang inyo ikaligo. O ikaw, May, iandam na ang mga uniform ninyo. Hasta sa imong mga manghod. Kay ako, magluto ko. Kasabot? Kasabot mundo, ha? Oh, sige na, lihok na, lihok na! Pukawan na ng inyong mga manghod. Sige na, kaya magluto na ko.
1: Oh, ma. Ay, January. Ay, February, pag mata na mo, uy. Uy, mata na mo ba? Aron maligo na.
2: Busa, bagay yun, eh. Lumi, bagay yung gato.
1: Ah, pangon na, laki. At sa mandili mo, miskwela?
3: January, bangon na. Nili magay-gay sa o. Ikasar, February. Bangon na diya, ma. Bangon na mo.
2: Sus. Silang kumuskoy na ay kapoy.
4: This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige ka gout, inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
7: Han, nakalimtan na pud nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyo nga atimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumag-uri ng sakit.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, Duna dayon tay madangpan New Alaksan Extra alang sa sakit sa lawas adunay duga nga proteksyon ni ana tungod ang kaning Alaksan Extra galing na New Alaksan Extra unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR oo 3 times faster maong gipa extra bilis kontra sa body pain nindot di ba busa alang sa sakit sa lawas kabalo na mo unsa inyong buhaton ha. Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra.
4: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.

nabag-uhanin tao ng among mga anak, nga sayo na kayo nga mumata, aron mutapang mga sikaso para sa ilang kaugalingon. Kay nanarbaho naman sarang akong asawa, kinahalan sa siyang sayo, ug ato sabay sa iyang amo, kay nihangi man nga musti out lang siya.

Dalion ko ni Kuman ang labanan. Aron makapanglimpyo na dayon ko. Aron sa sayo ko mahuman. Makahikay pa ko panihapon na mo sa bahay. Nakana sa dani ilang bulingon. Uy. Tili man sagot siya musukot niya i-washing machine. Kaya madaot ko ng mga sinina. Ipahandwash ko niya. Okay, kasakit na sa kong hawak. Uy.

0: Ah, sitio Tambis, sitio Lomboy, sitio Caimito. Ma'am, ma'am, maasa ka, ma'am.
1: Sitio Tambis, kuya.
0: Ah, uy, abinagog, ma'am.
1: Ha? Sige lang, good kuya. Uy, padayon lang to. Mabitawang diri ko ni Dooli mo, kaya mo kong gimang.
0: Oh, gisir, pati ka, didari ka masakayan ako.
1: Di, didmagti ka.
0: sige, tala, tala. Oh, helmet pa mo.
1: Sulubi ko. Kana, thank you. Mo jani ganaw na ko ni mo kunya.

0: Ma'am Carmi, nahuman ako glimpyo, ma'am. Pwede na ako makauli?
1: Oy, luto iuna minimya, una kamuuli.
0: Magluto pa ko?
1: Oo, pagluto sa una kamupauli. Okay?
0: Oo, ma'am. Magluto ko. Lapa o glimpyo raman unta ang among sapot. Pero nganong apil naman ang pagluto?
2: Palihog, duha ang kaputahin niya, ha? Kaya mo abot ang apong iksoon o niya. Kung... Ano sila man ni hapon?
0: Patay! Dugay gini ko makaulian ni Ron. Unsaon naman lang akong mga anak, ani? Huwag sila pa ni hapon? Saon man ni nakong?

0: Ate May, wa pala gising mama. Gutom na kay ko.
1: Bitaw, wa pa man mauli si mama. Katiyot akong tanaw ng kaldiro ha. Kunabay sud pa haw. Dong Januar, napay gamay nga baho tong.
0: Kaon ko ti, gutom na kayo. Tay sud ante.
1: Mo ni problema. Kay wa gyud tay sudan.
2: Ako sud ti, kaon ko. Gutom kay ko.
1: Uy, gamay rap ya kayo ning bahaw. Dong, to nga alangin niyo, Dong.
2: Hmm?
1: Balagway, sudan, ha? Aw, asin na lang, Dong. Atong butangan ng initubig ang bahaw niya. Butangan na itong asin. Okay ra mo, anak?
2: Okay, okay. Okay, okay. Latay ka na lang.
1: Sige, okay. Anak na lang. Arang lang nga, masudlan inyong tiyan, ha? Kaluwis ang mga manghod, uy. Nakatugin taon. May nalang nasudlan kamay lang tiyan. Ay naman si April nga kung ipaapas ni Papas ng bayanan sa Palapal, uy. Ano mga ipalit bugas para makalungag na unta ko? Kay, sakit sa kuntiyan. Ay, sakit git, uy. Muna magkikumot.
3: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama Sig Unilab.
3: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
5: Ako si Cherry.
6: Usa ka full-time nga virtual assistant.
5: Halos 24/7 ko sa trabaho.
6: Mao nga walay tulog og stress
5: kada adlaw bisan sa balay.
6: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
5: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
6: Mao nga
5: stress tabs akong giinom.
6: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
5: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-an.
6: Busa, sulayi usab ang stress tabs.
7: Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Just consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
10: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kaya ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
3: When you love, you caress.

Kalik nga gisakitan sa tiyan ang akong anak nga kamagwangan. Nagsagit kay murag gikumutuno sa kasakit ang iyan tiyan. Mga kasama, atong sundad og maayong sumpay ning suwatampo ni Hari dinhining atong tulumanon Bagong Bayani. Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon. Takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsigin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inag gimino ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausa naman atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Og amen! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan, huwag na sila. Huwag na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamilod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakabulong ng butik sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
5: tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
6: Ako eh, nabugat ko. Naa pa jud kauban nga pamaol, labat sa ulo og hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
8: Rexido Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
14: Zed Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
14: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungungkuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan, ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin, nagmintin ako. Antog ka rin, ayaw na ko, hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isay sinta na kapin, sabay na biska.
17: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo ka dere.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
23: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
24: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibating nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ingon na ginutuntui ko kung sa akong angay ipamarol na pagmasalamat sa makabuhay ngangi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
6: Makabuhay. Ako eh, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
8: Rexido Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
0: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
25: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: This time, Jack is brought to you by Rexedal. Bilis banat sa apat.
26: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
27: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
0: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
6: Akoy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
8: Rexedol Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
0: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.

0: hugot kong gibaod sukad pa kaniadto nga dili sa makisuod ni bisan kinsang laki.
1: Sa ko na gingon, doon ay gihimong sistema si Rolaida. Isip mo ipinialan sa halad.
0: Senyor Maynard.
1: Abogada, si Rolaida. Ug, pinasikat sa balaod ang iyang paghandol sa umaabot niya halad. Dili siya ignorante, Tarsila.
0: Ug kinsay ignorante. Ako? Mao ba?
1: Nagpaila ka lang yun. Ikaw na mismo ang nagpaila sa imong kagalingon nga ignorante ka. O dili ako.
0: Nangigi ko ni Ma'am Rolaida. Nagsilos ko nga pinangka ay niya nga bugada. Kanindot. Kung ako palang unta ay agyatagag bili. Kay ako ang siyang pagkaon o katimanon. Pero dili ako ang iyang ipili. Si Ma'am Rolaida, mo iyang gigog mo, dili ako. Pwiset. Bakalagot.

0: Suod kong higala ang amahan. Sa suod ni mong higala sa inyong campus nga si Veggie Sandivar. Kantong nabalita nga gikit na.
1: Mao ba di ay, Sir Maynard?
0: Brina. Kauban ako sa Chamber of Commerce si Professor Swami Sandivar.
1: Unsa na kay kahimtang karon ni Veggie Sandivar, sir? Wa na may good si igdungog ko asa na.
0: Nag-message na ko si Professor Swami. Nagpaibaw siyang daan nga manawag ko no siya anytime. Karong adlaw. Kundi na niya siya busy.
1: Basinog na anay kalambuan ang kaso nga pagdagit sa iyang anak na si BJ Sandivar, sir.
0: Hinaot pa unta, iha.
1: Bugutan ba siya? O sa siya kamaayong higala? Maungahan na bala kagikayo ko sa iyang gidangatan, Sir Maynard.
0: Ang usa kamaayong higala, angay gayod nga ampingan.
1: Gusto kit ka, sir.
0: May suod usap kayo akong higalay kanay ato. Pero, wala siya ning kalibutan.
1: Maubaday ay, Sir Maynard?
0: Yes, iha. Siya si Anhing Barsino.

0: Kon buhi pa lang unta si Varseno. Tingali, makaingon yun siya nga dako ka na yun o kausapan.
1: Gusto ka, Ingrasya. O huwag yun ako damha ngang edukasyon maog gidi ay ang mag-abli sa sirado na tong mindset. O ang profession makapausab sa lifestyle o personality sa usa ka tao.
0: Kadaghan pa ba ni mong pasikot-sikot? Ingna na lang nga sa dihang nahibo ka ng abogada, taas ka na kaayo. Og lisod nang makiglevel sa sama ka na among nagpabilin sa mayukmok nga level sa katilingban.
1: Ingrasya!
0: Lisod na ang pagpahinumdom kanimo. Kabahin sa kanimong hinikog mga si Varseno. Kay naa ka na may close attachment kang Senior Minard Buenavides.
1: Ikasubo ko kaayo. Why natuman sa tanan itong mga plano?
0: Gisabot ko ikaw. Kapan ka nung nagpada ka man? Wa ba ni mong mahuna-huna ang kuwarta nga mo'y nakapahimo ni mong profesional? Gikan sa hinikugma ni mong gipatay? Nga angay untang makabaton og hustisya, ilabi na kay nahimo ka ng abogada.
1: Apan ito uko nga ang patay, alang lang sa mga patay. O kay dako pa man akong buhi, pues, magpakabuhi ko uban sa mga buhi.
0: Diligiday tanang nahimo nga abogada, mga bright.
1: Oh.
0: Kay bugo ka man.
1: Ingrasya!
0: Nagtuo ka ba? Nga kunhain man karon mahimutang ang kalag sa akong maguwang, malipay siya nga nagsudong kanimo, Rolaida.

0: Nurses Board Exams.
1: Kaninto ka ay sa ACT pa, no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag-estudyante. Sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism, o Business.
0: O libre pag yun ang Senior High School sa ACT.
1: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
2: O sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh! Ani mo, please?

0: cheese together.
1: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
0: Ito ang idol ko.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
5: Ayo, good guy, you are regimen myself, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka-anigid siya, makatabang gid siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-logid ang iyong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
8: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Luya ka ba?
13: Aduna ko'y gibati.
12: Way gana ug masakiton?
13: Galisod na ko.
12: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
13: Maraming salamat po.
12: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Pirmi ka po eh. Naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
15: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment. Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show start at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live

0: stream sa BingoPlus.com at BingoPlus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
14: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
15: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
16: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumar na ako G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
17: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
18: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
15: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
19: Kita lang mo inasayo ni Ana Ingracia. Usa palihog lang. Kung mahimot taguan ta kini hangtod sa hangtod.
11: Rulayda. Naluoy na kaayo kong naghuna-huna kang Barseco. Bisan ugwa na siya gihatag paghihapon niya nimo ang kabulahanan. Kaya ang tanan niyang bahandi, naani mo. Bisan og dili pa kamukasal sa dihang nahanaw siya o gituho ang kipatay.
19: Husto na, please. Magsinabtanay na lang ta. Dukay na to. Ulipo na kita sa mga Buenavides nga nahimong makalilisa nga urom sa itong kagahapon.
11: Rulayda.
19: Nahikugman ako kang Menard. Ug siya ang hinungdan ko nga nung hingpit na kung gitalikdan ang pagtuong Kristyanismo.
11: Dili ka na ikahibuot ni Barseno. Mao ka na itiman. Mao ka na hinuklogi.
19: May sikreto ka sa... Kontrolado ni mo karon ang pagtuo sa anak ni Menard na si Jomarin. Apan sultihan ko ikaw. Sa katapusan unya nining tanan, mapakyas ka. Kay maugid unya'y matuman ang unsa may nahilatid ng daan sa propinsiya.
11: Pues, tanaw mo talang.
19: Hingrasya dili ta magkaaway. Nahibaho ka kiti, Ana.
11: O, Rulayda. Managlahi lang kita o prinsipyo. Apanwa nimo ang tingi ang pabor nga gihatag ko nimo. Human nga mahanaw ang akong igsuon. Mas gipalabi nimo ang kabulahanan. Ikaw ang nipahimu sa bahandi ni Aning Barseno. Samtang ako, nagpaulipon sa mga Buenavides sud sa dugay ng panahon. Kailagi, nagtuo kong kasaligan ka.
19: Husto na palihog lang. Dako paghihapon kaayo ko og respeto nimo ing grasya.
11: Kini mo'y timan eh. Dili ka gyud papahuwayon sa imong tanlag. Kulkugon gyud unya ang imong konsensya hangtod nga mulugwa ang nabaklag nimong tinaguan nga mauraon niya ang mupalukapan nimo kay maluibon ka sa tawo nga nisalig pag-ayo kanimo.
19: Ingrasya.

Tuan Hang Iyang Satyanan, nagkabiyan na. Dako nagit kayo siya ang kausapan. Dili na siya ang kanhing rulay da kanhinga suod ko kaayong ikalang.

0: Kabitis at di barba.
1: Simbergwinsa. Gipalagot yun ako niya ng punduka. Magbayad sila.
0: Ako hadlong ba? Tingano, siya patay sa abitse. Ako anak ba?
1: Ayaw pag-una-una niya na. Og ayaw yun pa na sa ilang auhag. Kay dakong lingla ka na, Professor.

0: Jomari, nangoy naman ko ta. Kamingaw ay naglapit ta. Ngit-ngit tayo kay kapiin ha.
1: Krisha, nabaguhan ko ni mo. Di ka makamaong mahadlok, di ba?
0: Kaniad to, dili. Pero karon mahadlok ko dili para sa kong kaugalingon. Kundi para ni mo. Nabalaka ko para ni mo.
1: Ayaw ka balaki. Kaya ang Diyos manalipod ka na ako, Krisha. Hmm? Daghan mag ang buhatan. Og gusto pa na kong makita ang katingalahang dapit. Ang Tierra del Sol.
0: Paanda na nagpalik ni auto. Nagpaabot na ka na to sila si Brenna o Tito Menard alang sa panihapon.
1: Gusto kong hagiton ang misteryosong tao na lubos itom ang gisulot. Kinsa armado og hait kayong hinagiban nga punyal.
0: Jomali!
1: Dining dapita siya nagpakita na to ganiha sa atong pagpag-ingon sa poblasyon, di ba? Busa. Mamasin ko nga ni alang unta siya karong dinis palibot.
0: No! Jomari! Jom, please! Dili karon panahon sa pagkumitsa, ha?
1: Wag mo magkumitsa, Krisha. Gusto ko siyang ikaatubang. Gusto ko siya mailan.
0: No! Sirhi pagbalik ang puntahan! Mamauli na ta sa karaang bay!

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bye.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
10: This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
11: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
12: DTX 500 mapalit sa mga butika.
11: DTX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
14: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag
13: duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
13: may alibyo na
14: pag 1 month kape
13: na ayo na ako.
11: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
15: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
16: Day andak, nga nung masulubuan mang ganang naong nimo?
17: Naluhoy manggog ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayoma. Mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
16: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
16: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
18: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
20: Rexido Forte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
24: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
25: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
26: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
25: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
27: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
28: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
25: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
0: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni lugwa ang dako na bato.
1: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
0: Oo. Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin manday ito na nabuo?
1: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
0: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
1: So basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
0: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
25: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Manarap, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo, o dili?
4: Dili.
3: Puslan man mo ay nagmahal. May pamatay.
5: RMN Production Center. Budalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o bibingka.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni tanan.
6: Pwede ko. No. Banda.
3: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktan sa tadimu.
6: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka banjigaw.
3: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo!
3: Silan ko.
4: Di mo na ko-check ko. Pero, pakasliyon ako. Dato na agad ka.
3: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
4: Bunso?
3: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
3: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod-bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga, nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape. Nya og to inom na pug ko 3 times ini kape gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: kumusta? May nga lang ka natutunan, may buntag, may ngoto, may hapon, may kabayog, maayo pa yung kadlaon. Niyan sa inyong higalas, Kanginan Ray Arellano, ubat sa kong partner na rin guwapo, wala ay si Lloyd Gabiana, ang among audio editor, at the same time, muna ang among bagong promoter sa
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule o Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Yes! Huwag mga ikala, isa ninyong kalimtig. Kung ano ninyong ginuman na, kung ganahan mo mga mainit, ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Okay, kaya gawas nga pampalagsik, pampagana pa. Okay mga ikala, shoutout time! Shoutout nga to dia sa Maalad Naga. Nato nila ni Mario Ubas, Daan Lungso Tulido, Raul Tolentino, Rico Balyore, Helen Balyore, Jay Balyore, o gigan gini ni Pedro Pungasi. Ang among kauban nga kanunay magpungasi ang kagwapo. Unya, like shout out to sab. Ngadto sa atong SB member DC Alcibar Clavisillas diha sa Malabuyog Cebu. Unya ni Madam Velma Anser Manuel D diha sa Cahil Borbon Cebu. Father Roy Aspera, Sir Ray Horboda and family, Cahis family des Leyte, Maria Jona Mihel. O ngumang sa Pinanga na itong manager Nilo Tadio, Danica Kabudbud Soto. O niya, ngumang ni Doktora Genevieve Balaan de Astalisay Cebu. O siyempre ni Nanay Flor o sa Tarang Sumasino family diya sa Pitugo Bol. Gikan gini sa among PSI founder Bangang sa ilong ni Pagyumanada Pagkaw ni Hapon. Pahilaan ang mong writer-director Oji Kumpo Krakasa mga igara. Okay, di tapat langan. At na hinumduman ang nangagi, no? Nga, human sa ritual, nga gipahigayon sa mga albularyong duwindis, nabalik na sa Catrice Hospital si Harim BBT. Uya, samtas lain bahin, nakaday kayo si Raina Tara nila ni Jigo og mga tawhanon. Kay lahi kayo sila sa kadaghanan nga yanong mga duwindis nga why aksyon og kutob lang sa pagreklamo og pagbagutmot? Pero why aksyon? Okay, nabalik dito sa nimutangan nila ni Harim BBT. Nagtuang yung asawang si Kukak nga wa mo ipikto ang pagtambal sa mga albularyo. Pero may ipikto na giday kini. O malipayon kayo ang asawa nining si Kukak. Una, balik dito sa nimutangan nila ni Bogart o Glalat. May nakita rin silang danags kahayag. O ingon nining ni Tabo, niya din nalagsumpay ni nga itong Sugilanon, Budbon o Bibingka.

0: Magagawa sa kita lalat!
1: Ay, Bugay!
0: Mahimo na kitang ako, si Don Bugay!
1: Og ako, si Donya Balay!

0: Son sila ang ob.
1: Tano, tano ang sunahan.
0: Helikopter kinog sa kinan.
1: Ang hilak ng Don Arturo ng helikopter. Huwag ka nang nindot kayo sa kinan. Lo, hulo. Alam po yun. Mau ka lang sa kinan, yatong isakyan. Huwag gituwad sa doon kalubos itong. Gapur magdekong tao.
0: Gipaayo nila?
1: Gusto ka. Kay, huwag ka na magtuwad. Huwag, tanong ka. Pero huwag naman na ilumping o garas.
0: Sino na kayo sama sa una?
1: Dali, atong doonan.
0: Kadiyot, kadiyot.
1: Nga naman.
0: Dawi, masukot ka na silang atong hangyoon nga. Magpatot ta sa helicopter balik sa atong dapit.
1: Ako'y balik diskarte. Leave it to me lahat.

0: papaya. Nagtiwal-tiwal pagkapitan sa helikopter.
1: Diskartihin tayong pokay?
0: Ah, dali, dali, lalag.

0: Suod na ka mo sa dakong sa amin nga portal, Checo.
1: Kalipay o garbo na mo nga nahimong kabahin sa inyong kausa. Adios, mahal nga Reyna Tara.
2: Adios, mahal nga Reyna Tara.
1: Adios, kaninyo! Ops!

0: Onsay sunod nga mahitabo?
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsiko kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisiyag yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay na tinga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Nay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa kagamit sa atong kape.
4: Kasahinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
3: Ha, bukid sa kulian?
4: O ka to ganing ama nga mo rin na...
3: Bukid sa...
4: Ganing...
3: Sundan?
4: Oo. Oh. Niya, sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, mag-listod
3: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't ko nga ihaw?
3: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
4: Makakat-kat ba? Tanong
3: mo yung
4: sa mga mga maglapag yung doot ang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, iguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
3: Sige pa ka na ni Mulay?
4: Sion.
3: Lido?
4: Alberto.
3: Pilay mo idad?
4: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud po.
6: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Niya ang sumpay sa itong sugilanon.

0: no, no.
1: Taliwasan ako kay Galimpus.
0: Bakit nenek, tabo na itong sauna.
2: Nenek,
3: Gia! Ako, Maria, bigan!
0: Oh, Arturo!
2: Ako, Circulus! Ako ang malalipo ninyo.
4: Mutana! Mutana, Lero! Mutana!

0: frío, me está sale con pie. Ah, Bogart.
1: Huwag niyo musikot si Captain Alan Malaran, ang pilot sa helicopter. Huwag musikot.
0: Oh, buot niyang musot tagbalik sa langop o pangitao na to sila si Don Arturo, si Maria Picat, si Diego o mga kaubanan?
1: O gatong ibalibanan. O gatik na tong. Ah, magsunod na to sila. O kita'y nag-unang sa pagbalik.
0: Pero wagi siya masugot nga ihatutak o na. Matod niya nga, magdungan lang kuno to sa pagbalik inig-abot nila ni Don Arturo.
1: Butang! Nga di mahimo!
0: Hmm. Wamasan din mo, Hayluas Bulawan o Brilliantis, uy?
1: Ah, di ko'y. Hmm. Gamay na lang niya akong Bulawag Brilliantis.
0: Labaw na ko.
1: Pero ay kabalaga, balikon tagyapon ang daga mga Bulawag Brilliantis. Nga bilin slangob, balikon tara pohon.
0: Oh, gani, gani, gani.
1: Kinahanglan mabaligya na to ang ato mga Bulawan o Brilliantis. Pero sigong badato ta!
0: Ganahan ko, ana. Pero...
1: Hmm. Pero unsa?
0: Pero unsa man na to pagbaligya sa atong bahandi? Nga niya pamanta din his kalasangan.
1: Ayaw ka pala ka! Doon ako'y plano!
0: Unsa man, Bogart, ha? Unsa?
2: Dako kaayong problema ang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
4: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
3: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
4: ka pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila. Kaya partig yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
4: So karon gimintin na lang ni mo?
3: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito kong Paragis. Kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon. Ako kayo yung diferensya gito. Salamat.
2: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagin ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
12: tulog pod ka kapsos sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
13: Pabali sa mga butika.
14: Mayong adlaw ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
15: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir GP, kung mapalitra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
14: sus kog na ara.
15: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
14: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong apil ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug syempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
15: Dili ra gyud unta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og MyTC. Kay pananglitan ha, dili ka mopalit og DTX 500 og MyTC. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man ha. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
14: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og MyTC matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
6: DTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
16: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
17: duha sa gabi.
16: 2 weeks pa lang
17: may alibyo na.
16: Pag 1 month ka pa
17: naayo na ako.
6: DTX 500.
18: Mabali sa mga butika.
15: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir GP, mugamay pod ang telomeres.
14: Correct.
15: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir GP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
14: Kung himsog ang cellular Dok Ramil, ang autophagy mopuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
15: Problema, Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom o DTX 500, di ka binuminom o MITC, kay mismo ang imo nga cellula o dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mga ginaimportante nga mag-inom yun ito DTX 500 o MITC, Sir GP. Apil po ang tanan nga organelles. Og maukin ni delikado, Sir GP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang o masakiton nga mga cellula. Kini mo pa dayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
14: Muna'y kuyaw.
15: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon.

0: iban na dugmay tisi. Ang may tabuana mo na hinungdan nga magguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pangmasakit.
1: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao'y causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres.
0: Mm.
1: Ang cell division samot na kung nagkagulang na ka.
0: Mm.
1: Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
0: Taghana.
1: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
0: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Ug sige natong gibalik-balik. Dili kadali matigulang.
1: Wow!
0: Nga naman.
1: Oh, nga naman. Mm.
0: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
0: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 ug MyTC.
2: Mm-hmm. DTX 500!
3: Si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga panakit iliho. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga lamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Mia. Nagka-UTI po sakit na mangihi. Nag-take og MyTC 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kayo. Salamat sa MyTC.
2: MyTC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
1: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Mayong adlaw Sir JP. Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
0: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
1: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
0: Yes sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 ug MyTC, dako kay chances mutaas ang imo nga telomeres.
1: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gi-publish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
0: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
1: Mm.
0: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
1: Mm.
0: Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
1: oh.
0: Gi-exercise sila. So kung
1: wow.
0: Sige kag exercise, gataas ang telomeres.
1: Mm.
0: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
1: Oh. Oh.
0: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir JP.
1: Sobra na.
0: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong MyTC Sir JP.
1: Oh.
0: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
0: Mm.
1: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
0: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron

0: balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada, na pulo jud katuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa, itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
1: Oh.
0: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress o ang sayop na pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay ng mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mo
0: pa'y pag-antos klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 o MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 og MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
2: Correct.
3: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
5: tulo pod ka kapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC. Ang Alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ronda. Dili na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang mighty C.
3: Mighty C. Mabalin sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir JP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
1: Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
0: kagid.
1: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, athlete's foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay muslim sila ra bagini una. Sakto gyud pag human nila ligo, Sir JP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no, og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamaagi, Sir JP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
1: Perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir JP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganaan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang himuon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
1: Kalami.
0: Unya inom pugkagkuhan ng Extend, sigurado lami kayo. ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sulayan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
1: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mao ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
0: Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai kunimo.
1: Oh, naay uban gani Dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
0: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
1: Gusto.
0: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
1: Correct.
0: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naana didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
1: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil, that's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
0: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir JP.
1: Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
0: So mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
1: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
0: Dugang pa, so ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
1: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
0: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
1: Kalami.
0: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin, ihatod na dayon.
3: D3 Bio!
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
8: Papalit sa mga butika!
3: D3 Bio!
1: Kini pa jud, Doc, kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasigi, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 Bio, adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
0: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
1: Unsa man, Doc?
0: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
0: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
0: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
1: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
0: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay komposisyon na, Sir JP, it's a fatty materials.
1: Correct.
0: Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is ditribayo.
0: Mao nay myelin sheath. Sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno kaog ditribayo, manaris jud na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang ditribayo sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves ya kung sige kag ditribayo, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-ditribayo ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga anong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang ditribayo.
1: Muna'y ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
0: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og ditribayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa ditribayo over plain D3.
8: Ditribayo!
9: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang ditribayo, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Kevin. Sa call center agent. Adun akong higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Gisulay ko utumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Udinaw na usab ang akong panandaw.
8: Mighty C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbabalik baho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna'y giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
1: O bitaw. Ayun na magpadugay pa. Gamit na Jude, klinika diyo fresh.
0: Sa mga naay problema das panit, Sir JP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klasing kagaw sa imong mga panit.
1: Kani mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Yes, makapaputi pa jud, Sir JP. Unya na siya'y mga skin whitening substances.
1: Sakto jud ka, Doc. So, kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap.
0: Naigitawag, Sir JP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir JP.
1: Gusto.
0: Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainumduman ba ni mo, Sir JP, itong bata pa ka? Anang sakit imong lawas o niya muhikap ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
1: Bitaw sa, murag maayo ka. Dagan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod, ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil.
0: Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir JP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa dyan, Sir JP, very gentle pag yun siya sa panit, og igo ra yung kainit.
1: Dili overkill, Doc. Igo-igo ra dyan ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga, kamudiha, kung nagani mo'y bation nga mga sakit yung lawas, ayaw niyo palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot na ba dyan sa inyong kidneys? Ang mag-Santon Plus Herbal Oil na.
0: Yes.
1: Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa dyan ang imong lawas o guna-huna.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay na-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Na jud panahon Sir JP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero dok ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kuno sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
1: Layo ka itong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman Sir JP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio samot na jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir JP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta. Napa-join nindot kayo ron katong S21 Sir JP. Pareho pod sakyanan, di jud ka mutuo nga mogamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3 Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
1: Correct.
8: D3 Bio.
11: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio, gamay D3. Apalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
0: wala natakdan.
1: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napa-joy research, nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya,
0: patay ang virus, Sir JP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3
0: sa
1: D3 bio.
0: So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Hmm. Yes, naadyod sa D3 bio. Pariha, dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
1: Correct.
0: Inom dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
1: Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
0: Kabalo ka nga, no, Sir JP?
1: Mm,
0: hatagan kanya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir JP. Nara na sa D3 bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna'y dapat target
0: ang D3 bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang di ka.
0: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
1: Wa na tayo oras, Dok. Kung si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab, si Dok Ramiloy. Maing panglawas, ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namag-uri ng sakit.
17: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
18: That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
21: Rexido Forte.
22: Mas paspas, banat sa upat.
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
24: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
25: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
24: Wow! Mas maayo pa?
25: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
26: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
24: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaderecha!
25: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: This Time Check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumustag mayang gabi ikanatong tanan.
1: Sa mag-ausa pa, welcome. Welcome mag-welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

May 12, 2026. Dahil sa watapon na sa mga itong paghatagag pagtagad and this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Marie Carr. Buenos Dias by Marie Carr. Alang si Monsuwat. Of course, brought to us by Nancer Ball Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapananaw o nindot na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. O gayo,
daw mo kalimot ang atong Nance Medical Mission 2026, magsugod na karong May 30 diya sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. May 31, April, Sibugay sa May Covered Court Population April, Zamboanga, Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makogihon, Molave, Zamboanga del Sur. Pagka June 3, direta sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front, sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba sa May Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, diata sa Roqueta City, sa May Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Laya 1, o Roqueta City. At ang atangi ang atong medical mission tungod kay daghan ang atong mga pa-premyo and labaw sa tanan pinaka-importante matabangan ang atong mga balatian pinagi sa atong health analyzer machine dito makita ang atong mga angay nga i-correct sa atong mga panglawas libreng masahe og uban pa. So again, kita-kits sa mga naka-schedule nga medical mission. Usbong ko standby Marie Carr alang sa imong suwat tinin siyempre sa atong tulumanun Sensory Ate Arlene.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say delikado sa ko yung sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikado yung gamit og ubang kape. Kaya kana yung NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: man sa iya kay di mo tuman maldisyon. Well, anyway, karong taon daw ito isgutan. Of course, kaupo na ito. Did you know, Fabaniel?
1: Yes, layong adlaw, Ate Arlene Cap Junos. Ito ng mga suking tig-subaybay na atong programa.
0: And of course, ang ato URP Professor, Cap Junjun de Asis.
2: Yes, maswerte ka daw, Did you know, and Ate Arlene.
0: Mutuo ba mag-maldisyon? Ikaw, Did you know, mutuo ka.
1: Actually, ma'am, karong pag-ayaw ka doon anong word nga, maldisyon. Murag sa una pa siguro, gid na nga kwa, no? Kaya, wala dito ka, kwa ana. Tunglo noon ka na.
0: Murag, mauna
1: mag-maldisyon.
2: Same maldisyon. Isa lang na siya.
0: Ah, okay. Pero, ang maldisyon, manggo, doon ay gihimo, ana. Ang tunglo, manggo, is by word, di ba?
1: Verbal.
0: O verbal. Kung pero maldisyon. Ang tunglo, doon ay gihimo, tamnang kagkawayan.
1: Ah.
0: Or kay, pwede, kuan lang, no, na magito akong father and mother. Nagtaban, magito sila, gihimo, maldisyon sila sa kong lulu.
1: As in.
0: Yes, unya, kana.
2: Ako, dagan nga ikaw, gihimo, maldisyon.
0: Buisit.
2: Katong mga girls na nang busted sa kuha, maldisyon to tanong.
1: Pero hadlok kayo, ma'am, no?
0: Delikado na yung kabutangan. Oh,
1: hadlok ni pasakitan si Cap.
0: Ayan yung pasakitan si Cap.
2: Dili, kalang, dili kusog tong kanang
0: Uy!
2: Kanang lang kung pakuyaban ka na ako, kusog tong ikunin mo kung dili ka gusto i-maldisyon ako.
0: Abi ko, mani-retire na ba? Abi ko.
2: Pero wala na ako gapangayab ka. Ma-appreciate na lang.
0: So, why mamaldisyon?
2: Wala yung maldisyon.
0: Bitaw, muto, ang maldisyon, I don't know ha, kung unsa ni katinood pa sa panahon sa kong mama o papa before, yun si mama, kay, dili lagi si papa na gustuhan sa side sa kong mama. Kay, matod pa, playboy, guwapo pa sa tos papa, no? Karon ang nahitabo, gitaban niya sa mama, gi-maldisyon. Ingon sila magkamang mo sa kalisod. Kinilayas mas mama kay supak mo ng lolo. Kabalo ba ka, Dejinovs? Yes, nawala ma'am. Nala ko lolo-lolo ang wagin ni kakita nila.
1: As in? So wala gid ninyo na ilhan ang inyohang lolo-lolo?
0: Liyanto ko dito wala na sila. Nailhan na lang ako na lang mga auntie.
1: Oh.
0: Oo, kay kanang pero si mama, o si mama, nakapauli pa siya pero siguro mga 60 na iyang edad. Nikauli siya. Kanang wala na pa diyang papa.
1: Pero tinood yun, ma'am. Natinood yun. Grabe yun. Nagkamang yun sa kalisod.
0: Si mama kay grabe ang sakit-sakit. Nabughat siya. Hapit siya. Madistress siya. I mean, grabe ang kalisod nga nagyan sa kong ginikanan. Pero, mula gaya. Di takabalo kung may talab ba ang maldisyon. Pero, ang sulti yun sa kong mama is gimaldisyon sa siyang ginikanan.
1: Oh, I see.
0: Yes.
1: Kahadlok ba na?
0: Oh, pero, kanang mga 30 years na sukad nga milaya si mama, gipapangita na siya sa akong lolo. Kaya gusto na sa akong lolo nga papauliun siya, dawato na siya. 30 years after, kalilang wala gid sila nagkita. Too late na nagkita sila. Mm. Yes. So, I don't know kining letter karon. Ikaw ang ako pangutan ko. Ikaw ang nasa side ni Maricar. Mutuo ka ba nga? Kung ipadayon ni mo ang imong pagpakirelasyon kang Alfred, mahimong
2: miserable.
0: Miserable imong kinabuhi.
1: Kung ako si Maricar, ma'am, no, kay dapat mangusog siya nga dili siya kay ang ako, ma'am, ang ako mong belief gid, ma'am, no. Lahi-lahi mga belief. Akong belief, kung mutuo man gud ka sa unsay iingon sa imuha, murag moy mahitabo sa imong reality. Kay kung unsay feed nato sa tung huna-huna ba. So kung the more nga kahadlok ang imong kuan kay basin maingani ka, imadisyon ka. So moy mahimong dagan sa imong kinabuhi. Pero kung si Maricar mohawa siya ana nga kahadlok, no? Kanang di na siya magpahikot sa pang-blackmail sa iyahang amahan, sa kahadlok sa kanang ginatawag nga maldisyon. Mutujud ko nga kanang labi na kanang kusog ka o kanang bitang pagtuo sa Ginoo. Kay wala may labaw kanang labaw pa sa
0: bagay.
1: Sa atong Ginoo. So, para na ko...
0: Wala yung daotan nga makadulot kung hugot
1: yes,
0: ibo kagsaling sa labaw makagagahong.
1: Huwag yun ako ang belief. So, wako si Maricar, kinang lang ginaniyang ikwano, iyaginang i-fight ang iyahang freedom ba kay dili na sad maayong hangtod sa hangtod ba nga magsunod-sunod na lang siya sa iyang papa. Hadlok ka iyang papa, no?
0: Correct.
1: Hadlok bobingan na iyang papa. Uy,
0: imagine ha, nga masipyat lang, kulata.
1: Mata na yun.
0: Pero karoon din naman na pwede.
1: Yes, bawal
0: kaya pwede
1: na
0: naman ka ma-report sa DSWD if ever. Pwede na makasuhan, no?
1: Yes.
0: Ang amahan nga maulata sana. Pero, nagya po'y bikil anak para nako. Kaya ang pagdisiplina na biyas anak, magdepende.
1: Yes.
0: Kaya lang, mituman mo ko silang papa, nakahuman siya sa eskwela.
1: Mm. somehow na may maayong epekto pero dili
0: traumatic lang galing ba?
1: Oh, dili pud lalim ang kanang kapalit sa kanang paglampos sa paeskwela. Imagine ang trauma niya. Si papa wala siya freedom, mura ra siya robot si ihang papa, dili lalim. So kana ba nga karon imbis na anay tawo nga kanang nakita niya nga mo iyang gigug, makinahanglan yun aniyang ko ano, iya gina ipaglaban kay di siya moawat sa unsay gi kuan ba. Kana bitang para sa isa ka igsuon nga kanang kanunay lang mutuman sa iyang amahan pod.
0: Di pakasal sa tao nga
1: di niya. Oh, di niya gustuan. So, kalain sa kaya na, no? Ambot lang weird kay ni mga nga ni klase nga mga papa.
0: Correct, correct, correct.
1: Dili pagmahal ang ilahang paglantaw sa ilahang pamilya, kundi ilang pagmamayari ba? Murag correct. Mga butang, rabitaw nga, uy, dapat musunod ka sa kuha kay, ako rabay mong kuan. Murag,
0: pero sa unang panahon na Dejinovs, kining letter ni kuan, dili na siya, ay, pero, magbuhay pa man, kay, magpakasal man siya, so naagid sa iyang,
1: basi na pag yun nga-exist niya nga ni Gidman.
0: Oo, nga, maldisyon, maldisyon
1: nga,
0: ba, no?
1: Hangtod karon ron, nagya po sa kinaraan nga mga tinuuan ba?
0: Siguro so, nagya po na, kaya sila, tinuod mabukun na ng lumay. Lumay, maldisyon, so, di ba?
1: Depende na lang, Gidman.
0: Barang,
2: tinuod na siya. Ha? Tinuod na.
0: Nagya niya po?
2: Mga excuse na sa mga lalaki nga matintal sa uban.
1: Aha. Ana din na.
0: Excuse sa
2: lalaki. Narong nanguyab ka, Klein. Nanguyab. Nalumay man ko.
0: Ah, mao ba?
1: Ana din ka.
2: Pero sa mga retired playboy, dili na nasa may pick.
0: Di, madot lang.
2: Di, madot lang. Lumay, lumaya yung gani.
1: Nanong mo yung mga hurim-hurim, anak ka.
2: Mga girls, ha, kabalo na mo, ha. O rason sa mga bugoy-bugoy inyong mga bana, ha.
0: Nalumay rana.
2: Nalumay, lamlam.
0: Pero, pero yes, they gin up. Imohang, ika-advise ka, Marie Carr, ipadayon.
1: Padayon yun yung pagpakasal kang Alfred. Kay, oh,
0: bahalag, imaldisyon siya sa amahan.
1: Okay, enough na ang pila katuig nga mura siyang puppet siyang papa, nung maragin siyang itoy sa iyang papa nga gisunod tanan-tanan. So, karon siguro, kana bang kanang time na niya ba nga iya na pong kinabuhi ang iyang kanang
0: tagahigayon
1: nga iyang kagustuhan na po nang iyang tagahigayon nga matuman kay siguro pasagdain na na iyang papa nga magmaldisyon maldisyon pangitaw kanang mukontraan na naman siguro na yung mga
0: panagang
1: kay dili pwede nga kanang murabag Ginoo ang paglantaw sa iyang papa sa iyang kaugalingon so correct. Bati kaayo so dili pwede nga hangtod sa hangtod magpabilin nga hadlok ka sa imong amahan tungod anang maldisyon maldisyon.
0: Ayan. Okay. Of course, ato nga paminawon ang opinion usab sa ato URP professor. Yeah. John di Asis.
2: Yes, ate.
0: Basta to ikaw kung di ka sugton, imo imaldisyon.
2: Imo maldisyon yun ato. Kining sulat tampo ni Marie Carr, kining yung problema. Mm-hmm. Sa tinood lang. Mm-hmm. Sensitibo kayo ni. Mhm. Kinanglan Before ko nasalang karong dire, ako ng istudyuhan maayo. Daghan kayo.
0: Inuktukan man to, ginuktukan.
2: Nag-research ko sa library. LQS. Ako ni Marie Carr, walay amahan nga isa lang ang iyang anak sa kalaotan.
1: Aha. Unsa lugar tawo
0: ka na? Ya naman to, namatay man to ka magwangan nga iyang gimaldisyon ato gi salang sa kalaotan.
2: Wa, di supak man.
0: Mao na diha.
1: Ana dai na.
0: Sa to pa way supak.
2: Mao na nga kita ang mga kabataan. Karon na, dagang kapaminaw mga kabataan, ayaw magsupak sa inyong ginikanan. Remember, wala mo niining kalibutan kung wala inyong ginikanan.
1: Pero dili man perfecto ang ginikanan ka. Yes. Na may mga ginikanan nga sayo pong mga desisyon.
2: Correct. Kung ako ni mo, Marie Carr, dili isa kabag minyo. Mm-hmm. Ingna imong papa nga tagay sa kukupsyon pa. Kanang makapili, punta ba?
0: Uya gani, di kayo mo sagot yung papa kaya kung magtupad siya, imaldisyon siya.
2: Hulata nga ang papa ni mo una mawala. Imaldisyon na yung papa.
1: Una na lang.
0: Una nagmaldisyon.
2: Imaldisyon na yung papa.
0: Para siya una mawala.
2: Kadagal pamaagay ng maldisyon, pakananag mga. Kanang ayaw supakan na yung amahan kay.
0: Pero kung din lagi niya supakon, ba't ipasabot din na lang siya magminyo kaysa ipaminyo siya sa tao nga wa siya nahigugma.
2: Mangutana ko ni mo, aday kagikan Marie Carr.
0: Sa'yo, Papa, o Mama.
2: Matuhong ka kaaning kalibutan o wala na sila.
0: Pero di man ano pasabot kay. Yes. Waman yung unang anak. Ang anak ka kunin niyo. Kagustuhan yes. Man as ginikanan.
2: Nabaday ginikanan. Niya ibutan ka sa kalautan. Niya para man sa kayuhan. Ang gimo si mga man.
1: Ano okay. Pagpaminyo niya sa tao nga di siya kagusto. Muna na, alaot
2: yes,
1: na.
2: Yes, kaya nakita sa iyong amahan niya. Mayo yung future niyo dito palang.
1: With all emotion mga kayo. Grabe yung ginusya.
2: Ang kini mga kabataan nung karong panahon na masupakon.
0: Diloy.
2: Sa among panahon? Sa among panahon natin? Mm-hmm. Pag-ingon sa kinikaran niya yung anak,
0: tumandit.
2: Pag-ingon niya kinang alas 7, matulog na, tulog. Alas pagka alas 12 ambak, si Bat.
0: Ang importante
2: yung gituman nino.
0: Sa ato pa, pwede siya mag-menu pero yung Bulagan, anak lugar. Pero uyap mong Alfred yung hinigong
2: mga. Hindi lairan pag-menu sa? Inalag na imong papa nga, sige, uyabon sa rako na pa. Wala ta ka mamatay na una yung papa, yung maldisyon.
0: So, di nalang sa siya mag-menu. In ayaw short, para kung hadlok man siya, siya ang papa sa iyang bahad ng maldisyon, di nalang sa niya menu niya hinigugma, uyab-uyab lang sila.
2: At least, makita sa iyang papa, ma-feel sa iyang papa, nga gituman po siya. Ina nga, dili pa ko ready pa. Dili pa ko ready nga yata kung pagkababae sa usa ka lalaki.
1: Mm-hmm.
2: Kinanglan, i-enjoy sa ako, tabangan sa kanako pa, at imanon sa ako pa. Pabagi mo.
0: At tas mawalag una. O niya, mawala iyang papa niya, edad 50 na.
1: Patay.
2: Lipat-lipat, ako ng papa ni mo.
0: In short, dili siya mutuman kay dili siya magminyo para mahatag ang katumanan na kagusto niya papa.
2: Kaya ko ate gatuogi ko anang maldisyon.
1: Mhm.
0: Baba.
2: Mangani na matay na mangani imong isa kigsoon di pa kabutuan na.
0: Iyang oh, igsoon ni Maricar.
2: Igsoon ni mo. Mo na nga busukot sa dili, mutuman
0: kanang
2: siya
0: mga, sa mga kanang mga inana kabuto ko para sa mga tawo ko lang pagsaling sa Ginoo.
2: Na nagdugdugdugdug ati wala na ko. Wag ina to.
0: Nagdalugdug
2: again sa imong istorya. Yan na ako.
0: Bitaw, lain pa minaw na pero ako bitaw di ko motuwa na man. Kay magdepende magid na sa kuan, magdepende na sa kanabang imuhag yung dungan sa na kanay mong kanabang imong
1: disposition sa kinabuhi
2: na ba. Ako ati maldisyon ni ko sa usa ka babae.
0: Di ay nga
1: naman. Sa may naitabo sa imo ha.
2: Gusto niya ako bangkon, wag mo gina ako gihatag.
0: Ha! Dabi? Kasi niya tabo?
2: Gimaldisyon ni ko niya.
0: Yan, o sabay niya tabo?
2: Wag gina ako sa natilawan.
0: Muna ang imong kwag, wag gina natilawan.
2: Gimaldisyon ni ko niya, hantod ka ron, wag yun.
1: Samot ka.
0: Ay, pasilan. Anyway, o si buhato ni Maricar, kalimta na lang ba niya si Alfred? Magpakasal na lang sa nagustuhan siyang amahan? Or, so pako niya, bisan pag imaldisyon siya. Balita man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul D. Assis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa proven and tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya Purok 11A Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul D. Assis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka-mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami bagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul D. Assis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: May nabalita pa siyempre ato sa ating bayaon ang ato mga viewers ato Facebook and YouTube. Shout out to Andrea Cruz watching live here in Lupon, Davao Oriental.
1: From Francis Lagumbay watching live at Arlene Samtang nagaluto diri sa Gihulnga, Negros Oriental.
0: Shout out sa akong asawa nga si Ah, avid fan sa inyong program at TR from Miguel Tan of Butuan.
1: From Joanna Cabrera, shout out at TR sa kong mama nga Permin, nag-remind na kung matanaw sa inyong live gikan sa Butuan City.
0: Hi to Maria Josefa Rivera, watching live here in Calbayog, Samar.
1: Good day at Erlindy J. Novo Cap. Julie nga kayong programa makahatag og kalingaw. Og kung unsay maayo nga dalan na sundon sa kinabuhi from Benjamin Alforque of Surigao City.
0: Ate Arlene, naminaw ko samtang naglabang makawala sa kakapoy niyong programa from Lolita Martinez of Katbalugan. Uy, nagkakitag na mga listeners sa Summer Eye.
1: Wow. Mm. Hello sa inyo dia. From Michelle Dumapias. Ate R, salamat sa kalipay ngayon ginahatag adlaw-adlaw. Watching karon gikan sa Cagayan de Oro City.
0: Ate Arlene, nagtanaw ko ninyo samtang nag-overtime diri sa Qatar. Makawala gyud og stress from June Ray.
1: Maayong adlaw, Ate Arlene. Present ko diri watching live gikan sa Dangkagan, Buginon. Lingaw kayo mo from Lorna Kabatingan.
0: May adlaw, Ate Arlene. Shout out sa akong pamilya sa Bayugan, Agusan del Sur. Kalanod-lanog yung programa sa balay from Liza working in Dubai.
2: Yes, Bayugan.
1: From Mark Anthony Salvanya. Hello, Ate Arlene. Shout out sa kuasawa og anak nga nagapaminaw karon diri sa Libuna, Bukidnon.
0: Ayan. Ate Arlene, de Genova, Ucap June. Permigig kong gatanaw ninyo diri sa Singapore. Diabe ako gikan. Murag naara ko sa amo sa Balingasag from Priscilla Gumanod.
1: Mayong adlaw, Ate Arlene, DJ Nova, Ucap June. Permigig ko naghulat sa inyo live kada adlaw. Shout out sa kong pamilya diri sa Claveria, Misamis Oriental from Arnel, Tabios.
0: Ate Arlene, taga Bohol ko pero na ako karon sa Saudi. Inyong programa akong kauban kada adlaw sa akong trabaho from Edgar Castillo.
1: From Cheryl May Lumapas, hello to Arne Lingaw, kay ko ninyo bisan bisi sa tindahan gapaminaw gyapon ko from Kulambugan, Lanao del Norte.
0: From Jo Marie Balansag, Cap June, grabe ka kakatawanan. Shout out sa tanang taga Maramag, Bukidnon. And from Teresita Lagrada, hello Ate Arlene, die hard listener jud ko ninyo bisan sa una pa sa radio gikan sa Sugod, Cebu. Okay, did you know? Say final nimo para kay Marie Carr.
1: Kaning kang Marie Carr, ma'am, no? Valid ragid kaayo nga kanabang malibog siya, mahadlok siya, musupak sa iyang papa.
0: Kaya naagian niya siya magulang.
1: Yes, kaya daghan kaya siya na-witness nga, nga nalagi siya magulang niya. Dili lalim ang trauma. Was magud matroma ka sa tao, gud. Lisod kaayo nga. Muhawas ka na ba? Lisod kaayo mutindog para sa imong kaugalingon basta nahikot na ka sa trauma. Pero, Marie Carr, kung gusto gid ka nga, magmalinaon ka, makabaton ka o ka na bang freedom, nga maka-experience ka kung sa gid ang kinabuhi nga ikaw ang magdesisyon.
0: Yes.
1: Kinahanglan mo tindog ka para sa imong kaugalingon. Nga bahala na lang mahadlok ka basta padayon no nga padayon nga kana bang tindogi imong kaugalingon nga makahawas ka sa gunit sa imong papa. Dili na unfair na mangud kayo na dili para na kuno dili na, na siya buhat sa usa ka amahan.
0: Nga tarong.
1: Kanang kuana na siya kanang sa ako pang na-mention ka ganina, murag lantaw sa imong papa siyang kaugaling kay mura na siya Diyos nga hawak niya imong kinabuhi, no? Hawak niya ang bit kay pataka na siya maldisyon di akong wala nakauyon sa iya, ha? So, diligid siya okay. Grabe siya ka-manipulative nga tao. And again, no, kanang padayon na nga ang imuhang gugma ba nga to kang Alfred kay kanang muna man imong chance good muna na imong chance nga kanang mga makasal ka sa tao nga ikaw ang nagpili imuhang choice kay pait ba kining kinabuhi nga wala tay choice nga kanang murag laing tao ang desisyon para sa tua. So lisod kayo na nga hangtod sa hangtod magpabilin ka sa kahadlok tungod lang kay kanang mahadlok ka sa imong papa kanang maldisyon again no para sa ako aha para gid sa ako Amerikar. Masaligi ang imuhang pagtuo nga to sa atong labang makagagahom kay siya og siya ragyud ang kanang nai ultimate nga kanang power ba nga wala gi makasupak ana kung ugaling man i-maldisyon gigas imong papa kung masupak ka sa iya ha iampo siya banat nga maluwas pa iyang kalag kay napa lang siya diri sa kalibutan to ana na ko ana na lista na siya number one nga padulong sa impierno kay dili gyud siya okay nga na iyang ginabuhat. So again, Marie Carr, no, wala gi imposible kung kuan kanang kusog ka o kanang gunit sa imong pagtuo nga to sa tuang Ginoo.
0: Yes.
1: Siya og siya ra gyud ang imong makapitan in ayaw nagkahadlok kana lang kapiti, no, kana lang the fact nga ang imong backer gyud nasa imong una gyud ang imong backer ang Ginoo gyud. Kana palandaan mo na nay igong kusog para muluwas ka or iluwason imong kaugalingon sa gunit gikan sa imuhang amahan.
0: Okay.
1: Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites sa Marignang Bayan.
0: Okay, Cap Junjun di Asis, imong opinion ato paminaw ang karong panahuna.
2: Para nako Maricar, diligyon nimo sa pako ng imong amahan.
0: Agoy.
2: Ihatag ang taras sa...
0: Pero may problema.
2: Ihatag ang tahas sa imong pamanunon. Kining imong pamanunon, Manggod, kung magpaminaw magka...
0: Alfred.
2: Alfred, ha? Mm-hmm. Dapat, ikaw ang mag-effort na mag-gain nimo ang kasing-kasing sa amahan sa imong pangasawunon. Mm-hmm. Dapat, pumayapin na imong ang amahan sa imong asawunon.
0: Mm-hmm. Ni Maricar.
2: Ni Maricar. Kay magunsa naman lang ang inyong pangabuhi kung ang amahan magsigig babag sa inyong panginabuhi. Dili sad mo malipayon, anak. Maricar, dili sad mo malipayon kung ipugos yun mo imong kaugalingon. Ayaw lang sa sunod, sa usa ka sitwasyon, nga komplikado pa ang tadan. Ang yuan na imong uyab, nga hinayinayag hangyo ang imong amahan. Hangtod nga, ang imong amahan mismo, mo imingon nga okay na. Para na ako manggod ang pagsupak sa usaka mahan susama ragyapon nga
0: susama ragyapon nga nanasupak nagigong kasi mong kogalingon.
2: Imagine usaka din yung pagbalipayon katistid namang yun disupak yung zone namatay mangani dabi masupak-supak ka kung madisgrasya doon na yung bana mabalo noon ka at ka walay amahan nga magplano para sa iyang anak para sa kalautan. Kadang imong amahan, kadang imong kay kining mga kasabtan ta mga kamarikar ang mga bataon mo karong panahon na kanang masupakon sa mga ginikanan balay sa among panahon ati nga.
1: Wow.
2: Pag ingon sa akong amahan niya kini kwan. Kita ka kamong mga bagong henerasyon mong karon. Nalimtan na ninyo ang respeto sa ginikanan. Mm-hmm. Nalimtan ninyo kung giunsa mo pagpadako ang hago sa inyong ginikanan.
1: Pero ang question cap, angay ba respetoon ang ginikanan nga di ka ba lumurespeto sa iyang mga anak?
2: Dili man na, dili wala, dili man na nag-ingon ang una-una mangon sa ginikanan ni Maricar, kini ang menu ik, kay mao na makapaayo sa imong kaugmaon.
0: Imagine may magbuot sa kurso.
1: Muna, that's why walay respeto sa anak.
2: May gihimo nga kurso, may sakto ka ate. May nagbuot sa kurso kay ang ginikanan mo, may nakabalo para sa iya. Una ba na yung ginikanan nga, kanang, padakon ba na ka, paeskulahon ba na ka sa mga ginikanan, huwag dili concern sa imo ha. Para sa kuha man God, ipukos ilagay, ipukos sa imong kaugalingon karun diya, iya, maldisyon ka. Kung dili pag makaya, ingna ko, kay ako ang manguyab para sa imo ha.
0: Matabang kasi ang papa.
2: Ang akong concern man God, daw bigwa tinuod niya, maldisyon tinuod.
0: Time na
2: sa gihapon ako si Kuya Kahapingon. Dili ko gapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro? Mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
11: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang o cervicare. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangol-ngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emiray Mundo, taga Milaya, Waola na Dursor.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
12: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
13: Nang dili magud kay ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
14: Nagagamit ko Nans Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog yun diya ang sambul-sambul o uptime na yun iyang panglantaw o epektido yun diya yung produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo, Sala Libertad, Negros Oriental.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Thank you so- so much, DJ Nova, and of course, Cap June. Thank you, Marie Cars. Imo pabadangan, imo swatampo. Para nako, kung hugot, imuhang pagsalig sa labang makagagahong, di ka mahadlog alang gitawag maldisyon. Ang imong amahan mo'y dapat iampo. Kay mo nang, di man tamo husga, apan ka na yung ginahimo, grabe. Kana mo maldisyon kag tao, balik ta na sa iyaha, ang iyahang karma. Pero mo lagi, ang imo ikahadlog kang kay, ang imo magulang, iyang gimaldisyon na wala as kalibutan mo nang nahadlo ka nga imaldisyon kasi yung papa kundi ka mutuman sa ikagustuhan. Again, ayaw kahadlok nga himuon imong gusto para magmalipayon ka. Dili pwede nga sunod-sunuran ka lang sa tao nga ipakasal sa imong amahan kay mo iyang gusto. Ikaw ang magminyo, ikaw makiguban, dapat ikaw ang mupili. Kung mahadlo ka sa maldisyon, usbon ako. Pwede ka mabisita sa simbahan, makikisulti ka sa ilang mga labaw, magpatabang ka ko sa buhaton, kaya nasayod ko, walay daotan nga makapaggang kung ang imohang sangpiton ang labaw makagagahong. Salig lang, Maricar, ay kahadlok eh, tungod kay ang tanang daotan dili makamildi sa kaayo. Thank you so much. Sa mga papadangat yung maswatan po. Mahinaot ko na hayagan ka sa makaroon o makabatuan kag kaisog. Kini si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all.
15: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
16: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
17: Ang akong pulit akong gihipo ning Dios na alibyuhan siya ning Dios sa gamay ning Dios. Hantud karon gamay nila siya nagpabilin. Tulog gina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos. Ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya. Ana na po siya. Thank you Lord sa nansiba nga gigamot nimo akong mga sakit. Magpasalamat jud ako
18: po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
16: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuts.
0: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
19: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukinquito, taga Martilo La Libertad.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
20: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
21: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney, mag Kidney Care.
22: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Ahoy! Kidney Care time!
25: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naanang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
26: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
27: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
28: Protection.
29: Yakult.
28: With 8 billion live LCS.
29: Yakult.
28: That may reach the intestines alive.
29: Yakult.
28: Helps improve digestion and boost immunity.
29: Yakult.
28: With proper diet and exercise.
29: Yakult.
1: Kaya panalo ka dyan!
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexidol Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag!

salamat ka ni Ma Marie Carr. Sa imo babadang ati maswatampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. OMG, grabe ka. Kuan niyang papa, ay ka harsh. Inay nga hatagan niya kagawasan niya mga anak, kamagmalipayon. Kinahanglan mo to.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal, na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: na hanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita?
0: Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
7: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: hapon ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
7: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
19: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bad.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
3: Oras sa DYH Experiment Cebu, alas 10:25 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa mga gobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot, inyong akorman nga Andam Molatos o Momartilio. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan! O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan! Tahigan!
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
0: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanatong tanan. Musa kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
0: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhay ngadto sa paghatag ya kanatong layo na sab nga adlaw. Na sab gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay ug sa atong pagpagigbisok.
0: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes. Ha, adlaw tang Martes ron mga sukindig paminaw pizza dosi na sa bulan sa Mayo tuig 2026.
0: Straight to the point.
1: Kumusta to ang mga pinanggandig paminaw, mga sukindig paminaw na minaw karong mga orasa? Sila ang datag sa mga radio, nagtanaw sa to ang Facebook Live, sa to ang YouTube channel o DYHP application.
0: Straight to the point.
1: Anya, sa gihapon na kanyang ubos nga alagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos Tanghian, ang makiguban kaninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
0: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan to mga pinanggantig paminausab nga naa sa Dakbaya, Sugbo. Ha, kumusta to ang mga kaigsunan deris Dakbayan sa Sugbo, sa probinsa Sugbo. Ha, lawigan sa Negros Oriental. Ato makigsunan sa Negros Occidental. Ha, aton makauturan da kasamang nistorte. Kumusta ka mo da sining nga gabi? Ha, sa aton da nga tagapalamate. Ate, nakakao na mo anay. Ato ang makigsunan usab diha sa Sikihor. Ato ang makigsunan to mga pinanggantig paminaw ha diha sa Sikihor. O niya sa Bohol, sa Leyte, Samar o bang parties Mindanao.
0: Straight to the point.
1: Ato makigsunan usab ha diha sa Luzon da area sab. Ang mga Bisaya nga naminaw sa nato karon may pagpaminaw niyong tanan. Ingon man usab dito sa gawasan naso.
0: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw nato karon. Ato ang mga kaigsuonan. Ang mga sukindig paminaw nga naminaw karon. Maayong pagpaminaw nyo dihan tanan ha og maayong pagsunod ganunay sa ato ang pagkulo kabildo dinhi. Niya kanang lasay masama mingaw ta kasamang nistor sa mga isyo, mingaw ta sa mga isgotanan mo na nga dun na po tayo ginagmayng padidit pong pag-asawaan ha. Ato ang mga lolo, ato ang mga lula nga naminaw sa nato karon, ato ang mga kaigsuunan, ato ang mga pinanggantig paminaw ha, nga naminaw na ni kaisikay karon nga mga orasa. Ah, samtang ato mga lula, mga lolo nato, samtang na ni kaisikay sila, naminaw sila sa nato karon, ang uban nag-haray-haray na, ang uban naglikit-likit og lumboy, nag hinambid, ahuluhinambid, yas bangkong kawaya. Ha, mayang paminaw, mayang pagpaminaw nyo dihan tanan ha, ingon man usap. Ato ang makiksunan usap ng nanikay sikay karon. Ha, nga nanikay sikay karon, nga naminaw, andiri sa tuang programa.
0: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa karong gabi una kasama nga Nestor ha kay ha daganta mga isgutanan karon kini nga tuang mga isyu sad mga sukindig paminaw. Ah, nga mga panghitabo o niya ato asa di ay nga mga kananaan nga mga kaigsunan to mga pinanggantig paminaw nga kato mga naminaw na to mga taxi drivers, na say maminaw na to de mga taxi drivers, ha, nga kanunay naminaw na to mga kananaa sa mga bakery, o, oh, naghan sa minaw na to de sa mga bakery, kanang naa nga pang night shift kasamang nisto, naminaw sa nato de karon, o yun rosab diha sa mga tindahan nga naninda karon, maayong pagpaminaw ninyo diha nga tanan. Okay, arita sa tuang nga mga hisgutanan usab garong gabi una mga sukindig paminaw ha. Ato hatagag pagtagad niya to ang mga hisgutanan sa garong na karong gabi una. Tungod kay si Senador Tito Soto, gitawag nga ha, gitawag siya nga traidor ni Senador Bato de la Rosa. Tungod kay sumala pa ni Bato nga nagplano si Soto nga ipadakop gyud ay si de la Rosa ug matod pa ipadala dito sa ICC.
0: Straight to the point.
1: Agi, wagyoy, way duha-duha mga sukindig paminaw nga ni bungat sa yahang nga mga ngabil mga sukindig paminaw, Senador Bato de la Rosa. Ha, ni bungat sa kasamang nistor nga matod pa niya pagka-tridor lang yun aning Soto. Human nga ang NBI mga sukindig paminaw hastang Sergeant at Arms nitugot nga muadto dito ang NBI mo serve sa warrant of arrest nga matod pagikan kuno sa ICC may nalang gani kay napulihan si Soto. Kay kun wa pa napuli si Soto atong adlaw wa nas bato to ana dito sa dahig rong katikaw-tikaw. To anas prisuhan mga sukindig paminaw. Ha, to anas prisuhan kasamang nisto. Ha, o gawa pa na pulisi kanang na ang Tito Soto gahapon. Nya gahapon man dayon ta gidakop si Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa to ana oy. Ha, huno hinuptok na Ros Bato de la Rosa dito sa ICC. Mo na nga kanang na ang mo na nga wa man nagdahom gyud si Soto. Wa nagdahom Soto ang tagkaton taga NBI. Ang taga-NBI mga sukindig paminaw ni coordinate dito sa Sergeant at Arms. Ang Sergeant at Arms, ningon sa mga taga-Sergeant at Arms nga, kanang na ang katong ilang gihimo, adunay kasayuran si Tito Soto ato, aduna to'y permission kasamang nistor, adunay pagtugot ba? Gika ni Tito Soto, ni Senador Soto, dunay pagtugot ni Soto nga nakpan yun ba kana pagtugot ba ha, pagtugot nga sige pare NBI okay ha. Walay nakalili dito sa Philippine Airbase kasamang distor, walay nakalili dito kumusta tong eroplano nga sakyan untang Bato gabi eh. Sakyan untang Senador Bato gabi de la Rosa gabi eh. Why nakalili o saman gipaandar na ba? Agi parking na ba dito? Ang anuman kay pagkahuman og dakop ato dadon to diretso sa ICC. Pareho sa nitabo mga sukindig paminaw ni kanhi presidente Duterte kani adto. Ha, sa pagdakop niya nga ha, pagkadakop dayon gilargo din dito mga sukindig paminaw sa Philippine Airbase. Ha, pagkahuman kanang naa nga kuan dayon. Ha, gilarga dayon dito mga sukindig paminaw anang naa ang pagka hapon ba ito? Gilarga. O niya, pagka... Astila, no? Gabi ito, gabi ide ay. Ano ba gabi? Gilarga din kasamang nisto. Adito sa ICC da yun. Wa na, ganito doon. Wa, maka, gawas. Sikan ni Presidente Duterte taon mga sukindig paminaw.
0: Straight to the point.
1: O niya, og banitang mapresos ba ito? Dadon sa dito. Okay, unta, tingali kon iipon sila ni kani Presidente Duterte niya basig dili pod kasamang nistor ha, basig dili pod sila iipon di pod tip kami nga pong bato. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad kay di ay lima ka mga senador ang mimbro sa minority bloc nga nihimo og resolusyon nga naghangyo sa nga naghangyo ngadto kan Senador Bato de la Rosa nga mosurrender na lang sa otoridad human aduna nay warrant gikan sa ICC.
0: Straight to the point.
1: Tanawan ng ubang mga senador mga sukindig at tigpaminang uban nga mga senador hasta mga Pilipino kadto nga mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte or kadto mga Pilipino nga bisag dili dumadapig di kanhi Presidente Duterte pero nagtanaw mga sukindig paminaw sa ato ang kanang naagyod nga balaod batakang balaod kay ngumot sila nga di pod maayo ning ilaha nga diretso man og padakop ni Dios ICC nga wa pagani mo agi dinhi sa korte nato sa Pilipinas. Ang kanang waran sa ICC. Kinsa man ni mga senadora? Ang gusto nga mo surrender senador Bato, kani sila si Senador Bam Aquino. Ha, Senador Bam Aquino, Senador Kiko Pangilinan. Natural kinis Bam Aquino, Kiko Pangilinan, tao man ni Lenny Robredo, gusto gini nga kwan gyud si Bato kay para nga mo makadagan si Lenny. Wa na pud say kontra ini ka 2028 nga kusgan. Nya kani sa Kiko Pangilinan og si Bam Aquino mga sukindig paminaw, mga amiga maning Laila Dilima pod. Mga amiga man ni mga amigo man ni Trillanes. Ha, mga amigo man ni kinsa may laing amiga nila si Risa Honte, Risa Honteveros. Ani mga amiga man ni sila niya gani si Risa Honteveros. Ha, kanang na ang ganahan man po ni magpresidente. Ha, ganahan ni magpresidente mo na nga kadtong mga tao, mga politiko, mga sukindig paminaw nga laban o dapig ni Vice President Sara Duterte. Gusto nilang ipadala dito sa dahig para nga inigdagan nila sa eleksyon, wa na'y kusgan nga ibangga nila. Amot ni Risa Honteveros, ha? Risa Honteveros, makadaog ba na gawinig presidente? Akin sa may laing mga senador na gusto nga imusurinder si Bato de la Rosa, si Senador Lacson o si Senador Tito Soto.
0: Straight to the point.
1: Kining lima ka mga senador, mga sukindig paminaw, ang nihimo og resolusyon nga ilang gihangyo Senador Bato de la Rosa nga mo surrender na lang sa otoridad. Ha, mo surrender na lang. Tubag ni Senador Bato de la Rosa, why problema og kasuhan siya, why problema og duna sa warrant o barrist mo tamud siya sa balaod kung kana nga warrant gikan sa Pilipinas. Ha, gikan sa Pilipinas nga warrant dili dito sa ICC. Ha, so mo nga gusto nila nga ayaw diri sa Pilipinas kay base og ugari mo diri sa Pilipinas di man makuaning to ang mga judicial kani sa ton judiciary ba di mapud nimo ma kana di man nimo pud ma taga-taga ag malita pod. Ito dito sa ICC tingali kay ha kana pangutan na lang na ha. Samtang sa laing bahin kani Presidente Duterte nakakita na og bag-o nga lead counsel alang sa iyang kaso nga giatubang karon dito sa ICC. Aon niya kining mong abogado o sa ka British national.
0: Straight to the point.
1: Kani si Peter mga sukindig paminaw Hens. Si Peter Hens kasamang Nestor maoni ang iyang abogado karon bag-o nga lead counsel kani Presidente Duterte mga sukindig paminaw. Kay ni withdraw man to si Attorney Nicholas Kaufman. Ni Attorney kwan ni withdraw man to abot ka ha nganong ni withdraw ha sa kaha basi og di gyud siya makasarang mga sukindig paminaw mo depensa adto ni kani Presidente Duterte or unsa baka gi unsa baka hay yahang kwan in town ha basi og kanang sakto siya sa kulupog apan ha saktos kulupog apan sa kanang sa sunoy pa saktos kulupog pero hiwi kasamang Nestor ang kanan ng pagtaod sa buwang. Dili ma, dili ma yung pagkabudbud sa bayna. Samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad karon kay Senador Bunggo. Si Senador Bunggo matod pa maoy sunod nga malutsan og warrant of arrest gikan sa ICC. Kini ang gipasiatab ni Trillanes, ha?
0: Straight to the point.
1: Human nga si Senador Bato de la Rosa aduna kunoy warrant na karon, ang sunod nga malutsan og warrant si Senador Bato de la Rosa na pud, ha? Mo ni nga kanang naa nga kuyaw kay ning kalakihan ni Ron, ha?
0: Straight to the point. Straight to the point.
1: Kuyaw ni mga sukindig paminaw ning ilahang kuan karon kanang naa nga kahimtang ni Senador Bato, ha? Ang kahimtang ni Senador Bato de la Rosa o ni Senador Bunggo. Nga naman, tinudon man yun sila. O niya, munikuyaw karon kay pananglitan o Senador Bato, madakpan yun siya sa ICC, isunod kunos Bato si Bunggo. Ha? Ang mga Pilipino, raba, daghan kay mga Pilipino nakapahimulo sa programa ni Bunggo, kani Presidente Duterte, kanang Malasakit Center. Ha, kana malasakit sa mga ospital kasamang Nestor 14 naghana ana. Ha, daghan kaayo nga nakapahimulos. O niya, ang mga tao, dili gina mawala sa kanang panumduman sa mga tao kinsay amahan ni Anang Malasakit Center. O niya, si Bunggo, pa pirong-pirong.

kailangan ng papaspasan tingali ka sa mga nestor. Kailan ng papaspasan aron nga ang impeachment mga sukindig paminaw. Ang impeachment na kinahanglan nga mulampos gyud. Kone nga kaning mga senador karon nga kani mga senador nga mga nagpaila nga mga dumadapig ni kani Presidente Duterte, ila gining pangitaan ro paagi nga makasuhan, dakpon, mapriso para nga wa nay babag sa impeachment. Ha? Wa nay babag sa impeachment kay karon oh, tanawa. Dapat ang article of impeachment i-transmit na human naman. Ha? Human naman mga sukindig paminaw. Itong gahapon, human naman kagahapon ang butuhay. Sa ato pa, ang Secretary General sa House mo transmit dayon sa Article of Impeachment ngadto sa House, sa Senate. Hantod ganihang alas 5, wa man kuno matransmit. Unsa man ni pamisahan pas mga senador o sa mga congressman. ang katumang articles of impeachment, paghuman ana, kaida naman to, nidaog naman to ang butuhay na impeach man gyud si Vice President Sar Duterte sa House, ang articles of impeachment ipasaka dito sa Senado. Unya, wa man napasaka ganiha, wasi, nanguha pa silag pare, kinsay mo bindisyon.

0: ani hatagag pagtagad doon, mga sugin, di ba minaw, ha? Adres sa tuang pagkulokabildo usab o niya. Si Trillanes, mga sugin, di ba minaw, nganong nangusog magyugmais Trillanes? Una, wala siya ay, ha? Nganong man, makaduda ba? Unsa mo ni Trillanes, gisilduan ni, ha? Doon na ba'y swildo Trillanes para gukdon may mga Duterte? Kinsa may nagswildo Trillanes? Ngano man, unsa may trabaho ni, unsa may posisyon ni Trillanes? Nganong makahibalo man siya nga doon na na'y warrant? Ha? Nganong makahibalo man siya mga sukindig paminaw sa lakaw sa ICC? Ha? Nganong makahibalo man siya niya? Mangusog man siya siya maayo? Kabahin aning niang Dakpon Yus Bungo, Dakpon Yus Bato? Wa naman! Di po maulaw sa Trillanes doon, wa na ganit niya ganahing mga tao? Wa na ganit ganahin ni Trillanes ang mga tao? Nagpapapi lang tingal ni Trillanes arong kwao ni Marcos nga. So, okay lang pa, kwao ni Munidong Marcos o bodyguard sa Trillanes. At sa tinudan ay langwa man ganahin ang mga taong Trillanes. Doon ang manggaliganahan, pilar ang kabuok. Pilar itong kapudyot. Makwinta, maiha, praman. Ang giganahan ni Trillanes kasagara, wag yun, oy. Ha? Na, bisa ko ano tinuod, bito. samtang sa laing bahin na matod pa mga sukindig paminaw, ha, to di hatagag pagtaga doon kay gipasidanan ni Cebu Governor Pambari 4 ang publiko nga magbinantayon sa mga mikatap nga impormasyon kabahin sa giingon nga pamahayag ni ini kalabit kalabot sa nagpadayon nga impeachment trial, ha, batok mga sukindig paminaw ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Ang ipahibalo sa Kapitolyo nga adunay nikatap nga dili maong informasyon nga giingon nga migamit og mga hulagway nga nagpakita ni Barri 4 nga miabi-abi, ha, kini sa mga kongresista nga mibotar atol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Ang nihatagag pagtagad, ha, kay kanang naang ano on naghan magyung mga daghan magyo mudaot ni Mugov kay daghan laging wa makadawat nga nahimo kang gobernador diha. Pero mo na nga tuan tambag ni Cebu Governor Pambari 4 ang noon og gatan-aw nga dili tinuod ang mga isyu, ha, ayaw og papiktar, ha, og dili to natural man na, natural man as politika gubanay maginagdungog mabitaw na nga mabitaw na nga kanang politika kuana siya kanang og ni Attorney Rufel Pato, ha, dula siyawa na. Dula siyawa, dipindi ra kinsay unang mayawaan.

Kana kasumangkin duwa siyawa unya dipindir nyo kinsay unang mayawaan tanawa ros administrator dito sa kauluhan ay tanawa dito sa kauluhan mga sukin digpaminaw bahala na na nyo mga dungog ha sumuna nga kanay dunay ni katap diha karon nga si Governor Pam kuno gisugo kuno dito sa Malacanang nga kanang nang ipakuan ang mga congressman nga kinahanglan nga mubutar gyud sa impeachment ya kun dili mubutar mo ni mo na ha ingon si Governor Pam nga dili na tinuod. Ha, dili na tinuod, dili sa mang gilabot, dili sa mang apil-apil anang nang impeachment. Ha, kay ikaduwa wa man sa ilabot yung gobernador ragud siya. Ang apil ana ma congressman. Pero ang congressman kuno gitawagan niya wa, di man kuno tinuod, ha? So kina na unya kanang na dunay mga pagsaway, ha, dunay mga pagsaway diya na usab nga ibato sa dito ni Governor Pam, ha? Pero muna nga tan-aon sad manghinaon sa tan ni Governor Pam nga i-assess niya ba yung mga department heads bitaw kasamangkin? Mga department heads, mas maayo nga i-assess niya o niya basig magbutang tingalis Governor Pam Diaz Capitolio o kanang box bitaw. Kana bang unsa na recommendation, mga suggestion, mga reklamo, nga box diya ba kay kana ato tabang lang o kanang musugyot ng tabang kay dahi uban nga mga ano total kutso-kutso raman po na ato nadungga. Adagamang kayong kutso-kutso nga nahiubos kuno sila ni Governor Pam kay nibali na kuno dito speakers. Ana, muna yung mauna, nibali na kuno dito, lahi na kuno ang kuhan, ana. Pero kanang naang pananglitan o Boris BBA, muna si Governor Pam, natural magyun na nga kanang nansugato na kay siya may gobernador. Lain po kayo imong pasugato dito ang barangay Tano. Ang importante lang yun, ang importante lang diha nga, dili na to ma kana ba itang dili na to mahikawan sa atuang serbisyo ang mga sugbuanon? Unya, doon na to'y mga nipaabot na ko, gov nga, palihog ko na taog susi diya, gov nga, kanang nansa imong sipak, bitaw, kanang Cebu, saan na Cebu provincial, ano, or public? Cebu, sipak, Cebu, Cebu provincial, people's, ay, Cebu People's Action Center, sipak, kay Kamigo din eh, kanang naa nga dress DYHP ko naa kay sipak naa sad mi DYHP action and complaint center do na po mi kanang ngon ana sumuna nga sa Dias Capitolio sipak pasalamat mi nga naa na kay panahon ni Gov Gwin sa una wa giyoy kadaganan ang mga tao asa mo duol asa mo sumbong pag-abot ni Governor Pambari 4 at least naa nay Cebu People's Action Center salamat kay ana pero manginaot mi Gov nga kanang mga tao kuno na adiha sa palihugtak assist palihog governors kanang sa mga tao ni gov na minaw nato kanang Cebu People's Action Center sa ngalang action sa tupam action gyud ha pasapasa ra man kuno gov unsa man katino. Onya kanang na ang kuan man kuno kanang maayo ro man kuno bag-o pa ang action gov so kahibalo ko ana nga si Governor Pambari 4 wa kahibalo ana ha kahibalo ta ana nga wa makahibalo onya kay tawa basta tay direct contact ni gov pam wa man sa tay communication atoy paagi lang diri sa kahanginan total kana iya mga staff ha mga staff minaw sana nato hilig ka kaning uban des kapitulo Narbao hilig man sa padidit ning uban. So muna nga kanang na ang remind lang ta kay remind lang ta nga kanang na ipalili na to ni Cebu Governor Pambari 4 ang yahang Cebu People's Action Center na unsa naggama pila na may pila na ka mga tao ang nidool ana ba pila ka tao ang nidool unya pila man ka mga problema ang nasulbad pila man ka mga problema ang nahatagag kasulbaran. Naman ay assessment. Naman ay assessment diha. Natabangan ba ni? Naaksyonan ba ni? Satisfied ba ito natabangan? Kay, naman ni Dool na mo nga muna. Sige lang, ito lang paabot diha. So, muna, magpili ta. Kay, kana rabang pagdawat o mga problema sa mga tao? Halabihan na nga ka, dili na sayon nga. Kwanso na ka, maghilak ang tao nga, magsumbong sa problema, maminaw ka, madrain ka, kapit. Ikaw, usahay, maanod ka sa iyang mga problema sa luha nga may dagayday sa iyang mga aping, ha? So muna nga, kana pong mga department heads, kana pong mga tao nga gisaliga ni Governor Pam Diaz Capitolio,
Inaotsad na nga kanang na inyong ampinga na ba? O niya, kanang na ang servisyos mga tao nga. May mang kaayo ang kanang kuha ni Gobernur Pam nga kinahanglan ang mga tao gi unahon atong servisyoan. Manghinaot na kanang mga tao diya. O kamong mga nalas Kapitolyo, maupo yung sundogon. Maupo yung sundogon ba? Kay kanang naon niya ato i-assess, o gapila naman katoy sugad paglingkod, asa na tadapit sa ato ang mga plano sad, ha? Kay kanang na kinanglan na nga i-check yun ato ang mga tao. I-check ang mga tao, i-check ang mga department heads na unsa na ni perform bagtarong ni mga tao or kani mga tawhana wala ni mo perform og tarong kay gidaot ang administrasyon, posible. Ano man, nahitabo na sa kaanhing Mayor Edgar Labilia sa una na grabing corruption diri mga sukindig paminaw sa ubos sa mga tao ni anhing Mayor Labilia sa una unya karon sa administrasyon ni Presidente Marcos tanawa ang mga tao ang mga gaway-gaway mga sukindig paminaw muna nga anamo na to og li-li ha

0: Kanya kini mahinasad magkasama hatod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga sukin digpaminaw, may kini alang sumakiksyon ng mga pinanggan digpaminaw. Nga doon ay mga sakit o balati ang naghihambin sa kalawasan. Ang atuang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, ayaw sa din sa haki magkapagana sa kaon magkapanindot sa tulog. O niya puno sa mga vitamina, minerales o nutrients nga mo ay gikinahanglan sa tuang alawas. Ang atuang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit makasama sa Diding's Pharmacy, GB Botika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pang ang botika at pharmacy dool sa inyong mga lugar. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, maayo kayo niya. Ang sa tumakaiksunan diha nga doon ay mga sakit o balatian naghihambin sa kalawasan. Galanog-lanog in town di ay, ha? Naglanog-lanog ang radyo dito sa nila ni Kuwane Ilantio Junjog Timian, ha? Mayang gabi eh, diha, kasama ang Mali, ha? O niya, si, kinsama ni, si Day Diling ni, ha? Si Day Diling ni Galibo. Kasama ang Carl Omiga na manaminaw sa nato karon. O si kasama ang Sammy Boy. Danga-danga ko no, Sammy Boy, naminaw pa didit, ha? Okay, balik ta karon tutod magkasama human lamang sa importante kay sa tumbag balik dugang nga mga pa shout out, dugang nga mga isgotan nato karong nga gabi. Na sanbay lang sa ha. Alas 10:53 sa gabi.
1: This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
2: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexidoforte!
5: Mas-pas-pas!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad ug barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta right med. Kay gusto namong maulian ka mo.
9: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexidoforte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Birch

0: kaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This newscast is brought to you by Semeticone Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalamig nga black coffee. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Kini mahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
4: Akoy, nabugat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo og hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, anak.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Dili

0: Bubbly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: X. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Akoy, hinggilan na.
18: It's me, your Auntie Melay.
19: Discount! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bye!

0: Patak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
4: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
5: Kuyawang Danoy!
4: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
6: Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
7: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalami nga black coffee. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy fiesta!
20: Kinahanglan, extra ang anda.
19: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Naana mga bisita? Kajut lang!
21: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
20: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
25: Mga kasin Senyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng Senior Milk? Ang Birch Tree Advance,
26: same nutrition, half the price,
25: versus leading Senior Milk brand, sabi ng nutritionist ko,
27: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
26: Same nutrition, half the price,
25: versus leading Senior Milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Ahoy! Kidney care time!
28: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
29: Protection.
30: Yaku.
29: With 8 billion live LCS.
30: Yaku.
29: That may reach the intestines alive.
30: Yaku.
29: Helps improve digestion and boost immunity.
30: Yaku.
29: With proper diet and exercise.
30: Yaku.
29: Kaya panalo ka. Chan.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Ato ang takna alas 11:30 na sa kagabion. Balikta mga suking digmaminaw diri sa tuang bagkulog kabildo karong gabion na.
7: Straight to the point.
6: Onya sa dili patamo adto sa tuang mga isgutanan sa garon, patamo adto sa tuang mga pa shout out diha kasamang nisto. Ato sang i-check si Radyo Man Josephus Gihano ha. Kay naka standby na speakers linya. Yes, Radyo Man GQ.
8: DYHP. Aha. RMN report.
9: Yeah, salamat sa mga Radyo Man na DJ sa mga pag-alilang nila sa gawas sa bayag na pag-alasa sa nag-alab ng kagabi o nag-pabihin niya wala ba na ko mag-alarm ron na gito ba itong kapulisan na sa takpayan sa Subug Metro Cebu area mga sa mga kinagbarang ron ng mga arma o iya sa nagkaroon yung korespondihan sa mga kalaganan sa Balaod. Ini sa takpay sa Subug Metro Cebu ng mga Samandawi o Lapu-Lapu tali sa iguan pa nga mga bahin din sa Metro Cebu samtag sa report nga itong nakuha ng usa ka lalaki nga may tambong og birthday sa iyang singal nga si Chucky abisal ni Agali og naangos og dalagitigita sa Tambanan ito ni metapos sa may og dito ni metapos sa may si Chucky kabataan barangay Maigang lungsod sa Barili aga biktima na sa pangalag Rubio Guaritua at resign sa anyo sa Gabarigol na liberal partner o nagpuyo sa nasigutan niya lugar sa pagtumbuka sa suspect niya si Jubil Aliga Hagapi korido sa anyo sa Gabarigol o ginong nagpuyo sa sama si Chu Kabataan sa maugat pagya paragay sigun sa disisyon sa kapulisan sa Barili Police Station nga kining biktima o kining suspect o sa kining mga bisita sa usang birthday dito sa singa nila sityo o nag-inom o atihang nag-aubo nagkasong pinigaduwa misampot na nung kini sa pag-abisali o ninigawa o bitima kaya kinikita sa tambaran ng bitima sa pang-suspect at nagpakini sa kapulisa naman sa maong insidente. Samtang sa ika-border na empleyado sa DSWD7 ang gingong inakop sa mga sakop sa CIU o enforcement unit sa Mandawi ang sa may Mandawi Drive extension sa Barangay Sumanako, Mandawi City. Ang dinakpan na ilan sa palaga Midal alias Vidal, kung lutuan niyo sa Gabrigol o taga-barangay Tihiro, tinisa at nagtaya sa Subo ang kapulisan sa Mandawis ng Police Office, kung ano ni Presidente Colonel Mark Gilbert Sukalit, may mimo o gabaybang solusyon batok sa maog suspect o kini nakuhaan siya ka posisyon o sa 500 gramos ng dahas ka siya po na mabalor kapin sa 3.4 milyon sa pesos. Pagod sa patulang yung Radyo Man, Joseph Osiano, DYH, Pitatag, RMN.
6: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Osiano, si Mohang Report. Nagini bayin na sad makasama hatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot si City ka mga prutas o kutano nagisagol sa to ang kape. Doon na sa Rose Hip nga doon ay anti-aging properties at doon ay pain relieving properties nga alibyuhan makasama ang sakit sa arthritis. Onya, kato ito makiksunan ha nga mahiligon mo inom og kape, mga coffee lovers. Nato nga mga naminaw sa garon, ayaw mo og pangita naglaing kape nga imnon. Kining ato ang kape EXL Makabuhay Coffee Mix na mga kasama. Ana kanindot sa to ang kape, kadunay ni say luy, adunay dulaw, adunay turmeric, adunay kamungay, adunay mangustin, adunay tapol nga bisaya nga mais, adunay bayabas, adunay insulin plant, no? Onya, aduna po ni stevia nga may gapalami sa to ang kape, adunay barley, adunay arabica, onya, aduna po ni say ginseng. Ang ginseng nga naa sa to ang kape, makapa-abdik sa to ang panglawas, na-abdik gani ang to ang lawas, makasiguro ta nga makalahutay ta matag-adlong panikay-sikay. Amo ni nakanindot ni ana. So katong mga mahiligon kay mo inom og kape ha, ayaw na mo paglangan, kaning kape ha mo isuway mga kasama. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya, katusad nga nangitag haplas ha, magisigot sa tag-haplas, wala na ito ay laing haplas nga endorso di akaninyo, kundili nga ito ang EXL Makabuhay Oil gihapon. Ang ito ang EXL Makabuhay Oil, all-in-one kini, pasabot na nadalatanan niya skincare oil pag yun. Anakanindot ka sa mga nistor, nining ito ang haplas, ay may kining haplas sa ito ang panakit sa kalawasan, pangulngul sumakaunuran, mga panuhot, na palagputo nini mga panuhot, o niya panglaylay sa mga lutahan. Anakarindot ani kan mga haplas ka ani makasama, dili gyud makapaak ang lamok nimo. Kung dili ka paakon sa lamok, dili ka usab magkasakit og dinggi. Ani nakarindot sa tuang haplas ha. Kung makiksunan na to, nakarindot ani kay hanghang yun siya, manuhot-suhot yun sa tuang kaunuran. O niya, anakarindot sa ani, kay kung ni haplas nimo ni dili ka manimahong haplas, o niya dili makamansa sinina. Ha, kay kaning ni humot ni siyang pagkahaplas o niya dili pares umang haplas nga manimaho kang antod ha? Nga ho kang kanang nga mahimaho kang tiguang ba ha, so muna yung ito ang haplas ha, EXL Makabuhay Oil, mapalit niya sa 360 Pharmacy hasta nga ito ang kape, EXL nga kape, EXL nga haplas o kaning EXL Makabuhay nga kape o haplas, mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, guban pa nga mabuti kag farmasya duol sa inyong mga lugar. Anya sa lower house, gisisi maayo si Inday Sara. Ana, tioki gyud siya sa lower house. Grabe ang dugo sa politika karon na. Na since leader na ang Senado, goodbye impeachment, budlay makumbikto si Inday Sara. Kung makumbikto man gani si Inday Sara, Senado magtuwad yung kung maglakaw. Matod pa ni kasamang Rony Ponsika Hiniralaw. Yawa sa kasamang Rony. Si Rose Capacity sa Terra. Adia sa si Katuna Street o si Adeline na Villegas Brania Niola. Amang gabi watching from Lindogon si Bunga Cebu. Ania si kasamang Linda Masong Lagos o si Maria Aluna Carpio. Agikan diha sa may Dumlog Sugod. Minaw na itong si Noel Yano. Amang gabi kasama. Ana minaw mi si mo ang mga silingan diri sa ako mga silingan diri sa Bayabas Danao City. From Noel Yano, konsihal diri sa Barangay Bayabas, Danao City. Ay, may gabi ni mo diya, kons, ha? Onya kasamang Benzi, watching from Talamban, Cebu City, ni Christine Marie Bilonga. Onya si kasamang Iglesia Ariel Villaver. O si kasamang Jojo Socubas, ha? Na minaw sa din nato. Karon, ha, onya si... si Amliv, paano mag-order yan sa coffee na yan, sir? Ninot ito ang kape. Pwede sa kuan, ma'am, kanang naang... Nabani sa kuan? Nabani sa Shopee? Tingali, kung itseko, naapa ba niya? Ingon siya nga kanang nga dili po tingali mo nung Anton. Sige, sayaw, sayaw ha. Naadya yun, naadya mapalit sa kuha na nga to ang kape. Ah, mapalit niyo sa Shopee di ay, no? Eh, nakarindot aning itong EXL Makabuhay, ha? Ah, mapalit diha sa Shopee. Ah, diha na, maka-order. Maka-order mo diha. Niya. Ikuan na gina, basa na EXL Makabuhay, ha? Kanang EXL Makabuhay. O, oh, muna, ha? Ah, color green na. Green niya. Ang combination, ana, green o puti. Ang iyahang kanang naanga box, ana, ha? Onya si Yen Mengabi from Aman, Jordan. Si Yen Mendoza. Amilisa, naminaw na ito. Si Jonet na Quinto Lagaras. Agikan na sa kababahay family sa Kyoto. Ah, nagulat ko na si ma'am. Ah, si Amliv, ha? Sana imong plido, ma'am, ha? Onya, always naminaw ka sa mang Benji dari sa Dili Dukaon sa kagabion. Agi ka ni Mark Linel Padisio, ha? Ay, naminaw sa din na to sa Mildred, ha? Naminaw na to sa Mildred diya sa Kiyot ba to? Ha? Sa Labangon, ila, ha? Kita may ganiha dito. Dari ko sa kanang naang sa Metro. Ha? Dito ko sa Metro, ganiha ka sa mang Kenya. Padong na may gawas. At nga lang, isa man, sige, gli-li. Sige, mag kanang naang nagli-li manis, ma'am. Amoto nga, nadugay, ha? Nagadugay ka, nagkaduol, lagi yun may kasamangkin, nga nagkakuanay, may kalamparay. Ha? Ningon sa nga, asa makukita, yun ni mo, sir. Asa kita, dugay, ningon sa nga, ikaw ba to si Kuan? Ha? Ikaw ba si Sir Benji Tanghian? Ha? Ningon sa nga, Kuan, in town, minaw sa kanunay, di ay... Ah, niya kanang naang di po siya matulog di dili tama kwan di po ta matulog di sa gabion po da. Ah, salamat kayo ninyo, ha, salamat kayo ma'am Mildred og sa imuha nga mga kaubanan dihang maminaw na to. Niya magtanday-tanday po ka ma'am samtang maminaw dire, ha. Okay, ato hatagag pagtagad sab hakay. Ah, kaning ato ang hisgotanan o sabkaron, o niya, ato sa din dawaton si kasamang Arnold, o kanamres kasamang Arnold sa danakakuan dire. Okay, matod pa, di ay job order employee sa Department of Social Welfare and Development 7, nakuhaan o tunga sa kilo nga shabu, ha, nga mubalo, tanahon sa nato, ha, sa mani, ha, DSWD ni, ha, Department of Social Welfare and Development, DSWD yun, nakuha ito nga skilong shabu, ang ilan job order? Ha? O sa man eh, active ni or dili ni kwan, ha? Yawa, good ani. Ato ko nung kwaon sabi, unsaon ni ato asang paminawon ang kumplitong detalye ani mga sukindig paminaw sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. Yes, Radio Man Arnold!
10: D-D-D-Y-H-P RMN Report.
11: Driver sa usa ka ahensya sa gobyerno nga nahimong bodigero sa supply circle ng drugas nga mobalor sa 3.4 milyones pesos ang napusasan sa mga sakop sa City Intelligence Unit sa Mandawi City Police Office alas 6:18 kagabi dito sa Mantawi Drive Extension, Barangay Sumangdako sa siyudad sa Mandawi. Ang nasikop ila sa alias nga si Midal, 48 anyos, job order employee sa Department of Social Welfare and Development 7 isip driver o residente sa Tihiro 2, Barangay Tihiro sa siyudad sa Sugbo. Nakuha sa mga operatiba ang 7 kaputo sa gitu ang shabu nga motimbang sa 500 gram gado ni standard drug price nga 3.4 million pesos. Ang mga sakop sa CIU sa pagpangulo ni Police Captain Noel Lungob ubos sa kamanduan sa hipinini nga si Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit sa MCPO na kamonitor kang Midal kamitig supply sa illegal nga druga sa Mandawi nga mahinungdan nga gitransak nila kini ug malampuson nga pagkasikop sa suspitsado. Base sa gihimong background investigation sa CIU nga si alias Midal giila nga high value individual regional level dino sa kini ka bodigero ug gabausam ang tingatudog supply sa illegal nga druga sa mga palitini. Ang maong supply gipanag-iya matod pa sa usa ka alias Jumel nga usa ka person deprived of liberty kon PDL sa Cebu City Jail nga mausam ang amo sa suspitsado. Nagsugo siya nga pagkabodigero si Midal ni atong Enero 2026 ug ang ihang area sa distribution mao ang tibuok syudad sa Mandawi ug dakbayan sa Sugbo. Si Jumel matod pa ang mutudlo kang Midal pinagi sa tawag sa cellular phone kung kinsa ang hatdan sa Cebu ug ang bayan ipaagi kini sa e-wallet human nga makahatag na sa screenshots nga nagpamatuod nga nakabayad na ang ilang customer. Sigon sa monitoring si pulisan si Vidal, makabaligya kinikapin sa usa ka kilo nga shabu matag semana depende sa okasyon o demand sa ilang downline. Mitugan matod pa si Vidal nga hatagan kinig 5,000 pesos nga komisyon kung makabaligya siya og shabu subay sa pagkasikop sa suspitsado gihulagway sa kapulisan sa sulod sa Mandawi. Kaduro epekto ang supply sa shabu sa Metro Cebu human nila nga nadagpan og nakuhaan og tunga sa kilo. Dunay mga pangalan nga gipangtug-an ang suspek kamoy target sa himoon nga follow-up operation sa kapulisan sa mosunod nga mga adlaw. Gandam na ang kaso kalapasan sa Section 511, Article 2, Republic Act 9165, batok sa dinagpan. Kasama mo sa Mandawi City Police Office, inyong Radyoman, Arbo Samante, DYHP, Tata Carmen.
6: Okay, salamat Radyoman Arnold Bustamante sa imuhang report. Okay, o niya, arisata mga sukindig paminaw ha sa atuang mga isgutanan o sabgaron ha. Arita sa mga isgutanan sa garon pero ganiha gi aw ganihang buntagi ayo naman sa niglatigo mga sukindig paminaw ni Attorney Rufil kanin ang isgutanan nato sa kanin pag-ilis og liderato sa Senado og ingon man usab ang pagka impeach ni Vice President Sara Duterte diha mga sukindig paminaw sa House of Representatives ha onya gawas nga giilisan ang liderato diya Senado, gi-impeach mga sukindig paminaw si Vice President Sara Duterte, nakabantay taron kasamang Nestor nga ang Senado, wala gyud mo pakita, ha? Wala mo pakita mga sukindig paminaw sa mga pangalan sa mga congressman o kinsay mga nipirma. Ha? Sukwahi mga sukindig paminaw sa miaging impeachment, agi pakita agi dito ay motong ga viral na. Amin pagpaminaw sa denimo diha kasaman Joel Andales ha. Ang tanaw nga o naminaw na to. Huwag ipakita. Ha? Karon huwag ipakita ang katunto ang ilahang mga pirma. Ha? Ilahang mga pirma huwag ipakita kay hadlok mga sukindig paminaw tingali po niton pero ha ngilahara to ana nga wanda oh pero ang mga congressman gipatagsa-tagsa sila og pa-explain sa ilang vote ha hibaw-an ra gyapon bahala og dili ipakita diha og kinsay ni pirma kinsay wa pero gipatagsa-tagsa man sila explicar kung anong ni no mo ang anong ni yes mo ha. O, unya, dinis sugbo, dinis ato sugbo mga sukindig paminaw, ang wala mo pirma upat ra kabuok, mga congressman. Pero may gani, kinadungagan. Last year, duhara ba gito, si Cutie Dilmar o si PJ Garcia. Karon nakuhan sila, murag nakapanakod sila, og duha mo ng upat, ha na? kaning ni ato lang ning ipa kuan sad ha kay dunay mga tanan unsa man to kasama Benzi kato ilang pagpirma kabubuton magyutos mga congressman ha katong pagpirma nila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ba kabubuton magyutos sa kanang naang mga congressman nga nibutar sila kabubuton magyutos sa mga tao nga mga kanang naang nikuha nila kaya ningo man tong sa wala palagi ni Butar ningo mang ubang mga congressman nga mangonsulta ta sa mga tao bisan ganis Doc Prasco ningo si Doc Prasco mangonsulta ta ha tinuod nangonsulta sila sa mga tao pero ambot og ang taga 5th district sa Cebu ngano ni Butar man si Doc Prasco og yes. Mao ba na itingog sa mga tao sa 5th District? Ha? Ingo man siya nga nangonsulta kung sa mga tao, gikonsulta ng mga tao, pero murag wala hinon sa mo ingon nga pagpangonsulta niya sa mga tao, niingon ang mga tao nga, sige kong, butar ko. Tapos siya mo ingon nga, ingon ang mga tao nga, kong ayag butar. Ang ngayahara nga, gipakita niya dito, doon ay picture, doon ay post, nga kuno nangonsulta siya. O niya, pagpangonsulta na sa mga tao, ang mga tao, muni muna. Pero nibutar siya o gis. Ha? Pero muna nga, unsa man eh, paldo ba sila or wa? O pangutan-o ni mo si Senador Amy Marcos o si Leandro Laviste, doon naman ko ng minilyon, ha?
12: Wag ka ba eh?
6: Doon naman ko ng minilyon nga kanang na ang ihatag. Wala gihatag na tingali. Ha? Gihatag na or kanang na ang kwan lang, nga installment lang usa, ha? Ha, di aduna ko noy tag 20 milyones. Ha, gamay di ay kon maohon gamay ra kontra sa una. Ambo ton tinuor baka na. Karon duna poy laing balita nga ni tumaw mga sukin dig paminaw. Nga a week before sa impeachment kani pagka-impeach mga sugindig paminaw ni Vice President Sir Duterte, doon na kunoy ni Arre nga mga, doon na kunoy ni Anhe, din ni Sugbo nga mga otoridad, o niya, doon na kunoy mga tao sa kaning kaalyadong Presidente Marcos. Gipatawag ang mga congressman, abot unsan na katinoon, o niya, gipanghiling ang mga isyo sa mga congressman diha sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga distrito. Ha? Sus, nakita dito porti man di ang pagkadaghanang anomali ang ubang kongresma. Ha? Gitagsa-tagsa ko nung ingon nga, o ikaw kung, ha, mo, tino, kani mga maritis, porti magini mga maritis. Ha? Ningon na, ikaw kung, ha, ikaw kong natanawa imong kaso kong nga kanik kong pwede ka kasuhan ani kong. So magpili ra gyud mo. Di ay kaso nga inyong atubangon or ha, kon duha ray pilian. Og mo pirma mo, tugutan mo pirma pero ang kaso og utingkayon ang kaso. Utingkayon ang anomalya dias in distrito. Ha? Ikaduha nga pilianan og dili mo mo pirma, okay. Ha? Pero panlintag mo pirma mo, okay pirma mo, pero magatubang mo kaso. Uting kayo na diha. Og di mo mo pirma, oh, walay uting kay, ha? Mas, da, mas tagaan pagani mo. Ha? Tanawa, ha? So, kining mga ni pirma, dunay dakong posibilidad nga kanang ni pirmas impeachment ni Vice President Sar Duterte, supa ka na silang kabubuton. Ha? Doon na po'y uban nga, aron tingali po makakwarta. Doon na'y uban nga supak. Apan tungod kay doon na'y anomalia dias ang distrito na pugos og pirma. Ha? Magpili man ka, ibas kas mga tao kay ni pirma kas impeachment or mapriso ka. Ha? Ingo na lang ng uban ng mga kanang naang congressman tingali nga, mas piliyo na lang nako o hindi ang mupirma ko. Kay aron nga dili ko mapriso. Total, og ma, presidente yun si Vice President Sar Duterte, muambak mampug ko. Ha? Akin ibahin nasad magkasama hatod ganato sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama, kampiyon ng protection kay dunay 1.2 million orak units nga antioxidants. Epektibo kining panguntra sa mga free radicals ug oxidation. Ato makaigsuonan ha nga adunay kanang naang taas og blood pressure kato mga high blood ron nato nga makaigsuonan taas og blood sugar, taas og cholesterol. Ayaw na og pasagdi ninyo. Ayaw nagpasagdi, inom ta kanunay sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama maayo usab ni siya. Ato magisunag adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato magisunag adunay problema sa kidney disease, sa gallstones sa formation. Insomnia, ato magisunag adunay insomnia, ayaw na ninyog pasagdi, dili makatulog og taro makatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog. Mas maayo mag-inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit niyo sa ilahang klinika, no, nga mao ang klinika di alternatibo medicina and wellness center nga na may mutang sa Unit 102, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Receiver Building og Loyo sa Gaisano May. Ang ilahang clinic magkasama nagtanyag usab ninyo og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Baka mo tawag mo silang numero 0975-079-0733. Okay, balik ta karon taon. Makasama ha man lamang sa mga importante kayo. O niya itong pagbalik, dugang ang mga isgutanan o mga pa-shoutout ha. Alas 11:37 na sa gabi.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud!

0: Gargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Gargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
1: Gargato!
2: MaxFit Gargato!
3: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
5: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
6: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
7: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
11: same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
12: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
14: Ayaw hulatang mo grabe ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: It's Melanie Francis.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ato ang attack na alas 11:50 na sa kagabihon. Halikta mga sukin, di paminaw diri sa itong Bagkulo Kabildo karong gabi una. Apan nakining abahin sa datod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, maayo kayo ni. Alang sa makaigsunan nga dunay sakit nga type 2 nga diabetes. O kato mga dunay diabetes ato makaigsunan ha, ayaw mo o kabalaka ni ana. Kainaan na tay Life Extension Vitamin D3. Ang grabing epekto no sa diabetes kung dili madali kasamang ni storm mo resulta nas pagkadaot sa kidney maguba atong kidney delikado ma stroke delikado sad maguba ang ubang organ sa lawas mo na kanunay tamong inom sa Life Extension Vitamin D3. Nitando na jugay diabetes dia pwede tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw apan kung dili gani kayo dako ang budget pwede ra pod tulo usa humagpamahaw duha sa humagpanihapon. Nana ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Anya alang sa tuang mga kaigsoonan pang maintenance lang kanang kasaman Gerald ah, pang maintenance lang onya kanang ang white diabetes pwede rasad og duha ang imnon no usa humag pamahaw usa sad humag panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama gisuportan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. Onya high quality ni sa limpyo potent formulation gikan sa USA. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama mapalit sa mga clinics sa Life Extension nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Diri sa Dakbaya, Sugbo, na asa may Cebu Dock Building, Boyens May Osminia Boulevard, Cebu City. Adiri makasamas konsolasyon at bang Jalibis konsolasyon pa doon kasod sa merkado. Niya sa Negros Oriental na sa Kamanhak Terminal, dool sa Dolgist Kamanhak Terminal sa Dumaguete City. Nagtanya ko sab sila ninyo, libre nga medical check-up sa adlaw ng Lunes, antod sa adlaw makasama nga Biyernes. Okay, onya itong hatagan sa pagtagad ha. Ito aning kuanonsad kasama ng kanang naang Gerald, no? Ito ang hatagan o pagtagad ning niang ito ang isgutanan sa karon. Biko no, ito ang kuanong paminaon sa nato ha kay kani si Congressman Edgar Irisi mga sukindig paminaw sa wala pa ang butuhay niingon siya. Niingon siya nga kaning niyang impeachment wa na gininagkadimao kay kanang duna kunoy alokasyon bas pundo panang litag dili ka mo pirma wa gyud kuno kay budget mo dining uban nga makongresman nang hadlok pero gawas ana nga di ka hatagag budget gukdon ka kasuhan ka pasabot ana aron dili ka mga sukindig paminaw magukod di ka makasuhan butar ka ha so kaning makongresman nga wala ni butar ang pasabot de ani kasamang nisor wa silay anomalia silahan distrito. Ha? Nga nung waman mahadlok. Kaning ubang makongresman, kung ingon ka nga, og dili good ta mubutar, wa tay pundo. Sa to pa, kaning ubang makongresman, nga nung waman ni mubutar, wa man lagi mahadlok nga kuha at pundo. Kung kanang pundo mo ay pasanginlan. Ha? Sayon na bang kayong logic mo, bitaw na nga, mingon makongresman nga, og di ta mubutar, wa gitay pundo. Nga nung maning ubang makongresman, nga nibutar man eh. Wa man sila lagi mahadlok kadi sila mataga ag pondo. Pero padayon man silang nitabang kanas Cute Dilmar. Ha diha sa North District. Nganong padayon man ang nitabang? Ha? Pondo kahay rason or dunay mga kurakot nga mga congressman, dunay mga anomalia, grabe corruption silang distrito mo nang nahadlok nga gokdon. Atong paminawon Edgar Irisebe kana kun sa iyang kuan me. Kana atong paminawon kasama Gerald ha. Paminaon sa kasamang Nestor Nesquan.
2: Okay. Yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadala sa mga flood control at anomalous projects.
1: Mm.
2: Let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes? Maririlisan? Yung bang bumoto ng no? At yung mga abstain? Maririlisan?
1: Mm-hmm.
2: Malalaman natin ang katotohanan sooner or later.
1: Na. Tiyaw na.
2: Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration.
1: Uh-huh.
2: Hindi para malaman ang buong katotohanan.
1: Mm.
2: At para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika.
3: All those against, say nay. The ayes have it. The said conference committee report is ratified. Majority leader.
1: Nawa ha? Kani ko nung impeachment, matod pang iris eh.
2: Speaker, may I speak on a matter of personal and collective privilege?
1: Kuan ra gyud ko
2: nung ini kuan? Defend my integrity against criticisms on my stand not to participate in this Congress's impeachment process.
3: The gentleman from Caloocan has 10 minutes.
2: Thank you, Mr. Speaker, my dear colleagues. With due respect to the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislator in the 19th Congress.
1: Mm-hmm.
2: The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. Mm-hmm. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico.
1: Saldico.
2: Who resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala,
1: nadala
2: sa mga alokasyon na nadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan, at marami pa rin mga aktibo ito ngayon, in particular in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito.
1: Uy!
2: Even in my opponent, in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation.
1: In aid of allocation.
2: Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes? Maririlisan? Yung bang bumoto ng no? At yung mga abstain? Maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later.
1: Tanaw ha, beka na ha. Tanaw ha, kanilin siya sa mga kananan sila. Ganyan, ingon siya ha. Ningon siya nga, kanang naa nga, ningon to yung congressman, kontrata niya dito nga, ha, sa tinuod lang dili ni ha dili ni mga sukintig paminaw in aid of legislation ha kun dili in aid of allocation man ay kasamang nisdo. Dili ni mga sukintig paminaw in aid of legislation tuod nakapunto sad si Congressman Irisida in aid of allocation. Ha? Unya kanang pundo kun minguntang kanang pundo ngano man yang ubang makongresman wa man malaog sa pundo. Kun tinuod nga pundo gyud ba mo ipasangilan, usa sa mga pasanginlan. Makapasanginlan ba ang pundo di kumutuo? Ha? Noon murag ikaduha ra nang pundo ngano man ang uban nga makongresman. Ha? Tanaw ha, ang uban nga makongresman ngano wa man sila mahadlok lagi nga wad-an sila pundo. Tungod kay supak sila sa impeachment, ang ilang mga tao supak man. Wa malagi sila mag kanang naang wingon nga tungod sa pundo. Unsay pinakarason? Ang pinakarason mga sukindig paminaw nga mao nga nakapirma ang mga politiko, ang mga congressman, tungod kay dagko kay sila nakurakot, dagko kayo sila og anomalia nga gihimo diha sa ilang distrito.
0: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
1: Ama o di ay Paldo. Asyo na ang kaha, 26 kang makongresman. 26 kang makongresman ang wala ni pirma. Nga naman, ha? Nga nakaingon man tatungod kay dunay naghunghong nako. Nga sa mo lagi na... Nga dunay ni Anhe Dinhe. Ang mga congressman, muna ang akong, ang ingos congressman nga di na tinuod, makikistorya kong congressman. Ah, og tinuod man eh, nga diri mo aning ni Andapita giabot, ang ni atubang ninyo, mao ni mga tawhana, dili lang sa anak ko isulti din sa kahanginan, kay secret man ka na, ha? Ah, nahadlok di ay pangitaan ninyo diha ang inyuhang mga congressman ha. Upat lang mga congressman gyud ang wala ni pirma. Kaning usa party list man eh. Ah, si Congresswoman Cutie Delmar wala ni pirma sa impeachment. Ah, si Congresswoman Karen Garcia dito sa 3rd district sa Cebu, asawa ni Pablo Jan wa man ni pirma. Nahadlok ba sila nga di matagaag pondo wa? Si Congressman Sansimura dito mga sukindig paminaw sa 4th district na hadlok basta hindi matagag pondo wa. Kani si Congressman Viloso sa Karkar party list man ni siya, ha? Nahadlok basta hindi matagag pondo wa sa mahadlok, ha? Kanuman kung wala kay anomalia, wala kay korupsyon, wala kay giugom sa imong distrito, siguro dili ka mahadlok nga mubutar. Ha, dili ka mahadlok, kadili ka mubutar sa impeachment. Kanang ato mangutan na lang taon sa katinood na kong, ha? Dili ko mo to, oy, di ko mo to nga to ang mga congressman na kaning ni pirma, ha, kaning ni pirma bas impeachment, di ko mo to, oy, nga doon na ni naugom sa flood control, oy. Ay, nako. Ako, di ko mo to. Ambot na gawin ninyo. Ito mo. Ito mo kasama. Ah, onya kay alas 12.04 naman, no? Mga sa kadlahon, ha? Panya, 21 og mapuhon sa mga kasama. Nangigya po na si Atty. Rufil sa programa. Salamat kay ninyo, ha? Salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw na to, pagsunod o kanang pag-uba na to sa itong programa. Salamat kayo ninyong tanan. Sa ngalan na lang, sige na kong pwersa sa DYHP Remensibo. Ato ang station manager, Atty. Rufil Fernandez Banyo. Ang kaban sa master control si kasama Nestor Romicilio, kasama ang Kisos Minia. Ania si kasama ang Gerald Albio sa Picas Lawa. Oliver Ate sa Robil Boiser at on Chief Technician. Nalan niyo boss, ngalagad sa kahinan yung Radio Man Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit kayo panagis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na itong tanan sa tanan dapit o sanang panahon. Tatak RMN.
0: Straight to the point.
4: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samok na ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
6: Tusiran Forte. Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag init, mga kadiskarte, sigurad

Sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag init, mga kadiskarte, sigurado

pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong pag-ariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingit magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kaayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masaligan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Mao nga salig yun ko ani. Ang Herba Strong, puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
0: Philippines Standard Time, alas 4:32 na.
2: Headlines karon.
0: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Ubos may balaurana, nagpili na og 11 ka mga membro sa prosecution panel alang sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
3: Pamilyang Pilipino nga nakasinati involuntary hunger sa ng quarter kanatuiga base sa Osaka survey.
0: Mas didaghan ko may galang pamilya ka Pilipino nga nakasinati ga involuntary hunger. Samtang sa mga balita lokal kung siyo sudad sa Sugbo, mupatawag sa mga representative. Sana kanayang grupo sa mga manindahay sa Carbon Public Market.
3: Samta kapitulo ni Wato Executive Order nga mag-regulate sa dagan sa madagko ng mga trucks sa pipila ka mga lugar ingon man oras diri sa Sugbo.
0: Balita gawas sa nasod, US President Donald Trump gustong umoresyong paglusad ng major combat operations.
3: Sa negosyo DA, temporaryong liban sa pag-aangat og buhi ng mga hayop ug mga produktong karne gikan sa Greece.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
0: Kung kayo na mga mahinong danon, kinawa na radyo.
3: Unang balita.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Haturbang informasyon ng inyong mamasayran.
3: Agayani mo madunggan. Una sa radyo. Una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Gising na.
4: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
0: Adna na may kalangang Miyerkules, Pisa 13 na sa buwan sa Mayo, tuwing 2026. Sangan sa kinitubugang pwero sa Sino HP, RMN Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinagin ni Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa amin ni Radio Man, Arnold Bustamante, hantong tabi ka lang sa Resay, Santak na sa Muntag, mga tod ka rin sa mga lapas ng mga balita. Magbuntag, Sugbo, Kabisaya, ng Mindanao, na napunggad na may gala sa tunga pagpanaguban. Nangadlaw ka na may galang Miyerkules. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntagon na mga kasama? Mga idol! Kanaminaw nato karong buntag may gala sa unang radyo ng balita, Miyerkules Edition. Magbuntag din sa ato sa surat sa Sugbo sa atong mga siligan ng mga nakbayan. Nakbayan sa Mandawi na punapo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog sa nakbayan sa Bugo. Sa atong mga kasikbit ng mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakabayan, may gala sa Western and Eastern Visayas, galing urasa. Naminaw, namati, na may gala sa tuluman ng unang radyo ng balita. Magbuntag, magbuntag! Laminapod, may gala sa itong mga ginag sa panimahay. Kasayo ni Mang Mata, may gala sa iyo sa buntag, karoon nga man kay Sikay. Naghuna-huna na may gala unsay isud-an karong buntag. Ito na mga membro sa pamilya may gala nga manglakaw sa iyo. Wala nga nangandang po sa iyo may gala ang ato nga mga nanay. Sila ni may gala ang kanunay na ito nga ama sugo-sugo in town, no? Atong mga nanay in town. May magunag sa mata. Kay magluto. Nana may galas kusina. Naghaling na may galag kayo. Naghaling na may galag para init tubig. O niya, maglungag na rin may galag mais. Ah! Lami kayo na mais. May galang init pa. O niya, magsugbag buwan nga marot. Kailan kag marot nga buwan kasamang kesos minya? Baka kailangan. Dito man sa Mindanao naman. Kanang buwan may galang kwan ba? Kanang tuloy. Di po tuloy, no? Kanang mawa ang ulo. Kanang kwan. Kanang buwan. Mapalit rin mo sa buwan. Barato-barato na may galang buwan. Ang uban may galang mag-utanog sa'yo. Ang uban, dili po tamban na, tuloy mo itong naman, puti mo ito. Katong may pagka, katong inakaon na ito na rin. Kamawa ang ulo. Dili po tuloy. Dili po tuloy. Katong usa, mura siya og ka ng tamarong. Tamarong, tingnan na buwan, no? Put-put. Ah, buwan put-put. Ah, buwan put-put. Budburon. Aling, ah, walang yun, aling yun nun. Maro budburon pa ba na? Ah, basta mo na, eh. Basta inigsugban mo, buha ang ulo, mga ikala. Askang lami aman lang ng buwan, oy. Imong humol, may gala sa suka. Ah. Butang ang sili, butang ang sibuyas. Sibuyas Bombay. Wala na, sulban na. Ang uban, di pwede ko ba na nang ilamin na itong hyperon? Ah, mana. Lahis na itong pot-pot. Lahis na ito. Lahis na itong abuan, may gala. Daghan na eskarbon, napon may gala, di has tabuan. Inyo mapalit may gala sa barato kayong impresyo. Mura magnamaligya. May muntag sa itong mga manindahin ng buwan sa tabuan. Mingaw na ko niya na, babalik niya tayo palit niya. Kaya ito yung nakaganahan niya ang buwan sa tabuan. Gantong magguwang lang mga igala o manghod sa kwan. Kanang tuloy ka sa mangken. Manghod ato, marang tudlo ka ko ba? Lami abitaw to kwanon, kanang prituhon. Nga pag may pagka kanang crunchy-crunchy. Kagum-kum ba? Lami kayo na may gala ino-no suka. Suka nga perte as luma nga dunay sili mga higala. Onya dunay sibuyas Bombay nga puti. Bata nga tuloy ko. Asa ka na? Katong parehas. O, kato. Katong gikas binilyen. Haskang lami aman lang. Ay lang itong bulinaw. Kay mahal-mahal mo itong bulinaw. Imong paliton. Kung labi na itong gagmay kay murag lansang. Mahalon to may gala descarbon sa tabuan. Ito na mga barato-baratohon. Kapay nanggit may gala ng peti mahala. Tag kapins libo na ang kilo descarbon. Ang ganang nukos nga buwan. Pati mahal na na. Ari lang tayo may galas baratuhon ka. Ito marang tag 300 sa matang kilo. Ana. Makapalit lang ag 1/4 mga igala. Wa na. Kung saka buwan na nimo na may galang konsumo. Pero ilang palabig ka og buwan. Gay na. Ma-high blood. Delikadong high blood na to diha. Para nga panata ka nang minor-minor lang sa kaon may galas buwan. Kaya mayroon na may galas ka nabitaw nga kausas sa kabuwan ni mong kaon, dili ni mo permihon. Kaya kung permihon sa nimo mga higala, usaka sa nimo ang blood pressure. Na. Labi na ron, init-init. Kaya uban may gala nga daghan mabiktima aning heat stroke. Mga nakatambag may gala sa mga doktor.
2: sa Department of Health nga kinahanglan mag-inom gitag dahang tubig matag adlaw. Kay sayo pa lang sa buntag may gala, init na. Init na kay may gala ang adlaw. Alas 6 pa lang may gala sa buntag. Wala na, mapil na nimo may gala kasakit sa itong haring adlaw. Dito pareha niya nga bago pagani, bugnaw na. Bago pagani ang inyong relasyon na bugnaw na. Nga anong kaha? Oy, may buntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, POG drivers, modern jeep drivers. Tanan nga mga drivers, may galang na sakay na sa mga sakay na nining ura sa karon sa kabuntagon. Murag ni barato na may galagamay ang atong presyo sa krudo, 73 pesos na lang. Di may gala sa Petron diha sa Iskaryo, tag 73 pesos na lang. So, saya nga nakatubil ko atong Lunes. May pag akong gahapon to na. Amo ko magtuo, may gala nga mo rollback. Wa maho kabantay, may galang kuan ka ng pahibalo. Wala may gala, ang atong mga balita kaghapong adlaw, ha? Murag nawa ng tension may gala dito sa Senado. Kay si ang NBI, wala na mo purso may gala silahang paggukod kang Senator Bato de la Rosa. Itong Lunes, atong Lunes, perting bibuha may gala. Binangkog ang Congress may bibo kayo. Uy, dito mo na sa Senado ang pinakabibo. Naginokdan na yung dito di ay. Dito sa Kongreso, sige na sila binutuhay dito. Ilan ang game-pitch may gala si Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte, ug dito sa Senado nagkunita man. Ug di lang kunita ang atong nasaksihan kagahapon na itong Lunes. Kundili, apil mga gala ang nakapa-excite nato ang ginukdanay sa NBI og ni Senator Bato de la Rosa.

Labi na ang gama. Labi na ang naapa ka, nagtingog pa ka, unya, sa pawan lang ka, magsining kahay na diha. Dili na na. Dili na abnormal ng sining kahay na sa Senado ka sa mangken kay ang uban diha, maglalis ba na? Mabitaw ng balaod, lalisan ninyo ng balaod, ipasar ba ni, aprobahan ba ng balaura, magsiningitay na diha. Des Congress, magsiningitay man na diha. Kato des garin, ato na kalabayang simana, kagisingitan niya, maimay gala sa Libiste. Hoy, hoy, hoy! Yan na, ane, sa Libiste, normal na diha sa ubos o sa ibabaw, sa ubos by balauranan o sa kuan sa Senate. Na-offend may gala si Senator Robin Padilla. E na, pasabton na po ni si Robin. Nakamantay ko ato nga nangayong pasaylo si Juan. Pagpasinsyahan mo na ako, ana si Kiko. In fairness, si Kiko Pangilinan. Parang nainit po to si Kiko Pangilinan siguro kay nailisan ang Senate President. Sila na ron ang minoriya. Nabali na may gala. Lahi na ang majority. Sila na si Marculita. Sila na minoriya na sila. Oto nga murag kuan kanang nainit pod may gala ang senador si Kiko Pangilinan kay gisapawan siya may gala sa iyang istorya siya nga wa pa kuno sa mahuman. I still have the floor. Oh, katugan ni si Big Sabiri og si kuan. Di ba to si kuan kasamang Ken si Trillanes? Trillanes to katong gusto niya. Lain sa to. Lain sa to. Kahapin sila magsinumbagay. Si Trillanes o si Juan Paul. Big Subiri, gusto mo, ano? Ha? Isa akong martial artist. Martial arts artist. Black belter ako sa martial arts. Gusto mo? Subukan natin. Subukan natin dito. Anak na diha sa Senado. Di, dapat kapikon niya. Kay maglalis mo diha sa balaod. Na kay ipasar nga balaod, imo nang i-defend. Imo nang i-defend imo balaod unya. Supako na sa mga majority o sa minority unya butaran, human na mabutaran, final reading anton na nga mabutaran na siya nga approve na, anton na sa kuan dayon kanang certify na yun sa presidente. Usa na sa mahimong balaod mga gala. Na diha. Kini si Ruben may gala. Pasabton lang ni kay kuan pa man. Kanang usahay sa ihang sumbat. Kini si Ruben manggod kuan kanang butan ba? Dili ganahan nga kanang singkasingkahan. Kuan dahin, malumwakan ba? Malain dahin ang ihang dughan. Kuan na, kanang kuan lang, kanang sabot-sabot na mo diha Senado. At ang oras, may gala, alas 4:47 na. Wasa mo damat sa kuan, no? Kanang gikumusta siyang Kiko Moraga. Nato yung video kasama ang memes nga ihanggi, kuan, ihanggi tunol ang kamot ni Kiko Pangilinan. Paghuman, nagkuan man, suspend man ang sesyon o mga kuan man, mususpinso sa ang kuan. Recess 5 minutes, ano? 10 minutes. Didool si Kiko Pangilinan o si nag-abot sila sa tunga ni Senator Robin Padilla. Wa dawata ni Robin Padilla ang kuan, ang kamot. Oh, wa dawata. Murag wa ba kanay sila magkuan, no? Kay kanang ex siya ni Sharon. Wa ba kanay masuko po si kuan, Kiko Pangilinan nga uyab sila ni Sharon o si Robin kaniadto. Oy, nakuha na sila. Oy, kanang kuan may pagka-fling-fling. Baka namin ang kanang sa kuan lang ba sa pelikula ba? Si ma'am, maging sino ka man? Awa. Ato showbiz, karon may galingon si Sharon. Wala sila magkauyam. Kay wala siya mutuo ni Robin sa mga bulatik-bulatik ni Robin Padilla. Pero kita na ako nito eh. Kakos-kakos. Dara. Dara. Kakos-kakos. Bito sila sa una. O, niya kiskisan. Atol sa pelikula. Kaya naman itong mag-promote sila sa pelikula ka sa mga Ken. O, niya kakuso niya. Sweet sila kayo tungkol atong moving mag... Uy, kusuga atong maging sino ka man. Uy, naghana, naglinya gun mi ato. Apil

0: high school pa college sa tinggal ko atong sa tong tuiga ka sa rangkin o naglinya mi ato sko ano kanang sinihan dia sa kanabitaw nga kung diri sa Cebu dia skolon amo adto sko an daghamang sinihan dia sa downtown area dito sa amo sa Davao ba kanang naa sa Ilustre naa sa San Pedro naa sa Claveria ani ka mga nga inigso ni mo kita ni mo dai nang tilon ba nasa yung mga for adults only. Next one, mo, uy, sama na ito rin ang tindog mga tao. Wa pa mang lingkod. Kaya na yung lingkod ka niya nga, yung lingkod mo, basain mo lubot. Ano sa i-check si kasama ang Jane Galeardo sa lipa ang video sa kuang katong wa kuang ni kuang ni kasama ni Robin Padilla ang kamot ni Kiko Pangilinan. Atong i-check si kasama ang Jane Galeardo kasama ang Jane. Good morning, Jane.
1: Good morning kasamang Arnold o kasamang Ken. Aniyata karon din hi kasamang Arnold sa maya. Osmania Boulevard at banggita din hi sa ato ang Kapitolyo, no? Pero sa nakahunong sa ato ang patrola, gikan ta dito sa may barangay Inayawan ka sa mga Arnold. So far, ang ato ay nagyan nga kadalanan or kausada, mingaw pa sa pagkakaroon. Wakay nasugatan po nga kasikas sa mga Arnold. Pero sa ato ang nakita din sa may Osmania Boulevard, medyo busy na ang kadalanan. Mas daghan gari ang nangagi na ka sa mga Arnold kasagara na kaya ato ang mga jeepney drivers nga sayo-sayo good nga na kay Sikay para makakita or mas taas-taas o mabiyahi karong adlaw ka sa mga Arnold. So, salamat po dano nga medyo doon na po ipag-us-us sa ato ang diesel po da, ka sa mga Arnold.
0: 73 so, na no? 73?
1: Makatabang-tabang na po ni gamay. Misaka ato ang gasolina o mga si Quinta Sintabos na naman plinoon ka sa mga Arnold. Makatabang-tabang po ni sa ato ang mga drivers at ang mga kasamag mga idol nga nagbiyahe. Pero sa ato ang na sinati po din sa gawas sa mga Arnold, kaya medyo igang kaayo ang ato ang palibot. Murag doon na po ipagpanag-om na atong nakita sa atong kalangitan sa pagkakaroon. So, murag alimuot ang palibot kasi sa mga Arnold noon, walay pagpanaligsik na nasinati na ito. Karoon din sa ito ang nahimutangan na panigyapon ka mo kumbiyansa. So, ato ang muhatag daw, dugang pagtagad kasi sa mga Arnold noon sa ito ang palibot.
0: Nakaabot na kaaneng salida nga maging sino ka man?
1: Nakaabot na ko ana ka sa mga Arnold pero dili pa kay sa una dili pa kayo na ko masabtan ang dagan sa istorya.
0: Katong gibidahan ni Robin Padilla og ni Sharon si Ma'am Sharon Cuneta.
1: Sharon Cuneta, nakaabot ko pa sa mga Arnold pero dili pa kay tayo anak kasuto sa kaning gugma.
0: Mali man ang ikaw ay bigin ko. Kaisang bulang na miibig sa'yo. At kahit ano pang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Sika samang Ken, may kayo mukhang tanik samang Ken. Kay iya man ang idol si Sharon. Katong maging sino sa to nga si Ray Valera may nagkanta niya. Idol din ni kasamang Ken ang kwan kini. Isa kana.
2: Mahal kita, basta't mahal kita, maging sino ka man. Ay, inagay ko Sharon, oy.
0: Oh. Grabe, blockbuster ni siya nga sa Leida kanan to.
2: Siyempre, oo. Apil kong kaglinya.
0: Apil kong kaglinya. Kaya kanya, ako sa una, kasabang din. Ako sa una, sa high school o college ko, ang akong tanawon nga sa Leida, kanang kang Rubin Padilla yun. Kaya mga sa Leida, batang hudlom,
2: fairness, nindot
0: kanang, anak ni Bibi Ama.
2: Oh, kato sa prestuhan siya sa mga Arnold. Oh, ina naman no, Bibi Ama.
0: Bibi Ama, o kaban pa nga basta ka naman kasalita ni Ruben Padilla
2: kan ako kasi. Action man ang mga movies.
0: Bad boy, bad boy,
2: bad boy
0: ba?
2: Boy man gina siya, bad boy, Ruben Padilla.
0: Ana, mo na Jin, mo na wato wato siya nga team song katong ikanta ni kasamang Ken.
2: Mahal kita maging
0: sino, sino ka man?
2: Anay ka, nindot ka, nindot ka ito nga movie, oy.
0: Nindot ito nga movie.
2: Bata pa kay sila ito, no?
0: Yeah, kanang bitang kanang style ni Ruben nga, kanang bitang bad boy yung kaiba. Yan, nahigugma siya kan Sharon Cunita. Sus, di mo to, Sharon? Kano kayo si Sharon? Si Sharon, nahigugma na sad ni Ruben.
2: Pagali, di ba, nag-reunion movie man na sila
0: Umboto sa tong ada basta kay katong bag-o nila nga karon lang 2000 tigawang na mag si Sharon unexpected yours sweet kay si Nimuel sweet kay si Nimuel oi
2: ya mga kuha naman to sila dili na to sila sila maguyab-uyab gyud
0: sila na bang, sila na ba magpapa
2: tan-on o si Julia iyang mama si Sharon si Joshua Garcia iyang uyuan si Robin nga usa ka ulitaw
0: ulitaw di ay
2: ulitaw nga guwang ulitaw guwang ana o murag mauna iyang first love gito siya kasamang Arnold bigan pa sila pag high school. Wa gid siya nagminyo bahangtod nga natiguwang na
0: kini si Robin, si Robin.
2: Si Robin oh.
0: Kay wa siya ka move on ni Sharon.
2: Wa siya ka move on.
0: Diha diri na nasuko si Kiko.
2: Amo day di. Biasa na. Biasa na. Gikonek sa sinado.
0: Gikonek mo na yun. Ay, nay. Kasamang Jane. Salamat kay kasamang Jane.
1: Yes, kasamang Arnold. Nalingarasag ko, naminaw ninyo kasamang Arnold, no?
0: Pero ay, mga karaan man ang istorya. Eh, di ka kasakay. Di ka kasakay.
1: Ngayon ka sa mga Arnold nga lahi iragid ang mabuhat sa gugma.
0: Kana. Alo, oy, nakilig mo si kasamang Ken Galinea, maya. Ha? Nakilig sa kasamang Ken Galinea.
2: Ay, nananaw ko ano ilang lalim. Ay, yung skin kay mga ng balat sibuyas, balik kay nasuko taon.
0: Ari, ay, sige. Sige, kasamang Jane.
1: Yeah, so far kasi sa mga Arnold, no, mauna po yung ato ang update din yung sa ato ang naimutang nga na natakaroon din yung My Star Street kasi sa mga Arnold, maduga, mga tagapunta, o duga update sa atong palibot, ilabi na o makatuyok na punta din yung sa ato ang gabi. So, ba na ko itong Armament Patrol at ang Speed Pilot Radio, sa mga Idol Double D. Ako sa banginyong radio man, Jane Galliardo, DYHP. Tata?
0: Kaya salama kasama ang Jane Galliardo gikamigala sa patrol. Ana diri si Atos Tumimbang oh. Si Arnold Dindot kay tingog si Ma'am Ken Galinea. Si George sa Manggubat. Nice like kag tingog idol. Napa ko nung tilain, una kang naging akin. Unsa man ang salidahan eh? Bago murag nakadugo ko ang istorya pero salidahan pero wo ka balo si George Juan mane si Ruben Padilla mane og si Juan si Sharon una Juan ay ayad ng gingnan nga Juan day kang tito kang Juan kang Kiko pangilinan gingnan day ni si Kiko pangilinan ni Ruben nga una kang naging akin una siyang naging akin Abel Andre oh Mike Buntang Sir Arnold oh ika ni Atos Tumimbang, oh. Ug ni Wilson Manatad. Nagtanaw sila sa Hilungos Leyte. Si Daryl Basalo, uy. Ano siya nga, imo man gitughong ang nabahong kagahapon ni Sharon ug Ruben. Oy, daghang kang nabuang ani sa unay. Oh. Daghang nakilig ani nga salida kaniadto kanang maging sino ka man. Sus, daghanag nakilig. Di lang kay ako ra. Yeah. Napila Andre, nakag nakilig ato kasalida kay kuan man to kanang kini si batanon pa kay ito si kuan sad si Sharon, si Ruben ato bago pang nakagawas na ito presyo. Tana si Kuandre Mitzi Ribosura. Unsa gui labok ni Kiko nga karaan naman na basin sa kagwapo ni Ruben Perelia. Alegri pito nga naman na gahapon may gala sa Senado kay Silingkahay. Silingkahay nito mga gala niya. Wa maanad si Ruben mo ito nga yan gireklamo sa etik. Magbuntag, Rajaman Arnold daw, Rajaman Ken. Magbuntag sa kapistahan ni San Isidro Labrador sa barangay Lamak Pinamunghan. Patron San Isidro Labrador, ikani Iglesia Ariel Deliver. Karon ang pista ron? Sa Lamak Pinamunghan. Magbuntag, Rajaman Arnold, Rajaman Ken. Ika ni Clemencia Pistanyo. Si Melba Iyak Mahinting. Matamaniya, good morning. Sir Arnold, good morning. Kasamang Ken, watching from Hipodromo. Shout out sa tanang naminaw sa IFM o DYHP sa Nalcaba, Hipodromo. Si Charles Calamba. Nagtanaw sa Bismarck, North Dakota, USA. Good morning sa taga USA. Dari sa Pilipinas. Magbuntag diya sa Amerika. Sa maroon. Ha, gabi eh. Alas sa 5 sa hapon. Sortones sa James Sumalinog. Magbuntag. Magbuntag sa Arnold sa mga nagtanaw. Di ako tuburan si mo. Kusog kay mo dari lanog ang radyo dari sir. Oh, salamat guys. Diha ha, naminaw mo des tuburan. Lanog kuno kay may galang diba HP diha. Labi na sa radyo. Matag buntag.

0: Si Josephine Albarracin, good morning. Naminaw, nagtanaw sila sa FB Live sa Lamacan, Simunga, Cebu. Good morning, Sir Arnold, Ma'am Ken. Pa-shout out ko sa akong banang og mga anak og mga apo sa Tapians Villamias family. Nagtanaw sa live og naminaw po sa radyo. Mataga adlaw gikan sa tinubdan San Fernando, Cebu og Panfila Generale Villamia Tapian. Isosimo Morales, good morning. Naminaw ko na sila Miguel sa Kabulihan na Danao City. Mary Jane Canoy, good morning. Nakapangapi na ka, sir? Oh, naray, naray, naray itong kape. Oh, naray, naray, naray, naray, naray. Natay kape na rin. Kaping, kuhan, kanang brewed coffee. Sana all. Sabi na, stick, stick, rata, stick. Lamining stick, barato. Biling kahis naglagutob ang Dima HP o naglugatob ang Dima HP diri. Shout out nga to sa mga byuda, ng mga guwapahon. Salamat sa pagtagaan ka sa mga Arnold. Di ka ni Biling kahis. Vicky Heraldis Laurente. Nagbuntag na minaw ron ako nga mga igagaw sa taghagimit naga. Always silang nga naminaw kada adlaw from Kabulihan, Danao. Sanbay sa mga balita, may gala. Karantotod ha. Mga balita inyo nga masagap dari lang sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon unang radyo na unang balita. Ana si Daryl Basalo oy, si Auntie Claire Mutabi lamapas buad maka high blood. Kaya si Claire Castro murag wa na koy katuo di na ka mutuan ani. Lebang kay nga si kuan ko no si katong na entrap sa NBI nga CEO sa PGMN, dili ko no kaila ni BBM, dili close ni BBM, si Franco Mabanto, dili ko no sila kaila, hindi sila close, pero naay mga video may galang nipakita ni Gawa sinoon nga nagako silang Lisa og ni Marcos pag birthday. Maklaro pa may gala sa audio nga Tito Bong, Tita Lisa. Yang ipahit nga to sa mga Duterte nga igora na pa-picture. Katong mga ningawas ka video o picture sa netizen, mga netizen. Paan man yun? Video man yun may gala nga dito. Balay yun may gala sa kuan? Sa presidente. Gi-surprisean pa may gala pa-birthday. Pastilan. Standby sa mga balita may gala. O man lamang sa pipinaka mga bulawanong pahinom-dum at oras. Alas 5.04 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
3: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
10: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy, kayo niya talagang magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay,
12: pwede
11: na yahari.
12: Pwede
11: na, mga kasulay,
10: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
13: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Prostate cancer. Ang delikado o mamatay niya sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Recommend dado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
15: Oh! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
16: Bugas-bugas, akong katul-katul,
17: i-DTX 500 na.
16: DTX 500,
17: aduna kini antimicrobial properties
16: nga makatabang sa pagkuha
17: o pag-ayos sa bugas-bugas,
16: akong katul-katul.
17: DTX 500,
16: mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar.
17: DTX 500.
18: Ako sa Janice, okay kayo muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, namat kayo sa DTX 500.
17: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
0: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Said Health Report.
3: Health Report.
19: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
7: Said Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
7: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
20: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 45 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Said Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat.
1: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
1: Life Extension Vitamin D3.
22: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibig sa mga butika.
23: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
22: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
24: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
25: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
26: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
27: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
28: Super Fiber.
29: Mabakal sa mga butika.
13: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
30: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
31: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
32: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwait Surgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay, nangahulay.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nangadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dayal sa isa ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
7: Ako si Liling Sarvida.
6: Taga-asa day ka ma'am og ilay mong edad?
7: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
6: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
7: Ang akong sakit diabetic og high blood.
6: Sa unsa imong gipaminaw sa una nang sakita?
7: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
6: Nya gidakop si diabetes.
7: Oh, nya diabetes.
6: Sakita na high blood diabetes pa.
7: Oh, diabetes sad.
6: So unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
7: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
6: Yeah.
7: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
6: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
7: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
6: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
7: Tulo ka buok.
6: Tulo sa usa ka adlaw.
7: Oh, buntag udto og hapon.
6: So nindot na kayo imong paminaw ron.
7: Oh, lami na, para buyag. Baskog na ko lawas.
6: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsa may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
7: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
6: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
7: Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sir, kinsa lay mong pangan? Taga-asa ka og pila imong edad?
8: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
6: Unsa day imong sakit day sa una?
8: Ako sakit sa una kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na ospital ngay ko tungod ani akong sakit.
6: Sir, unsa day imong namatikdan nga nakainom na ka og Life Extension Vitamin D3 ug katong wa pa ka kainom og Life Extension Vitamin D3?
8: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main na akong lawas, ba makalakat na ko.
6: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day nini mo, sir, na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
8: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo, nga pag hibaw na ko nga mayo na ang huwan, ako din gipalit dito sa butika, mauni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
6: Pwede ni mo ma-imbitara nga itong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
8: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong dibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
5: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Oras sa mga kasama, alas 5.18 na.
10: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
9: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Gipili na sa Ubos Bible Orana ng 11 ka mga sakop sa prosecution panel. Alang sa gipaabot ng trial ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa Senado, sa ikayon nga makonvene na kiniisip usa ka impeachment court, ang House Plenary ni aprobar sa motion ni Las Peñas City Representative Mark Anthony Santos aron pagpili sa mga sakop sa House Prosecution Panel alang sa impeachment trial batok ni Duterte. Ang unsing nga mga langlangkob sa panel mao kining mosunod. Representative Jervil Luis Tro sa Batangas, Terry Riron sa Bicol Saro Party List, Ramon Rodriguez sa One Rider Party List, Isabel Zamora sa San Juan City, Lawrence Defensor sa Iloilo, Jose Manuel Chel Jukno sa Akbayan Party List, Laila Delima sa ML Party List, Arlene Bagao sa Dinagat Islands, Jonathan Keith Flores sa Bukidnon, Lourdan Suan sa Cagayan de Oro, o Jewel Chua sa Manila. Sa 11 unom kanila ang nahimo usab nga prosecutor sa impeachment trial ni Duterte sa naging 2025 nga sila si Luis Tro, Rodriguez Zamora, Defensor Flores o Choa.
11: Samtang sa dugang pambalita, lima ka mga senador sa bagong minority bloc abilisog resolusyon nga nag-auha ka senador Ronald Bato de la Rosa nga voluntaryo na lang kini nga mo-surrender ngadto sa mga awtoridad. Kini taliwa sa warrant of arrest nga gipagawa sa International Criminal Court kon ICC bato kaniya kalabot sa iyong kalabigitan ni ini sa controversial nga war on drugs sa nakalabay nga administrasyon. Aminuso sa mga resolusyon mo sila si Senator Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros o Bam Aquino. Ubos sa resolusyon ng mga senador na mahayag ang chamber, bitahon sa judicial o prosecutorial process nga naglambigit sa kaugalingon ng mga miyembro ni ini ingon man o ban ng mga kanhi opisyal.
9: Gyangko ni Senador Panfilo Lacson nga nasilo siya sa gibuhat sa kauman ini nga si Senador Loren Ligarda sa pagbawi nini sa iyang suporta kani-kani Senate President Vicente Soto III kaniadtong Lunes. Si Lacson nga mausab ang gihuli pa ni Ligarda sa pagka Senate President pro tempore na mahayag nga wala gyud bisan na mupahibaw na lang sa last minute ang senadora ngadto kanila nga mubakwi kini sa iyang suporta kani Soto. Si Ligarda usa ka sa giisip ka mga kanhi original nga sakop sa mayoriya sa wala pa mahitabo ang kausaban sa liderato sa Senado niadtong Lunes. Gipasabot ni Lacson nga dali sila mababag sa bisanon sa desisyon ni Ligarda nga muban ngadto sa bagong Senate President Alan Peter Cayetano apan masay maiunta kung gipahibaw sila bisan og sa katapusan ini katapusang minuto kaysa sa igo na lang sila nga gisorpresa ni ini.
11: Samtang humani Senador Ronald Bato de la Rosa, posibleng ang sunod na balut sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC, mora sab si Senador Bongo, si kani Senador Antonio Trillanes IV, si Trillanes na po yung nagingon sa mga
9: Trillanes na saan? Saan mga ipapila ni Trillanes ng ICC ba?
11: Magdasag warrant of arrest, siya po mo ay magsigi o warwara po. Na matod niya nakadawat siya mga impormasyon nga napending na sabang warrant of arrest batok ni Go nga may kalabutan ni hapon sa mga kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kinuon bato ni Trillanes dili pa makasiguro kung karon sa balutsan ng warrant of arrest si Go o posible nga maabtan pa kinigpipila ka mga buwan. Bato ni Trillanes ginambigit sab si Go sa mga kaso ni Duterte ganto sa ICC may kalabutan sa war on drugs.
9: Alas 5.22 na, mas nidaghan pa karon ang mga pamilyang Pilipino nga nagsinatig involuntary hunger sa unang quarter sa 2026 kumpara sa kadapusang quarter sa 2025. Giniuwa, ginimatagan, may galas gobyerno. Nagsige na lang pamulitika. Base kini sa National Social Weather Station Survey nga gipahibaw gikan sa Marso 24, hangtod sa 31 karatuiga, ang involuntary hunger nagpasabot og kasinati kini kagutom ug wala gigkaon sa di muminos kausa ka higayon sa naging tuig kada buwan. Nisaka kini ngadto sa 23.2% sa Marso 2026, kanisaka gikan sa 20.1% sa Nobyembre sa naging tuig 2025, ug nisaka kini og 3.1% ang figure gikonsidera usab. Galabing taas gikan sa 27.2% nga na-record sa Marso 2025 og 3.0% nga mas taas sa 20.2% average sa naging tuig og 2.1 o 2.1 puntos nga mas taas sa record high na 21.1% sa average sa 2020 atol gyud sa COVID-19 pandemic. COVID pa ganin niha, pero mas nisaka pa mga igala karon ang involuntary hunger ikumpara may gala ni atong pandemic.
11: Katapos sa balita gikan sa kaluhan, gi-hire sa company kani Presidente Rodrigo Duterte o sa ka-British lawyer nga bago nga lead counsel nini sa kaso gitubang sa International Criminal Court kon ICC si Peter Haynes, may abogado nga nakakuhag sorpresa nga acquittal sa kaso sa usa sa mga leader sa Congo's ICC na tuig 2018. Si Haynes may niholip kang attorney Nicholas Kaufman isip lead counsel ni Duterte kung natapos ang kontrata nini sulod sa sakatuig. Una nang gikumpirmar ni Haynes gandam kini nga muasumer sa dinalian nga representation alang ni Duterte ug matambo kini sa status conference karong Mayo 27.
9: Kada tong paparaguban gipadanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original koy herbal capsule suplemento gikan sa palya, kamongga, garlic, luya ug ginseng. Gamay mo tag mega kaligon sa lawas, kaligon sa atong immune system. Aron nga dita dali may galang nga matakbuyan sa bisan unsa nga matang sa sakit sa lawas. Ang koy herbal capsule mubatok ni Megala sa mga balatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original Koy Herbal Capsule epektibo sa ni Megala pagbatok sa bisan o sa gamatang sa virus. Mupanigon sa atong immune system. Aron nga rita na ni Megala nga matakbuyan sa bisan o sa gamatang sa sakit sa lawas. Gamikan sa mga vitamins nga nanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Daghan na may gala nakapamatood na sila nakaangkon gano'n kaayuhan sa diyang ninom sila may gala sa Original Koy Herbal Capsule. Ang Original Koy Herbal Capsule, aprobado kini may gala sa Food and Drug Administration. Inyo rin mapalit sa mga butika, nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Inyo rin mapalit may gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaysana Metro Pharmacy, Ultramart. Tanang branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Batolete. Mahimo sa ninyo may gala mapalit ang Original Koy Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, tanang branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, tanang branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Gamotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe o sa Dalang Iskario. Original Koy Herbal Capsule, barato na. Epektibo pa.
11: Taas bomb pressure si Madugoy Kabadunay, hypertension, basang taas yung sugar o basin may diabetes ka, yung arakabay baw, at taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis mo arterial wall, sumapalapot sa imong dugo, nga sa nakarason, nga nung magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkaraon sa imong kidney, o daghan pang mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dinipagkais mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpaabuta, nga mograbing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500 doon na kinit charantin, gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function kun mo po ang imong blood sugar katulado sa bag imong BP ang pag-inom mo DTX 500 matagadlo makapanindot ni simong katulog makapugong pagyod sa hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension ubisaw sa bang klinika de alternativa medicina and wellness center para sa libreng a consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer na akini mutang di sa media ko sa screen sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133.
9: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kayo para mapaligo natong atong immune system. Kaya kutas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells makafunction na sa kinibayo, makapaduce kinib mga panagang mo patay kinib sa mga viruses sa dili pa kinib makasulod sa atong mga cell wall. Buwan ka na lawag na pag-inom nining Life Extension Vitamin D3 recommended sa mga medical doctors. 100% kinib mo sa America sa Life Extension Foundation. Number 1 kinib atatak ka vitamin D3 din sa Pilipinas. O yay kalimot ha, kay karoon na ning Mayo 18 ang mid-month sale sa mga Life Extension Medical Clinic, maka-avail kag 10% nga discount sa tanang mga produkto sa Life Extension. Labi na gid ning atong giinom nga Life Extension Vitamin D3. Samtang dili libre nga ECG alang sa unang 30 ka mga pasyente nga makaabot sa Cebu City nga Life Extension Clinic. Libre nga sugar testing alang sa unang 20 ka mga pasyente nga makaabot sa Consolacion.

0: ko kawan ngayon, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman ko ibati. Niya kaantog ka rin, hindi na ko. Antog ka rin, ayaw na ko. Huni kang sa kogo, lupanyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin. Sabay na biska.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ako kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
1: Zed Health Testimonies. Mang Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
4: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan, inigkaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take na itong seed panyawan capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
6: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
5: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
6: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
7: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
9: Taas nga uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
10: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee og ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, piton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Sa opisina, kini bakang nagatubang sa computer?
14: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
15: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
16: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
14: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
15: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury o mga suking butika.
18: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o mangosteen fruit extract. Aromatic na o lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Medicare time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit ng gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako dun at maghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinagilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaari mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya ipinanganak nga ang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. "Siya ang tanungin niyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura. "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya namatagpuan niya ito ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita mga bulag At mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyo na roon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin, mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
0: Mga higala, karong mga panahon na daghan kayong herbal supplements, bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaedara na ta. Para nako ha, klaro kaayo diri ko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Mao gyud ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb, mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang nata, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras sa mga kasama na 5:45 na.
7: CYTYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para paparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usabog maayo ang atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses sa dipakinay mosunod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw og duha nga tulo sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sura sa Sugbo na ninimutang sa Sumene Boulevard, dool sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, nasa Dimigala sa ADM Building, sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 dool sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Aton sugaton atong kabuntagon pinagis paginom sa lamian og healthy kind kape kini Vita D Plus Coffee Mix. Gawas ka matagbaw kas kalami sa kape ingon man ang kahumot sa aroma ni ini. Makabaton pag yung kaagdugang ang mga health benefit gubikan sa mga sagol ni ning La Vita D Plus Coffee Mix. Ang usa ka sachet sa Vita D Plus Coffee Mix doon ka na 200 IU nga vitamin D3. Muna makakapin ang kamaka vitamin D3 pag yun. Plus, rishi mushroom extract na doon mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugang ang pagkikinig mangosteen or fat extract makabaton kinig sa oxidative stress o kining daling ang pagkinaos sa itong mga cellula gubikan sa sobrang free radicals sa itong lawas. Muna mga pigan ita sa iyo sa buntag ang atong imnon mao gid ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika. Pilaw sa dina sa Life Extension Clinic.
7: RMN TYHP Police Plater Ronda Presinto.
8: Eh, 21 anos yung litaw na palgan kanin patay. Kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
7: TYHP Tatak RMN Record.
9: Man Ken Rajoman Arnold gitubag kining dead person alarm sa atong kapulisan diha sa may sityo Tabok Canal Alumnos Barangay Basak sa Nicolas ning Dakbayan Sugbo pasado alas 2 gapon sa hapon. Naabtan sa atong medical team sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office ang patayng lawas ni ining 21 anyos nga lalaki nga si Jan na taga-lungsod sa Balamban apan lumad niya o taga-lungsod sa Balamban apan kasamtangan nga nanimuyo sa maong lugar. Matod sa taga-disaster, ilang naabdan nga 00 vital sign na kining maong ulitaw na dunay lama diri sa iyang liog agi sa gihigot nga habol diya sa iyang liog. Iimbestigar na noon sa kapulisan sa Mambaling Police Station 11 kung wa by foul play ang kamatayon ni ining maong ulitaw. Kasama mo sa Mambaling Police ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
7: Radyo mo nationwide.
0: Konseyo sa sudad sa Sugbo mo pasaw kip sa accomplishment report sa mga empleyado Kung ginsa ni pagdagaynot ang tubig, kasama mo sa balita na siyaman, Eli Bolona.
7: TYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Ipasukip na sa Konseho sa Lusugbo sa accomplishment report sa mga empleyado kung giunsa nini pagdaginot ang tubig. Kinisubay sa panawagan sa kagamhanan sa tabayan na alam sa water conservation tungkol sa nagbihit ng supply nini sa syudad. Dili inon mandatory ang pagpasukip sa water conservation effort sa mga kawani sa accomplishment report nini. Hapanan sa council pinagi ni Consul Francis Fares, nilasig sa mga empleyado paghimo sa ingon.
11: The council encourages that the efforts of conserving water be part of the accomplishment report for every employee as to how they have it or their ways of doing.
10: Si Consul Francis Espares na sa nga kagamhanan sa bayan doon ay libuan ka mga kawani relative sa regular, casual o mga job order worker. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong radyo man? Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
7: Radyo mo, nationwide.
0: Mga kasama, di kinapugngan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na ito, may ganang edaran na ta kay naanatay masinati ng mga sakit sa lawas. Nga kaniadto sa batanon pata, wala na ito kinimabatsagi. Musakit na ang hawak, sakit ng likod, dili na ligon ang panuhod, sakit ang tagkugo, kay taas na may gala ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya mapiktuhan ra bagyod ang atong buluhaton sa balay, kay na naman tayo kipamati sa lawas. Dili sama kani adto nga sa batan-on pata, dagano na nato may galang taas nga hagdanan og ang bukid kay walay nga walay kapoy. Manang magkinahanglan ta og ngilngig nga maintenance. Baguhay pa lang ako na sinati ang pagpaminhon og pamuypoy sa bisanon sa paman o bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Iguna na na dyan siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambing nga baratian sama sa diabetes o high cholesterol. Muna nga naggamit ko og maintenance medications. Naginom ko og vanular. Kaya doon na kini 5B vitamins in high level. B1, B6 og B12. Nga makatabang proteksyonan, may dugang B2 o B4 pa para tabang mo nindot sa kasing-kasing o kolesterol. Umanan sa maayong diet o ehersisyo para parayo ng lihok, di ba? May nga ipangutana sa inyong mga doktor kabahin sa Vanular, 23 pesos lang matag tablet SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Dugang balita, cash relief assistance sa mga POJ drivers sa Subo ug Bohol. Iyapo na pud sa DSWD Field Office 7 sugod karong adlaw. Kasama mo sa balita Radiman Raymart Pugol.
7: TYHP, Tatak, RMN Report.
12: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, gipahibaw sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kung DSWD FO7 nga paghimuon sa ilang buhatan ang pag-release sa cash relief assistance kung CRA alang sa mga public utility jeepney kung PUG drivers sa Sugbo ug Bohol sugod karong adlaw. Ang maong pag-apod-apod magsugod gikan sa alas 6 sa buntag ngadto na sa alas 4 sa hapon. Giklaro sa naisgutang ahensya nga ang mga makadawat sa mga ayuda mao lang kadtong mga PUG driver nga nasa listahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB Central Visayas nga adunay driver's license, rehistrado o otorisadong makabiyahe sa ilang tagsa-tagsa ka lokalidad ug ruta base sa ilang validation. Lakip sa mga requirements nga kinahanglan dadon sa pag-claim sa mga ayuda ang driver's license, duha ka photocopy niini ug dapat adunay tulo ka pirma sa matag benepisyaryo. Kinahanglan sab nga iandam ang printed o screenshot sa resulta sa e-verification gikan sa bbmservicio.dswd.gov.ph. Kung pananglit wi physical ID sa driver's license kay tungod bag-o pa o wala pa maisyo, expired nga lisensya o magpa-renew pa lang, mahimong ipakita ang official receipt nga adunay tatak nga valid as temporary driver's license nga gi-issue sa buhatan sa LTO. Ang listahan sa mga kwalipikado nga mga benepisyaryo nagikan sa LTFRB RFRO nga mao ang mihatag og misumite ngadto sa DSWD FO7 aron basihan sa maong payout. Subay niini 5,000 pesos ang madawat nga cash assistance sa mga eligible nga PUG drivers sa Sugbo ug Bohol. Alas sa itong listahan sa mga PUG driver, mamahimong mubisita sa official Facebook page sa LTFRB Central Visayas. Kasama mo sa DSWD Field Office 7, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak, Armen. Ang maong balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw ng adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape ng adunay vitamin D3. Ang matag sa shade sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee coffee mix o extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus coffee mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus coffee mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus coffee mix ka. Available ang Vita D Plus coffee mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
7: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
13: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gialigar sa pipila ka mga aide ni US President Donald Trump nga mas seryoso siya karon pagkonsidera sa pag-resume sa major combat operation sa Iran. Kini manuna nang namahayag si Trump nga anaa sa massive life support o gitabang pa ang ceasefire man sa wahing pagsupak sa Iran sa sugyot sa Amerika pagtapos na sa ilang gera. Gikataho nga pabiling wala pa'y kasiguruhan ang peace talks tali sa duha ka mga nasod. Hangtod magtagbo si Trump sa Chinese counterpart niini nga si Chinese President Xi Jinping karong si Manaha. Kasama mo sa abroad ngayon, gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tataka Arimen. Katong mga balita, ihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
14: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wala nilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Saan tayo gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil? Ang nailan na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Radyo mo nationwide.
0: Oras sa mga kasama na 5:56 na.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
16: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
17: Life Extension, Vitamin D3.
18: Am I speaking with William Hill?
19: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
18: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
19: I have the D3 right here, Life Extension.
16: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
20: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
21: Igala, nakakape na ka?
20: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
0: Oras sa mga kasama, alas 5:59 na.
7: TYHP. Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Ning nga pag-usab-usab sa dagat sa panahon, di ba na kayaan nga masubawan ka, irikadlawan, perting inita may gala, o niya mukalit lang usab o gaulan. Resulta, mao ang ubong nga perting kahiya o sipon galabihang kapilit ang plema. Neto miyaging adlaw, masinati nato ang pinakainit nga panahon sa gawas. Ganihantod ka ron. Uga, pagsulod ni mo may gala sa opisina, bugno sa kayo ang aircon, ang resulta, perting ubuha hinun ako. Ining kagabi, kanang panong nakamatulog, mugara rabagin may galang ubo. Ang resulta, di ka makatulog sa kakatol sa imong tutunlan. May nalang kagipalitan ko ni Mrs. Ogmyra Kaff, kay epektibo ni pagwagtang sa ubo og pilit nga plema. Kay sa ubo og pilit nga plema, kinahanglan ka og Myra Kaff. Ang Myra Kaff o saka mucolytic na makatabang sa pagpahumog sa pilit nga plema, aron dali kini nga mapagawas. Tabang para sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP, 8 pesos lang, kada tableta. Inom lang og usa ka tableta nga Myra Kaff kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema og ubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Kaff. If symptoms persist, consult your doctor. Magbuntag ni Ma'am Baby Abilenosa.
8: Samtang sa pikas nga bahin, durabay panahon, ngayon nagbatari mo sa buntag, mura ka magpaglipong, luya kayong imong lawas, gawta na katugman, takagbaayo. Gawas ni Ana, muraga, lapoy kayong imong lawas. Labi na mga babay, ha, nga kanang duawan, bitaw sa ilang binuan nga period, diya, manggawas na ng mga kakapoy, mga parakit sa lawas. Kini nga mga sintoma, dili kini angay nga baliwad on. Tungod kay, makadistorbo sa kayo ni alang sa itong pagpanglihok-lihok. Labi na yun kung nagtrabaho taon niya, breadwinner kita diya sa itong pamilya. Busa, mga girls, mga kugihan kayo, pero usahay, kapoy yun sa kapoy kayang lawas, kapoy sa trabaho, biyahe o kulang sa tulog. Usahay, gumikan ka na sa dilihustong pagkaon, kulang tag-iron. Munang dalikang kapoy yun, maluya o niya, manglospad pag ginagibong panit. Ako, adlaw-adlaw kong mainom, United Home for Sulfate Iron. Adura kiniigo nga iron nga matabang sa lawas, pagimog healthy nga dugo, with proper diet and exercise. Para sa tanang kugihan nga kababayanan, hinumdumi ang for sulfate, 2 pesos per tablet SRP. Alang sa himsog adugo o himsog aglow. Walay pagpangluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang balita, konsensus na pa sa Sugbo, mapatawag sa mga representante sa nagkalaiya nga grupo sa mga manindahay din sa Carbon Public Market. Kasama mo sa balita, Rugyuman Ilibolonos.
7: CYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Ipatawag sa Konseho sa Sugbo ang mga representante sa nagkalaiyang grupo sa mga manindahay sa Carbon Public Market. Lakip na nini ang pipila ka mga buhatan sa kagamhanan sa lakbayan. Kinirong pagsusi labot sa mga pasangil. Nga dunay nangulik taw kapin sa 400 pesos sa mga manindahay matag-adlaw. Sa City Council pinaagi ni Konsehal June at Covermo pagkain o executive session sunod buwan alang sa maong katuyuan.
1: That this honorable body conduct an executive session in aid of legislation with representatives from the Office of the Market Administration, Barangay Captain of Bita, Cebu Market Vendors Multipurpose Cooperative or CIDVINCO, Carbuanong Alianza, Alliance of Energetic Vendors Association Incorporated or EBAI, Cebu City Vendors Association or CICOBA, City Legal Office, and also City Treasurer's Office.
10: Si Konsehal John Alcover na sayaran hinoon, ngauna na ni Prabang Urselasyon sa Konseho, si Konsehal Alvin Arsingia pag-imbestigar sa maong pasangil.
2: For the information of the body, I draft a 2 resolution address to the Committee on Market, asking the Committee and the City Market Administrator to conduct an investigation regarding the allegation. Ang ako lang, if nadawat ba nila akong resolusyon, kay almost a month na may feedback regarding that particular allegation.
10: Si Konsehal Alvin Arsilia, ang gikulit-tagikan sa mga vendor matag-adlaw, gingong nilakip sa abang sa tent storage, timbangan, lakip na alang sa garbage collection, o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
7: Radyo mo, Nationwide, DYHP, Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
13: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatihan sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, temporaryong gibahan sa Department of Agriculture kundi DA ang pag-angkat og buhi nga mga kayupan ug animal products gikan sa Greece tungod sa kumpirmadong mga kaso sa foot and mouth disease kun FMD gikan sa mga domestic sheep o karnero sa Lesbos nito tumiaging buwana. Ubo sa Department Circular 20, ang DA ni suspenso usab sa pag-issue og sanitary og phytosanitary import clearance alang sa apektadong commodities og nimando sa stricto inspection sa tanang pantalan sa nasod. Dugang sa DA ang mga shipment nga gilawig na sa wala pa ang effectivity sa circular, may mo makasud sa nasod kung naproduce sa mga hayop o naihaw sa wala pa ang Pebrero 28 nakakomply kini sa established guidelines. Ang mga wala makakomply nga shipment sakmiton kini subay sa kasamtangang mga lagda. Kasama mo sa negosyo ngayon giniyo Radio Man Marisa Abadies DYHP Tataka Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang set Panyawon coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawon coffee mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawon coffee mix? Tungod kay ang said Panyawon coffee mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawon nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga Panyawon, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa set Panyawon Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak set marketing. Set Panyawon Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Radyo mo nationwide.
0: Samtang si Mr. Ming Ministro Archibald ni Awag Usab sa mga sagbuanon nga magdaginot paggamit sa kuryente. Kasama mo sa balita Rajman Eli Bulonas.
7: DYHP Tatak RMN Report.
10: Giawhag usab ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang mga Cebuanon nga magdaginot pagamit sa kuryente. Kinirabi na nining panahon nga nagpalayo ng kainit sa panahon. Dilibot ang mayor magkuang ang supply sa kuryente labi na sa syudad. Ang gigablakan ni Archibald, mao nga ang tunga-tunga ng Bisayan, gaingong way standby nga power nga magamit panahon sa emerhensya.
3: Wala tayo standby nga power sa Central Bisayan. The moment gani magkuang ang supply, absentee, gibra. So that's why in the household and all our offices, we need to use our energy efficiently. Bako ginangang
10: si Mayor Nestor Archibald ang mayor una na nanawagan sa mga Cebuanon nga managinot paggamit sa tubig tungod sa nakaminos na nga tinubdan niini ilabi na sa bukid ng mga barangay sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall kining inyong Radio Man Eli Bolanos DYHP Tatak RNN
7: Radyo mo nationwide.
0: Mga kasama, kinsa bagod ang di ganahan nga di kalidad ang atong mapalit nga pagkaon, imnunun, butang, sama sa sirina, sapatos ug labi na gyud sa tambal o ka vitamins, mo nang maniguro gyud ta. Kung moadto ta sa merkado, mangita gyud ta may galaga barato, aron daghan na ta og mapalit. Kay lisod na kayo may galang panahon karon tungod sa kakrisis na. Ang akong kaila na si Suki sa karbon, nga makapalit siya may galaga barato nga produkto kay direkta man sa source. Ang ihang mapalit may galaga barato nga palitunon, nakadaginot na siya o daghan pa siya o madala sa ilang balay. Kung daghan pa igala ang iyang mapalit, may gala nga mga gikinahanglan, kaya daghan man sa sila may gala ang o daghan sad ang makakaon. Busa iyang tamba nga daligod moderetso o palit. Kinanglan nga mangitag barato aron daghan at mapalit. Sama sa tambal, nga kung mapalit ka, kung mapalit ta, kinahanglan nga daghan siya nga maayo nga sakit. Nga gitawag og cure all. Sa tanang butang, importante din ay may gala nga sigurado ta sa quality sa atong mga gipangpalit. Labi na sab sa atong mga ginakaon o ginainom, labi na sa mga tambal o vitamins. Dalibot pasabot, may gala nga ingon nila nga tanan kay kaya. Mutuo na dahin ta. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sab sa mga pampagwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Pero na ako itudlo ninyo nga sekreto. Aron dili na ninyo na ipangutan na tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung na ay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana ninyo, Unilab quality ba na? Nga no, kay akong himawaan nga tanang nga mga tambal, vitamins o pampagwapa sa Unilab, miagi sa upat kamarka sa quality alaga. Subog at napatunayan, ikaduha, ayon sa standards, ikatulo. Sinuring mabuti, ikaapat gawang world class. But pasabot ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab. Aron masiguro nila nga dunay o quality good ay hapa maabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test apil sab sa storage. Mong ayaw mo og tuo sa mga matod nila. Pangutana usa, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod kay dapat dito ta sa quality nga walay duda. sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawaan ang ubang pang mga produkto sa Unilab, bisitahan lang ang www.unilab.com.ph/products to know more.
8: Kumusta nga itong mga kaigsonan nga nagbata na ning sayo sa kabuntagon kaya nagandam na karoon tayo trabaho na saan pagka mga kugihan. Labi na ginhak itong mga kaigsonan na itong kusog, physical nga kusog mo'y gigamit sa ilahang pagpanarbaho. Kaya doon ay usahay, pabatiyon na ito nga maglisuntag pagpangusog kini nga itong mga kamot, murag mamanhod o yung mudagan na indiristiil nga murag doon ay magpanusok-tusok or muscle pain. Kini nga mga sintoma, kinahanglan nga ito ning i-address kay aron dilipod maapektuhan ang atong pagpanarbaho. Busa mga kugihan kay nato diha nga mga listeners ha, nakabati na ba mo ni anang mga pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? Siguro daghan sa aton dunay ingon ni ana nga mga sintoma nga mabatiyagan. Pero nag-antos lang tungod lagi kay dili man ta mahimong muundang sa pagpaginabuhi. Alang sa atong kaugalingon og labi na gyud sa atong pamilya. Mong advice na ko sa inyo mag-Pharynx B Complex adlaw adlaw. Dunay igo kini nga B vitamins base sa DOST FRI PDRI 2015 tabang para likay sa panghawoy. Tusog o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang. Maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pagandoy o sa atong mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharynx B, adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharynx B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang drama nga idol ko si Tatay, ipasundaya karong gabi sa Lamak Pinabungahan. Oy, taga Lamak Pinabungahan. Doon ay drama diha, ang DMHP ha. Ang drama nga idol ko si Tatay, ipasundayag karong gabi eh. Diha sa inyo na pizza, Lamak Pinamunghan. O niya karong pizza 17, ang drama nga Tanang Bakak, Ikaw ang Tinuod. Ipasundayag po diha sa Suba Basbas, Lapu-Lapu City. Ubos kini sa pagdapit sa mga barangay officials, sa Kapitan na Robin Patigdas G. Senior, mga konsihales, Roel Andales, Carlos Digamo, Alex Amudja, Roel Bunghanoy, Alimar Munyes, Mateo Bunghanoy, John Homer Aro, o gang iski chairperson, Bia Melenchon. Kaya itong kapapariguman, may galing pananta sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koy Herbal Capsule, suplemento ng agikan sa palia, kamunggay, garlic, luyag, ginseng. Kamang mahatang may galing kaligun sa lawas, kaligun sa itong immune system. Koy Herbal Capsule, marato na, ipiktibo pa!
8: Mga timailhan nga ikaw doon ay daghang tuksing si Malawas, mundili ka regular, nga magpagawas ni Muhugaw. Dugi ka may lisan, magbuto ni Muntian, magkasinati ka insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan o glutahan. Dili pa ginhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Inguman ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Musa, magtangang karamang tuksing si imong lawas para imong maangko ng maing panlawas. Pag-inamatagad law o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Wala naman tayo oras,
8: Mega. Kasamang Arnold, Inday Bambina. Happy Fiesta San Antonio Tagbayan. Uy, Miss Ila.
0: Sa ilahan
8: din eh. 13 o 14. St. Vincent Ferrer. Gikan ni Gloria Himilo. Gikan ni Inday Bambina Osa.
0: Okay, mga mga teoras, may gala sa nga na lang sa kanito mukhang pwersa. Sa Dewa HP, Aramin Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
8: Pinayin ni Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangtod ugma sa samang takna o sa samang sibianan. At tangi may gala sa kasamang attorney Rafael Fernandez Banyo, kamasunod karon dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matag-adaw nga tanahan. Stay gang Diyos, praise the Lord, hallelujah.
4: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
22: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
5: Ay, malabo.
22: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
5: Para malinaw.
23: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
24: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
25: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
26: Rexido Forte!
27: Mas paspas, banat sa upat!
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
29: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Your bill, sir.
31: What? 14,000 pesos for dinner?
30: 1,400 only, sir.
24: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
30: Your bill, sir.
31: Order for more. Dessert?
24: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
32: Psst! Break time na ba ya?
6: Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
9: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: Be extraordinary with MX3.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
25: It's me, your Auntie Melay. Discarating bisdak na ko, ana.
26: Rexido Forte!
27: Mas paspas, banat sa upat!
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
16: Pag may acid, Supracid.
25: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
28: United Home.
15: Unilab yan.
28: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
18: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:15.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
19: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
21: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
17: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supracid, United Home Supracid. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
29: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukarana nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
18: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
0: Straight to the point.
18: Luzon, Visayas, ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
18: Kinigapon niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay galang ang Miyerkules, Pizza Trisina, buwan sa Mayo tuig 2026.
0: Straight to the point.
18: Sa gihapon natagang tagpagtaga ng mga issues nga mahilabot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
18: Nagunas to may skutanan karong buntaga makiksunan. Unahon ta sa mahigala ang good news. Gumikan mga kaigalaan sa kadaghan ng mga stressful ng mga panghitabo sa atong nasod. Una ta sa good news mga higala, 51 gyud ka mga graduate sa Sugbo ang nahimong top notchers sa 2026 licensure examination for professional teachers alang sa elementary level. Congratulations sa atong mga top notchers. Iman ka na dahil 51 kabok na sold top 10. Nagtay mga higala ang mga top notchers. Munang ba purtindaghanan mga taga-Sugbo ha? 51 kabuok mga sukit di Pipinaw sa elementary level pa lang na. Samtang ni abot sa og 16 ka mga graduates ng mga Sugboanon ang top notchers alang sa secondary level. Congratulations sa atong sagad mahigala sa mga naa sa top 10 mga taga Cebu Technological University. Atong gi-congratulate mga sukit di Pipinaw, no? O ginaot punta mahigala nga ang atong mga estudyante maning kamot yun, no? Maning maghatag mga higala o dugang dungog, of course, diha mahigala sa eskwilahan, sa panimalay, sa pamilya, o sa mga Sugboanon mga kaigalaan na nailang gibuhat mga sukit di Paminaw, labi na nga dia sa mga higala sa Osaka State College. They can, no? Bisa pag State College, aning kamot mga sukit di Paminaw.
0: Straight to the point.
18: Katarik pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ning inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
18: Samtang sa laing balita, mga basura gikan sa lain-laing mga barangay sa Dakbay sa Sugbo naglaundok na sab sa transfer station diha sa South Road Properties kon SRP.
0: Straight to the point.
18: Wala po niya hindi maayong balita. Mga establishments mahigala sa South Road Properties nagbagulbol. Gumikan ini mahigalang kagrabi ka baho niya ng maong lugar, gumikan sa naglaundok ng mga basura.
0: Straight to the point.
18: Kagatarik pagtagad rubutagasab sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
18: Samtang sa laing bahin, mga sukit di Paminaw, kadaghanan sa mga Sugboanon ng mga magbabalaod, padayong nagpakahilom, paghatag og rason sa ilang gihatag nga buto sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte.
0: Straight to the point.
18: Sa kauluhan, ubos balay balauranan, nakapili na og 11-member prosecution panel alang sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
0: Straight to the point.
18: Senate President Alan Peter Cayetano ni pasalig nga dili lang ngayon ang pag-convene og impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kung matransmit na sa Senado ang articles of impeachment.
0: Straight to the point.
18: Samtang sa laing bahin, Senador Ruben Padilla og Kiko Pangilinan nagkainitay sa ilang sesyon kagahapon. Nahiubos si Padilla nga nasingkahan kini ni Pangilinan hinungdan nga nagplano kini mapasaka og reklamo ngadto na sa Ethics Committee.
0: Straight to the point.
18: Uraga nagpersonala naman ni mga sukit di Paminaw, no? Grabe ang binanggaay sa mahigala sa mga senador. Pakita mahigala sa ilang nagkadaiyang mga paglaban sa pikas o pikas mahigala nga pundok mga sukit di Paminaw. Nagkanta sa nagpagtagad rubutaga sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon o inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
18: Samtang ang atong pagpadayon mahigala sa paghisgot labot sa change of leadership dito sa Senado. O gingon man mga kagalaan kining ICC warrant batok mahigalan ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: Straight to the point.
18: Kaya sa nagpagtagad mga kagalaan sa tuban-uban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
18: Ni aning mga kahiubos mga kagalaan si Ruben Padilla na hiubos mahigalan ni Kiko Pangilinan. Kaya si Kiko Pangilinan mahigalan ni Kalit og Kakusog ang tingog og nasingkahan si Ruben Padilla. Si Ruben Padilla na reklamo nga kapwa senador kuno niya nakahimo sa pag-ingon ana. Si Lacson sab na hiubos ni Loren Legalda kay wa gyud ko na musulti nga mubali na di siya og suporta ngadto ni Cayetano.
0: straight to the point.
18: Ato ning hatagag pagtagad mga kaigalaan, no? Si Lorin Ligarga sa iyang kabahin sa mga kaigalaan. Talandugon kayo mga higala ang iya sang baruganan kay ang iyang anak Dios ubos balibolaranan gitikdulan ug maayo sa
0: straight to the point.
18: Una nga dunay mga rason mahigala ato ning tiwasog hisgot robotaga. Dinisto pagad uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
18: Kini ugban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM.
1: Sa

0: straight to the point.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwanaan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
8: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
8: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
9: Atong attack na Miguel Saiz, 27 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the
9: point. At sa dawaton, Miguel ang report karon sa kauban on board sa patrol. Na duha ka lalaki nga nangawat og battery sa garbage truck sa kalunasan na dakpan. Paminawang taon na Miguel ang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
0: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
13: Radyo Man, Attorney Rupil, nagtingkagol karon sa Abiliana Police Station to kiniduha kakawatan. Human nas aktuhi nga nangawat ining battery sa garbage truck sa naiya sa Barangay Kalunasan. Yan ay sa may sityo Langob, Barangay Kalunasan. Ning ato dakmen sugbo alas 3 ang takna sa iyo sa kabuntagod. Aga nakadakpan o nakatanggong karon sa atong kapulisan. O sila si Jonard Sanchez Palo, 26 anyos. Ulitaw nga taga Sityo Yellowville, Barangay Kalunasan, o Janre Aying Menyosa, 23 anyos, nga taga dito rasad sa lugar. Ang nakadakop ani, nakakto ni niya, sila si Barangay Tano John Paul Arnado, o mga kaubanan nga nag-rubing na itong higayuna, nakitaan sa akto, nga gitang-tang ang battery ni ining garbage truck na nakaparada diya sa lugar, ilongdan nga kinigidakop. Natanggong na niya karon sa Guadalupe Police Station 9, correction, Guadalupe Police Station 9 na sila natanggong niining mga orasa. Kasama mo sa Guadalupe Police, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radio Boy Nationwide.
9: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Sa pikas nga bahin, may gala na ay disglasya sa SRP karong mga orasa. Ato sa i-check, may gala live mga sukit tigpaminaw. Kaya doon ay disgrasya ron sa SRP. So nga ito mga kaigsunan karon nga mubiyahe may gala padong dito sa south or padong dito sa north. No, bantay-bantay mo diha. At i-check ron asa napit ang traffic mga kaigalaan. Gumikan ining nahitabo nga disgrasya. Nining mga orasa na sulin niya karon. Si kasamang Jane Galliardo. Yes, Jane?
15: D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
16: Yes, radyo man natin ni Rufil. Kung pa southbound natin ni Rufil, nalapas ta sa may New Star, pakapandili ta kabot sa may El Corso atin ni Rufil. Karun kay, doon ay usa ka L3 din nga sa Kenya natin ni Rufil na nabangga din sa may Center Island kay matod pa sa driver sa inusyal na itong pagpangutan na atin ni Rufil. Nagsayaw-sayaw man, matod pa iyang monobila atin ni Rufil. Naabot siya papikas nga lena may nalang gani kay walay laing sakyanan nga nakainkwentro yang kanira bang sakyanan natin ni Rufil padung ni siya sa Sisters of Mary dito sa may Talisay ya doon na ni mga sakay nga mga estudyante nga mga menor de edad pud atay ni Rufil kay maghapod pud lagi kay nakapasar man sila dito atay ni Rufil so naay na po ka mga estudyante ang sakay sa maong L3 at ni Rufil niya nadiri atong inabion kay gi-rescue na pud ni sila at ni Rufil sa ilang sakyanan ang kining ilahang mga bata pud hinuon wala ra kay nagrabihan maayo na lang pud hinuon gani at ni Rufil kay wala kayo nagrabihan sa maong panghitabo, no? Kay nalimbuwad mang gid atay ni Rufil, doon natay mga pictures din ha, nga gipada, nalimbuwad gid ni ang maong L3, so mura grabe gid ang pagkalimbuwad, pero may nalang gani, safe ra, in town ng mga bata, so gipasakay na ni sila glain na van atay ni Rufil, para po, mahatod na po ni sila, kay gikan pa ni sila og ni Samis, niyang ubanani nila atay ni Rufil, gikan po ni sila sa Tagbilaran, so layo-layo pa in town kayo ni mga alas 5, gid ni pasado na hitabo atay ni Rufil. Atong hinabion kadali ang maong driver sa sakyanan kung naunsa gitong pagkahitabo atay ni Rufil. Wa baka ni siya na katagpilaw atong higayon na kaya sayo-sayo para ba? Sir, maayong buntag, sir. Live karon sa DYHP RMN Cebu o sa IFM Cebu. Sir, kusa pa nga na to, sir?
17: Jerry Mutya, ma'am.
16: Jerry, say Jerry, naunsa mo itong pagkahitabo ang manalimbuwag ng hitabong sakyanan?
17: Katumbiya umigigan sa fair, mga 5:30, magpadulong dere, murag mo, kwan na siya, murag mo outbalan siya ba?
16: Mato, ako nakabantay, nakadaan.
17: Oo, oh, mato, nakabantay ko, mato, hinay, nakikundagan. Hmm. Pero pag abok daan eh, di na makuhan, control, mauto nga, ling abok yun siya dito, nabangga yun siya. Muna, mga bata, nasitira, nung kay hinay naman lang pagkabanggaan.
16: Wala yung mga injury ang mga wala. Pero oh, wala ka ka nga ino niya nakakagilaw at umigay yun na, sir?
17: Oh, wala mo. Oh, wala yung kabantay ko mag-kay. Wala pa kung kabantay ka ng gilaw. Matuso yun. Dito na kung kabantay nga muraglain niya ang dagan. Bikwan lang na kung abog dito kay hindi naman mabawi. Mm. Kung nabot yun siya.
16: Ito, sir. Kasi naka-injury yung pama.
17: Wala ramo. Kay hindi na gina. Muragan ng gilaw na kabantay pa. Ang buwan lang, maabot lang din siya dito.
16: Wala lang sa kanihulong siya para ma-check. Punta mo kung maunsa ito, baka nung mag-sayaw man.
17: Adi, buwan na. Kung ito ba ulit ako nga sa dito pa, hinay na kaya kong dagan. Kaya nakabantay ko mura, muat balance na siya. Pero wag yung gamuha ng abot dire.
16: Kaya layo mag-ibig mo. Ang ang tayo paminaw mo pa nga na yung dyan ako pag siya upayaw ako po.
17: At balance siguro siya ang kuhan. Hindi ko kuhan lagi kay kani siya sa una. Nabangga siya niya. Ang niya, murag ang iyong body pa. Kaan, nililid ito siya.
16: Ahiwi na.
17: Oh, makita man sa dito nga hiwi na siya.
16: Samay mong pagkakuhan.
17: Ito ba nga? Hindi ko lagi kay ganina. Pag kuhan siya, pag sayaw niya, kung preno na siya po kay para kay palo siya po nga, sayaw naman, ulahin na.

0: Si, naka-break din po dito. Kaya diwa pa ko ka-break. Lakas na ito.
1: Yung
0: siya. Mga ang kwan lang ha. Yung kwan lang siya. Brad, naungot ang hindi dito ng pagsubang. Kaya ako manggibaw sa dere. Hindi naman yung madala. Nakanya ko yun.
1: Bugay na pa? Na nag-drive? Ani nga, El?
0: Bugay na? 3 years ako, Ani?
1: 3 years na. So, di mo, di mo, di kan
0: sa pier.
1: Sa pier? At ani mga bata, ha?
0: Gisundo na ako, Miss. Nagkabuhon mo, gusami.
1: Ang sabi ko niya, ito, buhon ko, layo-layo pa din niya ito. Padyo mo siya?
0: Talisa, isa sa pier.
1: So far, sir, pina ko dito mga bata. Isa din, ako lang isa.
0: Pin ang bata, niya, duha ang guide.
1: Ang guide. Oh. Thank you, boss. So far, safe para yun. Oo,
0: safe. Okay. Hindi naman din nakabantel mo.
1: Attorney Rufil, doon ang kay Dog ang pangutan na attorney.
2: Okay na lang, Jay, no? At least, mauna iyang tubag. Pero sa mga driver na sa mga Madrid, ha? Daan?
1: Driver na ka sa mga Madrid.
0: Oo, driver.
1: For 3 years.
2: Katong yung ingon nga, nabangga na nasakinan sa una? Nadisgasya na po nasakinan na sa una?
0: Na katong nabangga diya, attorney na katong duha ka nagarambula ba katong ikaw gihapon na interview atong driver katong duha ka pick up katong ranger pick up kani og katong kuan Star X how kani oi Star X ito
2: ikaw po na drive
1: lang lang ko
2: wa na regular check up aron matan-aw og manubila na unsa ang tabuang nga na kuan man nagproblema man ka na day
0: kana na turni kun aray diferensya mo ra may pagtawag sa mechanic robot.
2: Oh okay,
0: pero nagkumpli na man din ani about sa yang body nga murag wala na align ba kay tungod atong pagkahitabo ato nagparambula dito pero di man madala kinahanglan man gyud ni ang mualay na ni kanang itadon gyud sa dako nga kwan kay man madala og manumanuhon lang yung kiyak.
2: Human atong disgasya, katong na-disgasya sa katong nagkarambula, wa din sa isuod o kanang kwan, kanang kasa, aron niya ma-check tanan?
0: Wala, turni.
2: So, giayom-ayom lang diya sa kwan, sa inyo, kamukamo lang nag-ayom-ayom?
0: Sa siyap ra yun.
2: So, mo imo gituhan nga mura og na-diprinsa na itong panahon na, nga wa ma-corrected kanang maong diprinsa.
0: Ako ito ni kay Ultimo, dahil kuhan man ni ka-driver niya, upat, nakabantay ni nga, nahil, pero siya mauna, gumudala niya, ni hinahinay, radyo mi. Niya, oh. Samot na ganyan, matikod ko nga murag, pagilid siya, niya, akong karga, mga bata, mauto nga, hinay, radyo mi, mauto, wagid na ko nag-control nga, kuhan, naabot yun siya sa Center Island, mauto nga, bangga yun siya, pero hinay, ra.
2: Oo, niya, kung sa mga bata, basi nga pakog ang mga ulo, anak, dadoon pa na sa ospital, o sa may plano ko nila?
0: Kuhan man, turni. Hinihiman ang mamay niya ni ambulansya ako nilang gichit ako, okay raman. Kaya ako, di ako nakabantay dyan ba? Wala ko na control ang sakyanan. May siguro, lapos niya sa island.
2: Niya, mga madre, nahibaw na ka ron? Imong mga amo dito ron?
0: Nahil sister din ni gani.
2: Oho. O sige, so salamat kayo sa imong paghatag panahon, Jill. O sa DYHP o sa IFM, pero sa sunod, check up pa da na yung masakinan, ayaw drive o murag alanganin. Tanaan murag alanganin mani, ato lang paayaw kay Klasada ba, delikado.
0: Ay, ito rin. Lamat yata rin.
2: Oh, sige.
1: Lamat kayo, Sir Jerry, ha? Salamat, Jerry. Mato ang driver, Attorney Rufil, sa pagkakaroon, kaya doon na ni-rescue po sa mga bata po na Attorney Rufil, niya, ihatod na po ni, padong na ni dito, sir, ihatod na ni sa Sisters of Mary po na Attorney Rufil, ha? So, safe ra hinoon. Pasalamat gid ka, Attorney Rufil, no? Nga safe ra ang mga sakay. Ang duha ka guide sa mga bata, sa mga bata, o ang napo ka mga bata, ang driver po. Tracy sila tanan nga sakay, Attorney Rufil, sa mga military. So far, kay safe ra gid in town sila sa pagkakaroon.
2: Ikaduha na rin, disgust yan na kasama ang Jane. Ako mag-interview ko na sa una. Wamingon niya, ikaw ganito reporter po gihapon, ma'am.
1: Dati si Paul ang nakakuha na sa Attorney Rufil o sa Idol Tweety kay nakahanumduman sa Idol Tweety po dyan, sa kanina L3. So, nakaduha na dahil na disgrasya po no, kinahanglanon po yun ni Attorney Rufil nga matchart good ilabi na ginani, daghan kayo pasahero. May nalang gani kay dili, grabe ang pagkadisgrasya karon na mawala gilintay na angol sa mga sakay. But so far, Attorney Rufil, mauna ang ato ang nakuha na kinatibukang istorya may tungod ni ining sa kasakyanan nga nalimbuan. So far, safe ra ang tanana. Nagika na lang din ni Attorney Rufil sa may SRP, kauban niya po.

0: sa ako ang RMN Patrol at ang speed pilot Idol Double D's IFM 93.9. Ako sa bang inyong Radyo Man Jane Galliardo, DYHP, Tabak, RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Rush
2: Boy Nationwide. Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Standby, may gala alang sa itong mga issues sa itong pagbalik.
3: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
4: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent o sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy og stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko, bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo! Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tanawon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon o exercise. Kaya naama ni vitamin C, E, iron o niacinamide nga nakatabang nako para fresh o focus ko permi sa trabaho. Okay na okay, gidney para nako. So, ayipod ninyo.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot
6: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
18: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
20: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
21: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
22: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
23: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
24: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
25: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
26: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
27: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
25: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
26: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
27: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
25: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Kumple tripleng lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong takna makaigsunan, alas 6:48 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the Point.
2: Now atong balik-balikan mahigala atong mga isgutanan. Labot sa mga nahitabo mahigala sa atong nasod. Sa nahitabo, may gala sa Kongreso, particularly mga higala sa Lower House of Congress, nga maong House of Representatives, o of course, may higala ang Upper House of Congress, nga mao ang Senate, nga nahitabo niya itong adlaw Lunes, mga kahigalaan.
1: Straight to the point!
2: Bida og ang ubang mga nasod nga nagtanaw na tuday, makaingon sila na unsa man yung mga Pilipino in town. Dito sa Senado, mga higala, purbida. Nga naman, kung atong obserbaran, mga kahigalaan, sa pag-cover-cover na to sa media, mga higala, indikin, kabantay ka dahil sa atong pag-cover ba sa mga panghitabo sa Kongreso. Dito sa Senate, mga higala, mag-monitor ta, mga kahigalaan, sa mga panghitabo. Doon na may mga change of leaderships, mga higala, sa milabay ng mga administrations. Apan, natong Lunes nga change of leadership, mga higala, sa Senate, mo'y pinaka-dramatic. Pinaka-emotional. Grabiha, mahigala. Unang hitabo to. First time nga hitabo, mahigala, sa hawanan sa Senado. Nga ingon ni Adto, mga kahigalaan. Nga dunay ginukdanay, dunay mga higalay. Very emotional. Amo ang panghitabo, mga sukintig paminaw.
1: Straight to the point.
2: Karon nga administrasyon, mga higala, ni Presidente BBM, dunay na mga kapila naman nag-change of leaders dyan sa Senate day. Di ba ang unang senador nga, kung ano to si Subiri man, ang first Senate president? Pagkahuman ni Subiri, gipulihan sang Chief Escudero. Of course, doon ay mga murag emosyonal mahigala ka nagpuligod og leader sa Senate. Pero pagpuling Chief Escudero, kung lang, sports lang. Pero dili, priha kagubot mahigala, sus marusip. Natunay tabo na tong Lunes, mga kahigalaan. Magkalingo-lingo kagyod. First time lagi, nga labihan ka, dramatic ang change of leadership, mga higala, sa Senate. Kana, tradisyon na sa Senado, ha? Sa una pa, mga higala, nga ikaw nga mudagan o ikaw nga ginominate, mga higala, pagka Senate President, ang imong butaran, ang imong ginominate nga kontra. Nagpabilin ka na nga tradisyon hantod karon. Nindot nga tanahon, pagpakita sa statesmanship, pero likod ana, natong nito, milabayang Lunes, likod ana, doon ay mga dagko di ay nga mga panghitabo. Ha? Ay pag change of leaders, mga higala dire sa Senate, at to panahon nga si Subiri gipulihan ni Chief Escudero, of course, doon na mga kailan, 19 Congress pa to. Panahon na na yung BBM. Kaya kining kami BBM, mga higala, 19 Congress o 28 Congress man ang iya. So ang first half sa 19th Congress, si Subiri mo ay Senate President. Mga ba ito dahil? Ako masayop dahil. Niya, pag change of leadership, mahigala si Chief mo ay nipuli medyo emosyonal. In fact, si Subiri mahigala ni hatag mga kahigalaan sa iyang speech, medyo emosyonal siya. Kay tungod to mga higala po, pasabot ni Subiri nga na ay pressure nga dili niya kaya mahigala ang maong pressure. Mauman to mga kahigalaan tong constitutional change. Chacha man tato primero indikin. Kabantay mo pagsugod pa lang sa Marcos administration nga dili sa lower house nilihok na si Romualdez. Muna nga mga congressmen doon ay gipanghatag may galang kwarta na ngulikta o pirma kay usbon ang constitution. Mauman tayo primero.
1: Straight to the point.
2: Si Mig Subiri sa taas, wa makalihok. Wa makalihok sa chacha. So tungod ana, doon ay change of leadership dito sa Senate kay matod pa mahigala wa man mulihok si Subiri. Mamuntay permiro mahigalang plano ani. Dili pa man to plano mahigala nga manang gubot bita kayo magtanawa ni mo in fairness sa mga milabay nga mga administrations ha. Kalon yung administration may ka kung nag-observant mo diha. Grabing pati gubuta rekin. Lahi ba panahon, ato panahon may gilang Pinoy, ibutan tala na human man niya ang 6 years nga hapsay na ba? Si Duterte mahigala, nahuman niya ang 6 years, napagito'y COVID ha, di tulalintong iyang administration. Pero nahuman mahigala nga di ba'y nanak ka, gubot mita within the government? Kaya doon ay uban na plano nga ipa-impeach si Sara Duterte, as si Lenny Robredo, man masugot si Duterte, ayaw na kay masamok na. Respetara na ito, gipili na sa mga tao.
1: Straight to the point.
2: Ha? Ang mga tao may nagbutang, anak. Mga tao may nagpili, anak. Dili na, basta-basta lang tangtango ni mo. Mga sovereign Filipino people may nagbutang, anak. Diya. So, hapsay ra. Karoon mahigala kung naka-observe ka, grabe yun ang, nga naman, ang plano ba mulag? Pagsugod palang gani, mulag di na ganahang manaog sa gahom. Kay usbon mga higala ang konstitusyon, mamatay pagsugod. Kaya, real talk lang ha, mamay pagsugod na. Nga gitang-tang si Subiri isip Senate President kaya kalihok dito sa Senate. Muna na ubos bitaw Subiri ni speech bitaw si anak. Si Romaldis lihok na dito sa lower house kasi Romaldis gusto masagil mahigalang mausap na. Kabantay mo na kinumdo mo ang mga congressmen nga doon ay ipapirmahan, doon ay kwarta nga ipabaha aron nga mo pirma ang mga tao makagadal sa pirma kay usbon ang constitution. Nababagan man to. Wa man kalihok ang Senate. So, change of leadership. Pero kanto nga change of leadership, dili kayo in anak ka-emotional. Of course, doon ay mga emotion gamay nga inana. So, napuli si Chief Escudero, subiri mo na doon ay kay ubos. In anak lang. 19 Congress to. Pag 28 Congress, si Chief Escudero mahigala maoy nahimong Senate President. Pag change of leadership from Chief Escudero to Tito Soto, gikudita na Chief Escudero. Pag kudita nilang Chief Escudero, mga sukid di Paminaw, doon na kayo po'y medyo emotional. Nga naman itong hitabua mahigala, tungod to sa sige ng investigation sa Senate Blue Ribbon Committee, gipang mention ang nga ni Chief Escudero, nila mahigala ni Joel Villanueva o Jingoy Estrada, na mention sa nga ni Romaldis, pero ang Senate, dito sa ubos balibalaunanan, okay na si Romaldis. Pero dili sa sinit mahigala murag pakita sa sila makigala nga doon na sa prinsipyo dili sa gusto og leader nga na involved so napulihan si Chief Escudero. Puli ang leadership ni Tito Soto, puli ang leadership sa Blue Ribbon Committee, si Lacso na may nagda sa Senate Blue Ribbon Committee. Kato nga change of leadership, medyo emosyonal gihapon, pero dili mga higala pariha sa milabayng Lunes. Mas grabe gitong Lunes mga kagalaan. Of course, kanumdo mo pag si Subiri, panahon ni Subiri sa Senate President, gipulihan sa Chis, si Subiri ni butar ni Chis. Si Chisa ni butar ni Subiri. Inana lang, nga naman tradisyon na sa Senate. Nga di ka mabutar sa mong kagalingon, di ba? Tradisyon na sa Senate. Dugay na ka na nga tradisyon, ugwa na mawagtang na nga tradisyon. Hina, mayo po din noon, ngay padayon na maon tradisyon karon. So, ningon si Chis Kudiro, I vote for Subiri. Ingon po Subiri, I vote for Chis. Change of leadership, kabantay mo ni Chief Escudero ni Tito Soto sports lang. Ingon Chief Escudero, I will vote for Tito Soto. Ingon po si Tito Soto, I vote for Chief. Pero, doon na gyapon pagka-emotional, pero dili gyapon kaayo. Niyadto milabayng Lunes pagka-grabiha sa mga kagalaan. Eh?
1: Straight to the point.
2: May grabi-grabi. Of course, na-preserve mahigala ang tradisyon. Ingon si Caetano nga, mabutar siya mahigalang Tito Soto. Si Tito Soto sa dibutar ni Caetano inana. Sawa pa makita likod sa kamera nga dunay ginukdanay day mga sukid ng Paminaw.
1: Straight to the point.
2: Ginukdanay day, grabing gubuta. Eh. First time nga nahitabo sa Philippine Senate mahigala nga usa ka senador. Gigukod mga kagalaan. Giharas diya siyang kaugalingong balay.
1: Straight to the point.
2: Nga usa may basis. Ha? Usa may basis. Warrant of arrest manghigala nga gikan sa foreign country. Asa man tong bidano kay basic pa ning constitution mga sukit ning Paminaw di man ta kinahanglan nga kuan oy sa mga pulsay kay bawo man ana. Basic under the constitution mga sukit ning Paminaw. Constitutional rights na under Article 3 Section 2. Kanang warrant of arrest mga sukit ning Paminaw limang kag warrant of arrest gipagawa sa laing country. i-implement dere sa Pilipinas. Unya, ang nagdapag yun sa warrant of arrest ang usa ka private person ng Stelianes. Ay, ito lang ang giyagi katawa-katawa ba? Kay, siya may nagda. Wa na rin na ma... Wa na gina mo agi o kurte mahigala sa Pilipinas. Wa pa mo agi sa authority. Dito agi sa civilian. Sige na ito ba? Punto por punto lang ba? Punto por punto lang. Mahimo ba? O sa may personality ni Trillanes na sa may nikuha warrant of arrest dito sa ICC. Ngayon mo na yung nahitabo. Mo na yung nakahatag.

0: gamot niyo sa batog dagan, nga makaabot siya sa session hall, aron nga makakuhas lang numero nga 13 votes. Because ako nagingon, ang number 13 is very material, very important dito sa Senate. Kay mauna sa may galay simple majority, nga maka-change of leadership ka. At yan mo na, atong i-evaluate doon, pilago ka buok ra. 13 ang gikinahanglan. Kay wa man, uwa si Bato, dili kakuha og 13. 12 rin sila kutob. Dili maka-change of leadership. Kaya pag change of leadership, may gala, simple majority, 12 plus 1, 13. Kay mo igiingon sa Constitution, mga kagalaan, nga kinalan majority under sa Article 6, diya sa 1987 Constitution. Munang, very important nga makakuha sa ika, makakuha sa numero, nga 13. Igo yun mahigalan, dinaganay, gahangos-hangos, bato, abot session hall. Pag abot sa session hall, manifest na kita no, naan namin number. Ah? So, kadto, planado to silang kabahin. Although, kay ingo, gusto kita no, mahigala nga kuan, nanit yung mga plano. Dito may ingon nga, mga surprises on sa. Sila po si Tito Sotowa to, may plano to nga, tangan yun, harangon yun. In fact, di pa kaon bitong taga-NBI, ang nabulaga ng Soto nga, nakabot yun dito sa session halls ba to? Nakaabot yun. Pamita to pag voting na may galag. Nadangan mito ang buto. So tumurag, disturb siya. Kaya may ang utok na. Nadisturbo siguro nga nung. Basi nangasaba pa sa text nga nung. Nakalusot man ni Dere. Na-emotional kayo. Muna nga si gahapon ganib. Nagkalantugi may galag. Rubin Padilla o si Kiko Pangilan. Labihan ka emotional. Yas lakson sa nahiubos pong Lorin Ligarda kay wa ko na magsaba-saba. Ngayon, kalit lang ko na ka arespikas. O ikaw po'y Lorin, ngayon mong anak, ikulata na sa magmayo dito sa lawyer house, medyo di po kakapiyong. So muna yung mga panghitabo, at tiwas o gisgot niya itong taon, mahigala, standby launa. At sa ipadangat ang itong RMN 558 Manila, nga musunod ang kalundayon, o musunod sa itong mga lokal nga mga balita. Alas 7:05 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Samantala, sa hiwalay namang pahayag, umaasa naman ng Malacanang na magiging patas ang mga senador sa paghawak ng kaso sa vice-presidente na ngayon ay nakatakdang litisin sa Senado bilang impeachment court.
3: Well, everything that happens in the Senate is... It is within their power, it is within the authority to decide on all matters within the Senate. So, hindi po pangimasukan ng Pangulo yung anuman po ang magiging desisyon ng Senado.
2: Nanawagan din ng palasyo na pairayan ng due process at iwasan ng politika upang matiyak ang makatarungang pagdinig sa naturang usapin. Sa kaugnay pang balita, ang Kamara ay bumuuna ng prosecution team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
4: Formal nang binuo ng House of Representatives ang prosecution team nito para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. 11 mga abogadong kongresista ang bumubuo sa prosecution team at pinamumunuan ito ni House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro. Kabilang sa mga miyembro ay sina Manila Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Zamora, One Rider Party List Representative Raj Gutierrez, Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Shell Jokno, Akubicol Party List Representative Terry Ridon, House Senior Majority Leader Lawrence Defensor, Bukidnon Representative Kate Flores, Cagayan de Oro Representative Lorden Suwan at Dinagat Islands Representative Kakabagaw. Tiniyak ng mga leader ng Kamara na ang binuong prosecution team ay mahigpit na susunod sa itinatakda ng konstitusyon sa pagsusulong ng impeachment case laban kay VP Sara, ay ang profesionalismo, integridad at respeto sa due process. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News.
2: Nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na hindi ang mga tauhan nila ang nanakit kay Senador Bato de la Rosa matapos ang tangkang pag-aresto rito sa loob ng Senado noong Lunes. Ayon kay Matibag, bago pa man nagkaroon ng habulan, una nang itinulak ni de la Rosa ang dalawang babaeng NBI agent na maghahain o magsisilbisana ng warrant sa Senador. Dito na rin nagkaroon ng pagkakataon si Bato na tumakbo at tumakas sa mga otoridad na dapa pa nga dun sa hagdan. Hindi rin daw totoo na ang sugat na natamo ng senador sa kanyang kamay ay dahil

0: sa pakikipambuno ng mga tauhan ng NBI. Ngunit dahil nga po doon sa kanyang pagkakadapa sa hagdanan na nakunan din ng CCTV ng Senado. Una rito iginit ni De La Rosa na nasugatan siya dahil daw sa pananakit ng mga NBI agent matapos ang pagsipot niya sa sesyon sa Senado. Bagay na binago at tinama rin naman ng senador sa mga sumunod na interview ng media. Samantala, ayon pa kay Atty. Matibag, umaga pa lang noong Lunes ay natanggap na nila ang kopya ng warrant of arrest mula sa ICC. Dahil nakatanggap umano sila ng tip na dadalo ang senador sa sesyon sa Senado, agad silang nakipag-coordinate sa Office of the Sergeant at Arms na nooy nasa ilalim pa ng pangangasiwa ni dating Senate President Tito Soto. RMN Network News. Sa kaugnay na balita, dumepensa naman si Senador Tito Soto sa mga aligasyong pinayagan niya umano ang NBI na makapasok sa loob ng Senado para habulin at pigilang makapasok sa sesyon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ni Soto, wala siyang ideya na matapos ang ilang buwang pagliban ni de la Rosa ay bigla na lang itong sisipot sa Senado. Pinayuhan din umano ng senador ang NBI representative na makipag-ugnayan muna sa Office of the Sergeant at Arms sa pag-aakalang ang sadya lang nila ay ipaalam sa kanya na may isang miyembro ng Senado na i-issuehan ng warrant of arrest.
1: I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that.
0: Nanindigan naman si Soto na wala siyang ginawang obstruction of justice o anumang masama, kaya hindi niya kailangang humingi ng tawad. Una rito inamin ni De La Rosa na sumama ang loob niya kay Soto dahil sa tila pagtataksil nito sa kanya at sa Senado.
2: Hindi ako kasi hindi magsabi na wala akong sama kanya. Because yung ginawa niya pagtataksil, hindi lang yung pagtataksil sa kanyang kulig. Kundi pagtataksil niya sa institusyon na Senado. Siya pa naman ang bumirma noong resolusyon namin na dapat dadaan sa legal processes na required ng Supreme Court na dadaan sa lower courts yung arrest warrant. At saka wala ko siya sinabihan. Talagang, but there's may design talaga na talagang gusto niya pahuli ako sa baba para hindi ako kakit dito, para hindi siya ma-unseat.
0: Gayunpaman, nananatili anya ang respeto ni Bato kay Soto bilang nakatatandang senador. Sa kaugnay pang balita, Pangulong Bongbong Marcos walang espesyal na direktiba sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
3: Nagpaalala ang Malacanang sa lahat ng law enforcement agencies na sundin lamang ang batas kaugnay sa ICC arrest warrant ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakarating na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga developments sa kaso ni de la Rosa, pero wala pa umanong special na direktiba ang Pangulo.
4: Lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas.
3: Kasabay nito, pinaalalahanan din ng Malacanang ang Senado na huwag lalampas sa kapangyarihang ibinibigay ng batas. Ito ay matapos mabanggit ang posibilidad ng constitutional crisis kung gagawing sanctuary ni Senator de la Rosa ang Senado upang maiwasan ang posibleng pag-aresto.
4: Ayun natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung ano yung batas kasi mababata sila. So alam nila kung ano limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law.
3: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
0: Sa kaugnay pa ring balita, tiniyak ng Malacanang na bibigyang proteksyon ng pamahalaan si Senador Ronald Bato de la Rosa sakaling maaresto ito sa kinakaharap na kaso sa ICC. Kasunod ito ng hiling ng senador kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang isuko at ipadala sa dahig. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, lahat ng mga Pilipinong humingi ng proteksyon sa gobyerno ay tutugunan ng Pangulo basta't naayon sa batas.
4: Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi na ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naayon sa batas. Kung maaarest naman po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
0: Pinalagan din ni Castro ang mga pahayag ni Bato de la Rosa na dapat pag-isipan muna ng Pangulo ang pagbibigay ng proteksyon sa kanya dahil baka umano dumating ang araw na siya naman ang malagay sa parehong sitwasyon.
4: Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato and to be delivered to ICC. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa Dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK.
0: Sa ngayon ay nasa kustudiya pa rin ng Senado si De La Rosa. Kagabi naman ay personal na binisita ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga si Bato dahil umaasa siyang maging kaibigan nito bilang pareho lang din naman bilang pareho naman anya ang sinusuportahan nilang politiko. Duterte. Senador Bato de la Rosa, nagpasalamat kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil po sa impormasyon tungkol sa ICC warrant. Kasama natin sa Balita Radyo Madkon de Bata.
5: Nagpasalamat si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil nalaman ng senador ang impormasyon tungkol sa warrant of arrest sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Sinabi ni de la Rosa na dahil nabigyan siya ng advance information ni Remulla ay naka-enjoy siya ng 6 na buwan at nakapag-Bible study siya ng husto. Ayon pa kay de la Rosa, naging batayan lang niya ng mga impormasyon ay ang Malacanang at dito'y pinasalamatan niya si Remulla. Kung matatandaan mula noong Nobyembre nang i-anunsyo ni Remulla na mayroong ICC warrant laban kay De La Rosa ay hindi na nagpakita at pumasok sa Senado ang mambabatas.
6: Pinagbabasihan ko lang yung mga pronouncement ng Malacanang na meron daw yung sabi ni DOJ Secretary na Ombudsman ta Buing Remulla na meron daw warrant. So, salamat ako sa iyo, sir. Salamat at bigyan mo ko na advance info na meron akong warrant. Thank you. At naka-enjoy ako na 6 months so, by my lansom at nakapag-Bible study ako ng gusto for 6 months.
5: Samantala, wala pang pahayag si De La Rosa tungkol sa resolusyon na inihain sa kanya ng 5 senador sa pangunguna ni Senator Tito Soto III kung saan hinihimok nila si De La Rosa na voluntaryong isuko ang sarili sa mga otoridad. Ipinagpapasadyos din De La Rosa kung gaano katagal ang kanyang naturang sitwasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak RMN.
0: Tinuligsa ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang ibinibigay ng Senado na Protective Custody kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod na rin ito ng malapelikulang habulan sa Senado noong Lunes kung saan tinangka na ihain ng NBI kay de la Rosa ang warrant of arrest mula ICC. Ayon kay Trillanes, walang batayan sa saligang batas ang Protective Custody dahil maaari lamang arestuin ang isang mambabatas kung ang kinakaharap na kaso o maaari lamang na hindi arestuhin ang isang mambabatas kung ang kanyang kinakaharap na kaso ay minor offense.
7: Yung nakalagay po sa saligang batas, during session, hindi maaaresto ang isang senador kung meron siyang kinakaharap na kaso na minor lang, yung 6 years and below lang yung penalty. Pero dito ho, crimes against humanity yan, life imprisonment yan. So nangyari niyan, yung sinasabi ni Cayetano at ni Marcoletang, hindi nangyaring may pag-aresto sa loob ng Senado while in session. Nangyari na po sa amin yon. Si Senator Laila De Lima, ginawang gawa ng kaso, inimbentohan ng kaso ni Digong, hinuli sa Senado. Sumama siya. Ako, nung binawi yung aking amnesty, inisyuhan ako ng warrant ng RTC, binasahan ako ng Miranda rights doon mismo sa loob ng Senado while in session, tapos sumama po ako doon sa arresting team.
0: Babala pa ni Trillanes na kung hahadlangan ng liderato ng Senado ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa oras na makakuha ang NBI ng local court order, maaari silang makasuhan ng obstruction of justice.
7: Ang magiging desisyon, kukuha ng warrant from a local court using the ICC warrant. Pagka binigay po yan, edi wala nang dahilan si Cayetano, hindi ibigay si Bato. Kung hindi, pag hinarang pa rin nila yan, pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. Kung ako lang po ang magdedesisyon, dadamputin ko na yan ngayon. Kasi naniniwala ako na valid yung warrant at ito rin mismo ang ginamit na ganitong klaseng warrant, ang ginamit na pagpadala kay Digong sa Dahig. Bakit hindi pwedeng i-apply dito kay Bato?
0: Samantala, ipinaliwanag naman ni Trillanes na kaya kasama niya ang NBI sa Senado noong Lunes dahil sa nasabing ahensya ng galing ang sealed arrest warrant mula ICC.
7: Nagtatanong yung mga media, bakit nandoon yung NBI, bakit ako nandoon? So sinabi ko, ako po ay nandito dahil sinabi mismo ni Bato, nire-request niya na samahan ko yung arresting team pagka-arestuhin na siya. O, di pinagbigyan mo yung kahilingan niya, nandoon po ako. May a-arestuhin na po siya. Trinato siya ng senador ng mga NBI agent. Binigyan siya ng karampatang respeto dahil senador siya. Pero ang ginawa niya, tinake advantage niya yun. Pag-respeto sa kanya, hinawi niya yung NBI agents tapos kumaripas ng takbo doon para sumaklolo dun sa mga senador. Dito nakita mismo ng kababayan natin kung gaano kaduwag itong taong ito.
0: Si dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam ng RMN. RMN Network News. Hiniling sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang resolusyon ng Senado na naglalagay sa protective custody kay Senador Bato de la Rosa. Batay sa 18 pahinang petisyon na inihain ng gurong si Barry Tayam, iginit niya na dapat tuparin ng Senado ang kanilang nararapat na gawin. Hindi anya makatwira na gamitin ang Senado bilang kanlungan ng isang mambabatas na may kinakaharap na kaso. Apelan niya sa kataas-taasang hukuman na atasan ng PNP-CIDG at ang NBI na isilbi ang warrant of arrest na inisyu ng ICC laban kay De La Rosa.
8: Dapat hindi siya pinapayagan ng ating mga senador, lalo ng ating bagong senador. Kasi magkakaroon tayo ng constitutional crisis. So, ito po, lumalapit po tayo kasi mukhang hindi po nagagampanan ng paayos ng executive at ang legislative branch ang nang dapat nasundin na sa ating constitution. Kaya po, ipibigay na po natin ang bola once again sa Korte Suprema.
0: Yan po ang tinig ng petitioner na si Barry Tayam. Una na rin dumulog ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema para naman humiling ng temporary restraining order laban sa posibleng pag-aresto sa kanya. Kumuha tayo ng sitwasyon dyan ho sa labas ng Senado sa Pasay City. Tanda ang mga pulis naka-deploy sa harap ng Senado ngayong umaga sa ikalawang araw ng pananatili ni Senador De La Rosa sa Senate custody. Kasama natin live, Radyo Man Gerald Ulep. RNN Live Report. RNN Network News. Kumuha tayo ng mga balita mula sa lalawigan. Babalikan po natin yung ulat ni Radyo Man Gerald Ulep habang ating inaayos po yung ating technical issues. Halos 200 residente na wala ng tirahan matapos sumiklab ang sunog sa Bacolod City. Kasama natin sa balita, Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
9: Nasa mahigit 80 pamilya o halos 200 individual ang nawalan ng bahay matapos sumiklab ang sunog sa Barangay 7 nitong lungsod. Batay sa tala ng Bacolod Bureau of Fire Protection, may 21 kabahay ang totally damage, habang 5 naman ang partially damage. Lumalabas din sa investigasyon na nag-umpisa ng apoy sa bahay ni Larry Peruelo dahil sa electrical ignition at mabilis na kumalat sa mga katabing bahay na gawa sa mixed materials na tumagal ng halos 30 minuto. 2 residente naman ang naitalang nagtamo ng first degree burn sa part na kanilang katawan. Kagad naman na nagpadala ng foods and non-foods assistance ang lungsod sa pamamagitan ng Bacolod BSWD. Sa ngayon, temporaryo na sumisilong ang mga nasunugan sa isang senior high school building malapit sa barangay. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakarimin!
0: Abangan sa aming pagbabalik, mga Pilipinong nakararanas ng involuntary hunger o pagkagutom, nadagdagan pa ngayong taon. Yan at marami pa mga balita sa pagbabalik ng Network News.
10: Maibundag na Pilipinas sa Idupos.
0: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
10: Commission on Elections. Dangangamba. narito ng ulo na mga mainit na balita.
11: Ako si Zander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
12: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
10: Apat ang arestado sa paihimo. Impeachment complaint.
13: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
12: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
14: RMN Network News.
0: Nagbabalik ang RMN Network News. Ako si Radyoman Zander Kayabyab. 7:24 ang oras ngayon, mga kasama. Sa iba pang mga balita.
14: RMN Network News.
0: Muling bababa ang halaga ng fuel surcharge sa mga domestic at international flights simula May 16 hanggang 31. Sa anunsyo ng Civil Aeronautics Board mula level 18 ay bababa ito sa level 15, kung saan ang domestic flights ay aabot sa 491 hanggang 1,436 pesos, depende po sa layo. Para naman sa international flights, aabot sa 1,621 hanggang mahigit 12,000 pesos ang fuel surcharge. Huling ibinaba ang fuel surcharge sa mga paliparan mula May 1 hanggang noong May 1 mula level 19 hanggang level 18.
14: RMN Network News.
0: Pamamahagi sa mga motorista ng 5,000 pisong ayuda mula DSWD, patuloy pa rin pong isinasagawa sa iba't ibang mga lugar. Kasama natin live, Radyoman Chelsea Arcilia.
14: RMN Live Report.
15: Umabot na ba yung 10,000 Grab at Move-It drivers sa Metro Manila ang nabigyan ng 5,000 pisong cash relief assistance of fuel subsidy ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ikalawang araw ng special payout sa tatlong magkakahiwalay na payout site kahapon. 2,540 na benepisyaryo dito ay nakatanggap na ng nasabing ayuda sa Phil Oil Center Arena sa San Juan City, 2,584 sa SMX Aura Taguig City, habang humigit kumulang 5,000 benepisyaryo naman sa Araneta Coliseum Quezon City. Sa iba pang balita, 1,729 tricycle drivers sa apat na lalawigan sa Ilocos Norte pa rin ang nabigyan ng parehong ayuda kahapon. Samantala, patuloy pa rin ang pamamahagi ng DSWD ng nasabing ayuda sa mga motoristang hindi pa nakakatanggap o nakakapag-claim ng nasabing ayuda. Gayunpaman, mas maigi umanong siguruhin na kasali ang kanilang pangalan sa master list at itinalagang schedule na inilalabas ng departamento at mga katuwang na ahensya bago pumunta sa payout site para hindi na maabala ang kanilang pamamasada. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
0: Thank you, Chelsea. Mula ho rito sa Metro Manila, magtungo tayo sa Region 1 dahil po yung pamamahagi rin ng cash relief para po sa mga TODA driver sa Region 1 ay tuloy-tuloy ngayong araw. At naroon si Idol Neil Moyano ng IFM Dagupan.
14: RMN Network News.
16: Ipagpapatuloy ng Department of Social Welfare and Development o TSWD Field Office 1 Ilocos Region ang pamamahagi ng Cash Relief Assistance o CRA para sa mga kwalipikadong TODA drivers sa ilang bayan sa Rion 1 ngayong araw Mayo 13, 2026. Kabilang sa mga bayan na may nakatagdang payout sa Ilocos Norte ang Pidig, Sarat at Pawaya. Sa Ilocos naman ay kabilang ang Sinait, Galimuyod, Salcedo, Bauquena at Santa Cruz, habang sa La Union ay Pugo ang nakatagdang makatanggap ng payout. Kasama rin sa lista ng mga bayan sa Pangasinan ang Bulinaw, Aquilar at Labradora. Ayon sa DSWD, ang lista ng mga beneficiary ay sinusumite ng opisyal ng TODA sa kanikanilang local government unit o LGU. Pinalalaanan ng ahensya na tanging mga TODA drivers na nasa opisyal na master list lamang ang papayagang magtungo sa payout site upang mag-claim ng ayuda. Makatatanggap din umano ng opisyal na abiso mula sa LGU ang mga kalipikadong beneficiary hinggil sa schedule at mga kinakailangang dalhin sa payout. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Edtul Nilmeno, Tatak-Ara, MNN.
0: Mula ho sa Region 1, magtungo tayo sa Bicol Region. Ang Naga City po, palalawakin ang fuel subsidy program para naman sa mga jeepney driver. At naroon si Radyoman Mike Marfega ng RMN Naga.
17: Mas marami pang jeepney driver sa Naga City ang inaasahang makikinabang sa fuel subsidy program ng lokal na pamahalaan matapos ihain sa sangguniang panlunsod ng Naga ang kahilingan ni Mayor Lenny Robredo na isama na rin ang mga non-cooperative jeepney operators sa programa. Ang orihinal na Ordinance Number 2026-038 na inakda ni City Councilor Melvin Ramon Buenafe ay unang nakatuon lamang sa mga miyembro ng rehistradong jeepney cooperatives. Layunin itong mabawasan ang epekto ng biglang pagtaas ng presyo ng langis sa pamamagitan ng 500 peso daily fuel subsidy vouchers para sa mga kwalipikadong jeepney drivers sa loob ng isang buwan. Sa programang ito, naglaan ng mahigit sa 4.7 million pesos ang lokal na pamahalaan ng lunsod ng Naga. Ngayon, hinihiling ang pagpalawak ng programa upang maisama ang mga drivers na hindi pa kabilang sa kooperatiba ngunit may legal na prangkisa at regular na bumabiyahe sa lunsod. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radyoman Mike Marfega, Tatak, RMN.
0: Dadagdagan pa ang mga Pilipinong nakararanas ng involuntary hunger o pagkagutom sa unang quarter ng 2026. Sa batay ho sa survey ng Social Weather Stations, lumalabas na 23.2% ng pamilyang Pilipino ang nakararanas ng gutom o walang makain. Minsan sa nakalipas na tatlong buwan, mas mataas ito ng mahigit 3% kumpara sa datos noong November 2025, naabot lamang sa 20.1%. Pinakamaraming pamilya ang nakaranas ng gutom sa Visayas na sinundan ng Luzon, Metro Manila at Mindanao. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 Pinoy adults mula March 24 hanggang March 31, 2026. Kumuha tayo ng sitwasyon live. Diyan po sa Senado, naroon si Radyoman Gerald Ulep.
18: Kasama ang Thunder, dumating pa ang karagdagang pwersa ng PNP na nandito sa ating likuran sa ngayon. Kasama yan dito sa daang-daang pulisa na nakadeploy sa paligid ng Senado kasabay ng ikalawang araw ng pananatili ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa protective custody ng Senado. Bagang dumating ang mga truck ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa area para maghatid ng mga pulisa. Dala-dala ng mga ito ang kanilang mga kalasaga at maaga rin nagsagawa ng formation sa harap ng Senado. May mga dumating na ring miyembro ng Special Weapons and Tactics of SWAT at K-9 unit sa lugar. May dumating na ring mga supporter ni Senator De La Rosa dito sa Senado. Kung maalala, tinangka ng NBI na isilbi ang warrant of arrest laban sa senadora mula sa International Criminal Court. Ito ay may kaugnayan sa madugong kampanya ng dating administrasyon sa ilegal na droga. Si De La Rosa ang hepe ng pambansang pulisya na nagpatupad ng drug campaign. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nakaditine na sa The Hague, Netherlands. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ulep sa talk, RMN.
0: Thank you, Gerald Ulep. Live po riyan sa Senado. Samantala, hiniling ng limang senador na bagong minorya ang voluntaryong pagsuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakapaloob ito sa Senate Resolution No. 395 na inihain ni na dating Senate President Tito Soto, Senador Ping Lacson, Risa Hontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Sa resolusyon, ipinahayag ang sense of the Senate kung saan hinihimok si De La Rosa na voluntaryong sumuko at gamitin ang mga legal na remedyo salig sa konstitusyon. Batay rin anila sa Article 6 ng konstitusyon, ang Senado at Kamara ay hindi binibigyan ng otorisasyon na magbigay ng santuwaryo o proteksyon sa pag-aresto, tuhog protective custody sa sinumang miyembrong nakaharap sa kaso na hindi saklaw ng saligang batas. Limitado lamang ang pagbibigay ng proteksyon sa mga miyembro ng Kongresong nakaharap sa parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong, kaya walaan nilang blanket authority o protective custody ang Senado sa mga miyembrong nakaharap sa grave offense o matinding paglabag sa batas. RMN Network News. Panibagong tensyon naman ang nangyari sa Senado nitong Martes nang magkainitan sina Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan. Sa gitna ng sesyon ng plenaryo, tinatalakay ni Padilla ang Senate Resolution 44 at ang dahilan sa pagkakalagay kay Senador Bato de la Rosa sa ilalim ng protective custody. Iginit naman ni Pangilinan na nasa Committee on Rules ang nasabing usapin at dapat bigyang daan ang iba pang usapin. Pero sa gitna ng pagpapaliwanag ni Pangilinan, sumingit sa pagsasalita si Padilla, kaya biglang tumaas ang boses ni Pangilinan na inireklamo ni Robin dahil sinigawan umano siya nito.
19: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
20: Paano natin pag-uusapan yung ibang...
19: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against Resolution Number 44.
20: Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador?
0: Matapos nito, sinuspindi ang sesyon at nagharap ang dalawang senador kung saan tinangkari ni Pangilinan na makipagkamay para makipagkasundo, pero hindi ito tinanggap ni Padilla. Dahil dito, sinabi ni Padilla na maghain siya ng ethics complaint laban kay Pangilinan at ikukonsidera na huwag itong ituloy kung hihingi naman ng sorry sa kanya, si Kiko. Sa isang pahayag, tinawag naman ni Pangilinan na walang kwenta at walang legal na basehan ang bantang ethics case. Ngunit kung sakali man ay sasagutin daw niya ito ng kontrareklamo sa Ethics Committee dahil sa paglabag ni Padilla sa parliamentary rules bunsod ng pagbabanta at paninindak nito sa plenary session habang naka-recess. RMN Network News. Pinangalanan na ng International Criminal Court ang bagong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ito'y sa katauhan ni Peter Haynes, isang British barrister at eksperto sa International Criminal Defense. Papalitan ni Haynes ang mga naunang abogado na sina Nicholas Kaufman at Dov Jacobs, na opisyal nang nagbitiw sa pwesto sa kaso. Si Haynes ay may mahigit 20 taong karanasan na sa paghawak ng mga malalaking kaso sa Dahig, kabilang ng mga usapin sa genocide, crimes against humanity at war crimes. Napanalo ni Haynes ang acquittal o yung pagpapawalang sala sa dating Congolese Vice President na si Jean-Pierre Bemba sa kasong crimes against humanity. Tumayo rin siyang abogado ni Joseph Kony sa isang Ugandan na isang Ugandan militant at warlord na nagtaguyod ng Lord's Resistance Army. RMN Network News. Sa iba pang mga balita, 3 arestado sa pagbebenta ng mga hindi rehistradong pet food at treats sa Bulacan. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
21: Arestado ng operatiba ng PNP-CIDG ang 3 individual na nagbibenta ng mga hindi nakarehistrong pet food at treats sa isang warehouse sa Marilao, Bulacan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Lisa, ang warehouse manager at supervisor na nasabing lugar, at ang mga empleyadong sina alias Ed at Arnie. Ayon sa ulat ng pulisya, ang mga binibenta nilang produkto ay hindi nakarehistro at walang sertifikasyon mula sa Bureau of Animal Industry o BAI. Ibig sabihin nito, ang mga nasabing produkto ay may posibleng mapanganib ng mga content para sa mga alagang hayop. Sa bisa ng search warrant, na-recover sa nasabing warehouse ang 380 na kahon na naglalaman ng higit 400 sachets ng cat sticks, may higit 37,000 na lata ng assorted pet food, 3,500 packs ng meat paste, at mga parcels na naglalaman ng mga nakalatang pet product, kung saan tinatayang nasa 3.8 8 million pesos ang halaga ng mga nasabing nakumpiskang produkto. Kaugnay nito, naharap naman ng mga suspects sa kasong paglabag sa RA 12308 o Animal Industry Development and Competitiveness Act. Kasama mo sa DZXL Arlman Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Arlman.
0: Sundalo at Kafgu patay matapos pagbabarili ng riding in tandem sa Negros Occidental. Sama natin sa balita Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
9: Hindi na nakabot na buhay sa ospital ang isang membro ng Philippine Army at Special Civilian Armed Forces o CAPGO matapos sa pagbarilin ng riding in tandem sa barangay Makiling, Sagay City, Negros Occidental. Kinilala mga biktima na sina Philippine Army Corporal Robert Dador, 48 anyos at residente ng Iloilo City at ka-member Janry Mungkatar, 26 anyos at residente ng Kadi City, Negros Occidental. Dumalabas sa investigasyon ng Sagay PNP na sakay sa motorsiklo ang mga nakasibilyan na mga biktima para mamili sa merkado ng pagbarilin ng riding tandem na nagresulta ng kanilang pagkasawi. Ayon kay 79th IB Philippine Army Civil Military Officer First Lieutenant Pee Wee Pardo, posible minomonitor na ng mga salarin ang mga biktima. Hindi naman binabaliwala ng Philippine Army na mga miyembro ng New People's Army ang mga salarin at kinakonsidera na insurgency-related ang nangyari. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner. Tatak RMN!
0: Arana at Phillips kabilang po sa expanded Gilas roster para po sa Asian Games 2026. Mula RMN Sports, Niel Santua.
1: Pinalawak ng Gilas Pilipinas ang kanilang player pool para sa nalalapit na 2026 Asian Games matapos isama sina Justin Arana at Mike Phillips sa tinatayang 30-man long list ng pambansang koponan. Ayon kay Gilas head coach Tim Cone, bahagi ito ng paghahanda ng bansa habang hinihintay pa ang pinal na eligibility rules para sa torneo. Nilinaw ni Cone na hiwalay ito sa kasalukuyang core lineup ng Gilas para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Bukod kay Arana, kabilang din sa expanded pool si Phillips na kamakailan lamang ay kinilalang local player ng FIBA. Umaasa ang coaching staff na mas magiging malawak ang pagpipilian ng koponan sakaling magkaroon muli ng eligibility concerns bago ang Asian Games. Samantala, gaganapin ang 2026 Asian Games mula Setyembre hanggang Oktubre sa Japan. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN!
0: Kasalang Bea Alonzo at Vincent Ko hindi raw tuloy. Kasama natin sa balita Myra Jane Nasaya.
2: Matapos umugong ang usapin sa issue ng prenuptial agreement sa pagitan ng aktres na si Bea Alonzo at businessman na si Vincent Ko, lumitaw ngayon ang espekulasyon na hindi na raw tuloy ang kasalan ng dalawa na nakatakda sa nang isagawa ngayong buwan sa Spain. Ayon sa ilang mga ulat, hindi raw pinirmahan at nagkasundo ang dalawang party sa nilalaman ng prenup agreement kaya naman walang mangyayaring kasalan. Sa usapin naman sa umano'y pagbiyahe abroad ng ilang kamag-anak at malapit na kaibigan ng aktres na naispatan sa airport kamakailan, sinasabing pinush na lang ng mga ito na pumunta sa Spain para hindi masayang ang plane ticket. Sa ngayon, wala pa rin opisyal na pahayag sina Bea at Vincent tungkol sa issue, pero sakaling ang hindi matuloy, ito na ang ikalawang kasal ni Bea na mauudlot matapos ding ma-engage sa kanyang ex-boyfriend na si Dominic Roque. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
0: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
22: Live via satellite. RMN News Nationwide.
23: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
22: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Headlines sa itong mga balitang lokal. Federation of Cebu Transport Cooperative, CONFCTC, nangayon nagsuporta sa Konseho sa Siyudad sa Sugbo. Samtang kapiro sa gagatos ka mga sospechado sa lain-lain ng mga krimen na dakpan kinis kapulisan sa napu kaadlaw nga anti-criminality operations. Kini ang headlines sa itong mga balita.
22: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
4: When you love, you caress.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Ay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Na-election, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang ilan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
26: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan punta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Stop scratching because of dandruff? Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk. Made even better versus previous formulation, so your hair is with regular use.
1: Sway it with Sun Silk.
2: Misis, tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirme na pod maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
7: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
8: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
9: Lady's Choice Ham Spread.
8: My yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
7: Patikim!
10: Mmm!
7: Wow!
10: Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
8: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
1: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
11: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: At oras karon, alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
12: Alas 7:49 now, karos detalye na sa ato mga balita, ang Federation of Cebu Transport Cooperative, FCTC, na ngayon nagsuporta sa konseho sa siyudad sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
13: CYHP, Tatak, RMN, Report.
14: Nangayo na ang suporta ang Federation of Cebu Transport Cooperative con FCTC sa Konseho Siyudad Sugbo. Pinakalabotan si Kipanday ng Ordinance House City Council alang sa Local Public Transport Route Plan con LPTRP 2024-2028. Ubos ang nagsulang proposal. Kapelan sa usa ka libo ka unit ang tugutan makadagan gikan sa 40 karutas tagbayan. Ang chairperson sa FCTC nga si Ellen Maghanoy ni Ohag sa Konseho ngatagan og prioridad ang Local Transport Cooperative ni ini.
15: Tagaan na itong priority ang ato ang mga
4: Local Transport Cooperative. Mangayo mi sa inyo ang suporta diri sa Sangguniang Panglungsod nga mo-operate sa new developmental route o katong mga ruta nga anaa sa atong LPTRP.
14: Si Ellen Maghanoy sa nasaran, ang FCTC doon ay 12 ka-transport cooperative nga sakop niini. Din doon ay kapin sa 1,000 ka-unit sa modernized jeepney o dulaan sa 600 ka-traditional jeepney. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
13: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo Boy Nationwide!
16: At first I was afraid,

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Sa gunso ng OT, ay buhi.
10: Kaya pa nako.
9: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
10: Kaya pa nako.
9: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
11: Kinahanglan nga mahimot ang mitigloso sa mga tambal. Ato gyud unang pangutan-on kun nasarian na ba na, safe ba na, isudyuhan ba na og maayo, epektibo ba na. Pero naa ko itudlo ninyo nga sekreto. Aron dili na ninyo ipangutanan na tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kun naay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutanan niini, Unilab quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab. Og masayod naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Ngano? Kay akong nibawaan nga tanan nga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang gagian nga proseso. Ang gagian sa matag produkto sa Unilab, aron masiguro nila nga quality gyud ayha pamaabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil subsist storage. Mga ayaw mo og tuo sa mga mato nila, pangutana o sa anako, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito sa quality nga walay duda, sulit o galaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo may bawaan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products to know more.
12: Ato oras karon, alas 7:55 na. Padayon ta sa ito mga balita, kapino sa kagatos ka mga suspechado sa lain-lain nga mga krimen. Nadakpan kinis kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Sud sa napo kaadlaw nga anti-criminality operations. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold da Bustamante.
13: CYHP, Tatak, RMN, Report.
14: Mabot ngadto sa 124 ka mga suspitsado ang nadakpan sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo at sa napulo ka adlaw nga pagpatuman sa simultaneous anti-criminality law enforcement operations kung sa Cleo gikan Mayo 1 ngadto na sa GES 2026 ug kapin sa 6,000 ka mga manapason sa mga lokal nga ordinansa ang mesyuhan og citation ticket sa napulo ka adlaw nga hugot nga operation gikan sa alas 12:01 sa buntag ngadto Mayo 1 hangtod sa alas 11:59 sa tungang gabi sa Mayo GES nakalusad sila og 111 ka mga operations batok sa illegal nga drugas, illegal gambling, wanted persons pahingusog sa kampanya Batok Loose Firearms o ang subsum nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative sa gobyerno sa kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga druga sa ang CPPO na kanusan ng 23 ka mga operations na resulta sa makasikaw sa 28 ka mga drug personalities din 25 niini ilang mga drug pushers o tulo ang drug users sa mga operasyon na kasakmit ang kapulisan o 20.31 gramos ka sabu na doon standard drug price na 138,000 pesos gipakusgan usab sa kapulisan sa lalawigan ang ilhaga pagukod sa mga pinangita sa Balaon din nakaserve sila o 38 ka mga warrant of arrest na may resulta sa makasikaw sa 35 ka mga wanted persons lagip na niini ang 7 ang ilang ang mga most wanted person at sa 35 ka mga naglahing operation sa tibok probinsya sa Sugbo samtang 7 usab aga na posasan sa kapulisan silang kampanya Batok Loose Firearms sa 16 ka mga operations na naglangkob sa bypass o plantatok o ang pag-implementar sa mga search warrant batok sa mga tao nga nagkuputong armas ka malalisinsya mabot usab sa 54 ka mga sugarol ang naganagpan sa kampanya Batok Illegal Gambling o pagkasakmit sa 15,000 pesos na kwarta gikan sa sugal gipahiba usab sa Cebu Police Provincial Office nga nakatala sila og 6,000 ka mga tao nga nakalapas sa mga ordinansa sa matag local government units at sa 2,049 ka mga operations subay sa hugot ng pagpatuman sa Safer Cities Initiative sa data nga gipahibaw sa kapulisan 1,388 nini na sita tungo sa pag-inom sa ilimnon nga makahubog sa publikong lugar 490 ang nilapas sa smoking ordinance 340 ang walay mga sinina 1,001 ka mga minors ang na-rescue human nga milapas sa balaod sa curfew 60 ang nakalapas sa noise ordinance sama sa karaoke video key samtang 2,639 ang nilapas sa balaod sa trapiko. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man R. Bustamante DYHP, Tataka Ramen.
13: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo mo nationwide.
16: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, arumalikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-87.